0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio.
4: FM Radio.
3: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga

0: 11 sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 802.

0: Upit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: One station. All the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Pagkuha na yun og dahon-dahon dito. Ihampol na yun sa tiyan sa akong apo. Pagdali.
6: Ay, shoes. Di na kinahaglan. Ah, dali, apo. Haplasan ta ka sa Kuya Dos Herbal Oil. Yehey! Maayo na ko, Lolo.
5: Wa na'y sakit imong tiyan, apo?
6: Oh, Lolo.
5: Oh, it's a miracle.
6: No, Lolo. It's because of Kuya Dodge Herbal Oil.
7: Kuya Dodge Herbal Oil, ang tinuod nga plus nagikan gayud sa mga purong herbal sama sa gabon, buyo, hilbas, sibuyas ganda, asunting, madrikakao, tuba-tuba, kalabo ug luya. Busa, makasalig ka sa epektibo sa Kuya Dodge Herbal Oil. Haplas alang sa dunay ubo ug hubak, babaeng mabdos ug napaakan sa gagmayng mananap ng hubag ng mga ugat, napasmo ng mga kusog, sakit ng likod, hawak, lutahan ug mga nasubawan. Ang epektibong Haplas Kuya Dodge Herbal Oil. Hinumdumi ang ngalan, Kuya Dodge Herbal
5: Oil. Sige, hawere.
6: Niyan na bitaw, dalian na diha.
5: Hapit talaga na, hindi ana.
6: Sima, ay, tingog in town, Sima.
5: Agoy, kasakit sa akong sampot, Sima. Agoy.
6: Naun siya man ka, kamuboan ang kapayas nga imong gisaka. Ako pag yung kang gigunitan, nahagbong pag yun ka.
5: Agoy, kalit magbigol-ngol ko ng akong tuhon, og nawadaan og kusog. Sakit kaayo, Sima.
8: Ngol-ngol nga tuhon. Sakit ng mga lutahan, gahubag ang mga kaugatan. Agoy noy, pastilan. Magsao na lang kung muarangkada si Manang. Nahwa natay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas ng uric acid, naatay pang alkuntra.
5: Talaga?
8: Kiniang tumara. Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
5: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet?
8: Tinuod ka na higala. Way hunong si Kuya Dodge sa pagpangitang pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet.
9: Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet.
10: Day, unsay pong sa doktor?
11: Operahan ka.
10: Unsa? Dili ko masugot.
11: Critical na kayo, gimong kahimtang. Bong, guba na gimong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
10: Unsa? Kiduo ko.
11: Didisis? Taas, dili ka ihi. Og magsigig, ihi-ihi. Kung mo grabe, operahan ka. Mga epektibong kapsula na ang pinagkayunik. Kidney Repair Capsule. Sangkap na direktang mo at ni Repair Capsule.
10: Kidney.
11: Kapdos akong kuto-kuto. Kasakit sa untian. Sa mani, hindi ba masabot sa akong ipati? Naluod sa akong ginawa. Nisugmat na sadang akong kapuhi.
8: Di masabot ang gibati. Ang pinakabati sa tanang bati ng mga pagbati. Hilab sa tiyan, hapdos nga kutu-kutu. Gabutod ang tiyan. Ulcer, hyperacidity, heartburn. Tapirming maglipong-lipong o guway ganang mukhaon. Iksuon. Ang solusyon, gastro tablet.
11: Gastro Tablet. Gastro Tablet. Sa tanang gikabuhi og kabuhion, ayaw ang tusa. Kay niana ang pinakabag-o og pinakaepektibo nga solusyon. Gastro Tablet. Gastro Tablet. Gastro Tablet.
12: Ngayong panahon na, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon agay makatunan. Sa programang Health Herbs with Kuya Dots. Health Herbs with Kuya Dots. Ingat!
13: Ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga ihalas sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dudes sa Probinsya Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasod Pilipinas sa diabutan gamit ang mga gamot, panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas na dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dudes. Health Tips with Kuya Dudes.
12: Health Tips. Health Tips.

0: Good morning!
1: Mesa, Mesa Occidental, Oriental, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, good morning!
0: Good morning!
1: Kumusta mo riya? Kumusta mga katikaran o mga pagpanikay-sikay? Sa Gyapon, kininasabi niyong pinalanggang kuyadod sa mga inaot nga kitang tanan, dinhin ng ibabaw sa kalibutan, anaas, kapiskay, kabaskog sa panglawas, inubanan sa kadasig o kakugi, kayang tao nga makugihon, permaminting busog. Ang pinakanindot nga labanan, dinhin ng ibabaw sa kalibutan, alang sinadlaw-adlaw na itong pakigbisog sa atong paginabuhi, dasig o kugi lang. Kumusta mo riya? Kumustang adlaw karon nga kanini ang Martes? Martes di ay Merkules. San Juan. San Juan. Ang ligo na mo niya. San Juan ron kaning panahon sa mga kandingon. Bitaw mo man sa inaandan basta ingon aron nga mga bulana tingligo ting sablig ting sabyag og tubig base sa pagsaulog sa kaning San Juan pero dili nasama kaniadto nga askang bibuha kayo sige lang importante nga napuno tas kadasig og kakugi unya kalipay sa tibok bahin sa atong banay niya bisag usa nga membro sa pamilya walay gihambin nga balatian. Alabaw pa San Juan, dako na kayo ng regalo, alang ka na to. Ikaw, kumusta niya sa itong mga partner radio station sa Tibok Mindanao? Tagiag, tagdumala, gikan sa inyong station manager, padulong sa News Bureau Jeep. Good morning.
0: Good morning!
1: Marinas Technical, dagan king salamat na imbuntag ninyo niya. Kanuna yung pag-kunikta sa matag-adlaw na itong pagpanaguban. Thank you kayo, Technical Department.
0: Thank you!
1: Og, siyempre usab sa itong mga nanay, tatay, lolo og lola, ate, kuya og bunso.
0: Good morning!
1: Mga senior citizen, katigulangan or mga katiguyangan. Mga nakaantabay karon, nakabagat-bagat, nakahulat-hulat na, nakaatang-atang, gumikan kay magsugod na po si Kuya Dodge. Plaster, pahimutang mo niya. Sa itong mga igsoong mag-uma, mayong buntag ninyo. Salamat kayo sa inyong kadasig o kakugis matagadlaw na ay makaon ang kinabagang doot sa katawan. Isa na ang akong pamilya na mapasalamaton o dako. Munang kanunay ko kamong pasalamatan. Kanunay nga naamo sa kasing-kasing galamhan o dugan ni Kuya Dodge. Thank you kayo.
0: Thank you!
1: Nananom dia, sama-sama iso may tubo balanghoy sa aging kamutipin niya kapiguban pa ng mga lagot mo. Kugis matagadlaw ha.
0: Thank you!
1: Siyempre sa itong isoong mananagat, salamat sab, naami masudaan.
0: Thank you!
1: Merkado publiko, good morning ninyo dia. Nagkadaiyang merkado or palingki sa Tibuok, Mindanao, nga nakamonitor, nakaulat-ulat, nakabagat-bagat, nakaroon ng mga orasa. Mga paninda dia, samtang nagkubi-kubi, nagkure-kure sa ilahang tagsa-tagsa kapaninda niya, nakamonitor din eh. Morning ninyo dia.
0: Good morning!
1: Ugasan, karnihan, gulayan, protasan, isdaan, uban pa mga panindag panginabuhian. Dasig og kugi lang sa matag adlaw mo na inindot kayo ha.
0: Good morning!
1: Ang atong arawan. Kada hapon mo suroy. Ito, good morning ninyo dia.
0: Good morning!
1: Taga terminal, taga pantalan, atong mga biyahidor og dumudoong. Itong mga naglawig, naglabigar sa kadalanan, karon nga mga orasag, karon nga mga takna. Good morning ninyo dia, amping kanunay sa biyahe.
0: Good morning!
1: Sa itong mga driver sa bao-bao, habal-habal, taxi, tricycle, van, buses, multi-cabs man, pampubliko, pampribado, nga mga sakyanan nga naglawig, naglabigar sa kadalanan, karon nga mga orasag, karon nga mga takna. Pahimang no ni Kuya Dodge, ayaw ninyo walaan pag-amping kanunay sa biyahe. Ingat sa bae. Sa dalan, dili sa bugan. Para tunay og tiunay ang atong padulngan kung asa man ugaling ang atong destinasyon, gumikan kay dunay mga minahal sa kinabuhi nga nagulat sa atong pagpauli nga sila ang pinakauna nga mamahimong malipayon nga safety ka sa pagbiyahe labi na sa taas kayo nga paglabigar. Morning ninyo dia mga biyahedor.
0: Good morning.
1: Itong mga kapungango, good morning!
0: Good morning!
1: Kanunay nakahulat-hulat, nakaatang-atang. Muusik yun og oras og panahon. Dinhining atong tulumanon, daghan kayong salamat diha ninyo. Alabi na din sa atong live na to, katong gusto nga mag-apil-apil, magkuyog-kuyog, magsabay-sabay, kugus-kugus, sabak-sabak, sungay-sungay ni Kuya Dodge. Alabi na din sa atong live, bisita lang sa inyong Facebook niya. I-search ang pangitaang Kuya Dodge Herbal Marketing and Trading. Nadia atong live niya, delicate, paki-like, share, follow na lang po gamay. Gamay lang.

0: Okay, balik ta dinining atong pagpanaguban. Ah, dire na ta sa atong mga pagpanimbaya. So plaster pay mutang na mo dia. Christine Kabugnason Rilampagos. Good morning ni mo dia ten.
1: Good morning.
0: Karon to bereto ilubong si Bubit tino. Karon tong adlaw. Ang pagpahilona sa pateng lawas ni kanini ang Bubit Butterbunya. Grabe ang suporta ten. Mapasubo labi na dia sa probinsya sa Agusan og lungsod sa Talakugon. Karon to adlaw. Tunong gihapon pertindagan na gigayo siya og kanini ang mga kanini ang talagsaon kayong katikaran panahon sa iyang haya. Dunay mga kalapati nga nitugpa diya siyang lungon. Unya karon tunong pod nga kani ang iyang pagpailuna siyang patayng lawas. San Juan. Mo nga ang grasya naka kanini ang grasya nakabubo gyud ngadto sa iyang pamilya nga nahibilin. Mo na siya tin. So, naot nga makamubo na kadiya. Morning ni mo dia, Christine Kabugnason Rilampagos. Diasporok Ono, Kanayugan, Bayugan City. Good morning.
1: Good morning!
0: Ang Kuya Larry Mapait. Good morning ni mo dia, Kuya Larry.
1: Good morning!
0: Sa Saligon nga haligi sa Unity Life Incorporated. Morning ni mo dia, Kuya. Nga nakabasi sa Barangay Batangan, Balinsa City, Bukidnon. Morning ni mo dia.
1: Good morning!
0: Ay, nasa itong mga kasilinganan diyang dapita. Mayong buntag ni mo dia, Kuya Larry. Good morning, Kuya Dodds. Himsog, ambungan, yami, og sustansyado. Ayates. murag nakainom, Kuya Larry, og tiki-tiki. Ay, Kuya Larry. Morning ni mo dia, Kuya. Sa saligi sa Unity Life Incorporated. Katong gusto nga mag-inquire diha, tawagi na ninyo. Mismo si Kuya Larry, pwede na may mutubag din niyo diha. Cellphone number sa mismo direkta sa opisina sa Unity Life Incorporated, mga igal, Laigson. Nga usan na, grabing pagpamayag pagkaroon ng mga panahon na sa nasud Pilipinas. Gumikan sa ilahang ihatag ng benepisyo ngadto sa sagsagsag ang mga membro. Cellphone number sa Unity Life, 0929-0924-540-5933. Ang benepisyo na sa matag membro nga mahatag 60 mil. Kung doon na may pagpanaw, dayon 3 mil matag adlaw kung ma-admit ka sa Balay Tambalanan or sa ospital. Tagaan pa jug ka og 10 mil para sa imo ang laboratory. Kompletos rekados og dokumento unya ang nakanindot. Kinaay dako kayo nga pagtugot. Nakakuha sila og license to operate sa DSWD. Grabig pundo bay. Diba? So ingan na kadako ang yatag ng benepisyo. Uban pa, napagani pabugas og grocery ani. Murag naabot to kuya Larry, no? Mamunay na kanindot si Unity Life Incorporated. Tawagin na para sa kumpleto nga detalye. Aniya, ikaw nga membro, na kay tulo ka benepisyari, upat mo kabuok. Tibuok ni mong pamilya, pretty haya. Ni ang claim sa membro ug ang benepisyari same pareho lang. Dili pareha sa uban nga kung benepisyari ka, na kay katungod nga mo claim. Pero wala dili ka mo claim kung mo panaw. Pero dili ka pareho og benepisyo sa membro kung diri sa Unity Life pareho tanan. Ano na kanindot ya. Ilang cellphone number? 0924-540-5933. Walay limit na sa edad. Uban, bawal. Niya kung medyo maedad na ka, niya piki na imuhang paginhawa, di na ka dawaton. Sa Unity Life, dawat na. Wala sila gipili. Basta kay bisan pag mao'y pagka, mao'y pagslugwa ni mo sa kanini ang taguangkan si imong inahan, basta nana kay pangalan, pwede. Gabihay, Unity Life, probuyag, oy. Basta kay gipakataw ka din nining kalibutan na, niya hangtod sa imong pagpanaw, pwede. Kaya kuya, kay binipisyo, probuyag. Agik pasiaw lang na siya, pero tawagin ninyo kung sa katinood. Unsay mga pamaagi. Sayon ra kayo. Kompleto ra nimo nga ngalan, address o cellphone number, maura. Na-i-guidein ka. Tawagin na, 0924-540-5933. Morning dia, Kuya Larry. Boss Rolly Abdullah Martinez dia sa News Radio Hinatuan. Morning nimo dia, boss.
1: Good morning!
0: Mabugnaw nga kabuntagon. Musta nga ngo? Anar betos Madam Rinalin Rosette Martinez nga kwan. Pinalangga ni mong kapikas nga imong gipikas-pikas. Medyo luya na daw nga ngo, boss. Naiwa na'y Bummerman. Ah, na'y nangabot Bummerman ay. Morning Vitaria. Mildred Grace Kirubin, shout out sa tibok na akong pamilya. May buntag ninilagikan sa Santa Maria Prosperidad, Agusan del Sur. Mayong buntag. Risma Puhanis Bagundol, may buntag ni Mudia Risma. Naot ko nga nakas mayong pagpaminaw. Kapis kayo kabaskog sa panglawas. Kinatibok ang bahin sa imong pamilya pod.
1: Good morning!
0: Nga naka-monitor. Good morning, Kedwood. Kedwoods. More power sa imong programa. Salamat kayo. Aristona Batukan, good morning. May buntag ni Mudia Ate.
1: Good morning!
0: Kuya Jesus Lusada de la Fuente. Morning ni Mudia, Kuya Jesus.
1: Good morning!
0: Good morning, Kuya Jesus. Congratulations sa Davao Dakila Eagles Club o sa Davao Dakila Lady Eagles Club sa malampusong induction ceremony. Gikan na kang Kuya Jesus Lusada de la Fuente.
1: Good morning!
0: Ang bagong na bago karon nga Rossi Director sa Davao Region 6. Congrats, Kuya. Good morning ni Mudia.
1: Good morning!
0: Salamat kayo sa imong kadasig ug kakugi o pagsuporta sa atong club. Thank you kayo, ha?
1: Thank you!
0: Grabe ka-aktibo, pura buyag. Surot to ay gani, mag-gobernor na ni siya. Kaya bisag walay meeting ang club ug ang region, naan ni siya mo tambong. Grabe aktiba lang. Kuya Jesus, morning ni mo dia. Oh, antarpulin na to ha, ipusa to. Kay dako ra ba kay akong naong ako gay pinaka highlights kay dito Kuya Jesus. May na lang to ako toy papilit dress atop kay samtang natulog matulog ko papilit os kay sami. Na makita na kong naong. Wala lang kay ko na impress sa mga kaning kuan. Litrato pagpa-picture og katong sa drone nga gibuhat na to. Kay wala jug koy naong dito ba. Sa ingon ko na po dito, pabor-pabor, mahal na mo kay bayad na to. Unya sa fellowship, wala nasad ko makuhan Kuya Jesus. Kay, ano eh, kay bawa naman kasi mo ang kuya po nga, di na kay kuga inom kayo. Isa rin taon ka kuhan, pilsin. Niya, pagkuhuman na to uli, wala kay kumo, kuhan yun. Kay, kanini ang kanilaging, nagbago, nagbinuotan ako ba? So may ganag, ino, mato nga. Isa ka rin. Dugay kay nagsunod, nahurot tong gana. Wagin to, kapapukaw sa nahikatulog na ako nga galamhan. Ito, Kuya Jesus, good morning. Usagi hapos pinakaligon nga haligi sa EBS Eurovision School of Mindanao Incorporated. Morning ni Mudia. Katong nga ginikanan or mga anak karon nga naminaw, nga kursunada, nga mamahimo nga kanini ang aircraft technician. Mahimong stewardess, mahimong kanini ang aircraft maintenance. Laktod nga pagka-istorya, mahilig sa aeroplano. Atong doolon, doola lang si Kuya Jesus Lozada de la Fuente sa EBS Aerovision School of Mindanao. At bang lang sa 911, sila karon ang pinaka, usa sa pinaka ni Sulbong, ug ni Usbong, ug Mayo, gumikan sa ilang ihatag ng binipisyo sa inyong mga estudyante. Nagikan sa pagtuon hangtod sa paghuman, hangtod sa makalisensya, hangtod sa makatrabaho, ang EVS School Eurovision of Mindanao Incorporated maoy mo assist sa imuhang bata. Hindi ka maproblema kapuy-an. Kinaslay nindot kayo nga. Bisitaha lang nga, pangitaan ng amuang kuan, napit na mahimong gobernador sa Davao Region 6, si Kuya Jesus Lozada de la Puente. Kikrabi kakugihan ni Prabuyag. Bisag walay meeting, naan dito sa area. Musta di akang ati Meme, Kuya Jesus? Nga, grabe po gihapon ka supportive, imo ang pinalanggang kapikas. Rizel Joas, may buntag.
1: Good morning.
0: Ko nga namos mayong pagpaminaw saldi milita saldi.
1: Good morning.
0: Lord, mayong tambal pod sa akong uyuan ba nga giatake siya sa hebla. Disud siya mulakaw. Ug mulakaw siya murag nagadagan. Murag nagdagan, dili makontrol. Tapos taas pod siya og uric acid, nanapod siya UTI. Kanang murag magsagudsod na until kani siya Rizel. Magsagudsod ang tiila, mura siya magdagan. Hingana na siya. Pila naman na siya katuig yatake. Ato man yung naisgutan kagahapon, Rizel Juwas. Kung inyong nabantayan, muna ato ang mga panagisgutanan kagahapong adlawa. May kabahin sa diabetes. Kanini ang high blood, sumuna na siya. High blood, tapos taas nga kolesterol. Ang wala lang kay nato matagayo pagtagad, kaning UTI. Kung imuha siyang uyuan, lalaki, posible manggihapon ang lalaki magka urinary tract infection. Pero ang pinakapunto diha ang kaniyahang taas nga uric acid o kolesterol. Muna nga ato na naisgutan kagahapon, sige ato nang palawman karon ha. Ato nang palawman karon, may muntag ni mo diha Rizel Jowas.

0: Good morning.
1: Ya kunung uyuan. Dool man og suba sa talakugon jupay. Mo gani no. Muna nga kanini ang pwede ra ligo-ligo. Ingon ana biya kas una. Dagat to amo abyang dili suba. sa dito pa ko sa puro kamote Cebu. Okay, musaka ko og lubi, makita na gayong dagat, kiduol mas dagat na mua. Sa panahon nga diha na ko sa Valencia City, Bukidnon, ang among liguanan diha, Pulangi River. Pulangi River, nga na, niya, kanilaging usahay, si Mama, naata sa kapobrihon, dili mo kuan, dili mo sugot, muadto ka og iskwilahan nga, dili ka makaguna og isa kadupa kwadrado. So, para daw nga naay pawa. Kanang gibot pasabot naay pawa, naay agi sa sayong kabuntagon ni nga na mi sa una. Niya, kamulo in taong kang guna, dos-dos, niya labi na o kaning lapok. Kasi makarelate, ana, ting-ulan. Grabe bugata si mohong guna, kaya mapuno o lapok. Kanyang imong mga classmate, ang atong mga akong mga classmate sa una, ni agi na, kidaplin magkalsada. Ni ako'y taong naguna pa rito. Di magkapadto og eskwelahan og di lagi ka makahuman og isa ka dupa kwadrado. Ni ako mga classmate wala na niagi na. Ni siyempre ikaw dali-dali mabtan ka sa oras. Apang piang-piangan ra sagbot. Ya ilis pagabot dito sa eskwelahan. Apit nating resist. Maulaw naman ka og sulod kay mapuno man kag kantsaw. Kanang bully ba namang na gihapon gid sa una. Unya kung walay bully sa una, ang maestra grabe ka mangtas. Pag malate ka, muna nga sigurado gyud nga ang imong matagamtaman nga kanini ang kasakit. Grabe gyud. Ug di ka latuson, ug dili ka kanini ang duklon, bunalan ug libro ang ulo, pukpukon ug kamot ug katong daladala nila nga stick, patindogon ka sa gawas. Ibulad ka sa init, butangag libro ang imuang mga bukton. O niya, aya na siya tanggalon kung manggawas imuang classmate. O niya, kay perminti halos kadadlaw man ako na matagamtaman biyang. So nga kong gibuhat, kung malit ko, dili na lang kumusulod. Dito na lang kus dagat, magsigig ligo-ligo. Ako na lang timing on nga ating gawas na. Kayo ting panggawas na pagkaon tumusabay ra pug kog uli. Tapoy kayo magsigig lokdog butang libro ay grabe gud. Ingon ana kani adto ang amo ang kwan. Makakita mi sa among maestra sa una biyang malabi nag malit niya makasala mi sulod sa eskwelahan. Grabe ang among nervyos dili walay kabutangan. Magkurog ang among tuhod, apil pa ang among kani agigising bitaw kani gitawag na magigising kani bang balhibo. Sa kilid sa imong dalunggan. Di pa gani na magunitan sa maestra, mukurog na na. Nga na, kadako ang among respeto sa mga magtutudlo kaniadto. Muna'y labing tinood. Sa among mga panahon, tuig 1970 ka na ang mga panahon na. Karon, kayo niyo lang nabantayan. Isagutan naman lang gid nato ni. Kayo niyo nabantayan atong nakalabay ng mga adlaw. Usak ka estudyante nga dito pagid sa muang area gyapon sa Leyte. Nga namusil. Sa iha nga kapwa estudyante niya giplano na gid pudaan nga na kangilngig baka luog linuog nga kanini ang pamaagi. Nga na nakakursunada ang mga bata nga dili na mahadlok halis sa mga magtutudlo. Muna sa pinakapait. Tulo ang patay niya, niabot nagsubra 20 naman siguro ang samaron. Sayunan kag 40 kabasyos balang nakuha. So ingon ana sa kakuan na naapatoy usa ka estudyante nga diri masiro gihapon to sa ato. Pero wala lang kay tumukanap gyud og mayo nga nikalit lag sulod sa eskwelahan niya nanunggab sa iya mga kapwa estudyante. So ingon ana karon na mga estudyante. Murag wala giwala naman siguro ang GMRC no. Murag wala na kaayo na siguro karon unsabay kuan sa matra magtutudlo ron vlogger no mangod. Dili na mag-inisog. Ni ako mag-inisog man, sukol na po estudante. Muna'y nakapait. Lahi na kaayo ba? So, ang dako dahil na yun, dunay kalabtanan na kita mismo sa atong panimalay unsay maayog nindot nga disiplina ngadto sa atong mga kabata.

an ngarun dili mahitong pawak sa kalautan kay mga kursunada na kayong bata ron. Unya sa mga bata pun nga namin at dili mayo kay moabot og musangkor na sa punto nga kamahayan na og dako kung makabato na tang eksaktong kabubuton. Siya ang pinakakuan. Ingon ka ana sa una, bisan walay meeting, naaka-active kayo. Aw, inga ana ko sa una. Waktib bitaw kay ko sa una, biyang. Oh, alos ka dadlaw niya, buntag na muli. Muna sa isa po na, nga akong na, kuanan, karon gi-control na nako. Kesa una, active kay ko. Ako'y perminti pagastuhon. Perminti hurot halin sa kong haplas. Babrato ba yung litson pa to sa una, biyang? Brato to litson sa una. Makapalitson pa kag tag 3,000, tag 3,500. 30 kilos na na. Oh, halos kada simana ko palitson sa una. Basta na ay mga activity sa agila. Karun, di na ko. Si Drake Rilampagos, gikan dia sa Bugo, Cagayan de Oro City. Good morning ni muda. Son. Good morning. Pauli na kay si Christine Town dito. Oh, kayo uli-uli daw ngayon. Tiluyan na itong sakuban dito. Anay sundang. Melvin Clarino. Morning kuya doon. Say mayong inumon nga vitamin sa akong anak lalaki. 14 years old. Nag-crack ang ihang bukog sa tuong nga bahin. Ubos sa ihang siko. Uy, ano man na yun? Say mayong nga vitamin sa ni. Salamat. May buntag. Waka purdoy, no? Oh, umpiyansa ka sa gila. Purdoy ka niya. Morning ni mo dia, Melvin. Unsay maayo nga vitamin? Salamat kay dudes, God bless. Ni crack ang bukog sa siko. Sa manisa na nabundak, nabunog, nasiko, natagak. Oh, kay di man siya mo kuan. Di man siya mo crack kung walay mga kusog kayo nga impact. Ah. 14 anyos. Oh, plaster naman ka na. Pasiminto. Oh. Kanini ang ipahilo na sa eksperto sa bukog. Dahil kasagaran ng ana, Melvin, taas nga calcium para nga mas daling makarecover ang bukog sa usa ka tawo. Oh, muna siya ang dapat. So naidagan kayo ng mga sustansya nga taas kay calcium. Ang pwede ana, kanini ang Kuya Dol Spirulina Vegetablet, taas kina siya calcium. Halos na pulo nga to, 20. Kapilon ang calcium sa gatas kung ang Kuya Dol Spirulina Vegetablet mo'y ipainom sa imo ang anak niya. Na may dagan mga vitamins nga mga suplemento nga taas kayo calcium. Pero para sa ko sa imo ang pangutana, ang makatabang di Melvin Clarino ang Kuya Dol Spirulina Vegetablet. Mao bitaw nga rekomendado jud na nako sa mga idaran, sa mga tiguang, sa mga medyo may edad na, labi na kun ana ta sa pangidaron nga 40 anyos. Labi na pud sa mga kababayen-an kay duol kayo ang mga kababayen-an sa gitawag nga osteoporosis. So mas recommended na ko na siya ang Kuya Dol Spirulina Vegetablet kay taas kay no siya og calcium kung musulod siya sa atong lawas. Niya at least natural lindot kayo ha. Melvin, kana lang morning nimo dia dong. Good morning. Yeah. Base sa x-ray sa resulta kung naaman og galing kung nagpamatud nga dunay pagcrack ana. Oh, dapat dito na nasa sa balay tambalanan kay ang eksperto ana orang doktor nga mo atin ana niya, eksperto sa bukog na ipagahimuon ana nga proseso para nga mapahilo na og maayo maplastar ang bukog sa usa ka tawo or sa usa ka pasyente. Ana lang bina, morning nimo. Julito Castro, may buntag. Morning kwedods. Dili mo kumpiyansa sa sa adili ka mo kumpanyar kumpiyansa naman noon sa lubong ni Paterbunya. Oh, medyo layo-layo man, Jol. Morning ninyo dia. Good morning! Ano man ang atong pasubo? Oh, grabe ang suporta yun. Nagabot-abot. Naghuot. Muna nga makabubungog ang suporta sa kaniniang paghatod sa katapusang higayon o pagpahilo na. Sa usa ka batang atleta, basketball player, nahimong most valuable player tungod sa iyang talagsaong abilidad nga naay dako kayong pangandoy alang sa iyang pamilya. Pero takulahaw lamang nga nabugto kini gumikan sa dili maayo o sa ka trahedya nga nahitabo sa iyang kinabuhi. Wala lang ang kinabuhi sa tao, di ginato matagan. So wala tayo angay nga kanini ang basta kinabuhi na ang isgutan. Yeah, pero kung naamay kalabtanan nga mga tao pod nga pagkawala o pagkahunos sa iyang kinabuhi, dapat naay manubag. Ana lang.

0: Muneng ni mo dia, Jol. May buntag. Kang Julito Castro. O siyempre, kang Feta Baranza. Morning ni mo dia, Fe.
1: Good morning!
0: Ako nga nakas mayong pagpaminaw. So, balikan na to ang pangutana ni Rizel Joas. Sa iyahang uyuan, nga high blood, unya murag magdagan, maglakaw. O magsagudsud ang tiil. Tumikan kay dunay, taas nga cholesterol or taas nga uric acid. Sa ingon na nga mga dunay, mga mild stroke, mga naminaw ron, or mga high blood. Sige, atong balik-balikan gamay, atong naisgutan kagahapon. Kanunay man siyang naminaw. Ang pinakanindot nga buhaton, ang una, gitbitaw, labi na sa mga na-stroke, or nalubog sa banig, or na high blood yan, sa panan, naka-wheelchair na, may gani ni siya, kay makalakaw pa. So, tama nga ehersisyo, tama nga disiplina, tama po nga pag-inom sa tambal nga gihatag sa iyahang espesyalista or attending physician. O inubanan sa suporta sa pamilya. Muna ang pinaka kanini ang punto or epektibo nga pamaagi nga para mas daling maulian ang kanini ang pasyente, labi na nga kung na-stroke na, nahiwi ng kanang nabilwa na ang kamot, nahiwi na ang baba. Kanana ba? Or katong giingon na kung naka-wheelchair na, kadi nakabarog, or di ba ka, naglubog sa banig. Kabalo mo nga, ang pinaka, usa sa pinaka-sikrito diya, parang madali, maulian ang pasyente, bisang pag wala ka naglubog sa banig, unsa pa na, suporta sa pamilya, gin sa tinuod lang, muna'y pinaka-nindot diya. Kay, isa na siya sa makadason, kaya nga naman ang tao, pag makabato ng balatian, grabe ka-stress na sila. Bihira na kayo ni mo'y ka-istorya. O niya, kanunay na lang na sila naasulod sa balay. Kanunay na lang na sila nga kanini ang gapunduha lang. Muna, kung inyong mabantayan, pag naay makigistorya na nila, malipay na sila. Malipay na sila. Nga naay makigistorya, naay makighandurot. Nga di po ni mo mamalayan or inyong mabantayan nga kung naay mo bisita na nila, mutulo ilang luha sa kalipay. Muna kabantay mo ng mga idaran, mga na-stroke na, bisag wala pa ikuan, or na nga, kuan gaya pang atake sa high blood, muhilak na sila. Gumikan sa ilahang nasinatian. Ana ra na siya. So, unsay pinaka mas mapadali nga maulian, or kaning mas mulahutay ang ilang kinabuhi din hining kalibutan na, suporta gid sa pamilya mo na siya pinaka-epektibo. Lawas sa disiplina, o mga tambal, kaya ito manang i-provide, katungod man na nato sa atong pamilya, or kanang masuporta, so, kana ang pinakakuan, so, usa ang mga pamagi, suporta sa pamilya, ang pag-atiman, pag-asikaso, ang pag-ehersisyo, ang kanini ang pagmasahe, nga mas dali siyang makarecover. Kaya usbon ko, balikon ko, sige kaingon ko na, kagahapong adlawa, wala pa ko kakita og kanini ang tao na na-stroke or na-paralyze, gumikan sa high blood nga sige inom og losartan, amlodipin, aspirin, nga nakalakaw og tarong. Di ba? Dili na siya maoy solusyon. Dili na siya maoy solusyon. Hinunoa, hangtod sa hangtod. Hangtod gani, ginoon ka, ilubog kas banig. Di ba? Nakuha ninyo na. Na-stroke ka, nga na, sa gudsod na ka maglakaw, takilid na, hiwi na, niyang kamot, bilwa na, ang pikas parte sa lawas, paralisado na. O niya, nag-inom, o glosartan, o gamlodipin, o aspirin para sa high blood. Nibalik sa part

Pag lima katuig, pito katuig to nga naglubog sa banig, gagmay na kay mga tudlog, mga tiil, pero pag inom niya sa katong produkto nga gamhanan kayo, naulian, nibangon pagkabuntag, nipunit og kanini ang guna kay maguna na. Kuyaw kayo na, grabe na kami lagruso, jud ba? Pingon na na lang, kung iagi na to, tama o ginsakto nga proseso, para sa ako, mauna siya. Kung naamay posible nga mga milagro o gamhanan, ang bugtong nasayo na na dili tao nga magdala sa ngalan sa pulong sa amahan, ang bugtong nasayo na na o dunay dako kalabdanan, ang amahan, ang kahitasan, siya ang mismo ang nasayod kaysa imo claim nga gipanalanginan sa gahom or espiritu sa panang naadya nga naulian. Lain kayo mo claim no niya. Ang Ginoo ready to taas nang yamiid nang may claim ka sa akong ngalan ha niya badlungon ro ba kay ka. So, teka ko na Ginoo ha. Taguktok dit yung ulo duklon din ako. Tingnan na na siya. Kung iagi na itong tamang, isakto nga proseso, may kabahin sa ato ang lawas. Tingnan na, anindot nga pamagi. Para sa ako, kung sa kamatuoran lang, mas, giingon ako nga, mas dali maulian. Bisag, kano, na, disag dili ka na paralisa. Kung naibalatian nga membro sa imo ang pamilya, imo mama, imo papa, imo mga anak, kamulo ka, ang pinakasupport, ang pinakanganong dali kika maulian, ang pag-amumaman, but na sabot, ang pag, kanini ang suporta sa pamilya. Nga paniguro nga naamoy pensyon. muna siya nga naay mga negatibo, naapoy positibo nga side. Muna itong mga pag-aisgutan din eh. So, Rizel, kato na, kuya doon sa hypertension, makatabang na. Nagi kaingon na, kung doon na kay high blood, taas ka og kolesterol, makatabang na siya, kuya doon sa hypertension herbs 2. Dayon apila na lang po dayon ang kukyotin. Okay, sige, kaingon ko na, kung high blood ang usa ka tao, ang gipakadak-an diya ang adaloy sa dugo o ang kolesterol sa dugo o sa lawas, sa mga ugat, kabantayan ninyo na. Pero walay gipakadak-an o maayo nga kung ang high blood ang usa ka tao, high blood ang usa ka tao, na-stroke ang usa ka tao, taas o kanini ang kolesterol, ang gipakadak-an diya para lang sa kolesterol o para sa high blood. Nga mamahimong mulabnaw or munindot ang daloy, maayo ang daloy sa ugat, subay sa pinakapino nga ugat, hangtod sa pinakadagko. Pero wala sila nakafocus og maayo nga pagtutok kung unsa nga organo ang mas magrabihan og maayo kung naana ang tao ni ana. Si kasing-kasing, muna nga, girekomenda nako nga kung high blood ka, taas ka og kolesterol, ang mga ingon na nakay problema nga daghan na kay mga komplikado na imo ang sakit. Kasing-kasing sa tao ang pakadak-an ninyo nga masustinihan og mayo. Kasi ang grabe ka bunog. Grabe siya ka bunog, grabe siya ka risgo og mayo. So dito na po dayon Rizel Joas, paimno nimo imong uyuan og sa mga naminaw ron nga gasige ra inom og losartan amlodipin or metformin usa pa na mga calcium block dia para pang high blood dai lahi lang nga brand mga mahalon man or baratohon pakadaki og maayo ang inyong kasing-kasing kay ngano man once mabikil na inyong dugo og inyong ugat si kasing-kasing una malumos mabitaw na mga high blood o mga cardiac unsa pa na gipang atake dia og mga gipang high blood dia kusog kayo ilang blood pressure dili man nila hikapon ilang ugat. Dili nila hapyuron ang ilahang ugat. Ang ilahang hapyuron, ang ilahang dugan, kundi inasa na himutang ang kasing-kasing nga naman siya ang nagrabihan. Pero sa taas kayo nga panahon nga pag-inom, kanunay lang ginafocus o ginatutukan lang kung diabetes, nagmetformin, naginsulin, kung high blood, naglosartan, kana mo sikat, nagcalcium block, or taas og kolesterol, pampalabnaw sa dugo, nagamlodipin. Pero never nga gitagaan og dako kaayo og partida og kanini ang wala never kayo nga gitagaan og dako kaayo nga partida or pagamuma pagpangga ang kasing-kasing.
So pagdagan sa panahon na nasamtang ta nagkaedad, nagkaedad

dad ang atong lifestyle, ang atong gimbuhaton, wala ninyo na malayo nga si kasing-kasing niluya na siya og maayo, kay wala ninyo pakauna. Kulang na siya og oxygen. Luya na ihang unod. Kay nga naman, ang kasing-kasing 100% unod na, muscle na siya. Nga maoy mo pasuyop, mo bomba, mo distribute sa mga dugo. So diya sa iya haagi tanan. Pero wala na to na gipakadakan. Muna nga girekomenda gid nako, kay grabe na siya kabiklo nun kung maoy mabikil. Kay once nga kumuundang na siya, kung muhunong na siya sa pagpitik, impas na ng bahaw. Wagun na ipahulay. 24/7, minuto, segundo. Di dyan na siya pwede nga mo pahulay, dili po na siya pwede nga matulog, o dili po na siya pwede mo bakasyon. Muna inyong bantayan. Pero gumikan kay makasugakod siya, ato lang siyang gipasagdan. Pero pagdagan, pagligid sa panahon, bunog na day sa kayo. Lisod na siya og pitik. Mura maglisod na siya og maglisod na tao ginhawa. Mubo na kaya itong paginhawa, murag na alang kutob sa ubol-ubol. Niyasakit na kaya siya, murag nagnaay mga gatusok-tusok. Kay grabe na siya, murag ipamaula na siya og maayo, basta grabe niya nga trabaho. Kay wala ni mo siya pakauna, wala ni mo siya tagaig, dako kayo nga importansya. Muna may rekomenda na ako sa doon mga iblad ngayong unana. Paim na gyud og inom mo, bisag wa pa mo'y daot or problemas kasing-kasing. Kay moabot gyud panahon, labi na magkaedad na ta, labi na sa mga edaran ron nga naminaw, mga senior citizen nga naminaw, mga mama o papa nga naminaw, nga dunay mga kasing-kasing nga naminaw, gawas niya itong way mga kasing-kasing. Inom jud mo, bisag kaduha lang or katulo sa isa ka semana, pasudli inyong lawas, pakauna siya. Pasudli og Kuya Dudes Kokyotin. Oh, dili na Kokyotin ha, nato yung nagtis gapon, pila kuno ang akong Kokyotin. Pero pasensya, kamo na lay mo sabot. Oh, ni ako raman po'y mo sabot. Kaya usahay kani akong pinulungan, gumikan lagi kay atong ibinisaya og mayo para masabtan sa kinabag-ang duot sa katawhan. Dili magkadimao usahay ang atong pagkuan, pag-deliver sa istorya. Basta kay para sa kasing-kasing timan ilang ang pangalan. Akong gihangyo nga, kumal nang iyon ako, sa tanan na minaw karon nga naay mga kasing-kasing, naguba man or wala, nagunob man or nabungkag man, nahunlak man na inyong himaya. Basta kay naamoy kasing-kasing, pakauna taon siya, supplyin taon siya, suportahin taon siya, pinaagi sa pag-inom, nag-inusara o nagbinugtong nga pagkaon sa kasing-kasing nga naa sa produkto sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading. Walay lain, timani ang pangalan. Ilista, isulat, palita, inuma. Kuya Dudes Kokyotin. Ha? Kuya Dudes Kokyotin. Capital letter na siya tanan, litra nga C, litra nga O, litra nga Q. Q ba? Kanang lingin na siya nga lingin na siya nga litra pero nay ikog sa tumoy. Siya rin di masabtan. Kokyotin. Para nga masabtan, capital letter na pangalan babaw Kuya Dudes tapos Kokyotin. Litra nga C, ako binisayo na, litra nga C, tapos litra nga O. Gisundan po dog litra nga O, nga nay ikog sa tumoy. muna sa Kyo. Uni akong small letter na siya, gamay na siya nga litra. Litra nga, liter P na siya nga, gibaliktad. Matay po ning, maglisol-lisol, gitag maayo, ano eh. Gumikan kay capital letter siya tanan, litra nga si, litra nga O, tapos gisundan og litra nga O, naiikog, naitunggoy-tunggoy. Tapos, numero 1 og numero 0, so, Kuya Dudes Kokyotin. Pasudli na, mabata man or madagko, basta kay naay kasing-kasing, ayaw hulata nga, madaot, maguba, magkakolesterol. Bisag ka isa or kaduha lang sa isa ka semana, panalo na kayo na makasugako na siya nga naman, ang isupport manggo na niya kung mag-inom mo Kuya Dudes Kokyotin, ang inyo, ang may tabo manggo niya, pwede nga makontrol niya ang kolesterol nga nasa imong dugo, nga dili mamilit sa imuhang ugat, dili siya mapundo, niya labaw sa tanan, unsay pinaka-importante sa dugo para munindot ang daloy, munindot ang agas niya, munindot ang produce sa dugo sa imuhang lawas, coenzymes, nga muhatag og maayo nga oxygen.
Amo na siya butasabot. So ang importante sa dugo, nga mayo ang daloy, makontrol ang kolesterol, mayo ang iyahang paglabnaw, dili sa labnaw po, dili po sa pilit, kanang munindot siya, tungod na siya sa oxygen. Ang pinaka healthy kayo nga dugo sa tao, para nga mayo ang iyahang distribution, pag-distribute sa pinakapino hangtod sa pinakadagko nga ugat, proper blood oxygenation. Proper blood oxygenation para nga ang imuhang dugo mamahimong himsog. Diha na ihatag, aron dili mabunog imong kasing-kasing, dili sa masubrahan, dili sa magrabihan, ihatag na ni Kuya Dodge Kokyotin. Kuha ninyo? Stoy! ihatag na, baliko na ko ang maayo nga daloy, plastar, muna yun, sa dugo lang yan, maayo nga daloy, plastar, makontrol ang sobra nga kolesterol, dili magrabihan imong kasing-kasing, balanse ang imuhang dugo, ang importante diya, kanang gitawag, naa sa imuhang kasing-kasing o sa imuhang dugo, ang gitawag nga coenzymes, nga maoy muhatag og maayo nga oxygen, kay ang nindot nga dugo og maayo nga daloy nga dugo, muna sa gitawag nga naay proper blood oxygenation, ang pwede nga makahatag ana Kuya Dodge Kokyotin. So akong gihangyo sa tanan dunay mga kasing-kasing nga naminaw karon gawas niya to mga tawo nga way mga kasing-kasing, pasudli lang ninyo inyong lawas bisag kaisa lang or kadua sa isa kasimana. Inyong mabantayan ang sukwahi og lahi nimo nga paginhawa og sukwahi og lahi nimo nga aktibidades matag adlaw kay nindot kayong daloy sa imuhang dugo. Importante nga nai insurance. Hain, pordoy mo lang, perting pordoy ya. So na, mabita wala ko ni appeal maskin imo ko. Ah, si Mona, no. Ayaw nag-appeal. Depende raman na sa iyo mga boss Lionel Danaw. Ma-appeal ka di. Ma-appeal ka, kinan, laom-laom, imong bulsa, labi nag-aktibo. Kagawa sa atong mga dili-aktibo. Nga, nagpamembro lang para nga makakuha sa sa ngalan nga Agilan yan. Muna gitawag nga Agilang din. Di na din. Doon na suporta si Hang Club na yung mga activity, mga community outreach and services. Wala. Ah, para lang gud nga mahimong kuya na dagan anay. Dapat ko nun na oo, dapat na insurance na. Pahinga na, high blood ka, na stroke ka. Suporta sa pamilya. Di po na yung makuha ang mayo nga suporta, bitaw boss. Dapat na ka-insurance. Nakay mga panahon nga upanaw ka, nakay mga benepisyo ba sa imong pag-retire, pag-retiro, pag magkasakit ka. Kaya pinakapait mong manggudya po nga kamatuoran, pag magkasakit ka, baho ka. Bihira lang ang suporta sa pamilya, sa tinuod lang. Muna'y klaro nga pagka-istorya. Pero nakay kwarta, importante boss nga magkaedad, naagit ay matiti. Ah, kaya ng uban gani, naniguro lag ila. Niguro lag ila. Paniguro gid pug mo ginyo. Pa importante nga malipay ra tanga na inyo. Kana, dako kay nagtabang na, may ngana na kung sa government employee ka, no? GSIS. Pag-ibig, SSS, uban pang mga insurances. Indot na siya. Kaya naman pag-abot nga magkasakit ka, ang kamaturan diya, boss. Pag wala kay kwarta, baho ka. Pero na kay kwarta, boss, pag magkasakit ka, humot ka. Tinood na. Ilugan pa ka kung kinsay mo atiman nimo. Pero wala diyo kay matiti, wala kay madaw-daw. Magpatulod-tulod na sila kinsay mo atiman nimo. Oh. Magpatulod-tulod na kinsay mo atiman. Daghan kay bugat kay rason. Kisyo na ay mga bata, bantayanan, na ay estudante, na ay mga hayop, dili kabiyaan. Kay walay mo atiman. Busy. Pero na kay kwarta boss niya magkasakit ka, mag-ilog na sila. Mingon, mag-ilog na sila, puli-pulihan pa ka. Diri sa si mama, diri sa si papa sa ako, kay gimingaw na ko, diri sa si lulog, diri sa si lulog. Labi naghapit na katapusan. usan na siya kakamatuoran, boss, nga kanini ang kumbaga
musipyat ni lugas lanot ra. Nga unay labintinod. Kung naamay mo atiman, anak or apo, chamba. Chamba ra dyan na siya. Muna'y klaro nga pagka-istorya. Mas pasalamaton ta kung ingon ana ang mahitabo. Pero kung wala, sudlon ra ka sa imuhang lawak, sudlon ra ka sa imuhang kwarto, liliyon ra ka dito kung tingkauna. Pinakapait na nga kamatuoran nga pwedeng mahitabo sa atong kinaboy. Ug mahitabo gyud. Munang balikon nako, pag wala kay kwarta, wala kay matiti, munang paging nonon pa nga, baho ka, baho. Na kay kwarta, pensionado ka, na kay matiti, humot ka. Adlaw-adlaw ka ligoon, adlaw-adlaw ka butangan og alkohol, adlaw-adlaw ka ilisan, adlaw-adlaw ka ngisoroy, adlaw-adlaw po ka nilang ilog-ilogan. Ita, wala na igong oras. Dinis Kuya Dodge, ako nang hinaot. Napod karong adlawang, nakahatag na sa kuninyo dugang pagtulunan, kalingawan, impormasyon. May kabahin sa panglawas. Natong pagpanag-uban dinis kahanginan. Mapalit na ito mga produkto. Kung asa mo nga radio station, nakamonitor karon, luoy pod kayo. Luoy good Madam Rinalin. Asa mo nga radio station, nakamonitor karon, og asa ang pinakaduol nga butika di asin yung lugar, ayaw kalimot pagpangutana. Kung naabay Kuya Dodge nini, labi na ang atong isgutanan karon. Kuya Dodge Hypertension Herbs, Kuya Dodge Cocutin, o ang Kuya Dodge Liver Care Forte. Dako kina sa kikatabang muna atong naisgutan karon. Ang tulog mapon sa susamang oras o susamang istasyon.

FM Radio Favorite Music Radio FM Radio. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Kavibes, FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Back-to-back partners sa kayuhan.
3: Partners sa kahimsog.
2: Ang imong adlaw-adlaw nga pagpangalagad sa lawas.
3: Maunang ayaw kalimot sa Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Puno sa mga natural nga healing herbs nga makatabang sa pagpalingkawas sa nagkalain-laing balatian o pagpalig-on sa immune system. O para sa imong kabuntagon nga puno sa kusog. Himo ang partner ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Humot, lami, masustansya o herbal pa. Para sa tinud-anay nga kahimsog, Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule o Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Dugang kahibalo alang nimo nga ang serpentina na pamatud-ana nga daghang klaseng mga balatian ang kayang maalibyuhan. Epektibo ang serpentina Pentina kontra sa lagnat, rayuma, insomnia o diabetes. Sa mga gaantos sa sakit sa panit sama sa eczema, fungal infections o psoriasis. Sa mga kababayenan na dunay bukol sa suso o cancer sa uterus, serpentina ang gikinahanglan. Sa matagtumar sa Pito Pito Plus Herbal Capsule, kaayuhan o mga balatian maalibyuhan. Organiko, halal certified. Mapalit sa mga butikag drugstore duol sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
4: Sige, pangalan ni mo, ma'am?
5: Bibing Kumaya.
4: Okay, si Nanay Bibing Pili. Edad ni mo, nanay?
5: 69 ako, Didi.
4: Anong ganahan may gugamaminos itong tulumanon?
5: Malingaw man ko ni mo, Didi. Sagat mami, malingaw ni mo.
4: Wow, salamat.
5: Yeah, gagamit po ko ng inyong produkto. Kaya akong gigamit ron. Kami sa ganyan, maurot akong kape.
4: Ah, pito-pito coffee mang ginagamit?
5: Oo.
4: Pila ka adlaw na kang gagamit, aninay?
5: Dugay na.
4: Asa man ka nakadungog, aning produktuhan ay? Anong nakainuman ka?
5: Direpod sa kanang kuan, sa imong istasyonan.
4: Ah, sa atong tuluman nun.
5: Oo.
4: Nay, mangutana ko, unsa man ay ginabati na mo kani adto, so wa pa ka mag-inom og pito-pito coffee.
5: Kanang pagbawas na ko, sir, kay problemado sa ay tag-upat ka adlaw, di ko kabawas. Nya, midaga nag bati-bation ba, mga sakit ng hawas, sakit ang likod, kay may edad na lagi. Eh. Kana ramang kwampod, akong gigamit. Kuan, dito ko nagpalit sa butika, gindi. Trento ko nagpalit kay wa man nahutdan man ang Santa Jose pa.
4: So makaingon jud kanay nga lahi ra gyud ang ato ang kape kumpara sa bang kape.
5: Oo, lahi ra jud kay nindot man ang kanang didi katong pito-pito ko ang kay ani kahapon ang manag panihapon magkape man ko pagkataud-taud da tulog.
4: Nay unsa may imong ikatambag sa mga tawo karon nga mahiligon og kape nay? Go ahead nay.
5: Kanang wala pa kagamit, mugamit sad sila kay nindot gyud ang kanang epekto ba parehas nako. Daghan man may gagamit dire sir, daghan may gagamit nga mauli ginay among ginakon nga mayog gyud ba sa lawa sa tao. Daghan makuha nga mga sakit-sakit labi na nila nga ang kapsul. May sad.
4: Ah, nakatumar po kag kapsul.
5: Nagamit po may pito-pito herbal kapsul.
4: Kumusta man po yung pagpagamit anak nanay?
5: Okay na. Kanang di na pareha sa una nga. Nakit akong lawas. Nakit ang tagagbatihon. Karun, kaloy sa Ginoo. Ano, sir?
6: Ano, ni Murali, sir. Taga New Bohol, kinapawan si Tito.
7: Okay. Ma'am, unsa may imong testimony sa to ang produktong pito-pito herbal capsule, ma'am?
6: Naamong good ko i-answer ka ng hypertension ba? Tapos, sa akong nadunggan, makaayo lagi daw ang pito-pito plus. Ako gitistingan. Nag-maintain ko. Pag check na ko mga pila ka bulan, nag-normal naman ako ang kuan, ako ang dugo.
7: Oh. Wala na ka malipong?
6: Oo, oh, wala na. Kay nag-inom ako na ko sa taga-adlaw. Ginawag na ko sila tanan nga mo palit o mo gamit sa pito-pito plus kay epektibo dyan siya.
7: Okay.
6: Kung maayos po sa lawas.
7: Okay. Dagang salamat, ma'am. God bless.

0: pa.
1: Igama sa Milven Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
2: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag ugligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak, niining maong tulubano. Gulong nata ang programang muhatag ug pagkagat. Yan ang inyong mga gulong ng balat si kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
3: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
4: Yeah!

Adlaw karon mga sirigan. Adlaw karon mga higala ng Merkules. Onyo 24 atuig 2026. Ako maginao si inyong tanan mga higala na akamus kadasing kapiskay sa inyong kalawasan. Asa mo napita karon mga higala, nag-monitor, nagpaminaw nining atong tulumanon. Maayong pagpaminaw. Welcome na usab mga igsoon, dires programang Gulong ng Balat. Makiguban na usab ganinyo ni ining maong tulumanon. Makiglingaw-lingaw. Magiga gitik-gitik. Ang programang mupahiyom ni ining mga orasa, kauban ng inyong ubos nga higala sa kahanginan kadi man taas. Nagpabiling mang ubos. Ang inyong sulugoon o gabos, walay lain didyo unyok ng bayan. Dejo uniyok nga ni. Asa ka man karoon na kamonitor na abag kag buhol? Ah, pwes, baga taga buhol. Hello, hello, hello, hello, hello, hello. Labi na po mga higala sa mga taga... Mga taga Cebu City. Mga taga Camiguin Island, Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, Bukidnon, Cotabato Province, Davao Region, Agusan del Sur, ug sa Surigao del Sur. Good day everyone! Paki-volume po ang mga volume sa inyong mga radio. Laster na, guys. Sugod na ta. Sa pedogayon na to. Sa ma'am, huwat na tagpasko. Sugod na ta. Ay, naungsa na mo. Sugod na ta, madlang people. Live o mabati mga igsoon sa mga Hook Up FM station. Dagang salamat sa mga Hook Up FM station ha. Nga kanunay gyud nga nag-monitor o nag-hook up o nag-play aning adto ang program.

Dali aras at launo, June 24 na yun. Sunod, simana, na, July na po. Nagkahuman sa July, Agosto na po. E nagkahuman sa Agosto, wa na, September na po. Na

0: O yun na, eh, nag-request ba nga mukanta ko no ko? Naghana pag-request na niyo.
1: Ayaw!
0: Ah, mukanta ko, pero di lang nakuhuman nun, ha? Eh, di lang bayan itawag ng tanggalan.
1: Ayaw!
0: Gulong ng palad bayan eh. Pero request man ninyo, ako ng kantahon, basta request ninyo. Ayaw! Be, kantahan sa muod kining... sanay di na lang. By Bandang Lapis. Painugod na ko ni Stanan.
2: Mag Milo everyday.
0: Nang Milo everyday. Mimo Pro Plus lang. Ayaw! Iman ka na ako sponsor. Mimo Pro Plus lang. Alam na Milo. makabayad na anak. Sige, sige. Dirita. Para ni Stanan.

naman tag wala le ron tag gibyaan og lima ka buk asawa yada ng pagtaha ha kinila lang kantang kwan be ayaw ning mga pangbinatanon ay pero dito ka aguanta ning pangbinatanon yun na lang kinila na lang kanta may galang murag makarelate mo ane kanyo bag-o ning kanta ha bag-o ning kanta ay bag-o ni latest ni kagahapon pa ni gawas naraw

murag manglugwa, matong ubol-ubol og kinanta eh. Og mana po ta kanta. Salamat sa imong request ha. Oy! Naunsa man ang akong SIM card, oy. Tawagi ko ninyo akong SIM card bi og makontak ba kay no service naman ako ang SIM card. Maudi ay nga murag. Oh, palihog daw kuno bi kay wa na ko kadawat og text sukad pa atong kagahapon og karon wa na ko kadawat og text ninyo. Kay nag no service na akong SIM card, probida dako ra ba kayo kung gibayad ani. Globe, dako ra ba kayo kung gibayad ni moha 2000 ka pindra ba? Unya nganong na no service naman eh. Ay pagtarong Globe ha. Di man gud nawala man gud akong cellphone last year. Unya nagpalit ko og bag-ong SIM card kaya ang akong cellphone tumiagi nawala. Nagpalit ko bag-ong phone o niya bag-ong phone ayon nagpatuan ko nagpalit ko SIM card nga same ra ato nga number atong 8054 o niya kay ano naman eh ano na no service naman eh aprobeda maadyo niya ay kung ignag pagastuho na sa kunin niyo way adyo niya way adyo niya way adyo niya. Tawagi ko na ninyo or i-chat ko ninyo sa Facebook kung makontak ba o dili ang ako ang SIM card nga 8054 atong 0955-937-8054. Palihog lang, text ko ninyo. Kaya huwag di ni makontak, mag-change hotline na ta. Mag-change hotline na ta. Kaya burag binuang ng style na ba? Bayad-bayad ra ko og 2000 kapin tapos ingon ani rang bahitabo. Unya og manawa ko ninyo di na mamanuban. Hilasa ko ninyo. Na. Ganan surok na pong dugo ni Dodger inom sa tag pito-pito ron mga palangga. Sige lang kay mapalit ang SIM card ron. Palitag utrog SIM card para sa hotline Dres Mindanao. Na ako'y hotline pero Eastern Visayas ne. Hindi na ko ni pwede gamiton. May galang hotline Dres Mindanao. Sige, imong kabala ka. Makatubag ra lagi mo stong tigmo. Makatubag ra lagi mo stong tigmo ha. O makatestimony ra lagi mo. Ayaw mong kabala ka. Kaya nga itong testimony anytime. Then ang atong raffle anytime. Oy, mag-raffle ta karon July 30 na po. July 30 ta mag-raffle ha. Wala sa te raffle karong June 30, July 15. Dito na ta mag-raffle sa July 30. Ay, resume na ta sa July 30 sa to ang para-raffle. Relax na ta ha, relax na ta. Focus sa tastig mo, kaya dako-dako na ng premiohan eh. Okay! Dire sa ta sa mga mensahe, dire sa messenger, gawaanan na, nalukop na ginig mensahe ng ako messenger ba? Perteng, taghana na yun mga nagtubag dire sa akong messenger, mga binating tigpaminaw.

0: Dejo niyo, greet lang ko sa akong mama nga nagtahi og mani. Greet lang ko sa akong mama nga nagtahi og pantalon while naminaw sa mong programa nga makalingaw. Ingon sa ko mama, bata pa daw ka kuya, abi ni mama og 48 na ka. Ipakita na ko ni mama imong picture ya ba? Ingon ako, mama, batanon palagi na ang tingog sa radyo, tigulang na. Dara, magka-adjoy. Dejo Onyok, idol, tubag na ko sa tigmo sinsilyo. Sobra sa pang-grocery sa asawa. Kahiimo man ang hipusan ang sinsilyo. Kay basin, mahibalan sa imong mga anak. Sinsilyo na, Dejo Onyok. Robert ni Aruba na Mino Dresadawis, Bohol. Sinsilyo!
1: Ayaw!

0: imong eye drop. Nagamit ko o capsule o coffee. Ang ato ang eye drops na to, 250. Dukay na na mahurot, pila kabuwan na na. O, kanang pito-pito mineral eye drop, maabdan ang pila kabuwan. Ang ako, gani mga palangga, naabdan og upat o lima kabuwan ng ako ang eye drops. Ano man, kay kung sa pilmero ni Mang Patulo, hapdos pa, inig kadugay ana mawala ng kahapdos o niya mo tinaaw ng imuhang mata. O na siya sa kaadlaw, once adin na lang ka magpatulo. Pwede po every morning, pwede po matagabi ikapatulo sa pito-pito mineral eye drop. Pero kung maupay paggamit nimo twice a day, buntag o gabi ika magpatulo, ha? Pwede mga usa. Ayaw lang usa ka mata. I-appel na lang po ng usa ka mata nimo. Dili porket kay usaray na problema, imang mata, way problema, usaray mong patuluan. Duhayog ka mata, imang patuluan. Ha? Duhayog ka mata, ha? Mga usa o duha ka pata kada usa ka mata. Ilan mo nakabok mata nimo? Nakay third eye? 250 pesos ang buok. Naanas mga butika, Diros Mindanao, subay-subay, ragon mo diha. Sige, tawagan talang ka karong Sabado, ha? Kay aron maka-appeal ka sa raffle na to karong July 30. July 30 na ta mag-raffle, pahinga sa ta. Kay mahina ang kalaban. De Junyok, tubag na mo sa tigmo, palwas sa lubi. Kay imo man ang hipuson ang palwas sa lubi. Kaya aron dili mahibal-an sa kawatan, daghan ra ba kawatan karon kuya? Rico ni Namino, San Francisco. Na, taguwi ko ng palwa di ha.
1: Ma, puti lagi ko kayo, ma.
2: Aw, di pangala ang magug ka na ako o kini ang butong.
1: O niya, kini nga kong ilong, anong pislat man eh.
2: Di apil mo ko na kong palwa.
0: Bao di ay. Di apil ang palwa. Ganahan kayo kunimo lidi kay magkatawaha ta, makaihi-ihi o katawa ko nanay Minda. Nagamit siya di Junyok o kanang haplas kapito-pito o kanang inyong eye drops o kanang inyong coffee. Mag-asi Lola, tagpila inyohang capsule. Ay nako, capsule gi dapat unahon inyong palit. I recommend capsule unaha. Mogenay akong ika-recommend sa inyo mga nanay. Namang uban, di mapalit o capsule kay mahalan ra. May uban, di mapalit o pito-pito capsule kay coffee na lang. Dihay, ginato, mailhan mga igala ang mga tao kung gimahal ba yun nila ilang kagulingon. Kanang imong pag-inom o pito-pito capsule, deserve na nimo nga minom ka na adawadlaw. Deserve na. Kanang imong pagduwa og scatter, kanang imong pagpangutang destindahan, kanang imong pagsugal o kiniang baraha, limitahin na na. Instead nga imo nang isugal, itaya sa sortres, ipalit na lang ng pito-pito capsule, mahaba pa ang buhay mo. What ana sa mindset ninyo nga, rabi tao tanong kalabutan na, kuhaan yung ka. Ayaw mo, ana. Mas maayo magugtong nag-amping ta sa tong lawas, di ba? Okay. De Junyo, ganahan kayo ko. Inom og Mimo Pro Plus. Uy, pila may edad di mo? Basta 20 na may edad, ha? Mimo Pro Plus, manginom para sa tanan, ha? Dili na pangdagko. Matanawan lagi. Gerson Tiro. Gerson Tiro, palihog lang. Para na sa bata ng Mimo Pro Plus, dili na para sa imo. Mapil ko na isa. Sure ba? ang Mimo Pro Plus para lang na sa nag-edad og 1 to 12 years old. Dili na para sa mga nag-edad og 30 plus.
1: Ayoy!
0: 30 plus naman ka, pito-pito capsule o pito-pito coffee ang imong imnon, dili Mimo Pro Plus.
1: Ayoy!
0: Ayoy! Okay ka na po na ba? Oh, well, problema basta ni-effect ang Mimo Pro Plus di mo. Oh, di ba? O tanawa ra. Mo nag-iingon, maminaw lagi mo. Minawagin mo ba ang Mimo Pro Plus para na sa regidad o 1 year to 12 years?
1: Ayoy! Ayoy!
0: Para na sa regidad o 1 year to 12 years old. Ikaw kay amahan man ka, ayaw na inom og Mimo Pro Plus para na sa mong anak. Pito-pito coffee mix imong imnon o pito-pito herbal capsule. Usbong ko ang Mimo Pro Plus para sa mga bata. 12 years pababa. Pwede gani, mga 6 months, 8 months. Okay, ingon man si Melvent mga palangga. Pwede ra ang 6 to 8 months o 9 months ka baby. 6 months padulong sa 12 years old, pwede makainom o Mimo Pro Plus. Si Mimo Pro Plus, mga igsoon, maoni ginadudahan pas uban ba? Unsa man ang mga pagduda? Tungod manggod, ang mga inahan, dili basta-basta musalig og vitamins. Diba, tinuod na mga inahan? Mga inahan, mga dapat ato pangutanon og kining explainan kay mga inahan, baya magpanggaas mga anak. Inahan ba yung good mo ay mo budget on sa mga galastuhon sa panimalay? Yan yung mga amahan kay trabaho ng trabaho raming good ni. No? Trabaho ng trabaho raming good ni. Kasagara ang good mo at iman mo mumonitor sa anak ang inahan. So mga inahan, usbong ko mga inahan, kabalo ko, nagduduha pa mo. Nagduda mo, nga basin o guay epekto. Nagduha-duha mo, kay basin o guay gihapoy. Kausaban, sulay lang ko ninyo, kanang vitamins nga giinom sa mong anak karon, kumusta man? Okay ba? Naabay kausaban, or basin magsigir gahapag sakit-sakit ng mong anak ni mo. Si Mimo Pro Plus mga higala, tested na ni. Bagong produkto, bagong gipailaila na ko ninyo nga produkto mga palangga, apan sumala sa kong giingon na kaning produkto ha igsuon nga Mimo Pro Plus di gin mo magmahay. Kay inyong anak nga masakiton mubalik yung nagkalagsik tungod sa mga benefits ani mga igsuon. Husto ang pagtubo sa bata, husto ang pagtubo sa utok sa bata. Onya dali ra ma-matured ang bata. Dali naong ha, kanang iyahang kinaiya ba? Dali ra ma-develop ang iyahang brain. Kay doon naman ni brain development, brain booster. Onya, sa klase po, di na po maalkansi mong anak ni mo. Mupataas na po ng kamot. Ma'am, ako itubag ma'am. Umuana na na. Pero ang bata ganay nga minus mga higalas pangunahuna, di gana mapataas kamot, mauaw na, kaya basig, mali yung tubag. Pero og nakamimo Pro Plus imong anak, doon nagay confidence ang imong anak nimo. Di ni gana mauaw. Nga naman, sa panahon sa klase, doon ay focus. Importante gud ang focus, mga palangga. No? Importante gud ang focus, mga igsuon. Nga naman, diha nimo masulod sa imong kasingkaso og alimpatakan. Pero wa kay focus bisag unsaon na man nagistorya badlong imong anak di gud na patuo. Kasagara man gud sa mga bata karon no mga badlungon man gud. Mga badlungon mao na mga higala nga pagbadlungon imong anak onya imon ang badlungon di gud na patuo. Ano man di man kasabot. Mo na kaning akong anak igsuon ginapainom ginanako og Mimo Pro Plus. Once nga ako ning badlungon pangaralan, maminaw gini sila. Muna, unta po, kanang inyong anak diha nga badlungon, nga di yun mo patoo. Paim na ninyo nagmimo pro plus ka, dali ragod na makasabot sa tinuod lang.
3: Oh,
0: dali ra nang makasabot, way atik, way sagol atik niha, tinuod anay ning ako, karong panahona, daghang mga bata masakiton. Daghang mga bata, mga higala nga luyahon. Daghang mga bata nga... Sige na lang, og sakit-sakit, sige na lang mga higala, dalong sa ospital, maluoy ko anay. Maluoy yung kus, mga bata, magtanoy yung unana, mga luyahon ang bata. Hangyo lang na kus, uban, nga, inom mo. Mga inahan, palitin yung anak kong Mimo Pro Plus. Bisag usa ka butilya lang, good. Bisag usa ka butilya lang. Katong mag-order sa kuanday ha, katong sa ako, Mimo Pro Plus, di lang na mapalit sa pharmacy, palihog. Kung ganagang kayo manawag sa ako, din si hatday ko dirus balay, be. Di ko kahatod kay si Didyo Onyok, naarag yun yung priminti, kapundo dirus studio. Maskin man ganas sa kuang day off, naarag yun ko sa kong studio. Bisag boring na kayo ko dirin aning bay. Naarag yun ko kapuyo ay aning bay, yung studio. Wala, di dyan ko kanha, di habisan asa. Sa hatod, naatay ahinti o magpa-deliver mo dinaghan. Muanha, di ha, sinong panimalay? Or, tag-usa, tag-duha ka butilya, di ha, lamos pharmacist. Anha ha, bisita ha, sinong lugar ha, na ay Mimo Pro Plus di ha. Muna, ipanayin kamutan ni Milvent Igsoon nga madeliveran ang mga matag-pharmacy aron ang mga kabataan inig-eskwela makainom og Mimo Pro Plus. Di ba, mauman ay gusto na to, mga inahan? Ang atong anak, makita na to, nga himsog. Atong anak na to, nga kanabang nindot kayo ang aura mado sa eskulahan, dililuya. Muna ay atong pangarap na to, mga inahan. And of course, mga amahan. No? Kay mabalaka ra ba ding amahan, madunggan ilang anak, hospital, ilang anak, nagluya. Kining Mimo Pro Plus, dili ni siya tambal, ha? Dili ni tambal vitamins ni. Buon ni mo maintenance ba sa kapiskay sa inyong anak? Dibalik, buon ni pagkaon sa utok sa bata, pagkaon sa imyon, pagkaon sa ligon ng imyon, resistensya, maayong kahibalo sa bata, pagka-bright sa bata, buon ni kining sulod sa Mimo Pro Plus mga palangga, mayong panglantaw, hayag ang panglantaw, moon ni. Moon ni pagkaon si mong mata, kana. Imona si Mimo Pro Plus. Dili ni ingon nga, giubo imong anak, paimno ni mong Mimo Pro Plus, rumaulian ang ubo. Dili eh. Paimno na pito-pito capsule, haplasin at pito-pito limit oil. Ang akong buot ipasabot nga dili na hubakon yung anak, pag mainom og Mimo Pro Plus, malig-on ang imyon. Malig-on ang resistensya. Dili na mataptan og mga balatian. Ulan man o init, dili na magsakit inyong anak. Mali akong bot ipasabot. Dili kay imong anak di akaron, gi-diabetes. Paimno na og Mimo Pro Plus, rumuli ang diabetes, dili. Mao bitaw na atay Mimo Pro Plus, og na atay pito-pito kapsul. Si Mimo Pro Plus, moon name mo, disiplina, moon name mo control si imong anak sa ilang imyon og lawas. Aron dun e focus, energetic inyong anak, mauna mag-exon ang trabaho ni Mimo Pro Plus adlaw-adlaw. Nara na sa inyong matuo mo sa dili, inyo bitaw ng anak kaya. Ako, friendly reminder ning ako, tinud-anay ni, dili ko doktor, pero daghan atang natabangan. Agonsa man ang sobra kayo kakaprofesyonal, pero amingyapong kayo na pamatud-ay nga natabangan ka. Importante diri, igsoon, inato, pinubring tinambag, pinubring tambag. Friendly reminders rin ako, pero ubay-ubay, og libo-libo na ang atong natabangan. Moragin na ako ipanghinambog mga palangga. Moragin na ako ikapanghinambag igsoon. Inireg yung produkto nga ipanalanginan sa Dios. Mimo Pro Plus ha? Mimo Pro Plus! Ooh!

0: Aniya na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulubano. Gulong ng Balat. Ang programang muhatag og pagtagad, yan ang inyong mga gulong ng balat si kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
2: Yahoo! DJ Onyok, I love you!

Itago mo lamang ako si pangalan. Liza. Ako si Liza, kuya. Gataga, ha? Cagayan de Oro City. Kuya Onyok, kanunay ako nag-subaybay nining imong tulubanon. May rason nga ako galing kapadangat, galing akong gulog ng balas kinabuhi. Armasayad ako. O ang siyagay kong pagabuhaton. Dili mo hisap na ang tinan. O dili na ako isugod sa sarugdana. Ani, ang kinatabukang mga pangitawo.

Gamay na lang yung utong ma. Mahuman ni gugis akong pag-iskayla. Anak, salamat kay. Nag-focus ko ka ng imong pag-iskwela ni mo. Kay puhon-puhon o makatrabaho ka. Dili namin mag-lesyon. Nag-ibog papa ni mo. Mauna nga. Happy ka ayubi para ni mo, anak. Bahala lang o kalimta na minimo ng imong papa ni mo. At least, nga ikaw, nakalampos ka sa imong pag-eskwela. Madili na ko ni makabot ang tanayin. Kundili tungod sa inyo, ma. Muna nga, salamat yun kayo, ma. Nga, wala mo pagduha-duha sa akong inyo kong tabangan. Inyo kong palayuhan. Hindi ning ako mga pangandi sa pinabuhi, ma. Kamu akong gihibang inspirasyon. Nga diin ako maningkamot sa akong pag-eskayla. Salamat, anak ko, maunay mong paglantaw. Muna nga, congratulation daan. Kaya sunod tuig. Mag-graduate ka na. Doon na ako'y anak na maestra. Muna nga, ayaw sa gipag-uyab-uyab, anak. Maabot na ng panahon. Nga, makauyab ka. Maabot na ng panahon. Nga, may gugma ka. Maluoy magugus sa inyo, ama. Dili na ko gusto sa gula ng akong pag-eskila. Sa ingon anak nga, point nga, mag-uyab-uyab ko. Ino na, ma. Pinanggati ka kayo, ma. Salamat, anak. I love you, ma. I love you too, anak.

0: Sa'yo kaya sa bunta, masige ka ginoktok di ha, Laysa. Ngano ka, uy? Hoy, mawala, gano'n mong kagwapad na, masige ka ginoktok di ha. Hoy, nonsak ka.
1: Nagunuhon na lang ko sa akong allowance pa.
0: Nga naman, magsaba di ka sa mong parents din mo.
1: Maikog mong kong kunila.
0: Hoy, kay bago ka ha, graduating na ka. Dapat gud nga, mutugaan ka sa mong parents ni mo.
1: Maluoy man kong kanila nga, mutugaan nini nga kong problema. Kay bago na ka, pobre kayo mi. Masay man gani nga, asin na lang ang musadaan.
0: Kaya rana day, uy, gamay na lang utong day, ayaw pa stress. Ayaw pa stress dahil gamay na lang kula mo graduate na ta. Ilaban ginato ni.
1: Diligid balikayan yun. Diligid balikayan yun sa ay. Matulo niya ako mga lawa. Mama ang kwarta ni Papa. Ihatag niya na ako. Bisan 20 pa na. Bisan nga, gihilantan si Papa. Maring kamot kasi.

0: Naon sa bagana si Liza nga? Nagatubang sa notebook. Wa man makatarong og answer. Mura magkahilakon.
1: Sa dahila lang da. Ibao nagka-graduate nga itong anak. Mao na magod na nga itong kapalaran. Sahay good. Bati uuntag huyang. Sa mga problema sa kinabuhi na ito.
0: Ay. Iampo na ginato sa Ginoo. Gag atong anak. Pagkahuman good. Pagka-graduate good. Kasunod tuig na. Laban na lang good daan ni Do.
2: Nilabay, ang pila ka mga bulan, kuya. Puno sa stress. Ang akong gibati sa kong inuhina.
3: Kapag nukatalas, ang minsan na kama.
2: Ang saon na lang ganda ko ni. Dagan pa kayong gusto mo sa eskilaan. Dagan pa kayo kay pang-print. Napo ko'y bayro nun. Ang saan naman na ako na'y pagbayad.
0: Dahay! Uy! Nga na namahid dyan sa mong luha ni mo?
2: Wala?
0: Dagko kay kaginawa bang? Kapila ko ingon sa imo ba? Ayaw na sige o gunahon na anak.
2: Makunahon na agad ko. Magusta ko makatawa lang ko.
0: Ay, paita no? Wala kay kwarta diri o. Idugang na lang naging ha?
2: Maulo ko. Pero,
0: ayaw lang og kalain. Kaya ba ako naginahon lang ka kwarta?
2: Nangon sa man.
0: Gusto niyo kagkwartang?
2: Oo. Gusto. Pero mahuman niya akong problema.
0: O gusto ka magkuyog taon niyang gabi eh?
2: Asa man ta?
0: Doon ay balo ba?
2: Balo?
0: Doon ay balo dito. Kailan ako? Akong sugar daddy.
2: Okay. Bad na, ha? Bad na. Pero...
0: Kung gusto niya kagkwarta, wala talain choice, dahi. Wala talain choice.
2: But pasabot niya mo, ha? Ibaligya ko ni.
0: Kung wala na gilain pagi, kung wala na gilain pagi, baka kita itong kwarta, no choice ta, dahi. Kesa ako, bitaw, no, ingon na kung gibuhat na ako. Bad man siya, pero wala tayo laig yung paagi ani Dayoy.
2: Mahalo ko. Basin na niya nga mabot sa panahon, madisgrasya.
0: May control ragad, oy. Sabot sa amat ragun nga mag-control.
2: Sigurado ka?
0: Ako'y promat sa imo dito sa iwang ha.
2: Total,
0: nangita siya og dalaga, Day.
2: Kaya ba ako pinakulaw ko yung iyam?
0: Okay ra na, oy.
2: Ikagad ba tuduan ko na magdili maayo?
0: Pero una-una asa sa makadakan.
2: Kinang nanigin ako kwarta. Alang-alang sa kong future. Kaong maon. Sige yun. Sultiin siya. Bahala na. Bahala na yun.
4: Mitanaw ang mga tao nga dinako. Nagtuong ko ba sa surprise na bakini? Apan dito, kuya. Mihilak ang akong amahan. Kamitagbo nga rin kanako ang bigakos, kuya. O dito, kuya, o diyo. Nibulong ang akong amahan. Tungod sa kalipay nga to sa akong inahan nga ako mo graduate, kuya. O dito, tungod siya ang kalipay.

0: Aki ang ako mama. Mugwa na gud matabang ko yan. May rason nga wa sila mag-antog-antog sa akong graduation. Iko na lang ba ako sa pag-ilang? Sobra kabugat sa kong ibati ko yan. Kinag-kana yun. Nagsulti ka na ako, di ba, ma? Nagsulti ka na ako, ma! Ngayon mo kong kuyugan! Mama ko, di ba, ma? Mama! Mama ko!
1: Bisan o saan ako kailang kaya? Wala gina ako, mama. Naglibo ko sa gibati kayo niyo katungod buntis pa ako. Huwag akong mama. Uwa na usap ko yan. Piyon niyo kung sumiangin akong mukha doon. Palihog tabagi ako. Huwag din lamang ko doon. Huwag ba akinihin ang akong gulong tampalan.

0: na si DJ Unyok, okay kayo.
1: Yahoo!
0: DJ Unyok, I love you.
2: Nakuna health and healing information sa radyo hatod sa Melvin Food Supplements Distributor.
3: Mayong adlaw kanimo mother, kamusta man ang imuhang paglihok-lihok, bossing, padayon kita ha. Sa tuwa mga pinanggang pamilya, atong padayunon ang maayong panag-uban sa matag-usa, ang atuang kape. Di kani susama sa mga commercial brand nga mga kape nga nagtapunog sa mga groceries. Kaya ang mga commercial brand nga kape sa mga tindahan ng mga groceries, makapalpitate man o mangaslom ang imuhang tiyan. Wa ba ni mo na namatikdan o basin naanad ka na na nagsige na lamang o palpitate ang imuhang kasing-kasing daw abi ni mo o normal ra. Maunang pakusgi ang imuhang radyo o paduol ikaw. Aron imuhang makumpara ang atuang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix kontra sa mga commercial brand nga kape. Mag Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix na ta. Kining kapiha, healthy, puno sa sustansya, daghang bitamina kay ang sangkap, piniling power pack nga gikinahanglan sa imuhang panglawas. Sama sa ginseng, flaxseed, Pito Pito Herbal Extract, mangustin, malunggay, coco sugar o purple corn. Kana silang tanan, anaa sa matagtimpla nimo sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. All natural and organic, maunang lamian, creamy, humot sa matag-higop, makagana, labaw sa tanan, dili aslum sa tiyan, walay palpitation. Ako si Makabayan JJ o kininga programa gihatod kaninyo sa Melvin Food Supplements Distributor nga mausab ang naghatod kanato sa mga epektibo nga mga produkto sama sa Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Plus Liniment Oil, kung mga pinagani, Pito Pito 10-in-1 Herbal Coffee Mix na ta, Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, mas dunay alibyo o solusyon sa mga gipambati nga lain-laing sakit. Proven nga epektibo, daghan na mga nakasuway, nagmentinar o padayon nga misalig tungod sa mga benepisyo nga makuha sa maong herbal nga produkto. Kalaminang magtimpla sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, labi na kay naadiay ni siya'y flaxseed. Unsa ba ang makuha nato sa flaxseed? Gagmay ni nga mga liso, murag liso ra sa kamatis ang gidakon. Apan, power pack sa nutrients. Ilado ang flaxseed nga taas sa omega-3 fatty acids alang sa heart health nato. Ang flaxseed kusgan sa pagpatunaw sa mga bad cholesterol nga nagpabara sa blood vessels. Mao imuha ng masinati ang sakto nga blood circulation. Anti-cancer sub ang maong flaxseed. Puno sa fiber, maunang makatabang sa pagbawas o excess ng mga fats. Aron ikaw dili manambok. Kung ikaw dunay taas nga BP or boundary na ang blood pressure, ang flaxseed nga naa sa tuang kape, makatabang sa pagtakunhod sa pressure sa imuhang dugo. Heart-friendly kaayo, di ba? Lamian pag yun. Sabayan pa o malunggay. Usa ka superfood. Anti-diabetes, anti-cancer, makapakunhod sa bad cholesterol, ginapakusgan pagyod ang atuang immune system, anti-fungal, anti-bacterial, o anti-infectious diseases ang malunggay. Makatabang sa mga naay insomnia o sa mga maglisod o tulog sa gabi. Overall, ang kamunggay mas makapakusgan sa atuang immune system. Maunang ang atuang kape nga Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix ang dapat nimong timplahon. Kinira ang tinud-anay nga guilt-free coffee. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kompleto, epektibo, garantisado. Alang sa mga pangutana o komento, mamahimong makontak sa 0930-032-4759. Adlaw-adlawa na ang pagtimpla o pag-inom sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Aron imo lang mabati ang kausaban sa panglawas, siguraduha lamang na gama ka na sa Melvin Food Supplements Distributor. Sumakaw sa pa, ako ang inyong Makabayan JJ. Salamat sa inyong panahon o kanunay lamang magpaminaw ni ining estasyon sa radyo alang sa healthy o healing information. ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
2: Nag-unang health and healing information sa Ratio. Ato sa Melvin Food Supplements Distributor.
0: Basta si DJ Unyok, okay kayo!
1: Yahoo!

0: Okay, mga silingan, para yung tao dito sa tuang tulumunon. Okay, mga para yung tao dito sa tuang pagparaguban. Ayaw kalimot mga egzon, ginigatong tulumunon. Atot ganito sa Melvin Food Supplement Distributor. Basta gani, mga higana doon ay gibati sa kalawasan, mag-pito-pito plus 8-in-1 herbal capsule. Mag-pito-pito plus 10-in-1 herbal coffee mix. Alang sa pag-arapinaw, ato nagbisita sa mga suking parmasya. Alang sa mga kagunan, kagunan ay mga pangutana, text lamang ka mo o tawag din ang atong numero 0955-937-8054. Okay, wala naman tayong oras, alang sa tuang letter sender. Okay. Sender, wala gula ang masulti kini mo. Gandiin mag-ampo ng atos Ginoo. Tawaton ang mga kalisan o mga pagsulas kinabuhi. Kana ang mga pagsulay mo o kanyang maghatag o dugang kusog o pagligon si muhang kinabuhi. Basta ampu lang nga tos Ginoo. I-surrender nga tos tanan. Nga tos ato ang labaw nga magagahong. Nga aron ikaw makalhutay si muhang mga pagsulay sa kinabuhi. Pangayo og dugang kusog nga tos Ginoo. I-surrender nga tos tanan nga niya. Wala ka na sender. Inhangla magmaligon ka si muhang kinabuhi. Dagang salamat sa mga naminaw. Dagang salamat kaninyong tanan. Maayong adlaw. Bye-bye!
1: Kamu ba nasayod na ang alingatong ginakonsiderang The Miracle Roots, ang red alingatong extract, epektibo kontra sa mga nagkalain-laing balatian, sama sa gallbladder stones, high blood, acute chronic kidney failure, diabetes, sakit sa atay, taas na creatinine, uric acid, cyst, tumor, myoma, o daghan pa. Ang red alingatong sa alingatong kusog sa detoxifying o cleansing properties. Sama tagtumar sa Pito-Pito Plus Herbal Capsule. Mga balatian, maalibyuhan. Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Nasuwayan na, epektibo, gamak sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
2: FM Radio, Favorite Music Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio.
5: FM Radio.
6: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
7: Mayong adlaw, kanatong tanan mga kaigsunan. Hello sa ating lahat. Ito na naman po inyong kapitan. Ako po si Captain Jake. Captain Jake po para sa Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, and Magnum C Herbal Massage Gel para sa atong kahimsoga sa panglawas, no? Ang Magnum C Herbal Capsule po, mga nanay at tatay, nga karun lang nakadungog, kabahay ni ito ang produkto. Ang Magnum C Herbal Capsule po ay purong herbal, pure Moringa Oleifera. O Malunggay, mas kilala sa Malunggay na tinatawag siyang Tree of Life, tinatawag siyang Miracle Tree, tinatawag na Supermarket on a Tree, at tinatawag ding Superfood. Bakit po? Dahil po sa napakaraming binipisyong na ibibigay nito sa ating kalusugan. Kaya mga nanay at tatay na nakikinig po sa programa natin ngayon, napakaganda po, Magnum C Herbal Capsule, more than 300 kamanaglahi-lahing sakit. Iba't ibang sakit po, more than 300 na sakit ang pwedeng masolusyonan, pwedeng maalibyuhan, pwedeng matulungan sa pamamagitan po ng pag-inom ng Magnum C Herbal Capsule. Meron din po tayong kape na napakaganda sa kalusugan natin. Kapag kakape ang pinag-usapan, dapat herbal coffee po, mga nanay at tatay. Magnum C Herbal Coffee, walang hilab sa tiyan. Napakaganda sa kalusugan dahil Moringa Oleifera din po ang pangunahing sangkap nito. At kapartner ng Moringa Oleifera ang Mangus na mas kilala sa mataas o kilala na may mataas na anti-inflammatory, may mataas na antioxidant, panglaban po sa mga malulubhang karamdaman. Kaya sa mga suking tigpanubay, yung mga suki natin tagapakinig sa programa po natin, baka hindi nyo pa nasubukan ang pag-inom ng Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee. Kapag ang atong lawas doon ay pamaol, doon ay sakit sa hawak, sakit sa ulo, namuypoy ang kalawasan, napakaganda. Magnum C Herbal Massage Gel, mga nanay at tatay. Bakit po? Dahil ang Magnum C Herbal Massage Gel, napakaraming herbal po ang kombinasyon dyan at niya ginawang massage gel. Pagka inamoy mo pa lang yung haplas na yan, napaka-soothing ng amoy, nakaka-relax. 10 minutes after ka magpamasahe, aba, maramdaman mo na kaagad na lami kaya matulog, nakaka-relax kasi. Napakaganda yung init, yung hagod, yung lamig sa ating katawan, bugnaw, nga halang. Ay nako, subukan nyo lamang po mga nanay at tatay na mabibili na rin po sa lahat na butika, pharmacy sa inyong mga lugar, sa Bislig City, sa Tandag City, Agusan del Sur. Halos lahat ng butika meron na po Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, and Magnum C Herbal Massage Gel. And available na rin po sa lahat ng butika dyan sa North Cotabato, Kinapawan, Makilala, Midsayap, Kabakan, Lang, Matalam. Halos lahat po ng probinsya dyan, available na po ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, and Magnum C Herbal Massage Gel. Sa mga gusto mo hamis mo guwapa, nadi ang atong sabon nga effective kayo. Mutia Kojic Papaya Soap. 48 pesos lamang po mga nanay at tatay. Yes, 48 pesos lang. Napakamura. Ang atong haplas, 95 pesos lamang po. Ang atuang kape, 175 per box. At ang atuang capsule, 11 pesos lamang po mga nanay at tatay. Na napaka-effective, napakaganda para sa ating kalusugan. May mataas na vitamin C, may mataas na potassium, may mataas na calcium, may mataas na iron. Kaya maganda po sa mga doon ay problema sa anemia, problema po sa hypertension, diabetes, may problema sa itawag na tugbughat, kanunay hangakon o daling kutasan. Napakaganda po, Magnum C Herbal Capsule. Mabibili po sa lahat ng butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Napapaalam na muna ang inyong kapitan. Maraming salamat po. Ako po ang inyong kapitan. Ako po si Captain Jake. Hanggang sa muli po mga kaibigan.
5: di na mapungan
8: ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
5: Diya ang mga testimonya.
9: Diyos dada, tinaha, hurok uno, barangay uno. Ang akong gibati, kaning akong hawa. Piangon mangkukug hawa. Sige na ni kakit, panuhot naman ko nun eh. Nga, karuwi sa Diyos sa Magnum C. Ganyo na na, inanay rasya o kahinay-hinay o kawala. O kinipong akong pagbawa sa akong pagkaon, hindi po kanunay mo nang kanapong kapsul ako punggi. Palit kanunay na kayroon. Kasi buntag po kumang bawas. Ang ako lang ang umalit yung tag-Magnum C kayong kaayukan sa itong lawas.
5: Para everyday healthy,
8: Mag-Magnum C!
5: Mapalit na sa tarang butika,
8: pharmacy sa inyong mga lugar.
5: Para sa inyong mga pangutana,
8: ay mukhang mungutekst o mutawag
5: sa 0933-812-5818.
4: FM Radio. Favorite music radio.
5: FM Radio.
10: Akong heart sa una murag farm, daghan kayog animal, karon kauna lang. Hay, halano!

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Health Hour. Health Hour.
4: Salubungin ang sigla.
5: Isang mapagpalang araw, Pilipinas, and welcome to the EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico, anyong health buddy mula sa EXL Life Herbs and Nutritional Corporation. Ngayong araw po ay pag-uusapan naman po natin ang isa sa pinakinakailangan na maintindihan po ng karamihan, ang kahalagahan ng balanse ng creatinine. Pati na din kung ano ang mangyayari kapag sobra ng taas ang creatinine mo. At ang tanong ng karamihan, kung paano din also nakakatulong ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee kapag mataas ang creatinine level mo. Let's proceed to the scientific explanation about the creatinine and the function of creatinine in our body. Ang creatinine ay isang natural na byproduct na nagagaling sa pag-breakdown ng substances na tinatawag po nating creatine na ginagamit mismo sa ating kalamnan or muscles upang makagawa po ng energy. Sa tuwing gumagalaw o gumagamit po tayo ng muscles, kahit simpleng paglalakad lang ha, and even pagbubuhat, pag-ersisyo, nagkakaroon po tayo ng tinatawag nating movement of the creatinine. Ang creatinine ay dumadaan mismo sa dugo at sinasala po sa ating kidneys or bato. Pagkatapos nitong maisala, ito ay inilalabas po ng ating katawan sa pamamagitan po ng ihi or urine. Kaya kung ang creatinine ay naiipon sa dugo, maaaring indikasyon na may problema ka sa kidney o hindi maayos na gumagana ito. The normal creatinine levels depende sa edad, no? Kasarian at muscle mass. Ang normal na serum ng creatinine ay kung ang lalaki 0.74 to 1.35 mg per deciliter, sa mga kababaihan naman is 0.59 to 1.4 mg per deciliter. Matatanda, mas mababa po dahil lumina po ang kanilang muscle mass. Sa mga atletas naman, normal po na tumataas po ng konti dahil po sa laki ng kanilang muscles. Pero hindi ibig sabihin mataas agad ay may sakit na. Pero ito ay babala na kailangan pagtuunan po natin ng pansin. Now, ano po ang mangyayari kapag mataas po ang creatinine? Kapag mataas po ang creatinine, ibig sabihin, hindi po na isasala po ng maayos ng kidneys ang waste products na ito. Ito yung maaaring magiging sinyalis ha, mga posibleng dahilan kung bakit mataas ang creatinine level mo. Number one, is the CKD or chronic kidney disease. I don't know if you are always familiar about this word, no? Chronic kidney disease. Lalong-lalo sa mga nagsasuffer po ng kidney problems. Dahan-dahan pong nasisira ang kanilang kidney functions, no? Pangalawa, acute kidney injuries or AKI. Bigla ang pagbagal o pag-stop po ng function ng kidneys. Pangatlo, dahil po sa dehydration. Kakulangan sa tubig ay malaking impacto ito sa filtration ng kidney. High protein diet. Sa sobrang consume po ng red meats, supplements, and even protein shakes, no, ay may mataas po na chances na pwedeng mag-failure po yung kidney niyo. Especially ha, sa mga nag-workout dyan, no, kadalasan po naririnig ko po na kinakailangan daw nilang uminom po ng mga protein shakes whatsoever na drink para lang mas mabilis na lumaki ang kanilang muscles. Take note, it could be considered na pwedeng makasira din also sa iyong kidney, no? Certain medication, just like if you are taking antibiotics, no, pain relievers, at mga gamot na nephrotoxic, it may cause na pagtaas ng creatinine level. Diabetes at hypertension, pangunahing dahilan po ng CKD sa maraming tao. And normally, tumataas po ang creatinine level. Infection and even autoimmune diseases, just like if they are suffering lupus o glomerulonephritis at iba pa. Now, may mga sinyalis ba na kapag mataas ng creatinine level mo? Kadalasan sa mga kamakabuhay po natin na kung saan ay madalas ang pang-ihi sa gabi o nagkakaroon ng nocturia. Mostly about 4 to 5 times ang pag-ihi, no? Pamamaga ng muka, paa, kamay, or edema. It's what we call a pamamanas, no? Panghihina ng katawan, pagsusuka or feeling na susuka or nausea. Pagkawala po ng gana sa pagkain, paitim o mabula ang ihi. Pananakit po ang tagiliran or lower back, no? Hirap na mag-concentrate or mental confusion. It's an indicator that there's something wrong with your creatinine. Mahalaga pong early detection dahil kapag na-diagnose ng maaga, maaari pang mapigilan ang paglalapo ng kidney failure o posible sa dialysis stage. Now, ano po ba ang mangyayari kapag mababa din also ang creatinine? At lahat ng yan ay sasagutin po natin isa-isa sa pagbabalik po ng ating programa. Kaya stay tuned.
4: What's up?
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: ang EXL. Makabuhay Plus. Gikan sa mga halamang gamot na makabuhay. Kauban ang 17 ka-ingredients sama sa ashitaba. Garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate, o vitamins B1, B6, o B12. O sa kini ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Alright, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At balikan po natin ang tanong kapag mababa din also ang creatinine.
8: What's up, Doc?
5: Ang mababang creatinine level ay maaari rin magbibigay po ng clue na may problema ka sa kalamnan sa atay and even sa nutrisyon. Mga posibleng dahilan po ng mga mababang creatinine is just like muscle loss, no, o muscle wasting, lalong-lalo na sa mga matatanda, sa mga bedridden or may chronic illnesses. Normal po talaga sa kanila na mababa po ang creatinine level nila. Sa mga malnutrisyon o kakulangan ng protina at calories, no, hindi rin pwedeng magkulang ka sa protina at hindi rin pwedeng magsobra ka sa protina. It's an indicator na posibleng bababa or tataas also ang iyong creatinine. Liver diseases, dahil ang atay ay may papel sa production ng creatinine. Extreme weight loss or crashing diet, it may cause ng pagbaba also ng creatinine. Third trimester pregnancy, normal po minsan na sa mga nagbubuntis sa pagbaba ng kanilang creatinine. Sedentary lifestyle, kawalan ng galaw, lalong-lalo sa mga bedridden or paralysis patient. Makakaranas po ng mga sintomas kapag mababa po ang inyong creatinine, panghihina ng muscles o hirap gumalaw, labis na pagkapagod kahit wala pong ginagawa. Hindi may paliwanag na pagbagsak po ng timbang. Pagkawala po ng muscle tone, kalusugan sa atay ay maapektuhan ng malaki kung related ito sa liver disease. Bagamat mas hindi urgent kumpara sa mas mataas na creatinine, ito ay dapat din natin bantayan lalong-lalo na may mga kasamang malnutrisyon. Alam niyo po mga kamakabuhay, ang creatinine ay hindi directly na ginagamit po ng katawan kundi isang indicator o marker ng ating kidney health. Kapag sinusuri po ang blood creatinine levels at EGFR or estimated glomerular filtration rate, dito malalaman kung gaano ka-epektibo ang kidney sa pag-filter po ng toxins. Kung mataas ang creatinine at mababa po ang EGFR, sinyalis po ito ng kidney dysfunction. Ang creatinine ay parang dashboard warning light po ito ng ating katawan. Hindi po siya sanhi ng problema, pero siya ang nagsasabi na may problema ka. Kapag hindi po ito naagapan at abnormal pa rin po ang creatinine level, maaaring humantong po ito sa chronic kidney disease stage 5, or this is what we call in other term end-stage renal disease or ESRD. Dialysis na ang kinakailangan po nito. Heart problems, dahil sa interconnected po ang kidneys at puso. High blood pressure, makakaranas po kayo ng hypertension dahil sanhi at epekto rin ng kidney dysfunction. Pagkakaroon po ng fluid retention, pamamaga, water retention, and even pulmonary edema. Metabolic acidosis, imbalance po ang pH level ng ating katawan. It may cause also uremia, ng pagkalason po ng dugo dahil hindi po nailalabas ang waste. Kapag masyadong mababa rin also ang creatinine po natin, pwede tayong magkaroon po ng muscle weakness or komplikasyon sa atrophy. Pagkawala po ng kalakasan at tone ng muscles. Pangalawa, ang pagkakaroon also ng immunodeficiency. Mababa mismo ang resistensya. Liver problems, kung ito ay dahilan po sa cirrhosis or hepatitis. Another, also nutrient deficiency, epekto po ng crash diets or malnutrition. Paano nga ba maiiwasan ang abnormal creatinine levels? There is a tricks and tips, no? So, always stay hydrated. Uminom po ng at least 8 to 10 glasses na tubig sa araw-araw. Iwasan po ang soda, iwasan po ang coffee at alcoholic drinks. And even, dehydration po, no, equals mataas po na creatinine. Normally, dapat sa mga kamakabuhay po natin, ang mga kababaihan po dyan, na minsan lessen ang pag-inom ng tubig, and that's the number one cause also of high level of creatinine. Number two, limit protein intake. Hindi masama po ang protina, pero kapag sobra-sobra, lalong-lalo na kung may history po kayo sa kidney disease, piliin po, importante po ang mga lean proteins gaya po ng isda, tofu, eggs, no? Iwasan ang mga red meat daily, no? Bawasan ang salt or sodium. Ang sobrang alat equals hypertension equals kidney strains. Avoid instant noodles, canned goods, and chicheria or junk foods. Pang-apat, eat kidney-friendly foods. Mansanas, repolyo, cauliflower, egg white, garlic. And of course, take note ha, iwasan po ang saging kamatis kung mataas ang potassium mo at lalong-lalo na sa mga meron na pong mataas na creatinine level. Monitor your blood pressure and blood sugar. Ang diabetes at hypertension is the number one cause of kidney failure. Pacheck po kayo at least 3 to 6 months no, para nang sa ganon maagapan po natin ang pagkasira po ng inyong kidney. Exercise regularly and moderately. Huwag po magpagod masyado. Too much exercise equals muscle breakdown. High creatinine level also. Walking, yoga, lightweights lang muna kung may mga kidney issues po tayo. Number 7, avoid nephrotoxic drugs at supplements. No? Huwag po basta-basta uminom po ng mga pain relievers, antibiotics, herbal without doctor's advice. Ang creatinine ay hindi po kalaban.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga Mulabi ko.
0: Sabi si pangalan ni mo, ma'am.
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapsong, palit-pagalit ko uma, ang ako pong UTI na ko, na ang inom na ko po anang banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapsula na nakauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naninaw sila sa akong istorya, na ang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapsong, kay kaulian sa sakit, asa na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, go?
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Tremia Jimenez, taga Purukwan, Bada, San Jose. Naamagod ko yung high blood cell niya, maglipong-lipong po ko niya. Sa diyang nakadungog ko sa akong auntie nga, maayo daw ni Magnum C, nakuhaan ko, nagsulay po ko niya. Maayo man po ang resulta, sir, mauna nga, inom po ko sulay. Mauni ka ron, o. Katong mga wala po nakasulay o Magnum C, magsulay po sila o inom kay, maayo po ang resulta. Basta Magnum C, biktibo para to.
2: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fiv Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan. Sa susunod na minuto ay babasahin na po natin ang inyong mga katanungan sa kalusugan. Sa mga gusto pang humabot sa inyong mga katanungan, patuloy lamang po kayo sa pagpapabot po sa ating Makabuhay Hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Share ko lang po, dati po grabe po ang sakit ng tagiliran ko at likod ko dahil sa kidney stones. Parang tinutusok lagi araw-araw. Pinayuhan po ako ng doktor na uminom po ng maraming tubig pero hindi pa rin po nawawala. Nang sinubukan ko po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, after 3 months, lumiit ang bato at gumaan ang pakiramdam ko. Hindi na rin po madalas ang pananakit. Marjorie from Digo City. Wow, that's a great experience, no? You know what? Ang kidney stones ay nabubuo kapag sobra ang mineral deposits gaya po ng calcium at uric acid. Alam niyo po mga kamakabuhay, kaya naging epektibo sa kanyang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee dahil sa mga key ingredients po nito from sambong at lagundi. Sa kapsula mismo na natural diuretic, tumutulong ito na ma-flush ang mga excess minerals, serpentina at oregano na may anti-inflammatory at antibacterial na para maiwasan ang infection habang lumalabas ito sa bato. Dinagdag pa niya ang EXL Makabuhay Black Coffee na may psyllium husk na tumutulong sa detoxification at bowel movement para mas mabilis na maalis ang waste products. Sa mga ganitong health cases, no, magsimula kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 Capsule 3 times a day bago po kumain, and of course EXL Makabuhay Black Coffee one sachet once a day. Just keep it up po, Miss Marjorie, ah. And of course, congratulations. Kung makikita po natin mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi lamang para sa isang kondisyon, kundi isang holistic na tumutulong sa puso, sa

0: bato sa prostate at baga dahil sa synergy ng herbal ingredients na scientifically proven para sa wellness. Mahalaga na hindi lang tayo na nakafocus sa pagpapagaling ng sakit, kundi sa pangangalaga ng ating kalusugan bago pa lumala ang kondisyon. Tandaan po natin, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi lamang para sa mga may sakit. Pang-araw-araw din ito protection para sa mas malakas at malusog na pangangatawan. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig sa ating programa, at bago po tayo magtatapos, gusto ko po sanang mag-iwan po sa inyo ng mga ilang salita na sanay magbibigay ito ng inspirasyon na ang kalusugan ay hindi lamang tungkol sa ating katawan. Kasama rin dito ang pangangalaga sa ating isip at kaluluwa. Kaya naman, alagaan po natin ang ating sarili, hindi lang physically, kundi pati na rin emotionally at spiritually. Always remember that health is the greatest gift and contentment is the greatest wealth. Faithfulness is the best relationship. Ang health ay isang yaman na hindi natin dapat kalimutan. Sometimes, we focus too much on the things around us, but the real treasure is the gift of healthy body and peace of mind. Kaya maglaan po tayo ng oras para sa ating sarili. Mag-i-resisyo, mag-relax at magpasalamat sa mga biyayang natatamo natin araw-araw. At syempre, sa lahat ng ginagawa natin, huwag nating kalimutan na si Lord ang sentro ng ating buhay. Sabi nga si Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthened me. Kundi pati na rin sa ating journey towards a better health. Lagi natin tandaan na may lakas tayo mula sa Kanya. Sana po'y ma-realize po natin ang true wellness hindi lang sa isang destination, kundi isang lifestyle. Araw-araw ang pagpili ng health, love, and faith. Kaya kahit sa mga maliliit na steps, tuloy lamang sa pagpapabuti ng katawan, isip at kaluluwa. Isipin mo na lang, ang pag-aalaga sa sarili ay pagmamahal din po sa ating pumay kapal. At yun ang pinakamahalagang hakbang. So let's move forward with faith, gratitude, and healthy heart. This is Dr. Glenn Sonico. Remember always, you are beautifully made and God is you every step of the way. Keep shining and stay healthy dito po sa EXL Makabuhay.
1: What's up, Doc?
2: What's up, Doc?
3: Mas murang alternatibo sa makabuhay? Bakit ka maniniwala sa ibang brands? Kaya nga mura, kasi kulang. Huwag tipirin ang iyong kalusugan. EXL Coffee Mix. Gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rosehip. Tiyak na vegan, gluten-free, at low in caffeine pa. Plus insulin plant na tumutulong magpababa ng mataas na blood sugar level. Siguradong healthy ka with EXL Coffee Mix. EXL Coffee Mix. The non-acidic coffee. Iwas asim sa sikmura at iwas heart palpitation. For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus. Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay!
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: 1101.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: ayupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes! Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
5: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
4: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
5: FMR Favorite Mong Request.
6: This is 96.7 FM Radio Davao.

0: ang imong paborito.
1: FMR Favorite Mong Request.
2: Kapamilya, ka-vibes, may mong to, may pagpaniyod to kaniyong tanan. Sa tanan na itong mga solid ka-vibes nga nakatuning na karong orasa, may pag-amino ka-vibes o welcome sa programang Favorite Mong Request. So, dili pa kita magsawad ka-vibes sa atong programa karong adlawa. Atong hatagan o gigayon ang usa ka special nga pagpupugay o pagpag-hinumdum alang kang MVP Rene Batarbonya. Kansang lubong or paghimoon karong adlawa ka vibes. Sa ngalan sa mga istasyon ng FM Radio 96.7 Davao de Oro o sa tibuok komunidad, among ipaabot ang kinasingkasing pakikiramay sa iyang pamilya, mga higala o sa tanang naghahigugma kaniya. Ang kinabuhi ka vibes o sa kapanaw nga adunay sinugdanan o katapusan. Apan ang mga maayong binuhatan, panumduman o inspirasyon nga atong nahatag sa uban, magpabilin sa ilang mga kasing-kasing ka-vibes hantod sa umaabot nga mga panahon. Karong adlaw atong hinumduman si MVP Rene Batarbonya. Dili lamang pinaagi sa kasubo, kundi pinaagi sa pagpasalamat sa mga panumduman o sa iyang nahimo alang sa iyang pamilya, mga higala, o siyempre para sa itong komunidad ka-vibes. Atong ampuan nga hinaot, matagamtaman niya ang walay katapusang kalinaw sa mga kamot sa itong Ginoo. Eternal rest grant unto Him, O Lord, and let perpetual light shine upon Him. May He rest in peace. Amen. Sa pamilya nga iyang gibiyaan, hinaot nga makakaplag muukusog kahupayan o paglaom ni ining panahon sa kasubo. Mga ka-vibes, uban ka na mo sa usa ka mubo nga paghilom isip atong pagrespeto o pagpugay kang MVP Rene Batarbonya. Rest in peace, MVP Rene Batarbonya. Kini si Kuya Jason, mga ka-vibes, kapamilya, sa programang Favorite Mong Request. Huwag siyempre, dari mapaminawan sa inyong paboritong stasyon, ang FM Radio 96.7 Davao de Oro. Naghahatag respeto, pag-ampo, o pagpugay.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Lorita Paghinayan, 71. Paggamit na ko ani, paminaw na ko, na ay alibyo gyot sa akong sakit. Nabalik ang kanang ako ang kuan babas ko. Monang nipadayon ko gamit ani ni ang Magnum C. Dugay-dugay naman ko ani nagamit. Aw, epektibo barato pa.
4: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
7: Looking for the best deals in town? Visit LYR Marketing and Furniture Center, Nabunturan Branch, located at LYR

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Los Minda, adorable. Ay, daghan kong gibate. Daghan kong gibate, Jude. Sirting daghana. Karun, okay na ko. Last na akong lawas. Daghan akong trabaho. May mong bakon baya ko, sir. Bakon ko, pero akong hubak mo. Nawala na. Kapsol o kape. Okay ra. Ang kuana ko, kanang. Ang akong paminaw sa akong lawas. Akong kuan. Kibalis ko tungto. Nawala o niya. Kuan Jude, akong paminaw. Murang, okay, okay, kids ko. Magdum si epektibo barato. Kung makalas kige sa lawas.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
4: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Olifera o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

0: MR Favorite Mom Request.
1: Kapamilya, ka-vibes! May pagpaniyong dudra at ang oras alas 12:00 na. Welcome pagbalik sa programang Favorite Mom Request. O siyempre, diri lang mapapinawan sa inyong paboritong stasyon, ang FM Radio 96.7 Davao di Oro. May pagkaminaw sa tanan itong mga solid ka-vibes nga naka-tune in gyapon hantod karon sa mga ka-vibes sub natong ana silang trabahuan karon sa may mga katikaran, sa mga nag-lunch break o sa mga ka-vibes na to nga mga merchandiser nga nagpakaoy-kahoy sa bodega. May pagkaminaw, may pag-tune in kaniyo draw. Siyempre sa tanan itong mga security guard, watchman nga nag-duty karon, may pagkaminaw, may pag-tune in kang nung Jimmy or Buddha tala sa may Barangay Manat National High School. O siyempre, sa tanan na mga solid kapamilya, ka-vibes, na always, always, yun ka atang sa matag programa. May pag-aminaw, may pag-tune in, may pagpaniod to kaniyo, ka-vibes. O sa mga ka-vibes na to, nga napas mo naghinulat sa ilang forever. May pag-aminaw, may pag-tune in, gabo ninyo, ka-vibes, at mga tricycle driver nga naka-tune in. Mga bao-bao driver, mga tendero-tendera. Always, always, yun ka na paminaw. O siyempre, ka-vibes, dili kompleto, kompleto, ang atong kompleto, or complete. Ang atong program karon kung wala ang inyong presensya. Maong text, ka-vibes, sa numerong 0951-220-0478, alang sa inyong greetings, request o patimbaya. Kung wala kay Lord, ka-vibes, pangutang sa talk and text. O siyempre, pa pwede po ka mag-request o load sa imong sugar daddy. Okay, pag-aminaw sa tanan itong mga solid ka-vibes nga na sugar daddy, dra. Okay, pag-aminaw, may pag-tune in ganyang tanan. O siyempre, ka-vibes, kung nag-Facebook ka karoon, i-visit ka-vibes sa itong Facebook page, search lang sa Facebook ang FM Radio 96.7 Davao di Oro. O siyempre, dili pwede nga i-visit lang ka. Siyempre, i-like po na dra o i-follow. Siyempre, para updated ka sa matag katikaran dili sa itong sibiyahanan. O siyempre, updated ka sa matag programa, matag live stream na to sa Facebook. O siyempre, ka-vibes, kung gusto kang maminaw pamaagi sa itong mobile apps, i-search lang sa Play Store ang FMR Philippines. Makita nyo sa pinakababa ang inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Davao di Oro. May pagkaminaw sa tanan na itong mga nakatanaw na sa itong Facebook Live karon. Shout out o shout out sa itong 3,000 live viewers. Grabe sa itong 3,000 live viewers, oy. Energetic. Grabe ka-energetic itong mga viewers ka-vibes. O siyempre sa itong mga OFW sab nga always, always good nga nakatang sa matag programa dito sa itong sibiyahanan. O sa ka-certified ka-pamilya ka-vibes. May pagkaminaw ka ni mo dira, Ma'am Ruina Sereno Mangkias. Dira sa Hong Kong. Watching from Hong Kong. Gusto ko po yung mga set of music ninyo pong piniplay. Thank you. Taka salamat, Ma'am, sa pag-appreciate sa mga kanta nga itong giplay nung sa itong programa. O siyempre, Ma'am, basi na kay paborito nga kanta or na kay kanta nga gusto nga request. Paborito ni mo or gusto ni mong i-dedicate si mong loved ones, si mong pamilya nga na-adres sa Pilipinas, Ma'am. Pwede kayo, Ma'am, pag-comment lang dito sa itong Facebook Live karon para ito ang i-play, Ma'am. O basi na gusto kag timbaya ang imong mga kapamilya, ka-vibes dito sa na-adres sa nabilin sa Pilipinas. O saludo sa tanang mga OFW na ito nga nag-sacrifice para sa ikaayo silang pamilya. FM Radio ka-vibes sa saludo sa inyong kakugi o pagsakripisyo sa inyong pamilya. Atong pagpakan na itong mga OFW. Usab, may pagkaminaw kanimo dala, Ma'am Rowena Sereno Mangkias. Dala sa Hong Kong, may pagkaminaw. Ug sa tanang OFW nga kaubanan ni Ma'am Rowena. Dala sa may Hong Kong, amping ug amping. Gid ka mo ka-vibes. Ug siyempre, always nga always ka mo mag-amping sa inyong lawas ka-vibes kaya wala agyoy pamilya na pwede nga makaatiman just in case kung sa mga sa panakit-nakit sa kalawasan, kumasakit mo dara ka vibes. Ang always, always, yung pagamping mga OFW na to, nga nadra sa Hong Kong, o sa mga tanang OFW na to, nga nagapaminaw sa itong programa. Taga salamat mga ka-vibes. O siyempre sa itong mga ka-vibes usab, nagibiyaan o guyab. Ay! May pagaminaw kanimo dara, eh sige nuktok dara. Pagkuan, panghita nitong lingaw. Sa ilingaw ni mo, pwede ka nitong mangayab. Pwede ka mulaag sa mall. Pwede ka panghita o pamaagi ka vibes nga dili ka na gunasara. Doon na kay mga kasika sa kinabuhi para dali ni mo mabalintan ng mga kasakit ngayong mong giyagian karon. O siyempre, kung gusto kag tambag ka vibes nga tambag ligal. Pwede po tambag iligal. Taka ka vibes si Eric James Muga. Minaw ka ni Mudra Eric James Muga. Gusto kag mga tambag nga wa-tri-wa dito. Taka si Eric James Muga dara sa may Poroxay sa Barangay Ugao. May pagaminaw sa tanan ng mga solid ka vibes dara sa may Poroxay sa Barangay Ugao. May pagaminaw, may pag-tunin kayong tanan sa De La Peña Patay family kang Budoy Pads, kang Rachel Patay, kang Chelsea Jean o Chesley Jana. O siyempre kang Boss Gregorio de la Peña sa tanang Aiko family usab, sa tanang Muga family. May pagaminaw, may pag-tunin kanyang ka-vibes. O siyempre sa bukutan nga kapitan na kang Kapitan Milagros Andanistal, kang Kagawad Marjun Marjunistal, kang Kagawad Sherwin Torrentera, kang Kagawad Danilo Digal, kang Kagawad Sidaminda Pontevedra. May pagaminaw, may pag-tunin kanyo dara. O sa mga barangay pagsularis nga naka-duty karoon dara sa may barangay. Yan, kang Grace or Buddha. Di na kailangan ni Ingon. Grace or Buddha nga perting maayuha mo TikTok, perting kugihana mo kanta. O siyempre kang Tata Bulagta dra. May pagaminaw ka rin mo dra, Ati Tata Bulagta. Tara sa may barangay Ugao. Tara sa may Purok Tres usab. Sa tanang solid ka vibes na to nga nakatunin dra, may pagaminaw ka rin ka vibes. O siyempre, dala sa may Albania, Purok 18 ba na? Purok 20. Kang Guillermo Espejon, dala nga naminaw. Nay, may pagminaw ka ni Mudra. Nay, may pagpaniud do ka ni Mudra. Greet ka, ipag-greet daw kasi mong anak nga haod mo TikTok. Yay! May pagminaw din ni Mudra. Request ni Jaysa Adorna. May pagminaw sa inyo mga ka-vibes. O siyempre, sa tanan na itong mga solids ka-vibes nga lagi balin-balin sa ilang radyo, no? Ikan sa pag-sign on, ngato sa pag-sign up, may pag-aminaw, may pag-tune in kanyo ka-vibes. Ma'am, Dalia Upamin Panos, dala ka sa may barangay kabakungan. Huwag sa mga kasilinganan ni Ma'am Dalia Upamin Panos, may pag-aminaw, may pag-tune in kanyo ka-vibes. Huwag siyempre kang Ati Ruth Trimulda Niyog, dala sa may Tamiya Compostela, may pag-aminaw kanyo mo dala Ati Ruth. Sa mga kasilinganan ni Ati Ruth usab. Huwag siyempre, akang Bibi, huwag siya mga anak na always, huwag always, yun yung ganang paminaw. Kinsa di makaminaw na nga kusog kayong radyo ni Ate Ruth. Yay! Abot sa Picas Canto. Yay! May pagaminaw ka ni Modera, Ate Ruth. Salamat sa always nga pagkamaayo, always nga pagkamanggihatagon. O siyempre, always nga pagkamaayo nga higala, Ate Ruth. Nagkasalamat kang Ate Ruth Rimultaniyog. Isa-usa ka certified solid kapamilya ka-vibes. At ang aras mga ka-vibes, kapamilya alas 12:09 na. Sa wala pa ng kapaniyunto na ka-vibes para dili ka mag-sipa-sipa o glata. Ang usbun kapamilya ka-vibe ang atong aras alas 12:09.
0: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Oras ng pasayahing kaka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
0: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
2: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
0: FMR Favorite Mong Request.
3: This is 96.7 FM Radio.

0: FMR Favorite Mom Request.
1: Shine bright like a diamond.

0: La familia Good Vibes en katong oras, alas 12:24 na. May pagkaminaw sa mga solid Good Vibes na itong naka-tune in karoon. Welcome back Good Vibes sa inyong paboritong tambayan sa musika o Good Vibes. Kinigyapon niyong Kuya Jason, inyong kauban sa sulod sa 2 ka oras. At dalawa na Good Vibes, inyong amigo. Inyong take place, inyong mga request sa kahanginan Good Vibes. Musa man ang inyong adlaw karon, hinaot nga oker mo diha. Puno gihapon og kusog og positibong panghunahuna. Bisan unsa pa man ang inyong mga gipangatubang karong orasa, karong adlaw ka vibes ka pamilya. Hinumdumi nga ang matag adlaw usa ka bagong higayon aron magsugod pag-usab. Mainiton. Mainitong pagpagumusa sa itong mga solid kapamilya ka-vibes o sa tara na itong mga solid listeners nga always o always yun nga nagapaminaw sa itong programa ka-vibes ka-pamilya. Sa mga driver nga nagpadayon sa ilang biyahe sa mga vendors sa mga merkado karon, ron sa mga katikaran dira sa mga empleyado na nasa opisina karon, sa mga estudyante na padayon nga nag-eskwila. Eskwela. O siyempre, kang Jazz Maverick or Buda o kang Margo o dya ati Margo dragaron da sa balay nga nag-absent. May pag-aminaw ka nun na Jazz Maverick o kang ati Margo. O siyempre, sa mga ka-vibes up na ito nga nagkugi para sa ilang pamilya. Mayong adlaw, may pagpaniod to kanyo ka-vibes. Padalaan yung request ka vibes patimbaya sa numerong 0951220478. Og syempre, visit atong Facebook live karon kay naka-live kita ka vibes. Search lang sa Facebook ang FM Radio 96.7 Davao di Oro. Sa mga ka vibes up natong mamina, pwede mamina or gustong mamina pamaagi sa atong mobile apps. I-search lang ka-vibes sa Play Store ang FMR Philippines. Makita nyo sa pinakababa ang inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Davao di Oro. At syempre, loyo sa kainit sa panahon ka-vibes. Sa mga nasa gawas karon nga nagpainit, ayaw kalimot sa pag-inom og tubig ka-vibes. Pag-atiman sa iyong lawas o syempre, paghatag og panahon sa inyong pamilya. Kaya ang kinabuhi, di ilang puro trabaho ka-vibes. Nangalan po na itong sabayan o enjoy ginagmay, trabaho dinagko. Kinahanglan usab nga o pagpahulay ka-vibes. So, syempre, loyo sa pagpahulay. Kinahanglan, kauban ni mo ang kaharuray, peace of mind. O syempre, ang kalipay. Sama sa kong gingon, open gihapon ang atong linya ka-vibes. Para sa inyong request, greetings ug patimbaya. Namoy gusto nga song request, birthday greetings. Oy, happy birthday diha sa tanang mga nag-celebrate sa adlaw nga natauhan karon. Happy birthday. Happy birthday kaniyong tanang. Happy birthday. Ob sinapa moy sobrang alit yon dra. Kaon daw si Jessa Adorno. Ay. Gagamin mo sa mga solid ka vibes. Ato, syempre pising namoy gusto nga timbaya inyong loved ones, inyong mga crush. So, pwede kayo na ka-vibes. I-comment lang or text. O syempre sa mga ka-vibes sa itong bao-bao driver o sub-dra sa mga poblasyon na Monte Vista sa Team Walop Dra kang Boss Nilo Tagupa. May pagaminaw kanyo dra. O syempre sa mga kaubanan ni Boss Nilo. May pagpaniod to, may pag-tune in kanyo ka-vibes. O sa mga vibes sa iyo, ginugbiya. Kaya ito dalaw na pata. Kailangan pa kita i-play ng mga kanta. Siyempre, ka ng mga kanta inyo ng mga request ka vibes. Ako gyapon si Kuya Jason, inyong kauban. Hanto dalaw na o sudo ka oras ng programa. Siyempre, sa programa ang favorite ng request. So, dali lang mga pinawan sa inyong paboritong stasyon. Ang FM Radio 96.7, Davao di Oro. O ganyang request ni Ma'am Rowena Sireno Mangkias. The Reason by Hostavang. Hubas Tank. The Reason by Hubas Tank. Station Kapamilya Ka-Vibes.
1: FMR. Favorite Mong Request.

0: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
1: Makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Kantilan

0: Kantinan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag asa nga opisina sa bangko sa Kantinan Bank nga duol kanimo. Sa Ken Bank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Los Winda, Plisico, 80 years old. Ang ako ikasulti, bahin sa Magnum C. Ipiktibo, yun siya kaayo. Kapsul, piktibo sa natanam niya atong manapit ng atong mga tuhod, mga kuan, ang kalawasan niya. Mapasalamat ko sa Ginoo, pasalamat ko sa Diyos nga nakubihan niya po. Niya mapasalamat sa Pukan, Mami Lucky o Captain C.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
4: Calling all gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108 series of 2026.
5: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite music radio.
8: FM Radio.
9: FMR. Favorite mong request.

0: Oh, sige. Kapamilya ka-vibes, itong oras, alas 12:57 na. Managigitay oras mga ka-vibes.
1: Osi.
0: Sa tanang mga nakauban, kanatugikan sa pagsugod, hantod karon. Daghan o dagang salamat sa inyong oras, sa inyong pagpaminaw. O sa inyong walay hunong nga suporta ka-pamilya ka-vibes. Salamat sa inyong mga song requests, greetings, dedication ng patimbaya. O sa tanang mensahe nga nadawat na mo karon ay pagaminaw, dagang salamat. Mga ka-vibes, sinaot nga bisan sa mubo nga panahon, nahatagan na mo o kalipay, inspirasyon o maayong musika na nakapahupay sa inyong mga gibugaton o sa mga problema nga inyong gidaladala karong adlaw. Ayaw gyud kalimti ka-vibes, kapamilya sa matag-adlaw o sa kapanalangin ka na ka-vibes. Adunay mga hagit nga muabot, adunay usab nga bagong oportunidad nga maghatag kanimo og bagong paglaom. Padayon lang sa pag-ampo o siyempre sa pagpaningkamot. Sa mga ka-vibes na to, padayon karon nga nagtrabaho, siyempre padayon lang ka-vibes sa mga nagbiyahe karon ang ping kanunay. Always nga i-checkan yung mga ligid, always yun nga pagdala o raincoat ka-vibes kaya dili na tumatag na ang panahon. At least kung muulan man, adun na mo yung proteksyon sa ulan, masaman mo, padulong man mo pauli sa inyong katrabaho o pauli sa inyong balay. O sa mga nasa balay karon, enjoy sa pag-uminaw ka-vibes sa itong program o siyempre ikaw ba niyong pamilya. O kung adunay usa ka butang gusto na kong inyong madala gikan sa itong programa ka-vibes karong adlaw, kana mao ang pagwabiling positibo bisan unsa pa ang sitwasyon sa kinabuhi ninyo karon. Sa ngalan sa itong mga kaubanan din sa sasyon ka-vibes ka-pamilya, si Kuya Jason, ako si Kuya Jason Jessa Adorna, kang Kuya Tolitz, kang Buruy Pats, kang Dexter Visitacion, Elmer Dudes Romantico Tando. Ako si Jason, inyong amigo sa kahanginan nyo na kauban sulod sa 2 oras nga programa. Nagpasalamat ang nagingon. Amping kanunay mga kapamilya ka-vibes. God bless everyone. Upadayon sa pag-uminaw sa maayong musika. Magkita-kita tapos sa pag-usap sa sunod pang edisyon sa itong programa. Siyempre sa programa ang favorite mong request, na rin lang paminawan sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7, Davao di Oro, Kapamilya ka-vibes.
2: FMR, favorite mong request. This is 96.7 FM Radio Davao di Oro.
3: 1 o'clock.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio, favorite music radio.
3: FM Radio.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Hi, kalau may untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo, oy? Kainom mo na ba jud kog Magnum si Herbal Coffee?
6: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pag ikaw naabot, ikag palingki ba?
5: Palitan ako ni Magnum si Herbal Coffee.
6: Hala, Nay, wala ra ba? Nakalimot jud ko.
5: Kung ho! Balik dito sa parwasya. Iingan ta na ka nga magpalit og Magnum si Herbal Coffee. Imuha dyan ang gikalintan. Kabalo ka ang maura na ipaborito na kong kape. Ang Magnum si Herbal Coffee. Pagdali dito.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Magnum C.
8: Gretchen Quesada, nagpuyo sa Purokdos, Bisca, Maramag, Bukidnon. Kaning Magnum C, Proven Antistid yun. Kay magkahatag at kukusog sa imong lawas. Di yun ka magmahay, ani. Kay kada makainom ka sa kape, malagsik ang imong kalawasan. O labi na sa mga produkto nga mga herbal capsule. Makainom ka, maayog yun ang imuang balatian.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice o Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa Maramag Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy o San Andres Pharmacy.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
10: Lisa Maitom, taga Barangay Pangi, Tandag City. Gamit yung ko sa Magnum C tungod kay ako nagay na probe siya. Ang akong gipangbati sa kumpang akong lawas. Nagyod ko'y kaligon o naayog yun ang akong mga gibati. Daghan kay ko gibati sa kong lawas. Pero tungod sa Magnum C capsule, nalipay yun ko nga ang akong mga gipangbati karon. Na ako ang gid siya, naayog yun. Salamat kayo sa Magnum C.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil o Magnum C Organic Rub mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy o Butika Murillia.
11: Good morning, Mang.
12: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka, Pang. Dali pa, mga pinatangduha.
11: Kumunta ng...
12: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
11: Kumunta sa aroma ni, uy.
12: Ay, syempre.
11: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malamig yung kayo.
12: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
11: Magnum C Herbal Coffee?
12: Oo. Mauna ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagid-ani. Kay naanin siya'y malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
11: Kung maumang, ako sa benepisyo rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Nabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
12: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
13: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ay na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.

0: Magnum C Herbal Juice.
1: Dili na pasta juice.
2: Kani.
1: Herbal Juice. Lami.
0: Available sa mga supermarket o pharmacy sa inyong lugar.
3: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
4: Ha? Kabuhin mong kuoy.
3: Sus, dagaton day ka. Dara o pangkabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
4: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
3: Refreshing lagi.
4: Lami sa paminaw.
3: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
4: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
3: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
5: Adunay joint pain, labad ang ulo o sinusitis? Goodbye aray with Magnum C Organic Rub.
6: Magnum C Organic Rub.
5: Ipahid lang sa imong dughan, liog, likod o kung asa sakit nga parte sa imong lawas. Makatabang sa dali nga kahupayan o mas hayahay nga pagginhawa. Experience fast relief and natural comfort. Magnum C Organic Rub. 95 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending, nangasunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, bilita ng whitening kay save o bilita ng half dose kay nagbirth. Rason, nga nung daghang magkatalumtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
5: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar. Magnum C Caravan Day na pod.
8: Oh yeah.
5: Mubiyahe na sad ang team sa Magnum C karong Hunyo 27 para sa Magnum C Caravan Day.
8: Oh yeah.
5: At ani ang tibok team sa Magnum C karong Hunyo 27, Sabado, alas 8 sa buntag sa Isulan Barangay Kalawag 2 Gymnasium, Isulan Sultan Kudarat. Ug alas 2 sa hapon sa Sorala Municipal Gymnasium, Sorala South Cotabato. Apil na sa kalingawan o kasadya anang adlawa. Pwede mo salmot o moapil. Magnum C users man ka o dili pa. Para sa jackpot prize sa pera o Magnum C, na ay chance nga makadaog og 30,000 pesos cash. Ayaw kalimot, dalahon ang inyong mga empty sachets o blister packs sa bisan unsang Magnum C products o Mutya products.
8: Oh yeah!
5: Pwede sab ka makadaog o mga premyo sama sa Android cellphone, LED TV, home and kitchen essentials, portable Bluetooth speaker o daghan pang uban. Maong timani ang petsa sa inyong mga kalendaryo o appeal sa kasadya. Karong Hunyo 27, Sabado, alas 8 sa buntag sa Isulan Barangay Kalawag 2 Gymnasium, Isulan Sultan Kudarat. O alas 2 sa hapon sa Sorala Municipal Gymnasium, Sorala South Cotabato. Kita-kita ta sa Magnum C Caravan Day. Basta Magnum C, epektibo, barato.
9: Alam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
10: Sigurado ka?
9: Sex.
10: Ayaw sa. Didilip ako ang dam. Pasin mabuntis ko.
9: Marriage and career.
11: Sus na anas ang kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
10: Natural. Kay sige kang pambabae.
9: Love, sex, marriage and career by Captain Jake.
11: Yes, natawad na kito sa trabaho.
9: Love, sex, marriage and career.

0: Marriage on Career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ako si Visitasyon, Manigde, taga-dabong-dabong. Kining Magnus si akong igamit karon. Itibog yun siya kay ang akong sakit, dugay na kanang yalibyo yun siya, maayo yun siya. Duhara yun akong gamiton. Makaangay naman yun ko. Kanala akong sige, balik-balik kong gamit. Itibo, barato pa yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnus C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Macamiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanapo, ay kasulit ako sa Magnum C, sir. Doadlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Pagkadoog na ko sa iyong radyo nga, ay nana, kadaadlo ko nagagamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, kanang natin mga palati ang ginagmay. Masalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon niya siya, nabarapon na po.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa PassMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
5: Good morning, ma'am.
6: Uy! Good morning, pa! May kinimata na ka pang dali pa, mga pinatangduha.
5: Kumuta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Kumuta sa aroma ni, oy.
6: Ay, syempre.
5: Di, tilawan ko. Ah, lamias yung mong kape. Basta ikaw magtimpla mang malamig yung kayo.
6: Sus, pang, lami na siya, pang, kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo, mo na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni pang, kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani, kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sa benepisyo rekomenda sa kung mga kaubans trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, ma'am? O sige, ma'am, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lamikihigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lamian na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
0: Love, sex, marriage, and career.
1: Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
8: Sex, Marriage, and Career. Kawan si Captain Jake o si Mommy Lucky.
1: Another day, another brand new lessons in life, another opportunity for us to grow.
8: Yeah, what to learn.
1: To learn.
8: And to know something.
1: And to unlearn.
8: Another day, another learning, another unlearning, another...
1: Relearning.
8: Relearning. Aba. And from the learners.
1: Aba.
8: Ang tao magsatua kap kay learners.
1: Nga naman.
8: Kita man ang magmutuon, magmutuonay.
1: Ang magtuon, ayan.
8: O magtuon, tapos ang panahon mo ang mga lessons.
1: Ayun, o ang mga stories ang ginapadala sa to.
8: Ang mga stories mo ang mga lessons. Mm. Our topic for today and the lessons that we get from the topic that we are about to share sa to ang mga mga audience.
1: Ayan. So magandang araw na naman po sa ating lahat, mga kaming araw po ng Wednesday. Hello po sa lahat ng mga taga-Hingog, Butuan, mga taga-Kabetbaran, Surigao del Sur area, and Surigao City po, mga kaibigan, mga taga-Claver. Magandang araw, Surigao del Norte. Sa lahat po ng mga nakaantabay dyan, maraming salamat po sa laging pakikinig. At sa lahat po ng mga taga-Agusan del Sur area, maraming salamat po sa inyo, mga taga-Nor Cotabato, Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur. And sa lahat po ng mga taga-Sudan Cotarat and South Cotabato. And speaking of South Cotabato, mga kaibigan, wala nang paligoy-ligoy pa. Reminder po sa lahat, malapit na po mga kaibigan, ilang araw na lamang, ilang tulog na lamang, andyan na ang Magnum C team sa inyong lugar. Sabado po yan, mga kaibigan. Sabado na, Mami Lucky. Tama
8: Sabado
1: ba?
8: Na ang ito ang Magnum C Caravan Day dira sa May Isulan. Diha sa May Isulan. Sultan, kita na makita na itanas sa ito ang Magnum C Caravan Day. Karong Sabado na gid na siya. Ay, hindi mamalimtan sina kay sa alas 8 sa aga, makita ay ta sa Barangay Kalawag 2. And kag pagkahapon sina, makita ay ta sa Surala Municipal Gym para ayun sa tuang Magnum C Caravan Day. Ang ito ang mga Magnum C team, atong team, sa atong Magnum C Captain Jake. Gasigi sila og meeting karon kay mura grabe dyan ang ilang pagpangandang. Mura dyan na ay maabot ng artista. Mura si Marian River. Marian River og si Paolo Abinimo.
1: Paolo Abinimo.
8: Ah, diba? Abinimo si Paolo Avelino.
1: Anyway, sa lahat po naman, nakataga-isulan, kidakits po tayo ha, mga kaibigan. Araw po ng Sabado, andyan na po kami. At saka alas 8 po yan na umaga. At sa lahat po ng mga taga-Surala, alas 2 naman po na hapon, mga taga-South Cotabato. Sino ba pwedeng umaten? Lahat po ng mga taga-pakinig ng programa po natin. At sa lahat po rin, mga kaibigan, ng mga Magnum C users, dala lang ang mga basiyo, empty sachets ng Magnum C Herbal Coffee at dalahin lamang o dalahin lang ang mga empty blister packs na Magnum C Herbal Capsule. Dalahin po ang mga basiyo sa Magnum C Herbal Massage Gel, Mutia Kojic Papaya nga Sabon. Lahat po ng mga produkto, mga kaibigan, dalahin po ninyo. Mga empty, mga basiyo lang ang atong kinahanglan para maka-appeal sa mga paraffol o gawas niya na maka-appeal sa itong mga padua. Labi na yun ang adoang pera o
8: Magnum C. Kaya itong jackpot prize mabot na sa 30,000 pesos.
1: 30,000 po, mga kaibigan. Yan po ang ibibigay natin dyan sa Surala at saka sa Isulan. Hello po sa inyo.
8: Yeah.
1: Oh, live na naman po tayo sa Facebook, ha?
8: Live ang ato ang Facebook karon ang ayos ko. Kaya ana si Captain Jake, mangayos ka adlaw-adlaw. Nag-plancha ko sa kumbuho, Captain Jake. Aha. Ang gamit ako nga plancha, katong plancha sa uling. Uling na plancha. Pag simuto ni mo akong buhok, oy, nanimahong saging. Parang makapangita ka ginamos anit sa kumbuho. O niya, nang lipstick po ko karon. Ayos po
1: luspad
8: ko.
1: Lagi gihapon ka.
8: Abot lagi ani atong suga. Oy, kay marag luspad kayo. Siguro, ani, sunod, magpapaak na lang. Diyo ko glang pinig, ani, para mo pula-pula ko nga, Bill.
1: Aba. Anyway, sa lahat po naman nakanta by ha, live po tayo mapapanood sa Facebook. Pakita lang, Captain Jay, Mami Lucky, at pakiclick na lang po ang follow, mga kaibigan. Pakiclick ang follow at pashare na rin po ng ating FB Live.
8: Ayan.
1: Ayan na ngayon, 30 live viewers po, 30 katao na nunod.
8: Kung kinsa ay naka-live karon or naminaw sa tuwa karon, Captain Jake, na makapag-Facebook, i-message ang inyong mga pangalan o asa nga lugar mo nagatanaw or asa ang inyong lokasyon karon ko asa mo nahimutangan.
1: Ayun. Anyway, ano ba magandang lesson ngayon, Mami
8: Lucky? Magandang lesson ngayon. Kung mapansin niyo sa palibot nato karon, Captain Jake, daghang mga pagbag-o. Ingon pa sa akong nadunggan, Captain Jake, nga nindot kayo nga speaker, ingon siya nga, change is scary. Pero mas hadlok kung dilita mo adapt sa kabag-uhan.
1: Ayun.
8: Change is scary, but it is scarier if you don't adapt.
1: Oh, yun. Di ka musabay sa kabag-uhan.
8: Musabay sa kabag-uhan.
1: You know na, Mami Lucky, scary ang kanaguan, kabag-uhan. Labi na kung used to ka sa mga bagay-bagay. Ibig sabihin, naanad ka na ba sa mga butang? Sanay ka na, nakagawian mo na, naging ugali mo na. Pero, mas scarier daw, mga kaibigan. Mas nakakatakot. Na ba yung word nga scarier?
8: Nakatakot yung scarier.
1: Scarier.
8: Tama to, scarier.
1: Kung mas nakakatakot po, mga kaibigan, kanang dili ka magbag-o sa kabag-uhan. Ayan. Dili man ngayon ang pagbag-o ay makadaot. Kinamagot ay wrong perception about kabag-uhan. Ah, si Kuan, nagbag-o na. Si Kuan, kung ako ganahe, kinagbag-o na, nausab.
8: Nausab.
1: Pero ang tinood, ang pinaka-constant aning kalibutan na kabag-uhan, like a change. More yun ay constant aning kalibutan na kabag-uhan, pag-abanti sa unahan. O ang kabag-uhan, dili makadaot, labi na kung para sa ikamayo. Yan. Kaya mo ingon nga, nagbag-o na. Kung ingon kag nabag-o, kaya nadaot yung pamatasan, nabag-o siya. Yan, nakadaot sa iyong pagkatao, kana dili maayo ang kabag-uhan.
8: Yes.
1: Pero kung kabag-uhan para sa ikamayo, kana mo'y nindot. Dating tama, nahimong kugihan.
8: Kana, gwapo. Tapos,
1: dating immature, naging mature.
8: Kung dating tapulan, karong isa mo ito katapulan, awal na dyan kabag-uhan. So, ang importante ganun na, Captain Jake, ang change is constant. O ang nindot na change, Captain Jake, is katong good change.
1: Ayun, para sa kalambo. Ayun. And ang kanindot po, musabay ka yun sa anod sa panahon. Ngayon man, ang daghang kayong kausaban if nakabantay mo ang AI karon.
8: I mean, Artificial intelligence.
1: I don't know kung familiar na ba mo, Ana, pero ang AI karon grabe, massive kayo. Karon sa panahon na to, teenagers, sa panahon na to, karon teenagers, mga kaibigan, pila na ka mga teenagers ang nahimong milyonar tungod aning internet, tungod aning AI.
8: Mm-hmm.
1: Ayan, pero sa atuang panahon, sa unang karaang panahon, it takes 50 years bago ka mag-build of wealth o ka na ginatawag na to ka ng mga nahimong mga adunahan. It took them 50 30, 40, 50 years, Mami Lucky. Pero karon sa panahon na to, with the help of AI, with the help of
8: technology,
1: technology, internet, teenagers po, mga kaibigan, multi-millionaire na. So, inanak ka...
8: Paspas.
1: Paspas ang kabag-uhan. Inanak ka kapaspas. O inanak po ka ulahi kung di ka mo sakay.
8: Mm-hmm.
1: So, importante yun na makasabay ka, maniid ka, unsa may naani, unsa may naana. Ayan. Take advantage of the technology nga naakaroon kay anybody. Bisan wa kay kaalam karon, wa ka kaeskwela karon, out of school youth ka, pero pwede kang mudato gamit ang AI o gamit ang internet. Inana ang panahon karon. So mo na ingon ni Mami Lucky na ang kabaguhan dili kadaot. Kundi li ang kabaguhan, labi nag para sa ikalambo, para sa ikamayo, ato ra kanang tun-an.
8: Yes, yeah. lahat naman actually na pag-ano natin. Pwede nating pag-aralan.
1: Pwede pag-aralan.
8: Oh, well, I think tanan man siguro Captain Jake na yung mga cellphone, may alam yung mga gadgets karon na mga free.
1: Oh.
8: Na yung mga, sa kada area na yung mga piso wifi, Captain Jake. Karon ingon ka nga tanawa mi sa Facebook, tanawa ron mo na gani ato viewers.
1: We have 30
8: piso wifi na.
1: 36 live viewers mga kaibigan.
8: Yeah, ang 5 be karon Captain Jake piso wifi 4 hours na.
1: Di ko mo to okay, si nanay wa magoy cellphone. Si nanay lang ko na cellphone, si tatay na cellphone sigurado. Maibot si unik 500 ka tawo na nanaw.
8: Atong tanawan.
1: But we have only 36 live viewers mga kaibigan. Ambot ganig 100.
8: Abot na.
1: Sige, David. 36 live viewers, mga kaibigan.
8: 38 na mga... 42 na mga karon.
1: 42 na ba?
8: 58 na mga karon.
1: Di ko mo to. Di ko mo to.
8: Kaya ni Teodoro Fuentes. Oh, kahibaw ko ang tatay Teodoro Fuentes. Dali-dali niya siya gulog o piso dito sa piso wifi.
1: Baba.
8: Kahibaw. Dito pa ni mga yani.
1: Anyways, lahat po ng mga nanunood sa amin sa Facebook, pwede kayo mag-comment dyan para alam po namin kung taga saan kayo, anong lugar ninyo, ano ba ang kinaaliwan
8: ninyo.
1: Ayun,
8: or pinagkakabalahan. Ayun.
1: Anyway, ang programang Love, Sex, Marriage, and Career gihatod nga ito sa Magnum C, the most nutritious herbal food supplement and the most trusted by seniors. Pinagkakadiwalaan ng mga nanay tatay ang Magnum C Herbal Capsule. Labi na sa bughat, labi na sa kulang sa resistensya, kulang sa pahuway, kulang sa tulog. Magnum C Herbal Capsule. Maayo ganyan na.
8: Yes.
1: Niya ang kanindot pagdira na Mami Lucky o si Elgin Rosilio, mga taga Socorro, Bucas Grande Island.
8: Uy.
1: Maabot dito atong programa, gikan na sa Surigao,
8: hello,
1: City,
8: hello.
1: Mga kaibigan. Papakinggan tayo dyan. Salamat po sa inyo, ha?
8: Thank you. Kung naapod mo yung mga kailas, mga lolo, Captain Jake, mga lola nga, nagproblema, syempre ka ng taas ka ayog sugar, diabetes.
1: Sugar.
8: Ay, nako, naapod tayo. Magnum C, Dia Care.
1: Magnum C, Dia Care po, mga kaibigan. Ang kanindot sa Magnum C, kay affordable kayo ba? Dili siya mahal. Ang Magnum C Dia Care, 12 pesos lang. Nya ang Magnum C Herbal Capsule, 11 pesos lang. Nya ang kape, 175 pesos per box.
8: Ayun.
1: Affordable kayo. Gituyo na para maka-afford in town. Ang medyo, syempre, mawito na nang nangyawat na lang tayo ng food supplement. Kay, why jamu ba? Well, ganit tao sa'yo. Mahadok kita magpa-check up kay Way Kwarta.
8: Yes. Oh, tinuon.
1: Mga Magnum C Herbal Capsule po, mga kaibigan. 11 pesos lang ka na. And 12 pesos po ang Magnum C Dia Care para sa may mga problema sa taas ng sugar sa lawas. Dia Care. Magnum C Dia Care. Ayaw kalimot niya na tainay. Kaya available na ka na sa mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Kung haplas ang istoryahan, natay haplas nga nindot kayo ang Magnum C Herbal Massage Gel. Kana nga haplas, kung dunay pamaol, panuhot, ihaplas dayo na. Sulayin ninyo, bugnaw, manuptup ang kainit. Lami kayo na relaxing kayo. Magnum C Herbal Massage Gel. Kana mga basiyo ha, dalaha lang sa surala, dalaha sa isulan. Sa Duang Caravan Day, hinaot nga na'y makadaog og 30,000 pesos diha sa Sultan Kudarat og ingon man diha sa South Cotabato.
8: Yun, excited na kayo ang Tibo Kim sa Magnum C. Kay tungod bagong mga dagway na po na ito makita ang Captain Nick. First time na to sa Surala, mag-Caravan Day. Nya, second time na to sa Isulan.
1: Ayun, no. So excited na mingdanan pala ito sa itong programa. Ito po ang programang Love,
8: Sex, Marriage and Career.
0: Love, Sex, Marriage and Career.

0: sex, marriage, and career.
1: Good morning, ma'am.
2: Uy! Good morning, pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
1: Pumunta ng...
2: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
1: Pumunta sa aroma niyo, uy.
2: Ay, syempre.
1: Bay, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami nyo kayo.
2: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
1: Magnum C Herbal Coffee?
2: Oo, mo na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid-ani kay nanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
1: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kung mga kaubans trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
2: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
3: Ang Magnum C Herbal Coffee o Magnum C Barley mapalit sa Roy Plaza sa Valencia o Centro Mall sa Maramag Bukidnon.
0: Love, sex, marriage, and career.
1: Nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career. Comment si Captain Jay Cook, si Mommy Lucky.
1: Hello po sa inyo lahat. Dami po nag-comment dito. We have 33 live viewers. Wa man mo 100, Mommy Lucky. Imbis nga, mahatag.
2: Biba na ako, mo 100 ni mahatag. Ang tamig paparin niya sa inyo. Hag mga pa-prices.
1: Ato lang sa layan. Ang takong namina. Bagi ito mga inahan. Karang lugamahan. Bagi namina sa 36 live viewers lang po mga kaibigan na nanonood sa amin sa Facebook.
2: I think karon Captain Jake.
1: Natulog siguro ang tanan.
2: Or di ba ka kanang bitawong nag-atang ni sila Cap sa katong ano?
1: Ay, tama day. Kanina po inilibing na si
2: si Bebot, Rene Bebot.
1: Rene, Butter Bunny. Diyan sa Talakugo, no? Dagan, napiktado. I mean, namagyan yung mga nag-message ako ang Ramami Laki na yung nag-message ako ang hantod garon, hubag daw kayang mata. Tanan, napiktado na ini nga story, mga kaibigan. Stories kinabuhi sa usa ka batanon nga gikan sa usa ka simpleng panimalay, usa ka simpleng lungsod, ng ambisyon, nagkugi, naningkamot, dili lang para sa iyong kaugalingon, kundi para po usab sa iyong pamilya. Mo na ang tanan, nakarelate ang tanan, nasakitan sa dihang nasairan nga inani ang nahitabo sa mga bata. Kay mura magod ang iyang kamatayan, mura po kamatayan ayon sa uban ng mga damgo ba. Kang iha magurong untang kadaugan po sa mga simple, ordinaryong mga tao nga nang ambisyon po ba. Nga gikan man, ubisan man, gikan sa usa ka simpleng lungsod o gamay nga lungsod, pwede dahil makadula sa mainstream or sa kanang mga dagko ba, spotlight, Mommy Lucky, dun ay kahigayunan. Naputo lang na nga pang ambisyon. But anyway, hopefully makakuha ng pamilya, makarecover yun sa unahan, no? Ang ginoora mag-inasayon sa itong mga kinabuhi. Bisan palagi o ikaw na ang pinakakwartahan, ikaw na ang pinakadato, wala gipili yun ang kamatayon. Ang ginoor yun na sides tanan kung unsa maging rason nganong sa iyang edad, inanaman ang hitabo. But anyway, Mami Lucky, daghang kayong mga greetings diha.
2: Yan, salamat po sa lahat po naman nakaantabay sa atin sa mga oras na ito. Si Sir Mark Paman, hello Sir Mark.
1: Hi, Sir
2: salamat
1: Mark.
2: Sa iyong pagpaminaw. Si Anavika Lauria Baong, mga taga mabuhay, Carmen Davao del Norte, salamat po sa pagpaminaw. Mary Grace Hove, mga taga Isulan, Sultan Kodarat, salamat po sa iyong pagpaminaw. Rexel Roshana, mga taga Hingog City, thank you very much po sa inyong pagpaminaw.
1: Ayun, amina sa isang programa, mga taga Aliosa, North Cotabato, sa Capiñares Bakery, always po kapiminaw sa inyong programa. Gika na Janet Kabangisan, maraming salamat. Si Elgen Rosilio, 5 Darlene ng Kitautaw, Bukidnon. Gandaan law kapaminaw sa inyong programa. Salamat po, mga taga Kitautaw, Bukidnon.
2: Thank you. Salamat kay Weng Andico. Hello po sa inyo, mga taga Rascal Surigao del Sur. Si Maricris Budado, mga taga Tagum City. Hello sa mga taga Tagum City. Si Aileen Chen, mga taga Maramag, Bukidnon. Nagkaon og butong.
1: Boy, salamat.
2: Lami, oo, butong.
1: Tangan dayog royal, tangan dayog biskuit. Tawagon dayog lamaw.
2: Royal, oh, di man kay lami. Di ko ganaanog na Royal Cup. Gusto lang na ako kanang na ay gatas.
1: Amo di bo bitok ko nga anong nauso man nga ang butong butangan og Royal, yung butangag
2: etong biskuit.
1: Oh, biskuit.
2: Tapos ako pud na sa kanang cream Captain Jay.
1: Amo gano na nga lami ra magidon datong kuan, butangan lang siya gatas. Amo to ganong
2: mas ganahan ko
1: kasi nagpauso ang butangag Royal. Kay tambal dos pasmo.
2: Basta mga bulan yun.
1: Si Mila Estal, Nanay Emila Estal, maraming salamat po diha sa Carmen Surigao del Sur. Maraming salamat po sa mga taga Cherry Mar Drugstore. Nakaantaway po sa atin. Thank you.
2: Thank you rin po kay Nakay Shai Itulia. Maraming salamat po. Uy, salamat ha, star sender itong si ano, si Shai. Thank you very much sa pag-send ng star. Watching from the largest banana plantation in the Philippines. Tag na aasa man.
1: Asa na bida?
2: Wala siya giingon. Tag na ang ganito na
1: to. The Picol.
2: The Picol?
1: Santo Tomas.
2: Santo Tomas.
1: Oh, I don't know ha.
2: Largest banana plantation in the Philippines.
1: Kaya kumanto ko din sa Santo Tomas, pero di man naghana din ang sagingan.
2: Dari sa itong lugar po, sa likod sa mong balay, nagang kayog saging.
1: Sagingan.
2: Kasagingan dahil, di ba? Si Sibit, si 78, piyaw po ngayon. Si Bambi pala, Panizales from Isulan, maraming salamat po sa inyong pag-antabay. Si Rachel Gonzalez, ang matagam lang. Thank you very much po sa inyong pagpangyay.
1: Si Florilyn Takasan, maraming salamat. Then si Wads Cody, Lidesma and Alizar Family, Linlin ng Isulan, nakaantabay sa programa natin. And si mga taga Motor Zone, Isulan, Isulan Branch, Captain Jay, Mami Lang, shoutout po sa inyo. Kapamati kami sa inyo, mga taga Motor Zone, Isulan.
2: Hello, good sa inyo. Tani, magkitaan ay ito sa Sabad doon. Ay, hindi ka mo makalimot, ha? Nga magkita ay ito, alas 8 ng kaagahon sa Kalawag 2, ha? Dalahan mga motor nyo.
1: Ayun.
2: Kaya muna ipang giveaway na ito.
1: Sa mga si Julius V. Moral ng Honey FM. Boss, Julius, maing pagpaminaw ni mo dyan. Salamat sa inyong pagpaminaw sa Kabadbaran. In Norby Belen, nakantabay sa programan. We have 45 live viewers na, Mami Lucky.
2: Uy!
1: 45 live viewers.
2: Naghan na. Si Wads Cody, mga tasilini ng Isulan. Maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Ladesma and Alizar Family, salamat po. Si Nanay-Nanay Dorado, ang iyang kambal nga si Cassie and si Yassi.
1: Si Mira Villalba, maraming salamat po ng Banga Wao Lanao del Sur. Nakantabay po sa ating programa. We have 45 live viewers. Pelikulang, Mami Lucky.
2: 47
1: na. The 53 na lang.
2: Thank you. Nolski Escargez, ang mga taga Elmer Barbershop na always naminaw sa tuwa karon sa Radyo Daw Captain Jake. Sa mga taga Rojas Street, mga Agoy Bislig City, marami salamat, salamat po sa pagpaminaw. Nagpaminaw sila karon Captain Jake si Tudora Fuentes habang nagkapikapi daw Magnum C.
1: Ayun. Uy, si R.H. Mi Amor, naminaw sa...
2: Hi, Ma'am Hazel! Hello!
1: Nakandamay po sa programa natin ngayon si Jury May Leonida. Ayan, si Andros Mendoza, marami salamat po sa inyong pagpaminaw. Napa ba?
2: Si Apple Molina, shout out dos planga niya kay malipatan mo imong balon nga kanon. Halin na sa imong pinalangga, gid.
1: Cesar Maravilla, maraming salamat po, shout out po sa mga taga-Lingig. Surigao din sur, galanog-lanog inyong programa diri. God bless po sa inyo. Cesar Maravilla, mabuhay ka. Thank you guys.
2: Thank you kay Kimberly Young. Ayan, maraming salamat po sa pagpamina. Namina po si nanay, si Mommy Pearl din ha. Karon, namina sa toa sa Davao de Oro.
1: Mommy Pearl.
2: Mommy Pearl.
1: We have 51 live viewers, Mommy Lucky.
2: 54, 53.
1: Oh, mabuhay. Gamay na lang kulang.
2: Ay, shout out daw sa mga taga Midsayap. Maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Di na sila Archie, nga kusog daw kaayo. Archie Aquino, nga kusog daw kaayo nga to ang radyo din ha, sa ila. Ha. Salamat po sa pagpaminaw. Namina po sila Ja MV. Ayan, mga taga Maramag Bukinon, mga taga Bukinon, hello po sa inyo. Maraming salamat po sa pagpaminaw. Namina po sila Lydia Tamayo Morala, mga taga Kidapawan City. Thank you very much.
1: O sa inyo, masulti, kapitan, sa panghitabo sa Tacloban, itong bata nga na musil.
2: Actually, na ano message si Captain Jake Anna.
1: Oh, nami vlog
2: Anna. Nami gi-shoot niya video about that.
1: Namang gina ko tanan sa mga. Anyway, kana nga balaod nga gibuhat ni Pangilinan. May mana siya kay pagprotekta maguna sa mga minor de edad pod, especially sa mga bata nga kulang pa sa kaalam, kulang yes. Sa instead nga prisuhon, may mayan tudluan. Mao man ang iyang purpose niya na mamilaki. May man ang katuyuan, pero over time ang balaod gatudlo sa tuwa nga dili na pwedeng magpabili na siya, kinahanglan na og rekonsiderasyon, Mami Lucky. Tungod kay sa halip mapamaayo ang mga bata, na himo na karong pamaagi sa mga bata, mubuhat og dili maayo, pagpangawat, manghilabot, mga parianin na namusil atong sa Tacloban, no? I don't know if nakabalita ba mo ani kaning panghitabo. The other day lang, gahapon man, the other day. Gahapon?
2: The other day, Cap.
1: The other day. The other day
2: Monday.
1: Tulo ata ka mga bata, tulo ka bata namatay tungod lang sa pagpamusil sa mga bata minor de edad, 14, 15 years old lang. Pero it's about time, mami laki nga, sa kuha lang ha, mamani akong stand, it's about time siguro nga tanawon o susihon o maayon ang balaod, because over time, ang panahon kasulti nga dili is applicable. Kaysa halip mapamayo mga bata, nahimo na noong basihan karon ang kagawasan nila, tugod ani nga klase nga balaod, bubuhat o daotan. Ngayon naman, dili man dahil sila prisuhon, wala na kahanlok ba?
2: Mm-hmm.
1: So, dili na napamaayo kung dili napadaot na noon. So, muna ako ang stana na mamilapit.
2: Yes, o syempre, naapoy ko, ang pura ni Captain Jake ang mga ginikanan. Mas maayo po siguro nga matudluan na ito ang mga bata about aning mga balaod po. Bakit maging careful po?
1: Doon ay consequence dapat, mga kaibigan. Doon ang mag-uwi sala nga dili tinuyuan, bunga lang sa maturity, mm-hmm. pero doon ay sayop susama sa periyuan ng pagbuhat sa sayop, mga planado, intentional, ay na, kana, pagpamusil. So, man na, de, bunga ba buna sa maturity, mami laki? Bunga ba na sa walay buot nga bata? Diloy, that's intentional. Walay kahadlok. Tungod, muna siya na take advantage ng balaod. But anyway, si Donna de la Cruz, maraming salamat. Si Lang Lang Bulani, maraming salamat. Ng Sultan Mihai, thank you, Cherry May. At tapos, maraming salamat si Ronel Dolor, nakatabay sa programa natin. Ito na po ang kwento, mami laki. Pakinggan po natin. Saan? Wala na kayo basahin? Ito na po ang kwento ngayong araw, mga kaibigan, sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career.

Captain Jay. Unang-una po sa lahat, Kapitan, ay binabati ko po kayo ng isang magandang araw kay Mommy Lucky at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig. Gusto ko rin pong ibahagi sa inyo ang aking kwento. Ito po ay tungkol sa buhay pag-ibig. Isang malaking pagkakamali, Kapitan, ang bitawan ang isang babaeng nagmamahal ng lubusan. Ang isang babae na totoong nagmamahal. Sa kung paanong paraan, Kapitan, na pabayaan at naiwan at naabuso ko ang babaeng ito, yan ang isasaysay ko sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Robert. Nung makilala at naging girlfriend ko, Kapitan, si Kay, ay talagang na-spoiled ako. Sobra siyang magmahal, sobrang atensyon ay binibigay niya sa akin. Lahat na lamang siguro ng mga pamamaraan para lamang mapasaya ako, Kapitan, ay ginagawa ni Kay. Ramdam ko ang kanyang pagmamahal.

gawin dahil siya nang gumagawa ng mga bagay. Kapag ka umaalis kami, Kapitan, laging siya ang taya. Kung saan man kami pupunta ay lagi siya ang nagbabayad. Lalong-lalo na sa mga panahong ayaw ko sana dahil minsan bilang isang estudyante wala ka namang pera. O hindi sa lahat ng pagkakataon ay may pera ka. Sa tuwing ako'y nagsasabi sa kanya na minsan kailangan kong magtipid, siya naman itong laging nagyayaya. Umalis, gusto kita makasama. Na sa tuwing hindi ako papayag, Kapitan, ay dumarating sa puntong

Parang naging sunod-sunuran na ako, kapitan, dahil dumarating kami sa puntong parang sunod-sunuran ako sa kanya, dahil kapag hindi ko nagawa ang kanyang mga gusto, ay para bang idinadaan niya kaagad sa pagtatampo. Sasama kaagad ang kanyang loob. Mas gustuhin ko pa sana yung mga panahon, kapitan, kung kailan bago pa lamang kami nagkakilala. Yung mga panahon na kinakailangan ko pa siyang suyuin, kinakailangan ko pa siyang dalawin sa kanila, yung tipong ako ang gumagawa ng paraan. Marahil ito ang bagay, kapitan, na hindi pa niya alam sa aking pagkatao. Mas gusto ko kasi yung ako ang nanunuyo. Mas gusto ko kasi ako yung gumagawa ng paraan. Kaya lamang nag-iba ang tiempo ng hangin noong mga panahong naging kami ng dalawa. Madalas siya nang gumagawa ng paraan. Dumarating din sa punto, kapitan, na kahit ang pagtulog sa sarili kong pamamahay o pagpunta sa amin, na minsan nagagalit na rin ang aking ina. Ganun lang siguro talaga ang kanyang pamamaraan sa pagpapakita ng kanyang pagmamahal. Inunawa at inintindi ko naman. Pinapaliwanag ko rin sa aking mga magulang na talagang malambing lamang si Kay. Mabait, sobrang maalalahanin. Kaya lamang, kapitan, ako yung tipong hindi nakaka-appreciate ng mga ganung bagay. Dahilan upang sa halip ay mapalapit ang loob ko sa kanya, dumaraan ang panahon o sa paglipas ng panahon, ako ang naghahanap ng pamamaraan para maibaling ang aking atensyon sa ibang mga bagay. Mahirap yung laging na lamang kaming nagsasama. Mahirap yung tipong laging kahit ang paglalaro ng basketball, kahit ang pakikipagkaibigan o pagsama ko sa aking mga kaibigan, na kahit ginagawa ko naman noon ay hindi ko na nagagawa dahil kami ng dalawa. Pakiramdam ko ay hindi na ako nakakahinga sa aming relasyon. Ito yung mga bagay, kapitan, na hindi ko gusto sa isang relasyon. Ang pamamaraan ko, kapitan, ay pag-iwas sa kanya. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Sa halip maging masaya ako, sa halip ay mainlove ako sa kanya, bakit hindi naging magandang aking pakiramdam? Sa tuwing magkasama kaming dalawa, wala nang spark. Hindi na ako kinikilig. Bakit ganito? Kaya umiiwas ako sa aming dalawa. Minsan dinadaan ko na lamang sa pagsisinungaling, gaya na lamang na may importante akong lakad, may gagawin pa, inutusan ako ng aking mga magulang. Mga pamamaraan ko, kapitan, para makaiwas lamang sa mga araw, sa mga panahon na gusto niya akong makasama. Sumasama ako sa mga kaibigan hanggang sa magkaroon ako ng ibang mga kakilala. Aminado naman ako, kapitan, na sa mga panahong yon na hindi pa talaga ako sigurado sa nararamdaman ko. Bagamat naging kaming dalawa, bagamat niligawan ko siya, hindi ako sigurado sa aking pakiramdam. Doon ko napagtanto na hindi pa pala ako seryoso sa isang relasyon. Naibaling ko ang aking atensyon sa pakikipagkaibigan sa ibang mga babae. Nagkaroon ako ng ibang kakilala at madalas kong kinakausap sa cellphone. Ewan ko ba, kapitan, bakit ko nagawa ang mga bagay na yon? Na madalas, kapag kakausap ko ang ibang babae, ang pinag-uusapan lamang namin ay patungkol sa aking relasyon.

rason. Para bang hinahanap-hanap ko yung taong pwede kong paghinang... Pwede kong labasan ang aking sama ng loob. Pwede kong labasan ang aking mga kwento. Ang madalas ko namang kinikwento ay bakit ganito ang nararamdaman ko. Gustuhin ko mang tapusin ang aming relasyon. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Naaawa ako sa kanya. Ayaw ko namang gumawa ng isang desisyon na makipaghiwalig sa kanya. Dahil alam ko namang mahal na mahal ako ni Kay. Dahil alam ko namang mahal na mahal ako ng girlfriend ko. Hindi ko na namamalayang kapitan na mas nagugustuhan ko na ang pakikipag-usap sa ibang babae kaysa kausapin ng aking girlfriend. Sa madalas na pagkakataon, ni kahit ang mag-reply sa kanyang mga mensahe, sa Facebook man, sa Messenger man o sa cellphone, ay hindi ko na nagagawang mag-reply sa kanya. Totally sinusubukan ko na talagang umiwas, tapusin kung ano man ang meron sa aming dalawa. Pakiramdam ko kasi ay napaka-possessive niyang babae. Feeling ko, pakiramdam ko noon, baka kung sakaling kaming dalawa, baka magtagal pa ang aming relasyon ay mas lalo lamang akong nakakaramdam o makakaramdam ng pagsakal. Sakal ang aking ginagamit na termino, kapitan, dahil yun talaga ang naramdaman ko noon. Nanligaw ako sa ibang babae. At aminado akong isang malaking pagkakamali ito. Nanligaw at may nangyari sa aming dalawa. Hindi pa man natapos ang aking relasyon at hindi pa man natapos ang aming ugnayan ni Kay, ay meron na akong ibang nililigawan. At sa kasamaang palad, kapitan, ay may nangyari sa aming dalawa. Ang hindi ko lamang inaasahan ay napakaikli at napakaliit lang pala ng mundo. Ang kasiyahang naramdaman ko noon sa maikling panahon lang pala. Sa hindi ko maintindihan at hindi ko maipaliwanag ng pagkakataon bakit nalaman ni Kay ang lahat. Isang gabi nang tinawagan niya ako. Sa kabilang linya ay narinig ko na kaagad ang pag-iyak niya. Ramdam ko na kaagad ang kaba. Ano ba ang ibig sabihin nito? Bakit siya umiiyak? Humahagulho lamang ito, kapitan, at laging binabanggit o binabanggit lamang niya ang aking pangalan. Ang tanong ko sa kanya, ano ba ang dahilan? Bakit ka umiiyak? Ano ba ang rason? Matagal bago siya nakasagot, hanggang sa sinabi niya sa aking, "Robert, bakit mo nagawa sa akin ito?" Nung marinig ko ang katanungang ito, kapitan, agad-agad ay nakaramdam ako ng panlalamig sa aking katawan. Kinakabahan, bumilis ang pinting ng aking puso, at alam ko na kaagad kung anong ibig niyang sabihin. Kaya lamang nagtatanong ako sa aking isipan, paano kaya niya nalaman ang lahat? Ano kaya ang nalaman niya? Paano niya nalaman? Yun kaagad ang pumasok sa aking isipan, kapitan. Dahil buong akala ko walang makakaalam ng ginagawa ko. Wala naman kaming mutual na mga kaibigan. Malayo. Ni kahit isang tao, kapitan, ay walang mag-uugnay sa kanilang dalawa. Kaya nagkaroon ako ng katanungan sa aking isipan kung paano niya nalaman ang lahat. Napaka-small world, kapitan. Napakaliit ng mundo. Doon ko lamang nalaman, kapitan, na walang lihim na hindi kayang maibubunyag sa tamang panahon. Dahil ang mga ginagawa ko ay nalaman lahat ni Kay. Habang umiiyak siya, ay sinasabi niya sa akin, kaya pala, hindi na kita halos mahagilap. Kaya pala, iniiwasan mo na ako. Kahit man lamang ang pagre-reply sa mga mensahe ko ay hindi mo na nagagawa. Kaya pala, ramdam ko na ang panlalamig mo sa akin.
Bakit mo nagawa sa akin ang mga bagay na ito? Bakit nakuha mong lukuhin ako? Sa likod ng mga ginagawa kong pagmamahal sa'yo, sa likod ng mga binibigay kong atensyon sa'yo, kulang pa ba ang ibinigay kong atensyon para sa'yo? Nalaman ko na lamang, Kapitan, na ang ka-boardmate mismo ng babaeng, ang bagong babaeng nililigawan ko at may nangyari sa aming dalawa, ay kakilala lang pala ni Kay. At naikwento sa kanya ang lahat-lahat. Doon ko napagtanto na napakaliit lang pala talaga ng mundo. Sa hindi inaasahang pagkakataong, Kapitan, ay naibunyag ang inilihim ko sa kanya. Ang mga ginagawa kong hindi maganda ay nalaman ito ni Kay. Sa kabilang banda ay nasabi ko rin sa aking sarili na sa wakas, eto na ang hinihintay kong pagkakataon. Sa wakas ay maputol na rin ang aming relasyon sa pamamagitan ng kanyang mga nalaman. Siguro naman ay siya na magdidesisyon na hiwalayan niya ako. Subalit, habang nag-uusap kaming dalawa, Kapitan, at habang umiiyak si Kay sa kabilang linya, bakit naantig ang aking puso? Bakit ako nasasaktan sa kanyang pag-iyak? Sinabi niya sa akin na kung sinabi mo lamang sana sa akin na hindi mo na ako mahal, kung sinabi mo lamang sana sa akin na hindi mo na gustong ipagpatuloy ang ating relasyon, hindi naman kita pipigilan. Ang totoo, mahal na mahal kita. Kaya kong ibigay ang lahat. Kaya kong tiisin ang lahat. Kahit man masaktan ako para sa ikaliligaya mo. Kung magiging maligaya ka sa ibang babae, kung magiging maligaya ka sa pakikipagrelasyon sa iba, kung hindi na ako ang nasa puso mo, wala namang problema sa akin. At least kahit papaano, sinabi mo man lang sana sa akin ang katotohanan. Habang sinasabi niya mga salitang ito, Kapitan, naantig ang aking puso. Nasaktan ako. May kirot, hapdi sa aking puso. Hindi ko ito inaasahan, Kapitan, dahil ang alam ko, hinihintay ko ang pagkakataong ito. Alam ko sa aking sarili na ito lamang hinihintay ko, ang pakikipaghiwalay niya sa akin para magawa ko na ang mga bagay na nais ko. Nang malaya ako, matagal kong pinangarap ang pagkakataong ito. Pero bakit sa pagkakataong ito, nakaramdam ako ng sakit? Na tila parang nagsisisi ako kung bakit ko nasaktan ang babaeng nagmahal sa akin ng buong buo. Hayaan mo, ito na ang huling pag-uusap nating dalawa. Hayaan mo, wala nang mangiistorbo sa'yo. At least kahit papaano, hindi ka na mahihirapan pa. Wala nang mangungulit sa'yo. Wala nang magme-message sa'yo ng umaga o maaga. Wala nang magtatanong kung saan ka. Wala nang magtatanong kung kumain ka na ba. Ito na ang huling pag-uusap nating dalawa. Pagkatapos niyang banggitin at sabihin ang mga bagay na iyong Kapitan, ay agad-agad pinutol na niya ang aming usapan. Doon ako nakaramdam ng gusto ko pa sana siyang kausapin. Doon ako nakaramdam, Kapitan, na gusto kong humingi ng patawad sa kanya. Bakit ko nga ba nagawa ang mga bagay na ito? Bakit ko ba nakuhang magpagtaksila ng isang babaeng dati-rati nililigawan ko naman? Bakit ko nakuhang pagtaksilan ang babaeng totoong nagmamahal sa akin? Agad-agad ay tinawagan ko siya. Gusto kong humingi ng tawad. Gusto kong magpaliwanag, Kapitan. Subalit pagtawag ko, hindi ko na siya makontak.
Doon pumasok sa aking isipan at puso, Kapitan, ang pagsisisi. Pinagsisihan ko kung bakit nasaktan ko ang babaeng tunay na nagmahal sa akin.

Sinubukan ko ring puntahan siya sa kanilang bahay. Sinubukan ko ring suyuin siya, kapitan. Subalit humaharap lamang sa akin o ang humaharap lamang sa akin ang kanyang ina. Nakikiusap ito na wag na raw disturbuhin pa kanyang anak. Nasaktan daw ng labis-labis ang kanyang anak. Sana raw ay respetuhin ko naman ang nararamdaman nila. Sana raw respetuhin ko rin daw ang nararamdaman nila bilang mga magulang.

Mapagbiro ang tadhana, Kapitan. Tinatanong ko aking sarili kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Dati-rati, pinapangarap ko ang makawala sa kanya. Dati-rati, pakiramdam ko na sasakal ako. Bakit ba? Sa mga panahong malaya na sana ako at pinutol na ni Kay ang aming ugnayan, saka naman ako nakaramdam ng sakit, ng hapdi. Hinahanap-hanap ko na kanyang atensyon, hinahanap-hanap ko na ang isang Kay na nagbibigay sa akin ng oras at panahon. Ilang beses kong niligawan siyang muli. Sinubukan ko na rin mag-move on, Kapitan. Pero hindi pala ako masaya sa ibang babae. Akala ko lang noon ay magiging masaya ako. Subalit hindi pala. Si Kay pala ang isinisigaw ng aking puso. Ilang beses na rin akong nagpadala ng mga bulaklak. Halos 5 buwan ang nakalipas, Kapitan, simula nang maghiwalay kaming dalawa. Buwan-buwan, every month sa rin naming dalawa, ay pinapadalahan ko siya ng bulaklak. Subalit wala pa rin akong nakuhang kahit na anumang mensahe mula sa kanya. Hindi ko rin alam kung tinatanggap ba niya mga bulaklak. Sa tuwing dadalaw o dumadalaw ako sa kanila, Kapitan, laging ang humaharap lamang sa akin ay ang kanyang ina. Huwag na raw disturbuhin ang kanilang anak. Maawa raw ako sa kanilang anak. Simula raw na maghiwalay kami, nakita raw nila kung gaano nasaktan ang aking girlfriend. Nakita raw nila bilang mga magulang kung paano nasaktan ang kanilang anak. Respeto ang kailangan nila. Doon ako nasaktan, Kapitan. Sinampal ako ng katotohanan, sinampal ako ng aking mga pagkakamali. Akala ko noon, magiging masaya ako. Napaka-selfish ko pala. Hindi ko man lamang tinignan, hindi ko man lamang kinonsidera kung anong maaring maramdaman ni Kay. Lalo pa noong mga panahong nalaman niya na may nagalaw akong ibang babae. Pinagsisihan ko na ang lahat, Kapitan. Ang hinihiling ko lamang ngayon ay sana mabigyan pa ako ng isang pagkakataon. Sana mayakap ko siyang muli. Sana makausap ko siya ng personal. Sana magharap kaming dalawa para masabi ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Para masabi ko sa kanyang miss na miss ko na siya. Para masabi ko sa kanyang pinagsisihan ko ng lahat. Kay, kung nakikinig ka man, sana mabigyan mo pa ako ng pagkakataon. Sana. Isang pagkakataon lang. Mahal na mahal kita at pinagsisihan ko ang lahat ng mga pagkakamali ko sa'yo. Hanggang dito na lamang po, Kapitan, at maraming salamat po.

0: Marriage and career. Love, sex, marriage and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Hermana, Antiga Pransa, agay na to ani. Ganaan ko magamit sa Magnum C kay kung akong kumari may nag-recommend sa ko ang pagamit ko na ko ani. Kining kamot nga wala, dili makaisa sa taas. Karun, buyag, bisan pagsaluyo, makaisa na. Kung nagpasalamat dito ni Magnum C, tanan nga, produkto sa Magnum C akong gigamit. Nakaayon yun ko. Aktibo, barato pag yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Nyapil, kada Borok City mainit san Asedro Bagnan. Sa una, kuhan mang good ni magluya man ako lawas. Tapos, nindot gud ang Magnum C kay nang di ko hangakon sa una, hangakon mang good ko. Karon ang amo ginamintin sa ako anak, Magnum C gud kapi ka ginang kapsula sa haplas. Nindot gud ang Magnum C kung inang sa uban nga kapsula. Kay mahal mang good siya sa uban nga kapsula sir. Kani, barato raman. Yan na, kay ma-afford man na mo kay isang pobre rin ka maka-afford mang good daan nga kapsula ka ginang tambal nga plus kagay ng kapi. Barato ramang kutse. Salamat sa Magnum C, kay Captain G nga wagay sa Ginoo nga siya ang kwan sa amua. Salamat sa kay Captain G sa Ginoo.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Misman Lakamura taga Tagum City. Nagainom ko og Magnum C Herbal Coffee na akong gibati lang namagultay kapuyon ko bagikan ko nagtrabaho na inom jud ko anang Magnum C Herbal Coffee kay kondisyon man akong lawas dili ko kapuyon wala lang laban ako ulo dako jud makatabang ang Magnum C Herbal Coffee. 50 mo po og barato.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
6: Good morning, ma'am.
7: Uy! Good morning, pa! May kinimata na kapang dali pa, mga pinatang duha.
6: Pumunta ng...
7: Dali din yung mga pitatilawin ng kape.
6: Pumunta sa aroma niyo, eh.
7: Ay, syempre.
6: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla mang malami nyo kayo.
7: Sus, pang, lami na siya, pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo, mo na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni pang. Kay naanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagitani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
6: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kung mga kaubas trabaho. Lati na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
8: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor.
9: Mga kuya at ate, ang supplement na ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gawing gamot. Pero kung kayo ay nag-iingat sa inyong kalusugan, may lahi kayo ng diabetes, ito pong Diacare ng Magnum C ay meron po siyang insulin plant, meron siyang serpentina, pine bar extra, at saka yung favorite kong makabuhay. Kung may diabetes ka naman, hindi yan nakakatakot. Ang nakakatakot po dyan ay complications sa mata, stroke, puso, ito pong kidney, paputulan ng paa, dialysis. Pero very important po, ma-prevent yung complications. Inumin ang inyong maintenance na gamot, mag-exercise araw-araw, tamang nutrisyon, bawasan ng carbohydrates and sugar, at pwede po kayo mag-take ng Magnum C Diacare. 1 capsule hanggang 3 capsules a day, depende sa inyong pangangailangan. So ulitin ko po, hindi ito gamot, pero nakakatulong.
8: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa paboritong usapang pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
3: Mga kaibigan, aming ipinakikilala sa inyo ang bagong kape na hindi lang masarap, kundi puno pa ng natural na benepisyo para sa ating katawan. Magnum C Barley. Ang kape na ito ay pinagsama ang barley na tumutulong sa magandang digestion at paglilinis ng katawan. Wheatgrass na sagana sa vitamins at minerals. Makabuhay na natural na suporta para sa immune system. At chia seeds na nagbibigay ng lakas at energy sa araw-araw na gawain. Kung ang hangarin mo ay malakas na resistensya, malinis na katawan at aktibong pang araw-araw, ang sagot, Magnum C Barley. Masarap na kape, natural na proteksyon para sa iyong katawan. Magnum C Barley. Available na sa lahat ng butika at parmasya sa inyong lugar. Magnum C Barley. Epektibo, barato.
10: Ikaw na pala.
11: Love.
12: Andam kong buhaton ang tanan para lang sa iyo, ha?
13: Sigurado ka?
14: Sex.
13: Piyosa, dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
12: Sus na anak sa kanya na. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
13: Natural. Kay sige kag pambabae.
12: Yes, tanawag na kayo sa trabaho.
15: Hisgutan nato ang Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
16: Ingatan mo siya.
15: Love, Sex, Marriage and Career.
16: Just look at you.

0: Marriage and career. Love. Sex. Marriage and career.
1: Ngayon pa rin po yung nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage and Career. Ikaw man si Captain Jake, kung si Mommy Lucky. Marag kaulan yun na po Captain Jake ba? Marag action na po siya o kangit-ngit ang gawas.
1: Gahapon, nagdagom, pero wama ni ulan.
2: Wana da yun.
1: But anyway, sa lahat po na manakanda may ha, huwag niyo kalimutan itong Caravan Day po sa Isulan, Sultan Kudarat. Ngayong araw po ng Sabado, magkita-kita tanin niyo sa personal. See you po this coming Saturday po mga taga-Isulan. O ikaw po ay mga taga-Takurong, pwede ka naman pong makisaya po sa amin sa Isulan ngayong araw po ng Sabado. And Surala, mga taga-Banga, taga-Santo Niño, mga taga ano pa bang mga munisipyo ang malapit po sa ano, malapit po sa Surala. And mga taga-Marbel, kita-kita tanin niyo sa Surala. Dihami sa Surala Gymnasium po mga kaibigan, araw po ng Sabado. Alas 2 po ng hapon. Kita kits po, dalaha ang mga basiyo ha, empty sachets, empty blister packs, daghang mga premyo po ang pamibigay natin dyan. Siyempre ang paglalaro natin ng pera. Oh,
2: Magnum C!
1: 30,000 pesos po mga kaibigan ang pwede mapanalunan.
2: Captain Jake, kanang, sa man nga itong mga dulaan ang adlawa, Captain Jake?
1: Secret, di ko masaba.
2: Tag na
1: ah. May mga paduwa, di hang malingaw ang mga senior, ano, maduwa ang mga... May mga duwa nga malingaw ang tanan. Okay, ang mga players kamo man, oh, malingaw gid mo kay inyo ha man eh. So mo na ang atoa ang guwan, mo na itong pagkabuhaton. But anyway, sa so, mga wapaka-attend og Caravan Day, ang Caravan Day po mga kaibigan ay talagang inilaan po yan ng Magnum C team, Magnum C Philippines mga kaibigan. Inilaan na araw para po magkaroon tayo ng gathering, magkita-kita taninyo, malingaw-lingaw taninyo sa simpleng mga paghatag og mga pa-premium, malingaw taninyo. Panagkita ka na or gathering na sa mga Magnum C users.
2: Yes, gathering sa toang community sa Magnum C, magkita-kita ang mga mga magmads din ha, nga parihaday sila nga Magnum C users. Tapos uman din ha, nga magparinting, nga magkitaay.
1: Users sa dekag Magnum C?
2: Magnum C user po dahil ka. Oh, yeah, mura po
1: rin siya. Magkita, nagkita dito mga silingan. Uy, nalagay ka rin, user po dahil ka. Oh.
2: Kung ano siya, Captain J, kana bitang murag reunion. Union sa mga Magnum C users.
1: Oh, ano, dito na magkitaay, basta basta guwana na sa okasyon diyan na nila may balang wi. Napon lagi ka diri, gani ka diri.
2: Dili lang ka na Captain Jake, napoy uban na nang gihimo na nilang family bonding.
1: Ayun.
2: Ang tibuok pamilya mo atan ana nga mga nga panahon para maglingaw-lingaw ka uban nila pamilya. Bisan gud sa pila lang ka oras, duha ka oras, tutulo ka oras lang ang malingaw mo, malimtan ang problema.
1: Ayun, and syempre mga kaibigan, pagkatapos po ng Sultan Kudarat and pagkatapos po ng Isulan ng Surala sa Cotabato, kasunod po ang mga taga Santa Josefa at mga taga Trento. Agusan del Sur. Trento and Santa Josefa. Andam-andam mo diha kay diha na ta magduwa puhon og ang tuang jackpot prize sa Santa Josefa ay 50,000 pesos.
2: Oy, atang-atang na asa nga lugar. Ayan, kamo ang sunod pero wa pa yung exact date. Basta importante, andam na dana mga empty sachets, blister packs ug mga mutya products po nato diha sa inyong mga lugar. Pangapi nagdaghan, ipuna ang tanan mga sachets.
1: Ayun, ilabay ang mga basiyo. Lagbi na kung taga Davao ka. Sa Davao, bago lang nato gi-held ang atuang Caravan Day. So kung taga Davao ka, Magnum C user ka, gapalit ka sa HB1, gapalit ka sa Rojan Pharmacy, o gapalit ka sa mga butika o suking butika ni mo, ayaw kalimot, itago ang Magnum C nga mga basiyo. Kaya sa panahon nga Caravan Day, maka-appeal ka sa mga paduwa. Ayaw lang ilabay kay para dili madungag sa basurahan, no?
2: Yes.
1: Oh. Anyway, greetings sa tamang milaki si Kathleen Bacalso na mina sa programa. Salamat po. Si Arlita Flores Paras. Naminaw diha sa Isulan Sultan Kudarat, Arlita Flores Paras. Maraming salamat po
2: sa inyo.
1: Thank
2: you po. Salamat din po kay Marian Abong, mga taga Santo Tomas Ukay, Ukay Kayo Shop. Maraming salamat po sa inyo pagpaminaw. Si Henry Rustificar, din sa Ipanabu City. Salamat po sa pagpaminaw. Sa kadugay, good na. Kung karat pa ko kita sa inyong dogway. Guwapa-guwapo, manday mo. Oy.
1: Gali man.
2: Ka-FM daw siya habang ga-work. Ika na kang Denise or Dennis Dadula Dada.
1: Salamat sa pag-uto-uto, ha?
2: Thank you. Mabito na kong giingon, Captain Jake, nga katong kung mga naminaw mo sa radyo, tistingi lang.
1: Ulog-ulogi lang.
2: Tistingi lang ninyo og tan-aw.
1: Naminaw sa programa si Lizelle, Kalizelle, si Neza.
2: Hello,
1: Ate
2: Lizelle.
1: Si Junex Trae, naminaw sa programa. Trae Family from Junex Banzon. Traya de Sasawata, Davao del Norte. Salamat po sa inyo.
2: Ayan. Si Miriam Parocha, salamat po sa pagpaminaw. Salamat sa inyo pagpaminaw po kina Ate Merlene Ordes. Salamat po sa pagpaminaw.
1: Ayun, balikan lang natin ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Ang kwento po, mga kaibigan, ay tungkol sa isang lalaking nasipyad sa sayang hinigugma, na in love sa usaka babae. Naguyab sa mamilaki, nanguyab sa at first. Nagkaroon silang relationship. Ayan. Then after, sobrang gugmas babae, mamilaki, niabot siya sa point ng murag, di naman niya ma-appreciate. Ayan, di ba? Di naman ako ma-appreciate ng gugmas ko ang partner, kay ang tanang attention, yatag naman niya skuwa. So niabot siya sa punto ng murag, na-bored siya silang relationship. Mariana ba, no? I don't know, ha? Because doon ay mga lalaki, nga sama gila niya itong share of the day, nga, dili kay ganahan o ganang too much attention, kay mas ganahan siya nga siya manguyab, siya ay kanang mang siya ay musuyo ba. And doon na po yung lalaki nga ganahan po na kanang labingon siya, na po yung mga lalaki nga kanang itong sentimento po nila, kasi sabi niya akong partner di manilambing, ha. So kini ni nanguyab siya glain mamilaki. Sama lang.
2: No.
1: Para makarelate sa busay mo ba?
2: Katawa lang ko ba? Tama, nanguyab siya glain.
1: Oo, oh, niya. Yeah. Nanguyab siya glain, human,
2: nainahitabo sa ila, ha?
1: Oo, oh, nainahitabo. So, dito, nahibalaan na karoon sa babae. Nagbulag na noon sila. And sa panagbulag, dito lang niya na-realize kung sa'y value sa babae. Karoon mo, ni Guwapo Istoryahan.
2: Apo yung mga nag-comment din ni Captain Jake, oh. Naingon na rin ka... Wala man itong komentar
1: na. Si TJ Puno na Minas Dorada sa Sandawa. God bless po sa inyo. God bless din, brother.
2: Ayan. Thank you rin po. Ayan. Ingon pa dali Captain Jake nga. Ingon si Junix Captain Jake. Ay, si Junix Banzon. Salamat po sa papaminaw. Sa akong edad, nga nung masakitan ko kung naingon ani nga kaagi sa gugma. Please don't mention my name. Oh. Yawa ko na. Don't mention my name, pero nag-comment ka dari, ha?
1: Pero ang tinood, mamilaki, wala mang gusto sa edad ng gugma.
2: Oh, love has no age.
1: Has no boundaries?
2: Has no age. Has ibig no sabihin, age. Wala edad ang paggugma.
1: Mapatama ba ng align?
2: Oh, love has no age. Kumbaga,
1: has no age limit?
2: Has no age ba? Wala edad ipili ang gugma.
1: Okay.
2: Kasi syempre, when you say love, it doesn't mean, it doesn't, ano lang,
1: Wala sa edad.
2: It doesn't mean kung may kagugma, nahigugma ko niya. It could be a bata, nahigugma sa iya.
1: Pero masakitan man ko, wala man po gamater ng edad.
2: Because nahigugma man ka.
1: Ayan.
2: You feel masakitan ka, kaya naka-tisting ka gigugma.
1: Yeah, ang pag-relate po sa story, mga kaibigan, dili po gabatay sa edad.
2: Yes. Ayan. Kasi nga, it's ano, kanang karanasan magunakap. It could be nga, naranasan ni niya sa iyang pagkabata nga. Nabalik ba karon? Nasakitan siya. Tama. Villaris, parang lyrics ng kanta yung nangyari sa letter sender. You only need the light when it's burning low.
1: You only need the light
2: when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Mamiss ni mo ang sun kung magsugod na ang snow. Only know you love her when you let her go.
1: When you let her go.
2: Lagi na sa huli ang pagsisisi. Yun ang sabi niya. O sabi pa dito ng taga-Isulan, Captain Jake, ang ganda ng kwento, sana after 3 years, mag-update si Robert sa kwento niya. Kasi hindi pa huli ang lahat. Sa kadugay do sa panahon, Captain Jake, ayan, na-mention ko na pala ito. Yun ang mga comment dito ngayon, eh. Tsaka maraming nagsabi dito na nakaka-relate sila. Sa anong paraan po kayo nakaka-relate? Saan po na part ng story?
1: Si Boss Joel Sumalo na Minas ng programa. Boss Joel, kumusta naman diya sa Bislig City? Si Henry Restificar. Maraming salamat po si Marian Abong. Anyway, mga taga Bislig City, at ang atangi lang ninyo mga sunod na mga announcement. Kung basin, udiha na po sa inyo. At ang atangi lang. Napamantay Kenan Kuan. Napamantay Santo Tomas. Napamantay Santa Josefa. Napatay Trento. So, ato sa nang humanong tanan, ha? Maluoy Ginoo, napatay kwarta na, ha?
2: Maluoy ang Ginoo, hinapauntang maihap pa ang ato ang buhok. Captain Jake?
1: Sige, Mami Lanky.
2: Ayan. Sa ako, Captain Jake, ako ang nakita ani nga kay na bitaw ang lesson or kanang unsa man ang akong learning ani nga story. Syempre in every story, dili lang man ang kanindot sa story ang ato ang tan-awon, kundi unsa ang mga makatuna nato ug makutlo nato nga mga lessons sa kaning mga story. For me, ang pinakalisod pag abot sa relationship is ang pag-maintain sa inyong relationship. Meaning, not every day nga ganahan ka sa imong partner, not every day you love your partner. Sometimes we stay because of Captain Jake that nga kailangan na to magstay sa usa ka relationship. Mm. And to me, Captain Jake, para sa ako, mutuo mangod ko anang kasabihan nga, what goes around, comes around. What goes around, comes around. Meaning, kung unsa man ang ato ang gibuhat, meaning, ay
1: nagkapit. Kung sa'yo magkita na mabuhi mo, anihon.
2: Kung sa'yo
1: magkita, mabuhat, mabuhi, balik sa'yo mo.
2: Siguro, the moment na nagpailob ang babae, ang pasensya man good, dili naman po applicable po niya sa kanang gugma-gugma, no? But in real life, nga kung giyon sa man ang paghatag sa imuha o kanabitang pasensya, taas nga pagsabot, nga pagkigugma, maabot gid sa panahon nga kanang mapulan ka, mapukaw ka, makita ni mo ang worth ni mo. And I think mauna yung turning point sa babae, Captain Jake, nga nung nibiya siya. I think kahibaw man ang babae. Ma-feel man as a babae, Captain Jake, nga murag na is something off sa atong relationship.
1: Okay, dati-rati. Ginapansin man ko ni mo. Dati-rati, makukumustahon.
2: And the fact, Captain Jake, nga ang lalaki ang manguyab sa babae, ibig sabihin, interested ang lalaki og nahigugmagin siya. But again, sa relasyon, in every relationship, the most challenging part is to sustain ang relasyon. Mauna yung pinaka-challenge.
1: Paano i-sustain ang inyong, ang init ng pagmamahalan?
2: Paano i-sustain ang relationship? Unang-una para sa kuwa, Captain Jake, ang pinaka-importante is ang open communication. Nagid mo yung communication, kumbaga, kung na-hurt man ka aning butanga, you have to be open sa imong partner nga na-hurt ko aning butanga, nalain ko ani. Yung man, na-part nga dito magkasinabot. Usa ba ang pwede na itong buhatod para magkasinabot?
1: Pero I think sa sitwasyon, ani nga ilang sitwasyon sa ilang relationship, pulay na buhat ang babae. It's just that ang pagkakamali lang siguro is that kung meron man pagkakamali, kung may consider man pagkakamali, that is if kung makonsidera man ang pagkakamali, kanang gugma lang sobra.
2: And I think po, nabuhat po niya sa lalaki because he is very confident enough, Captain Jake,
1: exactly,
2: to do that because nakita niya kung unsa ka nahigugma ang babae sa iya.
1: Narama na siya diha.
2: Kung magbuhat ko kabuang siguro sa kung kinabuhi, I think, di magyapon ko niya biyaan, kinara siya din ha. And mahibawa ni mo ang worth sa usa ka tawo, gid. Tama, gid na. Kasi nga, kung napasiguro sa unahan, sa first level, or sa pinakaunahan, ang pagsisisi, kung nakita na ni mo si may tabu sa unahan, eh for sure din na ni mo buhato.
1: Tama, exactly.
2: Pero syempre,
1: may nag-message din yun. My husband once cheated on me nung time na di pa kami kasal. Nakipag-iwalay agad ako sa kanya. Pero bumalik siya. Nag-sorry at binigyan ko siya ng huling chance. Kaluoy sa Diyos, 21 years namin kasal. Never na niyang giusab ang pag-cheat. And we are happy until now. Hindi rin po kami ganoon nag-aaway. Hindi rin po kami gaanong nag-aaway. We value and respect each other. Ayan. Nagkamali, nasipyat, gitaganag chance, naging okay sila. But it does, kung naging effective sa oban, it doesn't mean na effective sa tanan. No? So, napoy
2: mga... Ganaan ko siyang gingon, Captain Jake, we value. Ibig sabihin sa we value, kahibaw ka unsay... Unsa ang value ninyo sa usat usa. And kahibaw ka na, nga kung mawa man ni siya sa imuha, kahibalo ka nga mo na siya ang consequence. And I think ang babae, napuno na po siguro siya, Captain Jake. Kasi pag ang babae man good, magmahal, bigay na bigay. Hatag mo po na ang dapat natutimanan mga girls ha. Magtira kahit 1/4 para sa sarili.
1: 1/4, 25%?
2: Okay, 1/4 sa imo sarili. Kasi tama ko ba? Lagi mo yung mingon mo na babae, Captain Jake, nga gihatag man ako ang tanan-tanan sa iya.
1: Usa pa ba'y kulang?
2: Exactly, ang kulang, wala ka nagpabilin, wala ka gibilin para sa imong kaugalingon. Girls, pagmata, dapat kinahanglan kitang mga babae, magbilin gitag kahit 1/4 man lang.
1: Dili, pwedeng 1/2? 1/4 yun?
2: 1/4 lang kaya mo man. Mayingon man sila nga, ihatagin ako pag mahigugma, ihatag na kong tanan. So, kung inyo na siya. Pero at least man lang, you give or you can abitang magpabilin ka kahit 1/4 para sa imong kaugalingon.
1: Kinaman ko pinag-ihon namin laki nga, pag ako nahigugma, ihatag na kong tanan. So that, if ever go on, wala ko ipagsisihan. Ihatag mo na kong tanan.
2: Wala kang ipagsisihan. Oo, tama yan. Pero syempre, ang kanang sa mag-undergo ba ya kaana, Captain Jake, o kanang kanabitang sa tawag na healing process nimo. Kaya nga magtira ka ng kahit 1/4 para during healing process, paspas ang imong healing process, ma-process nimo nga dapat napamayday mas better para nimo.
1: So imong ginamin is that binligamay ang imong kaugalingon so that if ever dili ma if the relationship
2: will not work.
1: Yan, okay. Na kay igong kusog pa para mo bangon. Kailangan pa may nahibilin sa imo.
2: Kailangan pa may nahibilin sa imo. Mahirap.
1: Sa mga na yung ginamin, mami
2: natin. Mauna ako ang ginamin. Yeah. And siguro kani kay Robert Captain Jake, if you are sincere enough na to win back again yun ang babae, go for it! Malay na to, di ba?
1: Kung talagang totoo.
2: Kung talaga. And you have to be very honest to yourself also. Basin lang manggod ka ron, Captain Jake, nasa sa stage ba nga? Nasa sa stage ka ron, nagiminga oras siya atong mga nahitabo sa baba, ang ginabuhat sa, iyang, sa babae sa iya ha? Or conscience na siya ang naa sa imuha?
1: Yan, oo. Oh.
2: Konsensya.
1: You have to identify kung konsensya lang.
2: Or gugma na. Kasi
1: or gugma, oo. Oh, tama.
2: That's two different words. That's two different words. Lahi po na siya ang meaning.
1: Two different meaning.
2: Meaning. Lahi ang konsensya, lahi po ng gugma. Sa konsensya man gud, na konsensya ka kay naka-hurt kag tao na kay naka-empathy sa tao ba na nakaramdam ka nga nasakitan mo siya. Hindi po ka gusto nga masakitan pong ka. Or it's either nagmahay ka because nahibawa ni mo nga love gyud ni mo ang babae.
1: Yan. I mean,
2: identify first. Yun,
1: tama, tama yun. Kung na-identify ni mong love, mas maayo. Pero kung if not, na-consensya lang, ayaw. Kaya basin pag-abusonan, basin no, di na po ma-winni mo balik ang babae, muna pong palaumon, masakita na po.
2: Ayaw paglaom o babae.
1: Si Lorna, pagpalaom.
2: Ayaw pagpalaom o babae.
1: Si Lorna Ismana. Good afternoon, mamilahin Captain Jake. Watching from Takurong City. Marami sa na... Ma'am Ellen Guerrero, nakaantabay sa programa natin. Karoon na ni Kamatas, Ma'am Ellen ba? Natuog ni Gikan. Si Grace Galyaron, maraming salamat from Isunan, Sultan Kudanan.
2: Lagi nag-comment ng Noah. Ano si Noah Hashim? San, ano siya sa ko? Ano siya? Lalaki din ako, pero mabuti nga sa kanya.
1: Aba. Si Noah, yan. Salamat, Noah. Si Grace Galyaron ng Isulan. Daghan kayong mga taga-Isulan, ha? Salamat sa inyo. Si Nonoy Maestro Campo, maraming salamat po. Mga taga-Purok Tuburan, Barangay Santa Cruz, Coronado City. Thank you po. Si Grace Vargas, maraming salamat po ng Sorala. TJ Puno, maraming salamat. Si Asil Basadre, nakantabay sa programa natin. Salamat po sa inyo, ha? Napakarami. Ruana Makias. Sa angin po, I give a lot of chances. I gave a lot of chances. Puhon. Still, binuangan pa din ang akin ba na? Ah, kadali lang ha. Sa akin po, I give a lot of chances. Still, ginabinuangan gihapon ko sa akong bana. Pero now, di na. No chance. I cannot afford anymore na makipagbalikan. Pagtalikod. Pagtalikod, buang pa din. Di ka nakaro. Ako yung katang isa, gitagad chance. Siya, wala na siya makatagong chance.
2: Oh, kasi nga, paulit-ulit na siya.
1: Paulit-ulit na. Yan yung mga non-negotiable na.
2: Yes, Captain Jake, sa kinabuhi, everybody deserves a second chance. But if you miss that second chance, there is no chances anymore.
1: Ayan. Anyway, depende yan sa tao, no? Depende yan. Kasi may mga tao po na ang cheating is non-negotiable. Pag sinabing cheating, wala na ito istoryahan na. Humana na ang atuang istorya. May gibuhati mo na and dili na siya by chance. It's a choice, mga kaibigan. Ang cheating po, again, dili na siya by chance. Ha? Ulitin natin, ha? It's a choice. Doon na kay naatay balaod, naatay prinsipyong ginasundan, doon ay mga tudlong minaayo. Dili ta ignorante ang mga butanga. Ibig sabihin, dili na siya by chance, mami laki na sipyat lang. Simpiat mo ni mong hanggawa ka nga. Tinuyuan man na mamilaki. It's intentional. Walay nakabuhat anang abutanga. Murag natuog lang ka, murag kagilamat. Man, pagmata ni mo, hula, ngayon nabuhat na ko ni. So, matod pa sa oban, nabuntis or nakabuntis, nakabuhat, hindi maayo, naka-aksidente or naka-aksidente lang. Si aksidente, si mong mata. Si aksidente mong but pasabot. Unsa yung but pasabot sa aksidente, mami laki?
2: Ambot lang. Aksidente lang. Siguro, nalusta rin ang panty o brief. Ano na siguro?
1: kaya na bang, ng lingkod mo niya, human, aksidente lang ha. Nikulob na lang ka niya ang babae ni Hayang.
2: Ay, imposible. That's very impossible. Sa maghubo pa lang ni mo kapiling sanina, nanabiya kay action buhaton o niya effort?
1: Of course. Yan, ibig sabihin po mga kapit, intentional. Dili sa by chance. Gituyo. So, natin yung mga, kuan ba? Natin mga, doon natin yung mga moral values, mga kaibigan, mga nakatunan, mga butang na dili dapat ayaw. And cheating is one of those kanang kuan, mga butang na negotiable. pag sinabing cheating, na negosyable, na wala tayo dagang istoryahan na na mamila. Kimot. Pero depende na sa ubang nga tao. Ha? Kaya na may ubang tao nga na negosyable na. Pag sinabing ka na nga butang, mapasailod na ka sa lahi nga butang. Pwede ta kang pailuban, pero sa kanang abutang dili na non-negotiable na para sa kuha. But it depends na gihapon sa tao mamilaki. Depende sa prinsipyo, depende sa pagtuo, depende sa iyang paghigugma. Kay dunay mga tao nga mohatag mag-chance. And gaya sa to ang isa sa mga nag-comment dire, ang iyang husband daw 21 years na silang kasal. Sa una nga pa sila na minyo, nakabuhat og dili maayong husband, pero gitagaan niya chance na himo silang successful nga magtiayon karon. Good for you. Congratulations.
2: Congratulations.
1: But it doesn't mean nga nahimo successful para sa iya, it doesn't mean applicable sa tanan, because doon na po yung saka nag-share na rin mamilaki nga ingon siya nga kapila na gitagaan niya chance, but still buang pa rin pagtalikod. Buang pa rin daw.
2: Sayang po sa chance. Okay, hindi may kita nang ginatagaan ng chance.
1: Tinod. Anyway, ang ato ang point ani sa asa ta mo agi ani Mami Lucky.
2: Dili tiguro ta sa may wala kap.
1: Kadali lang asa ta mo agi ani, kadali lang ang situation mga kaibigan. Gusto siya mahatag og mahatag siya og kanang
2: tagaan.
1: Gusto siya tagaan og chance usab. Nagsisisi siya. Ayun, nagsisisi siya. Nagkamali.
2: May
1: pag-amin sa pagkakamali.
2: Accountable.
1: And I just hope nga tama itong iyon ni Mami Lucky kanina na kana bunga sa gugma. Dili bunga sa
2: conscience.
1: Konsensya lang or basin nasakitan ka because nasakitan ni mo ang tao nga nahimong matarong sa imo ha. And asa ba nagika ng wala ni mo ma-appreciate nga. I mean, I don't know ha. Asa man nagika ng hugot ganun di nimo ma-appreciate kay murag nasakal ka. Sa kwento nimo wala man ko napansin nga sakal ka. Kasi ang sakal Mami Lucky for me ha, kung imo siyang butangan og kana bitong i-picture out nimo sa imong huna-huna ba. Ang tao nga dunay istorya nga nasasakal na ako sa relationship kana man ang nakay partner nga murag wa na kay kaugalingong desisyon.
2: Okay na.
1: Kana bang partner bang sobra ka possessive, sobra ba ka... Sa pagkanilang term, anak?
2: Nay, different term, anak, ito niya sa sakal. It could be possessive, ibig sabihin, gusto niya, tanang lakas...
1: Tanang oras ta sa imo, ha?
2: Yan. Gusto niya, possessive, imuha lang siya.
1: Yan, masuko ka. Lima, mulakaw ko, kauban akong barkada, masuko siya. That is too much. Pero, I don't believe nga, inaana ang babae, I don't believe, ha, kay, ang possessive, ha, kaibigan, o karang sobra sakal, pag nakahibalo sa sitwasyon, basahan niya.
2: Oh, tama.
1: Basahan niya, basahan niya siya ng panghitabo.
2: Mm-hmm.
1: The moment nga nahibalaan niya, wabiyak ka niya giaway.
2: Correct.
1: Diba? I mean, difference sa gusto ni mong ipasabot sa mua. Ang imong gustong ipasabot sa imo sa imong dagan sa storya is that imong partner possessive kanang gusto kay niya iya, ang gusto niya iyang ang oras nimo ihatanan. Ana no, sumo na imong gusto, pero the moment nagkwento ka, nalaman ng partner mo kung possessive niya klase yung mabay, I don't know kung sa ibuhato na ni sa inyo ha. Di ka kapuspusa na ni? Di ka kasulungo na ni sa inyong panimalay? Di ka kaawayo na ni? Because mo na siya ang mga characters sa kwan, Mami Lucky. Mo na yung characters sa mga possessive na tao. Di na sila gusto nga ka nang maka-feel sa inana. Mo na ito ng possessive sila, kaya mahandok sila mawa ng butanga sa iya ha.
2: Mm-hmm.
1: Kaya possessive, yun na pa, di sila gusto nga, mahandok kaslain, even your... kanang even kanang gamay nga oras nimo din nila gusto nga ihatag nimo sa lain kay ako aragyog ka ana ba.
2: Now ang tawag nga obsessive
1: and possessive, tama yon, tama.
2: Oo, obsessive iba yan.
1: Pero kung inana gani ang character niya and kung inana iyang pagkatao, the moment nga nadakpang kaniya away nga dako to, pero imagine kung paano siya naging kalmado over the phone kung nagsulti lang unta ka nga wa na kay paghigugma sa kuha. Kung nagsulti lang unta ka nga nahigugma na kasalaing babae ug nainan lang ko nimo, makasabot ko. Kaya ta kang buian. Kung dito ka malipayon, okay ra sa ako. Two different personality na karon ang among nasabtan. Ang usa, inhong ka possessive. Ang usa, willing man ay sa mo give up, willing man ay sa mo let go. So dili ito maotong imong pagtuo. The reason why naka-feel ka karon og inana, because
2: you did not expect.
1: Na-realize di mo na, uy, valuable din nga tao. Mo din ang tinuod nga gahigugma sa kuha. And sama si mong words niya gigamit, o sa iyang words gigamit, tunay na nagmahal sa kanya. Oh,
2: tunay.
1: Diha ni mo masabtan nga, dako giday ni mong mali, Brad. Sipiat giday kayo ka. So, ibig sabihin, all along, mga kaibigan, dili dito aggressiveness, dili dito obsessiveness, dili dito possessiveness, kundi dili, pagmahal, purely pagmamahal. Kaya kung ang mga tao nga nakaramdaman na di nagiging na makibalik Mami Lucky.
2: Hmm.
1: Ano man, Salamat pa gani ng ubay. Salamat kinakalingkawas ko ato niya. Salamat kinakabuhi ko ato nga klase nga tao. Kay grabe gyud kay ito kasilusan. Grabe gyud kay ito ka kanang ka skandaloso, ana ba? Pero ikaw lahi ang imong reaction because maybe naging maayos niya nga girlfriend, naging maayos, naging buutan, naging loving girlfriend siya sa imuha, and dito rin mo na-realize katong panahon nga wala na siya. Ngayon, ingon nga ni sa kanta sa tingin niya, only, sa to?
2: Only the month of
1: sometimes mga kaibigan.
2: You miss the sun when it's starting to snow.
1: Ayun. So, mga na ang ginamina. Doon na yung mga butang sa itong kinabuhi nga. Di pa ni mo ma-appreciate. Samtang gigunitan pa ni mo. So, laigwa na sa imo. Diyan ni mo makita o sa value ng mga butang. Sama sa atop. Kanunay na ng atop. Di ni mo ma-appreciate. Pero kuha XY ng atop ninyo. Diyan ni mo makita.

0: True.
1: Salamat, mamilaki.
0: Welcome. Sorry.
1: Grabe, alsag. Grabe,
0: gilisahin ng kulin nila.
1: Salamat, mamilaki. At so, welcome. Oh, garaan dyan ay mamilaki.
0: Correct. Alam, dyan na.
1: So, inana, tama do na diyala ni mama realize kapag kawala na ako sa kabutang. And kana nga principle is applicable sa tanan, dili lang sa gugma. Doon ay mga butang usay gigunita nimo pero say di wala nimo gina take for granted lang because naa naman gud hagod. Pero sulay gwa na ng mga butang. Even your cellphone, sometimes ato na nang gilabay-labay ng cellphone kay dugay naman nimo gigunitan. Pero pagwa na ng cellphone na sa imo hand, doon nimo kita nga gwapo pa man ni cellphone.
0: Kabalo kakap na ni ko idugang ba. Ako alang last nga pagstorya lang. Naka-remember ko kagabi, nangutan ako sa ako ang amiga, anak ko sa Yaha nga. Pag gikapoy kasi imong trabaho, VA magod siya kap. Kaya gikapoy kasi imong trabaho, bungog imong trabaho. Ginausan ni mo pag ano nga magstay ka ana. Or sa relationship ka pa, unsa man imo ginabuhat nga magstay ka ana?
1: Yes, I see.
0: Kabalo ka unsa iyang suti Captain Jake?
1: Mm.
0: Pag na-feel daw niya Captain Jake nga kana bitawng unsa na siya kanang pag naka-feel siyang inconvenience ba? Kaya ang kakapoy do, inconvenience ba na para sa uban?
1: Yes, yes.
0: Kung naka-feel kang inconvenience, pangitao ni mo sa inconvenience or sa imuhang present ka nga ginabuhat, unsa ang convenient sa imuha?
1: Mm.
0: So, ibig sabihin, para sa iyaha, gisudlan na niya ang trabaho, inconvenient kay kapoy kulag tulog, pero ang convenient sa iyaha is makauban niya iyang anak, kanara siya sa iyang balay.
1: Mm.
0: So, makita, pangitao ni mo ang value sa usa ka butang pag wala o ni mo siya, diba, sa picture.
1: Sa mga akong uyab, sige man ipangita sa ako. Sa mga akong uyab, gusto niya mag-uban may pirmi. Pero the other side of that is that at least doon na kay uyab nga
0: nangita
1: sa imo, nag-care sa imo,
0: nag-concern sa imo. So pangitao ni mo itong mga convenient sa imo.
1: Ayan. So ayaw lang to tanawa itong murag ma-annoy ka or like ma-dili ka ganahan or dili ka used to, pero tanawa itong mga positibong butang nga nung inani, di ba? Swerte ka gani kung sa gilig ka kagwapo para pangitao babae. Di ba? Swerte ka na kung doon ay babae nga magpangga sa tuwa ba nga mangita sa imo, di ba?
0: Na gani ba makaingon may pakapresan na all. O, di ba? Wow. Totoo yung word na sana all.
1: And dihalan ni mo na makita kung sa kasakit. Dihalan ni mo na masabtan kung sa kasakit. Especially if doon na nay laing lalaki nga gagunit sa iyang abaga or gagako sa iya.
0: Ayay!
1: If doon na nay laing lalaki nga gapangga niya. Dihalan ni mo ma-realize
0: tama, ganitong ganta. If ever you're in my arms again.
1: This time, I love you much.
0: Thank you very much po sa inyong
1: si Grace Galiaron Bartolome, once nga ang usa ka lalaki cheater, di na yun na mausab. I don't believe so. I beg to disagree. Dili po. Kay, it's like saying bang ang tao wala na ikahigayon ng magbago pa. Kung nag-cheat ang usa ka lalaki, doesn't mean nga, it's a choice pa rin, mga kaibigan. And it doesn't apply. Dili na siya pwede gamiton sa usa ka general statement, mami laki, because once a cheater, always a cheater. I don't believe in that statement. Why? Because mura magitanggalan nimo ang tao ug sa kakahigayunan nga magbagong kinabuhi. At the end of the day, we all have choices in life. Nagkamali, pwedeng bumangon. Nagkamali, pwedeng baguhin. Ganun lang, mga kaibigan. Pero kung dunay tao nga nagkamali, giusab niya, ha, kana nga klase nga tao, it's a choice. Hanggaw na nga klase nga tao, hindi natututo sa pagkakamali. Di ba? I mean, nagkamali, walang pag-amit sa pagkakamali, ginawa ulit. Kaya na nagkakaroon ng mga babae ng term na once a cheater, always a cheater. Pero ako believer ko sa idea, mami laking, ang tao doon ay kahigayon ng magbago. Because ang pag-cheat o ang pagkapagawa ng pagkakamali, mga kaibigan, ay choice. It's a matter of choice, mga kaibigan. Kung choice ni mo magpakadautan yun, okay, mo hagin na. Pero dili na, it doesn't apply to everybody. It doesn't apply to everyone. Kaya ang pagkakamali so sa kalalaki, dili na pagkamali sa tanang lalaki. Kaya pa may mga buutan ng lalaki sama ni Noah, Hashim. Garaan Noah. Tagay kong kuhan ni Noah, habi, anong sa may maayong...
0: Tagay, pick abangas, Captain Jack. Thank you, Kap.
1: Thank you, Kap. Si Larry Banhaw, maraming salamat. Ayun.
0: Thank you po. Si Mami, namin akong mama. Hello, Mother.
1: Ngayon. Thank you po sa inyo, ha. Wala na may oras. Ang tod, ugma na pudpon. Magdungganay tanin ninyo. And hinaot nga, nalingaw mo sa itong story, hinaot, nakakatuon po sa story, karang adlawa. Ako na ko'y nakatunan. Ikaw na aking nakatunan?
0: Naghan, kung nakatunan.
1: Anyway, salamat po sa laging pakikinig sa programang Love, Sex, Marriage, and Career. Bukas muli mula alauna hanggang alas 3 ng hapon at mula alas 6 ng gabi hanggang alas 8 po ng gabi at sa ibang lugar mula alas 9 hanggang alas 11 po ng umaga. Okay, ato ang program live mapapinawan alauna hanggang alas 3. Pero may mga replay sa

0: gabi at saka sa umaga. Yun. Ako po si Captain Jake.
1: Huwag ako si Mommy Lucky.
0: Na mag-iiwan po sa inyo ng mali ay mali at ng tama ay tama. Gaya po ng kwento ngay araw, nagkamali, may pag-amin. At sa pag-amin, may pagkatuto, mga kaibigan. Ayan. Tama ba kung term, Mami Lucky?
1: Tama. Sa bawat pag-amin, pagkakamali, may natututunan.
0: Yun naman ang pinakamaganda dyan. Nagkamali. Aminado kang mali. Huwag mo na pangituranan. Ha? Inanimanggo, nagkamali ko kay tungod nila. Tungod sa...
1: Tungod na ni mo.
0: Tungod na ni mo. I mean,
1: masangil pa ka.
0: Kaya pagka ginamit mo yung mga terminong nagkamali ka dahil may mga rason pa, walang pag-amin dyan. Ang pag-amin ay ang pag-amin ay may sinseridad. Ang taong may pag-amin, may sinseridad. Ayun. At mula doon sa pag-amin, may pagtutuwid. Ayun. Sa pagtutuwid, mga kaibigan, dyan tayo natututo. Dyan tayo nag-grow as a
1: person.
0: Yeah, as a person, as a human being. Dyan na-develop yung ating karakter. Yan. Huwag nga lang pangatwiranan. Dyan tayo natututo, mga kaibigan. Magkamali. Pero ang bottom line pa rin, ha, may choice tayo. Hindi po yan by chance, mga kaibigan. We always have a choice, Mami Lucky.
1: Yes.
0: Natay choice. Pili ang maayo. Kaya sa pagpili sa maayo, bisag lisod na, pero maayo man imong gibuhat, maayo po ng resulta. Maraming salamat po, mga kaibigan, at magandang araw sa ating lahat.

0: seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
2: Ni anang yung kuya balay. Malipay ko niya kung asyawa karoon siya kung regalo niya. Happy anniversary! Ang karoon na doon ako'y giandam ng regalo nga makapaligon siya tong relasyon. Luwata kay ni oh.
3: Mao ba? Natay regalo sa ako ah. Unsa man na kape nga Magnum C?
2: Dili oy. Butay pagkaglaing na klase nga kape eh. Umuunig ipulit na ko ni mo. Tilawin eh.
3: Unsa? Hindi na Magnum C? Iuli na nga to. Ug asa na ninyo gipalit? Kabalo bitaw ka. Magnum C, radyo na kong kape. Di na dyan ko minom ug lain. Ug imo nang ipugos ako. Di na dyan ta magdulog.
0: Di na dyan mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Kaya nalin pa niya taga Santa Jose pa. Daw walang paggamit, daw magsakit akong mga tuhod, sakit akong mga kalawasan, pero karoon may Magnum C na maayo na. Kapi kada haplas, mauni amang gamit adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
0: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
0: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Gawin siya, Las Piñas. Thank you, Magnum C. Makaayo, bitsaka, kuha na sa kumbana nga senior. Ninong siya, mone amo ang produkto ginanyong sukat pagsugol sa Magnum C. Magnum C, capsule of coffee. Tanang produkto sa Magnum C, gigamit na mo panta kumbana. Fiksibo, barato ang Magnum C. Dagang salamat, Magnum C.
0: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
0: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Expedita rehas gamaon porok ono mga goy bisikete porak kuan kita katulog karon maayo man mo okay ra maayo pagbawas makatulog wa nay mga usay kana arthritis ba.
0: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
6: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
7: 3 o'clock.
8: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

Alas tres, di Sinoy Bisa kahaponon mga kabibes. Welcome sa tuwang programang FMR, Favorite Megs of Rock. Right only here in FM Radio 96.7 FM. Ngayong hapon sa tanang mga kabaranggayan kalungsuran, sakop din he sa probinsya sa Davao de Oro. O gusto mga kasikbit usab ng probinsya mga kabibes. Sa Davao del Norte, Agusan del Sur o del Norte. Tibo kalungsuran dinhi sa Davao de Oro mayong hapon kaninyong tanan. Welcome tani ning atuang programang FMR, Favorite Mix of Rock. Samtang oras ato mga kabibes, alas 3 di Sinoy Bisa kahaponon. Magpadayon tataman ta alas 5 nining atuang programang FMR, Favorite Mix of Rock. Kumani ning pipila ka mga pahin. Nom dom. That's the way you do it. You play the guitar.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Opneta del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati yun sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot yun ang Magnum C.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
8: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
10: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, makabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
15: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
17: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
16: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
17: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
16: Likayi ang dialysis. Protect ahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
4: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
18: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
19: Calling all gadget lovers!
20: Gadget lovers!
19: The MCOR Great Gadget Sale is finally here! From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle. a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
20: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
21: One station, all the hits.
22: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
23: This song is brought to you by
24: Governor Engineer Raul Mabanglo.
25: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
26: ACS.
25: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
26: ACS.
27: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: Alas 3:38 sa kahaponon mga kabibes. Mayong hapon, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw nini nga tuwang programa o kining takna mga kabibes. Atod ganato ni kong this woman Maricar Zamora Mabanglo. Atod usab ganato ni Engineer Governor Raul Mabanglo. Atod ganato ni Mayor Manuel GR Zamora diha sa lungsod sa Mungkayo. Senior Board Member Col Herb Zamora Absay. SB member Yuel Zamora Absay. Katanang mga kasilinganan ako diha, mga kabibes, mga suking tig paminaw, mga solid followers and listeners. Mayong hapon kaninyong tanan sa tanang mga nagtanaw karon sa tuwang FB Live. Don't forget to share mga kabibes sa tanang mga nagtanaw diha sa online, no? Sa tuwang FB Live. O sa tanang mga minaw karon sa kahanginan. Ay mo kalimot sa pag-call or text sa atuang hotline number 0951-220-0478. Usbon ko mga kabibes sa atuang hotline number 0951-220-0478. Maying pagpaminaw diha no sa mga kabibes sa atuang mga kasilinganan sa kugangan nga naminaw karong Gregorio Uyo de la Piña o sa mga sawa Rachel de la Piña Patay o sa kong doka na Charles Genug Chisley Jana. May hapon sab diha kang Ate Joy Balbin o kang Kuya Anto no diha sa may atbang diri sa atuang istasyon no nga naminaw sila sa atuang programa karon sa Balbin family diha sa may barangay sa ganung barangay niyo dete. May hapon sab sa tanang mga ka-vibes na to diha, no? Diha sa may barangay Gabi, mga suki na itong tigpaminaw diha. Ang Kapitan Nonoy Lihano mayong hapon kap. Iban sa tanang mga barangay pangsyonaris. O siyempre, kang Pre Ricky Hidorio ato ang chairman diha. Batinaw diha ay mabay barangay Batinaw, no? Sa tanang Balbin diha sa may barangay Batinaw, mayong hapon kaninyong tanan. O sa tanang mga kasilinganan ako dre sa may barangay Ugao kang Kapitan Milagros Andanistal, mayong hapon ka. Aban sa tanang mga barangay pangisyonaris o mga kagawad na tuliha, kang kagawad Maroy Sherwin Turintira, mayong hapon. At syempre kang kagawad Boss Raymond Arangcon, mayong hapon. Kang kagawad Ate Aswan Pontevedra, mayong hapon usab. Kang kagawad Bus Dani Digal, kang kagawad Dennis Moso, kagawad Manoy Alex Manti, sa may Puro 5, barangay Ugao. May nga prosab, kang Bus Babinistal o kagawad Marjonistal. Bus Felix Pontevedra, mayong hapon na boss, diya sa may Puro 3, barangay Ugao. Samtang oras ito mga kabibes, alas 3:41 sa kahaponon. Magpadayon niya po ng ito ang programa humanining pipila ka mga pahinomdom.
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mo as parents but also food para sa mo
5: anak. I am
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Mariana Candari, taga-poblasyon, 78 years old. Sa una, nakuanggit na ako nga, pagpunaw ko sa Magnum C, kanang dili kayo ka po yun, makamagtas-magtas ra ko. Walay kapoy, ligay ko po yan. Salamat kayo sa Magnum C, naos nga magpadayon ang inyong successful ang ating kamot ng no, makatabang sa mga katawan, labi na sa mga senior citizen, tama na ako. Epektibo, barato.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal Touch Massage and Spa.
1: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugoan na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa kidney care.

0: of Rock.
1: Alas 3:56 sa kahaponon, mga ka-vibes. Sa tanang mga nagpabiling naminaw na ining atuang programa mayong hapon kaninyong tanan, mga kabaranggayan kalungsuran. Mayong hapon kaninyong tanan. Sa tanang mga ka-vibes na to diya sa may DDOPH Monte Vista, mayong hapon kang Kuya Loloy Isabilo Birana o sayahang mga kaubanan diyan, no? Mayong hapon kaninyong tanan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw ini nga to ang programa karong takna. Kaya hapon dia sa mga ka-vibes na to kang Joy Gokong, Alice Rubin Canoy, Glenn Domingo Iti, Trimundo Lodebert o Green Lotlot. Mayong hapon sa mga kaubanan ni Kuya Loloy Isabilo Birana diha sa may DDOPH Monte Vista. Mayong hapon sab diha sa may Yokoso Japan Surplus na Bunturan Branch. Jimar Dave, Mariana Lane, Mary Jane, Pipito o Jikjik, mayong hapon kaninyong tanan. Mayong hapon atirot, Trimulta niyog diha sa may Barangay Tamya, Compostela. Sa tanang niyog family o Rimulta family, mayong hapon kang atirot, Trimulta niyog o kang bibi, mayong hapon mayong pagpaminaw. Chairman Nuno Daragusa, mayong hapon chairman. Kang Amil Busamil Hadman di sa may Purok Dos Poblasyon Compostela, mayong hapon. Mayong hapon sab sa tanang mga ka-vibes na to di sa may Barangay Pangutusan. Kang Pring Dudong Rikrik Urbuda, mayong hapon di Pring Maminda Urbuda o sa tanang mga kasilinganan diha sa Rosales Family di sa may Barangay Pangutusan, mayong hapon mayong pagpaminaw. May nga pong sab kang Tatay Florencio Uyoy Urbuda diha sa may Purok 4 Barangay Ugaw, Tatay Erneng Ernesto Urbuda, kang Tatay Ninin Alejandro Urbuda diha sa may Purok 2, kang Nanay Bibi, kang Lalay Bus Felix, Ayan Miliinday Jojo, Chichay Ati Gina Bus Flor Delito, siyempre kang nung Jimmy Christopher Longlong Urbuda, mayong hapon ng mayong pagpaminaw. Ito ang Purok Chairman Usab diha sa may Purok 4 Barangay Ugaw, kang Ati Gina Rosales sa tanang Rosales Family, mayong hapon. O siyempre sa Maluloyon Family, kang Joseph Maluloyon o kati Marlene Sangay Budoy Monterdi diha sa may Purok 4, Ati Ima o kang Adrian, mayong hapon o mayong pagpaminaw. Mayong hapon sab kang Tatay Dick Aiko o kang Nanay Esther diha sa may Purok 5 Barangay Ugaw. Kang Nung Abilio nga to ang Purok Chairman diha sa may Purok 5, mayong hapon Barangay Ugaw. Mayong hapon sab kang Uncle Sangay Budoy diha sa may Apir Kabidyanan, no? Sa Inso Family. Karabinaw siya karon diha sa may Ganggangan, mayong hapon diha kol. Mayong hapon sab kang Tinining kang Jan B. Usni, siyahang kapika sa kinabuhi, kang Bus J. Lobitos, mayong hapon dia boss. Alas 3:59 mga vibes, magpadayon niya po ng ato ang programa dinhi sa 96.7 FM Nabunturan, Davao di Oro.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

Alas 4:34 sa kahaponon, mga kabibes, may pagpaminaw diha sa may barangay Fatima Compostela kang Silver Dos Pueblos mayong hapon de kol. Ug siyempre kang Jeffrey Dos Pueblos maayong hapon diha sa may barangay San Miguel Usab Compostela. Daghan kayong salamat sa pagpaminaw, no, sa Dos Pueblos family sa barangay San Miguel Compostela. May hapon sab sa tanang mga ka-vibes na to diha, mga kasilinganan, mga suking tigpaminaw ug mga kahigalaan suod natong mga kahigalaan diha sa may barangay Syukon. Mayong hapon Parts General Usul Villason. Tuy-tuy Underground Marvin Ladika Kukamas. Mayong hapon ug mayong pagpaminaw sab. Yang kapikas sa kinabuhi si Cha-Cha. Mayong hapon kang Uncle Albert Acido, kang Uncle Florencio Villason Jr., kang Robert Ayuk Acido. Mayong hapon ug mayong pagpaminaw sab. Kang Uncle Loreto Bambam Oliveros, Dundun Bibura. Mayong hapon da don sa tanang Bibura family sa may barangay Syukon, Noel and Bimbim Pagal Store, Marvin and Cha-Cha Sari-Sari Store. Mayong hapon. Mayong hapon sab kang Nanay Buging ug Tatay Rudy diha sa may barangay Syukon, mga suki natong tigpaminaw. Og siyempre kang barangay Captain Pancrasio Villason. Mayong hapon kap sa tanang mga barangay pensionaris ug sa tuwang mga kagawad, kagawad Villa Laburada, kagawad Dudong Patani, kagawad Dunog Dubadag, kagawad Gaspar Villason, kagawad Rinaldo Gatok, kagawad Binbinido Acido, kagawad Karim Bibura. Dagang kayong salamat sa pagpaminaw sa tanang mga ka-vibes na to diha sa may barangay Tagnuco, no, ang ato ang barangay Captain Michael Manalop Kagay. Ug sa tanang mga barangay pensionaris, mayong hapon ug mayong pagpaminaw sa Sanchez family diha sa may barangay Tagnukon, kang Brad Henry Sanchez. Mayong hapon ug mayong pagpaminaw, daghan kayong salamat. Og mayong hapon sab sa tanang mga ka-vibes sa to diha sa may barangay Magsaysay, kang Brad Janry Milendres. Barusab kang Alin ug silahang mga kabataan diha. Mayong hapon Parimiko Hilado Liguatikol diha sa may barangay Magsaysay. Mayong hapon ug mayong pagpaminaw. May hapon sab kang Larry Milindres, no, sa mga kaubanan ni Lunglong Urbuda diha sa Capitol. Daghan kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw. Samtang oras ato mga ka-vibes, alas 4:30 sa kahaponon, hatod kanato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo. Hatod sab kanato ni Governor Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel GR Zamora diha sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Cole Herb Zamora Apsay, ug SB Member Yuel Zamora Apsay. Padayon gyapon ta mga ka-vibes ato ang programang FMR Favorite Mix of Rock, right only here in FM Radio 96.7 FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
6: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kipamati sa akong mga tuhod. Starting na ako ani mga March. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos barato pag yun.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy. Looking for

0: bisita ang Royal Touch Massage and Spa located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 or bisita ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purok 7 Poblacion na Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
3: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
7: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Looking for the best deals in town? Visit LYR Marketing and Furniture Center, the Bunturan Branch, located at LYR.

alas 4:55 sa kahapunan mga kabay. Skining tak na hatod kanato ni Engineer Governor Raul Mabanglo. Hatod sa hab kanato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo. Sa tanang mga nagpabiling na minaw, karong tak na mayong hapon kaninyong tanan. Daghan kayong salamat sa tanang mga kabaybs na to nga nagtanaw na minaw nini nga to ang programa. O sa tanang mga nag-share.

sa tuwang FB Live. Daghan kayong salamat, mga kabibes. Sa tanang mga kabibes, nga naminaw karong taknaa dinhi sa tuwang programang FMR, Favorite Mix of Rock. Daghang salamat sa inyohang mapadayon nga pagsuporta, pagpaminaw nini nga tuwang programa. Tinaot mga kabibes, nga amang hinaot mga kabibes nga kining mga kanta nga inyong mga nadunggan karong adlaw, natahatag og kalingawan ug maayong pagbati kaninyong tanan sa tanang suki natong tigpaminaw. Padayon ta sa pag-rock music ug magkita-kita ta sunod nga higayon ug mang adlaw mga kabibes. Kaninyong tanan, daghan kayong salamat sa inyong makanunayong pagsuporta. O siyempre sa tanang mga kabibes na to, sa mga nagkadayang kabaranggayan kalungsuran nga nakapaminaw, nakabati nini nga to ang programa, daghan kayong salamat mga kabibes. Kang kabibes Raul Masinaring dia sa may barangay Kabinwangan, Yubataan, Davao di Oro, maying pagpaminaw. Daghang salamat mga kabibes sa ngalan ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Cole Herb Zamora Apsay, ug SB Member UL Zamora Apsay, sang alam sab sa tuang mga kaubanan dinhi sa FM Radio, sa tuang Station Manager Jason Urbuda, ug sa tuang mga kaubanan Tulit Rosales, ninong kong kumpare. Og Gisa Adorno, kininyong ubos ng higalas kangin ng mga kabibes. Daghan kayong salamat, amping takanunay, og dalaygon ng Diyos. Bye-bye!

0: pase sa quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan, ha? Sa susunod na minuto ay babasahin na po natin ang inyong mga katanungan sa kalusugan. Sa mga gusto pang humabot sa inyong mga katanungan, patuloy lamang po kayo sa pagpapabot po sa ating Makabuhay Hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Share ko lang po, dati po grabe po ang sakit ng tanggiliran ko at likod ko dahil sa kidney stones. Parang tinutusok lagi araw-araw. Pinayuhan po ako ng doktor na uminom po ng maraming tubig pero hindi pa rin po nawawala. Nang sinubukan ko po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, after 3 months, lumiit ang bato at gumaan ang pakiramdam ko. Hindi na rin po madalas ang pananakit. Marjorie from Digo City. Wow, that's a great experience, no? You know what? Ang kidney stones ay nabubuo kapag sobra ang mineral deposits gaya po ng calcium at uric acid. Alam niyo po mga kamakabuhay, kaya naging epektibo sa kanyang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee dahil sa mga key ingredients po nito from sambong at lagundi. Sa kapsula mismo na natural diuretic, tumutulong ito na ma-flush ang mga excess minerals, serpentina at oregano na may anti-inflammatory at antibacterial na para maiwasan ang infection habang lumalabas ito sa bato. Dinagdag pa niya ang EXL Makabuhay Black Coffee na may psyllium husk na tumutulong sa detoxification at bowel movement para mas mabilis na maalis ang waste products. Sa mga ganitong health cases, no, magsimula kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 Capsule 3 times a day bago po kumain, and of course EXL Makabuhay Black Coffee one sachet once a day. Just keep it up po, Miss Marjorie, ha? And of course, congratulations. Kung makikita po natin mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi lamang para sa isang kondisyon, kundi isang holistic na tumutulong sa puso, sa bato, sa prostate at baga dahil sa synergy ng herbal ingredients na scientifically proven para sa wellness. Mahalaga na hindi lang tayo na nakafocus sa pagpapagaling ng sakit, kundi sa pangangalaga ng ating kalusugan bago pa lumala ang kondisyon. Tandaan po natin, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi lamang para sa mga may sakit. Pang araw-araw din ito protection para sa mas malakas at malusog na pangangatawan. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig sa ating programa, at bago po tayo magtatapos, gusto ko po sanang mag-iwan po sa inyo ng mga ilang salita na sanay magbibigay ito ng inspirasyon na ang kalusugan ay hindi lamang tungkol sa ating katawan. Kasama rin dito ang pangangalaga sa ating isip at kaluluwa. Kaya naman, alagaan po natin ang ating sarili, hindi lang physically, kundi pati na rin emotionally at spiritually. Always remember that health is the greatest gift and contentment is the greatest wealth. Faithfulness is the best relationship. Ang health ay isang yaman na hindi natin dapat kalimutan. Sometimes, we focus too much on the things around us, but the real treasure is the gift of healthy body and peace of mind. Kaya't maglaan po tayo ng oras para sa ating sarili. Mag-i-resisyo, mag-relax at magpasalamat sa mga biyayang natatamo natin araw-araw. At syempre sa lahat ng ginagawa natin, huwag nating kalimutan na si Lord ang sentro ng ating buhay. Sabi nga si Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthened me. Kundi pati na rin sa ating journey towards a better health. Lagi nating tandaan na may lakas tayo mula sa Kanya. Sana po'y ma-realize po natin ang true wellness hindi lang sa isang destination, kundi isang lifestyle. Araw-araw ang pagpili ng health, love, and faith. Kaya kahit sa mga maliliit na steps, tuloy lamang sa pagpapabuti ng katawan, isip at kaluluwa. Isipin mo na lang, ang pag-aalaga sa sarili ay pagmamahal din po sa ating pumay kapal. At yun ang pinakamahalagang hakbang. So let's move forward with faith, gratitude, and healthy heart. This is Dr. Glenn Sonico. Remember always, you are beautifully made and God is you every step of the way. Keep shining and stay healthy dito po sa EXL Makabuhay.
5: What's up, Doc?
6: What's up, Doc?
7: Mas murang alternatibo sa makabuhay? Bakit ka maniniwala sa ibang brands? Kaya nga mura, kasi kulang. Huwag tipirin ang iyong kalusugan. EXL Coffee Mix, gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at Rose Hip. Tiyak na vegan, gluten-free, at low in caffeine pa. Plus insulin plant na tumutulong magpababa ng mataas na blood sugar level. Siguradong healthy ka
6: with EXL Coffee Mix. EXL Coffee Mix, the non-acidic coffee. Iwas asim sa sikmura at iwas heart palpitation.
7: For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus.
6: Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay.
8: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
10: 520.
11: That time check was brought to you by
12: board member Colerb Zamorabsay.
13: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS. One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
14: Ma, murag sugal. Bisag pildi na ka. Sige lang yabot at all in kay abinimog na ay milagro. Why? Hala no.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa mag-baby, ay anak na babae, dinak-anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimi sa mong anak. Ginag ko sa po ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun nato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Okay, Tadel Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
3: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, ug Daklan Pharmacy.
8: Kamu ba nasayod ng Melvent Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melvent Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
9: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Kidney care time!
12: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang yud sa akong kidney.
13: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: One station, all the hits.
15: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
16: This song is brought to you by Mayor Manuel J. Arzamora.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Bayad sa check up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat.
2: Abot sa langit, alam mo ba pa, salamat.
3: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang may talaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
5: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
6: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
7: Arangkada! Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada!
8: Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan.
7: Arangkada!
8: Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster.
7: Arangkada!
8: Arangkada na!
9: June 24, 2026, Miyerkules. Nararanasan ngayon ang pagbugso-bugsong buhos ng ulan. Basa ang kalsada, kaya ingat mga kaarangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
10: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DGMM Radio Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
9: Arangkada Balita!
11: Patong-patong na reklamong kriminal. Isinampa laban sa 15 anyos na suspect ng pamamaril sa Tacloban City. Isa pang menor de edad na suspect. Mananatili sa kasadiyan ng DSWD. Klase sa San Jose National High School. Suspendido pa rin dahil sa ginagawang psychological first aid sa mga estudyante, magulang at mga guro. Imbestigasyon ng PNP-CADG sa pagkamatay ni na Ateneo student athletes Rene Baterbonya at Divine Adili. Isusumite sa DOJ. Baterbonya na ihatid na sa huling hantungan. House Prosecution at Defense Panel. Target matapos ngayong linggo ang pre-trial conference bago ang paglilitis ni VP Sara Duterte. At Wata Wata Festival 2026. Masayang ipinagdiwang sa San Juan City.
9: Sinampahan na ng reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15 anyos na suspect sa pamamaril sa Tacloban. Yan ang umaarangkadang balita ni Dan Kirk Requez.
12: Malagim ang nangyaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban nitong Lunes. Tatlong estudyante ang namatay at hindi bababa sa 20 ang nasugatan. Ang dalawang suspect, pawang mga minor de edad din. Kagabi, sinampahan na ng 3 counts of murder, multiple frustrated murder at serious physical injuries complaints sa piskalya ang 15 anyos na suspect.
13: Yun po yung ipafile sa side ng ating mga investigador, but this will still be assessed and evaluated by the prosecutor's office.
12: Dumating din ang ilang witness para sa inquest proceedings alas 9 ng gabi. Samantala, mapupunta naman sa Regional Rehabilitation Center for Youth ng DSWD ang 14 anyos na suspect.
13: As we know under RA 9344 na ang 15 years old below ay exempted from criminal liability. So, wala pong ipa-file na complaint against him, pero siya ay ito, in fact, na-turn over na sa CSWDO and will undergo the appropriate intervention program.
12: Nauna nang nagpositibo sa paraffin test ang dalawang suspect. Positibo rin sa gunpowder nitrate ang mga gamit nilang baril mula sa Tacloban City. Ako si Dunker Krikiaz ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
10: Suspendido pa rin ang klase sa San Jose National High School para bigyang daan ng psychological first aid ng mga guro, estudyante at magulang dalawang araw matapos ang mass shooting. Pinaigting naman ang mas striktong safety measures sa iba pang paaralan sa Tacloban. Yan ang umarangkadang balita ni Jay Barion.
14: Ito ang laging sitwasyon sa labas ng Leyte National High School kaninang umaga sa muling pagbabalik ng klase sa lahat ng eskwelahan sa lungsod base sa kautusan ng Tacloban City DepEd Division. Maliban lang dito sa tatlong paaralan ng San Jose National High School, San Jose Central School at Manlurip Elementary School. Makikita sa video na umabot na sa kabilang eskwelahan ng kolehiyo na ilang metro lang ang layo ang mahabang pila bunsod sa dami ng mga estudyante ng nasabing paaralan. Ayon kay Dr. Nilo Ider, tagapagsalita ng DepEd Tacloban, na ang rason sa patuloy na suspensyon ng face-to-face classes ng tatlong paaralan hanggang Biyernes ay bunsod sa ginagawang psychological first aid sa mga guro, estudyante at magulang. Samantala, ang dalawang elementary schools ng San Jose at Manlurip ay suspendido lang ang klase sa face-to-face, ngunit magpapatuloy pa rin sa pamamagitan ng alternative learning delivery mode.
15: Ang reason natin kung kaya nung continue pa natin suspensyon ng face-to-face classes hindi nga tutulong ang eskwelahan until Friday is that ang San Jose National High School nagkakandak kitahin mga psychological first aid na danaton mga teachers, na danaton mga learners, including ang mga parents.
14: Dahil dito, mas istriktong pinaigting ng pamunuan ang pagpapapasok sa mga estudyante at mga bisita kung saan mahigpit itong iniinspeksyon ang laman ng mga bag at loob ng sasakyan sa lahat ng papasok. Tangi ang mga empleyado at mayroong gate pass lang din ang papayagang makapasok sa loob ng paaralan. Ito'y para masiguro ang seguridad at kaligtasan ng mga estudyante at mga guro.
15: Nangangaro kitahin na pagintindihan atong publiko. This is part of our measures para ma-certain natin nga safe ito na aton mga eskwelahan because we do not want to have nga ini nga mahinabuotro ito na aton mga eskwelahan.
14: Ang nasabing pagpapatupad ng safety measures ay bahagi ng patakaran ng napagkasunduan sa ginawang executive meeting kahapon kasama ang lahat ng school heads, PNP at iba pang sangay ng ahensya. Umaapila naman si Eder sa publiko na suportahan ang kanilang mga hakbang na ipinapatupad para sa kaayusan at maiwasan na ang anumang banta ng karahasan sa nasabing lungsod. Ako si Jay Barion ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
9: Mariing kinondena ng mga senador ang nangyaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban. Kaya naman iimbestigahan na rin ng Senado ang insidente. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad.
16: Bubuksan ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang imbestigasyon sa nangyaring pamamaril sa San Jose City National High School sa Tacloban sa darating na July 1. Sa isang pahayag, iginiit ni Committee Chairperson Senator Risa Ontiveros ang karapatan ng kabataan na ligtas na makapasok sa mga paaralan. Isa sa mga layunin ng pagdinig ay usisain ang posibilidad ng impluwensya ng mga online platform sa nasabing insidente. Lumabas kasi sa naunang pagdinig ng komite noong April 14 na nagagamit ang ilang online platforms at games para i-groom, manipulahin at udyokan ng kabataan na maging marahas. Kaugnay nito, pansamantala namang sinuspinde ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang online game na Gorebox. Sa paunang investigasyon, isa sa mga batang sangkot sa pamamaril sa Tacloban ay madalas na naglalaro nito. Kilala ang laro sa pagpapakita ng iba't ibang armas at mga bayolenteng tema. Samantala, nililaw naman ni Senator Kiko Pangilinan na may pananagutan ang mga batang sangkot sa karahasan.
17: Hindi sila maaring pakawalan.
18: Hindi po. Oh.
17: Lalo na ang kaso ay heinous crime.
18: Yes po. Oh.
17: And sa batas ng juvenile justice law, pagka heinous crime ang kaso ay maaring minimum
18: of 1 year.
17: Of 1 year ang involuntary confinement. Ibig sabihin nun, hindi papakawalan.
18: Tatanggalin po yung kalayaan nila.
17: Tatanggalin ang kalayaan. Oo. Ng korte, ng mahistrado, ang minimum ay 1 year. So, uulitin natin, hindi dapat pinapakawalan ang mga menor de edad na nagkasala. Mali yun. At kontra yun sa batas. Ang pangalawa, pagka menor de edad, hindi daw 15 anyos pataas, ay walang criminal liability. Meron hindi po. Rin yan tama.
18: Okay. Mm-hmm. Ang ano kasi ngayon, parang sinasabi nila dapat above 15, below 18 with discernment.
17: Yes.
18: So conditional siya na criminal liability. Yes po, meron pong mga instances na ganun. Hinihintay lang po, kung hindi po talaga sila may rehabilitate base sa assessment ng social worker at syempre ang judge naman ang magde-decide niyan, talaga pong ano, isa-serve na nila yung ano nila, yung do the time, o do the crime, do the time.
16: Marinding kinundina ng ilang pang senador ang nangyaring insidente, gaya ni na Senate President Sherwin Gatchalian, Senator Erwin Tulfo, Senator Meg Zubiri, Senator Bam Aquino, at Senator Pia Cayetano. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagsaseribisyo para sa Pilipino.
10: Siniguro ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na tututukan ng kagawaran ang rehabilitation ng 14 anyos na suspect sa school shooting sa Tacloban City oras na ilipat siya sa bahay pag-asa. Yan ang umarangkad ng balita ni Sylvia Abadingo.
19: Kaya kami bilang magulang ni...
20: Personal na inihayag ng mga naulilang pamilya ng mga nasawi sa mass shooting sa San Jose National High School ang kanilang saloobin kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ang kanyang saloobin sa pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay. Bumisita ang kalihim sa mga lamay ng mga biktima mula sa pamilyang Fabian, Sipara at Dazo. Ayon sa pamilya ng mga biktima, lalo silang nasaktan nang malaman na hindi maaring sampahan ng kasong kriminal ang 14-anyos na suspect dahil sa umiiral na batas. Samantala, ang 15-anyos na suspect ay nahaharap sa 3 counts ng murder, multiple first-rated murder at physical injury.
21: Humingi po ako ng tulong sa inyo. Sana po mapanagot po yung may ano dito, yung may-ari ng baril. Kasi kung hindi sa baril niya, hindi makakagawa ng ganyang krimen yung mga bata. At saka yung mga bata, hindi sila mapaparusahan. O sabi nga nung bata, magkunwari lang tayong mabait, after 1 year, lalabas na tayo.
20: Ipinaliwanag naman ni Secretary Gatchalian na ang mga menor de edad na lumalabag sa batas ay hindi basta-basta nakakalaya mula sa mga pasilidad para sa Children in Conflict with the Law o CICL.
22: Kunento ko kanina sa kanila at alam nila yung case na nangyari sa North Cotabato wherein yung assailants doon are now in prison. Kasi pagtapos ilagak sa pasilidad ng DSWD at nakita ng mga social worker namin, nakita ng mga child psychologist natin na hindi naman na walang remorse, hindi naman nangyari yung restorative justice. Kasi may mga ganung kaso talaga eh. May mga ganung kaso na hindi mo makikita yung remorse, hindi mo makikita yung restorative justice. Ang nangyari, tinurn over rin natin sila sa regular na kulungan when they reach the age of majority.
20: Ayon sa DSWD, patuloy ang pagbibigay ng psychosocial intervention, emotional support at iba pang kinakailangang serbisyo upang matulungan ang mga apektadong pamilya na makayanan ang epekto ng trahedya.
22: At hindi rin kami bibitaw hanggang sa dulo. Na nauunawa namin, nag-uusap kami ni Sec Sunny na yung buong community, yung buong school community and the greater Tacloban community is also affected. Hindi naman to dahil hindi mo wala kang anak doon. Everybody's worried sa nangyari. So we'll have to work with the local government unit on how we can heal as a community.
20: Mula dito sa Tacloban City, Sylvia Abadingo para sa PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
9: Nakidalamhati si late First District Representative Ferdinand Martin Romualdez sa pamilya ng mga nasawi sa mass shooting sa San Jose National High School nitong Lunes. Kinumusta at nagparating ng tulong si Romualdez at si Tingog Party List Representative Andrew Romualdez sa pamilya ng mga nasawi matapos ang malagim na pamamaril. Personal ding nagparating ng tulong si Romualdez sa mga nasugatan kung saan karamihan sa kanila ay naka-confine pa rin sa ospital. Nanawagan si Romualdez sa lahat ng pagkakaisa at pagtutulungan. Samantala, sinabi ng DOH-8 na walang babayarang hospital bills ang mga biktima na naka-confine sa private at government hospitals.
10: Pagkatapos ng malagim na krimen sa San Jose National High School sa Tacloban, kaakibat ng pagsigaw ng hustisya ay ang paghilom ng mga nakasaksi sa mismong pangyayari at ang mga pamilya ng mga biktima. Dahil dito, iniutos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang tulong sa mga naapektuhan ng naturang insidente. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones.
1: Pangalawang araw matapos ang insidente ng pamamaril sa San Jose National High School. Ganito na kahigpit ang ipinapatupad na seguridad sa ilang paaralan sa Tacloban City. Alinsunod sa utos ni Pangalong Ferdinand Marcos Jr. na hindi lamang natatapos sa pagpapaigting ng seguridad, kundi ang matiyak na matutulungan ang mga naging biktima nito. Mga pamilya ng tatlong namatay, mga nasugatan at lahat ng nagkaroon ng trauma dahil sa masalimuot na karanasan. Kumilos ang DSWD para tutukan ito.
2: Inanong nila ako kung may assurance ba na yung 14-year-old assailant ay at large pa ba na ang worry nila baka parang wala lang. Ang inassure ko sila na yung dalawang suspect or yung dalawang assailant ay nasa kustodiya na ng DSWD, nasa isang facility na natin. And I assure them that.
3: Kapag hindi naka-recover from this traumatic experience, no, pwedeng maka-apekto ito dun sa development, lalong-lalo na ng isang bata na naka-witness nga po nung incident.
1: Sa gitna ng mga pagdadalamhati, hindi naman naiwasang maggamit ito sa politika. Bumulta ang palasyo sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na tila ibinibintang sa administrasyon ang naturang pangyayari.
23: Kung yan ang sinasabi niya na dapat na minomonitor through an intelligence gathering, bakit kaya noong 2019 sa Masili National High School, Calamba, Laguna, ay nagkaroon din ng barilan sa loob ng classroom? Isang 15-year-old grade 7 student ang involved. Hindi po ba dapat kung napakagaling niya magbigay ng suggestion, dapat ay tinuruan niya ang kanyang ama para ito ay na-prevent.
1: Samantala, sa pagpapatuloy ng investigasyon ng PNP, maraming lumalabas na anggulo ukol sa motibo ng mga suspect. Isa sa mga sinisiyasat ang damit ng isa sa mga suspect na may tatak tulad ng mga suot ng mga suspect sa mga shooting incident sa ibang bansa.
24: We saw some indications na meron pong ibang grupo na pwedeng nag-udyok o nagtulak na kinakasalihan niya para po gawin niya itong bagay na ito.
1: Dahil sa insidente, suportado ng PNP ang pagpapababa ng edad sa klaw ng criminal liability mula 15 anyos ay gawing 12 anyos. Ayon sa palasyo, maaaring tutukan din ang pamahalaan ng pagpapalakas ng mga programa para sa mental health ng mga kabataan.
10: Hindi lingit sa kaalaman ng lahat na nagbabago ng panahon. Mabilis ang pagkuha at pagtanggap ng impormasyon. May mga hindi kaaya-aya ng mga social media contents at mga mararahas na online games para sa mga kabataan. Ayon sa palasyo, kung anumang merong panukala para sa Pangulo para tuluyang ipagbawal at itigil na ito sa Pilipinas, suportado ito ng Presidente. Mula dito sa Malacañang, ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
9: Makabayan Block maghahain ng resolusyon para imbisigahan ang pamamaril ng dalawang menor de edad sa Tacloban City.
10: Marami pa ang mainit na balita sa pagbabalik ng
9: Arangkada Balita.
25: Kayo ay nanonood sa PRTV Prime Media.
9: Narito na ang mga balita sa PRTV Newsbreak.
0: FM Radio, favorite music radio. FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Oriel, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong sukin butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Annex Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalis sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
10: Calling all gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
11: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
12: One station, all the hits.
13: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
14: Pinag-aaralan ng Department of Justice ang posibilidad na hindi lamang pambubuli ang dahilan ng pamamaril ng dalawang estudyante sa isang paaralan sa Tacloban City, kundi isang nihilistic violent extremism, isang paniniwala na ng hihikayat ng karahasan. Yan ang umarangkad ng balita ni Naomi Tiburcio.
15: Iniimbestigahan ng Department of Justice ang anggulong na impluwensyahan ng online content na nanghihikayat ng karahasan at di lang ng bullying ang mga sangkot sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Katulad na lang ng nangyaring school shooting sa Estados Unidos noong 1999 na siyang nagpakilala ng nihilistic violent extremism. Di tulad ng tradisyonal na extremists na may impluwensya ng politika at relihiyon.

0: Layon lang ng NVE ang maghasik ng gulo. Naniniwala naman ang isang cybersecurity analyst na dapat imbestigahan ang grupong kinabibilangan umano ng mga suspect na 764, isang extremist network na hinihikayat ang paggawa ng karahasan. Ang target nila, mga kabataan.
1: Ito na trace na nakikipag-chat sila kasama yung mga membro ng 764 group.
2: Ano yung 764?
1: Ito yung isang movement, online movement, kung saan nina-radicalize yung mga bata at tinuturoan kung ano ang dapat gawin ng mga batang ito. So ito yung pwedeng matrace natin eh. O meron bang nag-uudyok sa mga batang ito na gawin ito?
0: Habang iniimbestigahan ito, sumang-ayon din si Samaniego sa suhestyo ng DICT na dapat isama sa curriculum ng mga estudyante ang internet safety. Naniniwala din ang presidente ng isang paaralan na dapat pag-aralan ang overcrowding sa mga eskwelahan.
3: Na natin, are we overcrowding our school campuses? Sa dami-dami po naman estudyante, baka yung dalawang security guards na hindi na kayang i-supervise. Yung mga teachers, they're so busy with their lessons. Yung supervision aspect na napaka-importante po yan, eh nakakaligtaan.
0: Bukod dito, dapat ding matutukan ang pagkakaroon ng CCTV, pati Child Protection Service, lalo na sa pampublikong paaralan kung saan mas marami ang mga estudyante.
3: The government has to provide enough funds to ensure that the structures, the safety and security, the environment in the public school system, mm-hmm. which comprise 90% of our young people are staying, no? Mm-hmm. Mabigyan ng priority po.
0: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Sa puntong ito, makakasama natin live dito sa PRTV Prime Studios si Dr. Randy De Llosa. Siya po ay isang psychiatrist at clinical psychologist. Welcome po sa Arangkada Balita, Doc.
5: Thank you, Nina. Thank you.
4: Thank you for coming, Doc. No, dalawang araw po matapos itong walang habas na pamamaril dyan sa eskwelahan sa Tacloban, kung saan apat na po ang sinasabing namatay. Noong una, tatlo eh. Ngayon, apat na ng mga estudyante. Bilang isang psychiatrist, ano po sa tingin nyo nagtulak sa mga batang ito na gawin itong karumal-dumal na krimen? Ano po ang naging trigger kaya nila?
5: Sige. You know, Ninya, itong nangyari no is a very sad thing, very tragic. It's never expected and then it happened, mm. you know. So, ano yung motive? It could be anything eh.
4: Opo.
5: I'll give you something. People say it's about bullying, it's about games. Pero we don't know, baka it's just about fun. Di ba?
4: Wow, kung ganun, that's even very more disturbing.
5: Disturbing.
4: If your motive is because you're just having fun.
5: Yes.
4: That is so, well, sorry to say, demented or crazy.
5: Demented. Yes.
4: What do you think, Doc?
5: Yes. And you know, when we talk about motives, it's not just one.
4: Opo.
5: Ito yung tinatawag na fallacy of the single cause. Akala natin isang reason lang.
4: Opo.
5: But actually, you have to identify all the factors, all the conditions, para ma-resolve ang lahat ng conditions.
4: Okay.
5: Yes, I'll give you an example. Meron kayang mental health issue sila? Mm-hmm. Okay, is it depression? Is it, you know, anxiety or whatever? Is it a life condition? Baka naman nabubuli sila. Baka may domestic violence.
4: Mm-mm.
5: Is it just accessibility ng gun? Diba? Is it the game? Is it bullying?
4: Mm-hmm.
5: So we never think it's just one. It's a combination of all.
4: It can be all of these or some of these.
5: I would always think it's a combination of many.
4: Of many.
5: Yes.
4: O hindi lang nag-iisa.
5: Correct.
4: Opo, kasi sabihin na natin ang isang batang mas vulnerable, yung iba kasing bata can stand up to bullies eh.
5: Yes.
4: O hindi nagpapabully.
5: Correct.
4: Yung iba, they become withdrawn.
5: Correct.
4: O hindi sila nagsasalta. And sabi nga, itong mga batang to ay hindi po described as quiet sila, hindi nagsasalita, walang kaibigan.
5: Yes.
4: And ang nangyari pa, nakahanap ng isang kaibigan.
5: Yes.
4: Ano pong masasabi nyo? Yung parang nagtutulungan pa. Kumbaga,
5: yes.
4: Parang meron silang mutual understanding.
5: Yes, yes. So that's the thing, no? You know, the thing I'm considering is also kung may personality disorder.
4: Hmm.
5: Kasi yung may mga tao na somehow criminally minded kahit bata pa.
4: Criminal minds talaga.
5: Yes, opo. Kahit ng bata pa. And then they find each other.
4: Opo, okay.
5: They find each other. Especially, siguro in the context of gaming, and then they're playing a violent game, and then they're on the same platform, or did they create bonds and friendships, and then they realize, pareho tayo ng pag-iisip.
4: At saka, hindi na, parang nakakagulat na, let's say for example, criminal mind ka nga.
5: Yes.
4: Sa normal na sitwasyon, kung walang social media, syempre walang papansin sa'yo at hindi ganun mag-isip yung mga kasama mo.
5: Yes.
4: Pero pag nakahanap ka ng platform na pare-pareho kayo na mag-isip, na criminal mind,
5: yes,
4: na for you it's fun to shoot people,
5: yes,
4: then that's something. It emboldens you eh.
5: Yes.
4: Diba? Bibigyan ka ng lakas na loob na gawin ito.
5: Yes.
4: Opo.
5: Kasi niya, can you imagine, you just find one friend, lumalakas na yung loob mo to do something bad?
4: What
5: more if it's a community?
4: And then you will feel na, oh, pwedeng-pwede to kasi united tayo, ang dami pala namin sa buong mundo.
5: Correct. But there's a factor here that
4: opo,
5: we have. This is a trend now.
4: Oo.
5: It's called nihilistic.
4: Yes. Ito yung minention na nihilistic, violent, extremism. Is this what you're trying to say, though?
5: And people have to understand, though. They can understand the violence.
4: Opo.
5: They can understand extreme yon.
4: Opo.
5: They need to understand the nihilism. Nihilism.
4: Ay, ano natututunan nila doon?
5: Okay. People have to understand nihilism, no? Yung taong parang feeling niya walang katuturan ng buhay.
4: Mm.
5: Walang meaning, walang purpose.
4: Okay.
5: And then, dahil walang purpose or walang katuturan, what's the use of life? I can kill myself, I can kill others.
4: Mm.
5: So what does that mean? There might be an underlying depression.
4: Mm.
5: Okay? And then people are already looking at the violence, pero they didn't catch the depression sa umpisa. Correct. Oh. And then these are the predators, mga groomers.
4: Yes.
5: Naghahanap ng mga victims na pwedeng influence.
4: Like-minded or something.
5: Correct. Oh.
4: Opo.
5: I-manipulate ko nga itong depressed na tao na addict sa games.
4: Yes.
5: So it's not just about the games. It's about the depression and the games.
4: And pag nag-combine pa yan.
5: Yes, plus the predator, groomer.
4: Opo.
5: Groomer. And you can groom in many ways.
4: Yes.
5: One grooming is extortion.
4: Okay. Can you give an example?
5: Sextortion. Give me your pictures.
4: Mm-mm.
5: Okay. O di, may takot na siya. I can threaten eh. If you don't do what I say, I'll expose your pictures.
4: Mm-mm.
5: Okay. O sige, hurt yourself first. Sige now, hurt others.
4: Grabe. Mm. So, na-blackmail ka.
5: Na-blackmail.
4: So, pwede rin yun and wala ka magawa. So, you'll have to do the bad, di ba, you can, it will drive you to kill.
5: Yes.
4: Because na-blackmail ka.
5: Yes. And how is this now? Because this is a platform, how can people monitor the kid? How can people monitor the platform? When sometimes confidentiality is expected, di ba, sa platforms.
4: Yes.
5: Oh. So, and then tahimik siya, introverted, who will know? And then biglang sasabog na lang, mag-explode.
4: Oo, and ang dami ng trahedya nangyari.
5: Correct.
4: So, at this point, people are saying na i-ban ang social media. It's been done in the UK, Australia, Malaysia. Ano po ang tingin nyo magiging effect nito? Kasi ito, debate talaga eh. I mean, mga bata magagalit sa akin kapag sinabi nating total ban. But other countries have done it. 16 and under, banned.
5: Yes. I'm a bit biased about that.
4: Apo.
5: And I'll explain it. Ang tendency nating mga mas matanda is to bring our children back to our times.
4: Okay.
5: Our times na mas peaceful, ang times na mas... hindi naman peaceful, no? Peaceful dahil walang social media.
4: Opo. Right?
5: And that will never happen again. In fact, if you progress to the future, things will get worse.
4: Mm-hmm.
5: So if you ban something, if you ban social media sa children, you're actually just delaying their exposure to their teenage years. And when they're in their teenage years, they'll still experience the difficulty of navigating social media.
4: Mm-hmm.
5: It's better that they already get exposed now, wade through social media, kasi nabibigyan pa natin ng guidance.
4: Mm.
5: Okay? And it's not social media. It's a social media platform that has to be monitored and sanctioned.
4: Opo.
5: I'll give an example.
4: Okay.
5: Ang dami kong beses, ako, nagre-report mismo sa social media.
4: Opo.
5: Ay, may porn na. Ay, may child porn. Ay, may violence. Ay, may killing. And it's against your, I specifically say, it's against your community rules.
4: Yes.
5: And they'll say, no, it doesn't go against.
4: Huh?
5: So they are violating their own rules.
4: Yeah, the social media platform itself. So kaya nga eh, Doc, bakit sila ganun, di ba? Kasi kaya ang mga ibang countries, binan na lang sila kasi hindi nga sila sumusunod sa sarili nilang rules.
5: That's so nagiging treatment.
4: Parang helpless ang tao.
5: Yes. If you are, what do you call this? Present in the moment, no?
4: Okay.
5: You'll think things are getting worse.
4: Mm-mm.
5: Okay? Things will never get better. Things will just get worse. How can I prepare my kid or my students to navigate when things will get worse in the future?
4: Mm. So you're saying not total ban, but what? Some kind of ban or merong mga regulation?
5: Guidance. Unang-una
4: guidance.
5: Guidance muna sa parents.
4: Kaso hindi nga ho mo nangyayari because parents are busy. The reality is, you know, we all go to work. Even if every day sasabihin ko ganito, ang hirap gawin.
5: Yes, that's
4: kaya minsan kailangan natin ng government intervention or something, somebody else to do it.
5: Exactly. But the government, because of their politicking, no, is focusing on the wrong things.
4: Mm.
5: For them, it's about lowering
4: the age
5: of criminal liability.
4: Opo.
5: Pero we have to think, no, the UN and psychologists specify it's the basic minimum is 14 to 15 years old.
4: Mm.
5: Because at 16, then they're already able to incorporate their values,
4: mm-hmm.
5: and they have a stronger sense of right and wrong,
4: mm-hmm.
5: and they can manage their impulsivity.
4: Opo, okay. So,
5: pero before that, you don't expect, kaya nga kailangan ng guidance eh.
4: Opo, opo. Oo. So parang iba talaga ang, syempre ang bata.
5: Yeah.
4: Pero kasi ito, kaya marami po ang emotional, di ba?
5: Yes.
4: It's such a heinous crime.
5: Yes.
4: And it's unheard of. Hindi naman normal. So of course, you know, ang gusto po natin sa in an ideal setting, yung mga bata na yan, yung sinasabi nilang in conflict with the law,
5: mm-hmm.
4: we want to give them a second chance. We want to rehabilitate. We want to,
5: yes.
4: if they can be better people,
5: yes.
4: why not? By all means, di ba?
5: Yes.
4: And contribute to society. But But these two did something so unthinkable.
5: Yes. That's why we won't let them go. They should really be sanctioned and penalized, you know, and they should experience a sense of suffering. Because if you take that away, parang kinulong lang and then rehabilitated, parang it's so easy.
4: Kaya nga sabi, kunyari, magpakabait daw sila ng isang taon eh. Hindi ho ba nakakabahala yon para makalaya rin sila eventually?
5: Yes. Well, paglaya, we don't know naman talaga what they'll do. Pero while they're inside, the victims, whether parents or kids, no, have to have the sense na they are receiving the sense of justice.
4: Mm-hmm.
5: So the question now is, ano kaya ang pwedeng parusa, penalty sa batang ito just to wake him up and to balance it such that yung penalty, syempre sense of suffering, and the
4: remorse also.
5: how to bring out the remorse.
4: Opo.
5: And the parents of the aggrieved parents, no?
4: Opo.
5: Are somehow satisfied or contented
4: dun sa nangyari,
5: sa penalty.
4: Oo.
5: Na nabigay.
4: Opo. Kasi yes, I understand, no, we
5: yeah.
4: of course we will never understand, but the parents, when they say kailangan ng justice at sinabing makukulong lang ng isang taon, syempre para sa kanila it's not enough. Namatay ang kanang anak eh.
5: Yes.
4: Oo.
5: Yes. Ang tawag dito, untimely death.
4: Mm-hmm.
5: Hindi ba our parents are supposed to go ahead?
4: Yes.
5: And look at this, ha? These are not even adults. These are young children. And you know, as bilang parent, no, you're just projecting your dreams, your ambitions on this kid. And then biglang nawala yung kid. It's so untimely, so tragic, so sudden.
4: Mm-hmm. Hmm? So what can the parents do rin now? Yung mga affected po dito sa directly affected, even those who were injured, or even those who are nakaka-relate sa sitwasyon na ito. What's your advice?
5: Okay, for the parents?
4: Yes.
5: Itong mga parents, no, they have to be careful because they have to grieve for themselves.
4: Mm-hmm.
5: They need to vent out their anger. Kaya lang, they don't want to express too much of it because the kids are sponges. The kids will sense kung ano yung stress ng magulang. And then, meron na nga silang stress, they'll take it on pa. And then they might feel guilty pa. Naku, I'm giving my parents more problem by feeling like this. So the parents have to deal with it on their own. If they need help, you know, they talk to their friends, to religious people, get their own
4: psychiatrist. Huwag sa anak. Huwag nilang ilabas sa anak.
5: No.
4: Opo.
5: No. In fact, they should be the container of safety for their kid.
4: Opo. Hmm. And, there's another issue that I would like to bring up. And nakakatakot ito. And I don't mean to manakot. Pero there is this thing about copycats. Diba? Yung mga manggagaya.
5: Yes.
4: What if, dahil sa napapanood nila ngayon sa media, nakita nila nagawa.
5: Yes.
4: Ng mga batang ito, baka gawin rin nila. Or I'm sure hindi lang sila yung ganyang may criminal minds sa Pilipinas, hindi ho ba?
5: Yes. You know, it's social media that can promote criminal minds. And it's all because of AI and the algorithms. You watch one, you watch two, and then the social media already floods you.
4: Opo.
5: And then you complain, they won't stop.
4: So dapat hindi yun ang panoodin mo, hindi yun yung hanapin mo.
5: No.
4: Pero what about siguro a warning to our authorities? Kasi since it's so hard to control, hindi mo makontrol yung mga, let's say ngayon may mga batang na-embolden.
5: Right.
4: Sabihin nila, nagawa nila to.
5: Yes.
4: At sila rin, di ba?
5: Yes. Remember, some of them are actually just imagining that they'll do it. Pero when they actually see it being done, maingit sila ngayon. They'll say, yung iba nagawa, bakit ako hindi pwede? Okay, and then all the other factors are there, like gun accessibility, di ba? Yung kaibigan mong violent rin, mag-isip, the game, kawalan ng, yung introversion niya, yung kawalan ng...
4: Kapabayaan rin ng magulang siguro.
5: Magulang.
4: Or problema sa bahay.
5: One more thing about magulang. How can you expect the kid to open up naman to you about yung depression niya? Kung hindi open yung lines ng communication. You don't do it kapag may trauma na. You have to build it right from the start. So the parents, they have this communication and bonding na walang judgment. Kasi I'll tell you something, Ninya. When you hear a parent tell the kid, sa panahon namin, ganito
4: Ako ayaw nila yan.
5: That means, na-break na yung ano?
4: Wala na. May wall na yon.
5: May wall na.
4: May wall ka na. Hindi ka nakakausapin.
5: Right. So it's better to have an open ear, a listening ear. And then you have to grow up rin with the times. And figure out solutions in the times. Not go back to where you came from.
4: Oo, nung panahon ko, ganito, ganyan ako. Ayaw na ayaw po ng mga bata yan. Kasi pag sinabi rin sa akin ng magulang ko yan, nung panahon ko, parang, di ba, matataas ang kilay mo eh. Magkaiba tayo ng mga panahon.
5: Yes.
4: Oo. But anyway, siguro, this is such a complicated, and kung pwede, ilang oras pa tayo mag-uusap, Doc. But you touched on a lot of very important things na hindi masyadong napag-uusapan. Siguro, just to end our interview, in conclusion, I mean, ano ba yung dapat pwedeng gawin ngayon ng ating, siguro ng lahat, ng gobyerno, ng magulang, ng eskwelahan? To address this problem.
5: So future, I'm a bit pessimistic, okay? Pero yung panlaban sa pessimism sa future is preparation, okay? So how do we prepare? We be more of an activist, though, with regards to political, social reforms. Parang mas maganda yung mga programa, especially sa school.
4: Opo.
5: Di ba?
4: Dapat ituro nila yan, yung mga sa mga bata pa lang kasama sa kanilang subjects.
5: Correct.
4: Ang social media.
5: Kaya every school authority, katulad ng teacher, etc., they already need to know how to do PFA, psychological first aid.
4: And what is the psychological first aid? Mahaba ba yung sagot dyan? But how can they do that?
5: Sige, briefly, it's just giving opportunities for the a victim to express himself, okay, and then help the person get appropriate help. Psychologist, psychiatrist.
4: But let them speak and don't judge. Force.
5: No judging, no forcing. Okay, kamustahin. And one more thing. You know that the victim is already suffering more, kasi masisira na yung tulog niya, yung appetite, mm-hmm. may behavioral changes. So these are indications baka may depression, anxiety, or post-traumatic stress disorder. Mm-hmm. And kailangan may mental health professional mm-hmm. na tulong.
4: Opo.
5: Otherwise, they just got worse.
4: All right. Naku, maraming salamat po sa ating psychiatrist na and clinical psychologist pa. Right. Walang iba kundi si Dr. Randy De Liosa. Thank you, Doc.
5: Thank you, Ninia.
4: Thank you. Yeah. Samantala, maghahain na rin ng resolusyon ang Makabayan Block para imbestigahan ang pamamaril ng dalawang menor de edad sa Tacloban City. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
6: Kabataan at kahit sa normal na moment.
7: Naniniwala si Kabataan Party List Congressman Renee Co na dapat pondohan ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 sa halip na babaan ang age of criminal liability. Kasunod ito ng pamamaril ng isang 15 anyos at 14 anyos sa kanilang eskwelahan kung saan tatlo ang natalang sawi. Paliwanag ni Co, kung may pondo para ma-improve ang youth rehabilitation centers, magiging mas maayos ang implementasyon ng batas.
6: Hindi natin masasabi na mali ang Juvenile and Justice Welfare Act pag hindi pa naman fully implemented ang batas. Meron pong nakikita tayong standards ng iilan dapat yung mga youth rehabilitation centers na naitatayo, kung gaano sila capacitated, well-funded, at kayang mag-intake ng kabataan na nasa children in conflict with the law.
7: Para kay ACT Teachers Party List Congressman Antonio Tino, hindi isolated criminal behavior ang nangyari. Naniniwala ang kongresista na nakaapekto ang mga siksikang klase at kakulangan ng psychosocial support sa paglala ng bullying, pananakot at iba pang banta sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Sa kasalukuyan, 7 na ang naitatalang insidente ng school-related violence sa bansa. Ayon kay Co, dapat kapit-bisig mula sa mga magulang hanggang sa gobyerno pagdating sa kapakanan ng mga bata.
6: Unang-unang priority rehabilitation. Then kung tignan natin na may culpability at pwede po yun, no, yung magulang, i-explore natin kung ano siya. Pero more importantly, kailangan pong suportahan ang mga magulang sa kanilang duties.
7: Nagbabala si Co sa mga panukalang maaaring humantong sa sobrang paghihigpit sa mga karapatan ng mamamayan sa ngalan ng seguridad.
6: Yung arguments na yan, usually ang ginagamit para tumapak sa mga karapatan, hindi lang ng kabataan, pero ng mga Pilipino sa pagpapakayag. So, kaya po natin inaasahan yung coordination across agencies na kapag may red flags na ma-i-report, may aksyong kagyat na gawin para po hindi mangyari yung mga nangyayari.
7: Sa halip na parusahan ng mas maaga ang mga menor de edad, nais niyang palakasin ang rehabilitasyon, dagdaga ng pondo para sa youth rehabilitation centers, suportahan ang mga magulang at magsagawa muna ng masusing investigasyon bago baguhin ang umiiral na batas. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
8: Bumuhos ang emosyon sa libing kanina ni Rene Clark Materbonya sa Talacogon, Agusan del Sur. Muli namang nanawagan ang kanyang ina ng katarungan para sa kanyang anak. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonya.
9: Pinuno ng mga supporters at nagmamahal kay Rene Clark Materbonya ang bagong Talacogon Municipal Cemetery sa Barangay Labnig, Talacogon, Agusan del Sur, alas 10 ng umaga nitong Hunyo 24. Mula pa sa iba't ibang lugar sa Mindanao ang naghatid kay Rene na bumiyahi pa ng ilang oras makarating lang sa Talacogon upang suliyapan sa huling pagkakataon ang atleta, gaya ni Ginang Everdina.
10: Natas mi sa istorya niya, naluoy po mi sa bata nga supposed to be siya na ang pag-asa sa iyong pamilya niya. Minute lang, nawarang kalit.
9: Pasado alas 7 ng umaga nang umpisahan ang misa. Mag-aalas 10 naman nang dumating sa sementeryo ang mga labi ng atleta. Doon ay nakahanda na ang kanyang himlayan. Gagawan din ng lokal na pamahalaan ng Musulayo ang kanyang libingan. Tanda ng kanyang pagbigay ng karangalan sa kanilang bayan. hindi mapigilan ang karamihan sa mga dumalo na mapaluha dahil inalala nila ang kabaitan ng binata.
11: O, dili niya na dako kanin mo sa mga kababata. Tagmay para sa mga dalawa basketball. Baga niya ako sa'yo.
12: Kita mo, kita gumbuhat sa iyo sa'yo pagkatao.
9: Dito na rin nagbigay ng kanyang huling mensahe sa anak si Rovelin, ang nanay ni Rene. Dito na bumuhos ang emosyon ng lahat ng mga nakiramay. Pagkatapos ng emosyonal na mensahe ng nanay ni Rene, nawalan ito ng malay. Agad namang tumugon ang mga naka-standby na medik. Sa pagpanaw ni Rene, bit-bit ng mga nagmamahal sa kanya ang alaala ng kanyang maikli pero makabuluhang buhay na puno ng pangarap at magmamahal sa pamilya. Sa mga dadaang taon, kada June 8, maaalala ng mga taga-Talacogon ang buhay ni Rene tuwing Rene Clert Bobet Baterbonya Day na idineklara ng lokal na pamahalaan ng Talacogon. Mula dito sa Talacogon, Agusan del Sur, ako si Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Nagpapatuloy pa rin ang pagmamarka ng mga ebidensya sa ika-apat na araw ng pre-trial conference. Naniniwala naman ang Senate Impeachment Court na posibleng masimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Yan ang umaarangkadang balita ni Angela Babad.
13: While it may be difficult on the part of the court, on the part of the staff, at this point, July 6 as the start of the trial proper is not yet an impossibility. Tight, but not impossible.
14: Iginiit ni Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantog Jr. na bagamat hindi inaasahan ang haba ng pre-trial conference, kumpiyansa pa rin ang lahat na posibleng masimulan ang paglilitis ng kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa July 6. Paglilinaw ni Bantog, taliwasan na unang bilang na 4,000, lumalabas na nasa 8,000 exhibit ang kinakailangang markahan para sa first article of impeachment o misuse of confidential funds. Dahil na rin ito sa pagtanggi ng kampo ng depensa sa common marking. Ngayong araw, nasa 1,300 exhibits pa lamang ang namamarkahan ng parehong kampo. Pero sabi ni Bantog, mas mabilis na ang proseso ngayon dahil sa pagdadagdag ng marking stations at teams. Sa usapin naman ng manifestation ng prosecution na buksan ang sealed BIR box na lumabas na sa House Impeachment Trial, iginiit ni Bantog na tanging Senate Impeachment Court lang ang makakaresolba nito. Sakaling hindi ito matugunan sa pre-trial conference, opinion ni Bantog, posible itong buksan sa mismong impeachment trial dahil bahagi pa rin naman ito ng pre-trial brief ng prosecution at may sasama sa pre-trial order.
13: The present status is that we have a box that is sealed, is contents unknown. It's a matter that only the impeachment court can decide on.
14: Pinakamatagal na ang paglalabas ng pre-trial order sa June 30, Martes, sa susunod na linggo. Ito ay dahil kailangan bigyan ng 3 araw ang parehong kampo na magbigay ng komento rito, bago pa ang unang araw ng paglilitis. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
8: Pag-usapan natin ang day 4 ng pre-trial conference kasama ang former dean ng FEU Institute of Law, si Attorney Mel Santa Maria. Magandang gabi, Attorney Mel. Welcome back sa Arangkada Balita.
15: Magandang gabi sa iyo, Jack at Minya, at sa inyong mga tagapanood, tagapakinig. Mabuhay po kayong lahat.
8: Yes, Attorney Mel. Maiksing interview lang. Siguro kukunan ko lang kayo ng mga takeaways po na ito sa day 4. At sa nakikita nyo ay kakayanin ba yung July 6 na magsimula ang trial po, trial proper po?
15: Kung mag-o-overtime sila, ital maaabot naman yan. Uh-huh. At narinig nga natin, no, napakadaming testigo na ipepresent. Uh-huh. Over 100 in both parties, no. Uh-huh. Combining both parties. Kaya yung paglilista noon at pagmamarka, yun ang nakakapag-delay noon. Kasi uh-huh, dapat markahan, hindi lang isang dokumento. Kung uh-huh, halimbawa sa isang dokumento, may gusto silang i-emphasize, uh-huh, let's say Exhibit A, pwede nilang ipamarka ng Exhibit A-2 yung page 55 para i-emphasize nila yon. So talagang ang magpapahaba lang yung marking of documents. Pero kung overtime sila, palagay ko maaari namang maabot yan kasi hindi naman yan magtatagisa ng mga contentious mm-hmm. issues kasi ang sasagot noon yung impeachment trial court na.
8: And Attorney Mal, siguro ito na lang din. Kung sakali ba, ay, kasi hindi pa rin natin, hindi pa rin nagpapakita si Vice President Sara Duterte kahit dito sa pre-trial, kahit dati sa Kongreso, magkakaroon ba ito ng arraignment? Yung tulad ng normal na court na criminal case or hindi po?
15: Alam mo kung pagbabasihan natin yung nangyari kay Corona at yung nangyari kay Estrada, mm-hmm. kasi yun biglaan, ito walang pre-trial eh. Mm-hmm. Diretso na sa trial at hindi na nagka-arrangement ang inano na lang, ang naging parang pag-deny eh yung mm-hmm. answer nila. Mm-hmm. Pero sa ngayon, hindi natin alam kung iyon pa rin ang gagawin ng mm-hmm. impeachment trial court, no? Mm-hmm. Kasi nga, hindi dumadating si VP Sara, ito na ang pagkakataon para siya ay dumating kahit isang beses man lamang para tanungin ikaw ba ay guilty or not guilty. Pero ang sinasabi ko, maaaring hindi, maaring oo, pero kung babaguhin nila yung resolution number 39 nila, yung kanilang rules of impeachment na dapat merong arraignment, eh hindi na makakapagtutol yan. Pero sa ngayon, ang base nila, ang basis nila, yung nangyari kay Corona at yung nangyari kay Estrada. Pero who knows, hindi natin alam kasi kung nababago nila ngayon yung mga alituntunin, maaring gawin rin nila yan.
8: Okay, sige. Nako, maraming salamat Attorney Mel Santamaria sa iyong insights tukol nga dito sa day 4 ng pre-trial conference. Magandang gabi po at mabuhay po kayo.
15: Maraming salamat sa iyo, Jack at Nina. Mm-hmm.
4: Natin ang latest sa showbiz mula kay Jai Ho. Hi, Jai.
16: Hi, Miss Nins. Hi, Sir Jack. Hi sa lahat ng ating mga karangkada. Heto na nga ang latest na umaarangkadang showbiz balita. Mainit ang pagtanggap ng mga batang 90s sa Home Along Dariles sa The Reunion Movie. Sa bawat sinihan na kanilang binisita at bawat mall show ay kitang-kita na miss talaga ng mga manunood ang pamilya Cosme at ang mga taga-Riles. Agad naman nating kinamusta ang Optimum Star na si Claudine Barreto. Heto na nga, panoorin natin now na.
17: Tagumpay at tinangkilik ang bawat mga theater tours and mall shows ng Home Along Dariles The Reunion. Agad nating nakapanayam ang Optimum Star na si Claudine Barreto sa kung ano ang masasabi niya sa success ng kanilang pelikula.
18: Hanggang ngayon, kami na mga kapatid ko, yung pamilyang Cosme, hindi pa rin makapaniwala sa sobrang dami.

0: mga nakapanood na.
1: Maraming salamat po sa lahat ng magagandang reviews, sa lahat ng nag-share, nag-spread ng word. Maraming salamat po sa inyo lahat talaga.
0: Samantala, kinamusta din natin at inalam kung ano naman ang sikreto ni Clau as a mom para magkaroon ng magandang relationship bilang artista.
1: Alam mo, I'm just so thankful. Sabi ko nga, naku Lord, sa, lumaki yung mga anak kong mababait. Siguro dahil naging mabuti akong anak.
0: Masasabi kaya niya na strict mother siya sa kanyang mga anak. Paano maging isang ina ang nag-iisang si Claudine Barreto?
1: Kinakol ko yung attention pag mali. Kinakol ko talaga yung attention. Hindi ako mapalong mommy. I think nung mga bata sila, oo, nandidisiplina sila with a Christian rod. Pero nung lumaki na sila, hindi pala yun para sa lahat ng bata.
2: At yan ang munang latest sa mundo ng showbiz. Ako po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusive. Balik sa inyo, Sir Jack and Miss Nina.
3: Uy, we're so happy na mukhang successful itong Home Alone at bala ko manood with my family this weekend.
2: Yeah. Go, go, go!
3: Salamat, Jai Ho!
2: Salamat, Miss Nians!
3: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
4: At ako naman si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan. Kapit lang hanggang susunod na.
3: Arangkada Balita!
5: One station, all the hits.
6: FM Radio. Favorite Music Radio.
7: FM Radio.

Okay, may unlasob ka na itong tanan, may hikala. Nasib kita sa atong landang programa, Ang Mga Panid sa Kagahapon. Huwag kininisad yung higala si Kuya Arn, ngayon yung ikauban karon sa sabay sa paghatag na sa buglaing pagtagad sa

daing tampong nga giasoy diri kanato og gisugilon pinagi sa pagtawag sa cellphone sa usa ka lalaki nga si Jojo nga lumulupyo kini sa Bislig City, Surigao del Sur. Gusto no sa tanang taga Bislig City, dayon salamat Jo nga nakapaabot ka sa imong tampo pinagi sa imong pagtawag. Abi ninyo mahigala para di na kamo maglisod nga magsulat-sulat pa. Pwede na ninyong itawag dili sa ko ah. Mag heart to heart na lang ta. Pero kung dili na ko matubag, text lang mga nako i-share nga kaagi para may balanda na ako ba kay mag-share og kaagi. Di, ako na manawag sa inyo ha. Pero kung dili kayo na ito matubag, moto text lang. Yeah, paabot-abot lang dayon ta. Kung ako'y mutawag sa inyo ha. Okay. Wala, kumusta? Kumusta no? Ang atong mga users, atong mga produkto. Nasa naglalain atong mga produkto, labi na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Nagpadayon pa ba mo? O ba siya ng uban? Ang undang na siguro. No, balik na sila o dinabot sila makatulog. Ayaw ninyo undang yung mahigala para tuloy-tuloy. Kung naipikto na sa inyo ha, nanindot ninyo yung pagkatulog, ituloy-tuloy na na siya mahigala. Mauna na himuon ninyong kape, no? Sa matag-adlaw, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kaya kung undangan na po ninyo mahigala, balik na sa... Dili man na siya makadaot mahigala kay kuan man ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, makahatag na ugmayong binipisyo sa panglawas sa tao sa magbisod sa pagkatulog. Kay kapoy yung kain ng lawas ng walay tulog mahigala. Kulang tulog, kapoy sa trabaho, apiktuhan ang atong panginabuhi. Mauna, ayon ninyo na pasagdi nga magpabilin mo nga tagpila na lang ka oras ang inyong tulog. Ikumplito ang inyong tulog, mas nindot ka ni, mabot pag 8 hours, ana ba, no? Okay, mahinaot ko mahigala, tistingi lang ninyo atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon katong bago pa nga nakabati karon. Basta na may problema sa pagkatulog, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Og mga tao sa nga napasiguro nagpabilin karon nga pipila nga naglisod sa pagbawas sa matag-adlaw, kinahanglan gyud nga matag-adlaw kita makapagawa sa atong hugaw. Pinakataas duha ka bisis o may nilang na ikaisa. No, kung naamo niya na problema nga mulaktaw pa mo tag-isa ka adlaw, dili na na maayo mahigala. O sa sinugdanan wala pa, pero kay dugay na kana ninyo nga gihimo, nahitabo sa inyo ha, nga laktaw mo tag-usa ka adlaw, duha ka adlaw una mo magbawas. Mabot yun ang panahon mahigala, no? Simba ko lang na magkadaot atong tinae, matingana lang ka nganong di man kumainom og ilim nun nga makahubog nganong nadaot man akong tinae, unya di man kumapasaran sa kaon nganong nadaot man, nagka-ulcer man ko, nakapdus man akong tiyan, tugod na sa hugaw mahigala nga kanunay ma-stack sa tagpila kaadlaw, kinanglan sa matag-adlaw yun kita makapagawas mahigala, ha? Kay makapangit na sa itsura o aura sa tao ka nang nagpundo ka nun na yung hugaw, matingala, mag-dry imong lawas kay hugaw ko nang nasa ilamong sa imong tinay, bisan imong panangikaunto, nahimo na ng hugaw, dapat ipagawas na na siya. Makatabang ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. No, dili mo mabalaka kay pure organic na siya may gala, wala na siya ay chemicals. Pag patsik ka po sa doktor na mo yung ipangbati, may nung doktor, bawal sa kamang api ha. May nung doktor. Pero kani atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, dili na siya apil sa gibawal ni doktor. Kay pure organic na siya. Unsay nasa iya, rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free, o pure organic siya may gala. Pwede kayo ang mga high blood na mag-inom niya na itong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, o pwede kayo ang mga diabetes. Oh, kaya nag-amping mo nga dilimutasin yung blood sugar. Amo na atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Sulayin ninyo mga higala, no? Manginaot kong atistingan ninyo. Kumupalit mo sa pharmacy lang. Atistingan ninyo, ikumplito lang ang pangalan. Ingno lang ninyo nga Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Pwede po nyo isulat sa gamay nga papel. Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Okay. O niya, paghatag sa taga-pharmacy, makita din mong usa ka pouch. May pagka-black, may pagka-gold yellow. Yan ay nakapangalan sa ibabaw Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Yan ay tatak 200 grams. Yan, napot kita gagmay sa Capricorn Gold with Malunggay and Santon na to. 110 grams. Okay? Mahinaot ko na sabtan ninyo. Basta ikumplito lang yun ang pangalan mahigala. Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kay daghan na ba'y Capricorn sa parmasya? Dili lang ato ah. Na yung mga Capricorn nga na tibag, nga na maragtsaba. Dahil klase. Kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, powder nga nasa ay sa pouch, na presentable sad nga pouch. Mahinaot ko mahigala inyo kung nasabtan o parenta mahigala, no? Kung natay Capricorn Gold
with Malungga and Santon, napod kitay Capricorn Purple with Malungga and Santon. Nanggihapon, no? Nakalahi lang kay Purple. Ganina Capricorn Gold, kani Capricorn Purple with Malungay and Santon. Paminawan ninyo kung unsay naasa atong Capricorn Purple. Kay basin o makatabang sabi sa inyo, ha? Mao ninyo ang testingan, ha? Ang Capricorn Purple na ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content nga naasa atong Capricorn Purple. Duna usab kini daghang sagol sama sa mangustin. Makatabang nga maayo ang atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas kada adlaw. Pari-parihar gyapon sa atong Capricorn Gold with Malungga and Santon. Makatabang gyapon ang Capricorn Purple with Malungga and Santon sa pagbawas sa matag adlaw tungod sa mangustin nga naani ini. Napod siya ay sagol nga moringa o malunggay. Gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Napag-digest sa agol nga guyabano. Guyabano makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Napod siya sa agol nga ashitaba. Ashitaba mahigala makatabang sa panunaw o digestive problem. Napod siya sagol nga barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar o makatabang sab sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. O na, no? Napod siya gitawag nga spirulina, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sab sa brain health. O napagit siya ampalaya. Ang ampalaya na ilhanan ninyo ni nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubos sa bad cholesterol o triglycerides. Napod siya sagol nga chia seeds. Chia seeds makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. O sa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetes ka. Magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka. Matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas sa matag adlaw. Busa, testingin ninyo mga higalang atong Capricorn Purple with Malungga and Santon. Og napod kitay kuan mahigala Turbo Max Coffee. Kining Turbo Max Coffee mahigala, mao ni dan amo epekto kay natay mahigala nga gusto din sila mo epekto. Katong Capricorn Purple tambalan niya pong kaato pila ka adlaw. Maupod sa Capricorn Gold with Malungga and Santon, ang Capricorn Purple pod maupod na sila. Pero gusto niyo effect yu dayon kay para sa inyong trabaho direta sa Turbo Max Coffee. Turbo Max Coffee mahigala ha, paminaw mo. 10 minutos lang, may epekto na dahil ang unsay naa sa itong Turbo Max Coffee. Para gini sa inyong mga trabaho, no? Kinanglantag enerhiya. Hantod intiro adlaw may gala. Paminaw mo mayo, doon na kining mga epektibong sangkap sama sa Maca Vegetable Root. Maca Vegetable Root, mailhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Oh, napagin siya sa agol nga black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Napagin siya sa agol nga tungkat ali, mupataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab exercise, recovery o stress management. Napagin siya sa agol nga red ginseng, kining red ginseng mahigala, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy. Maintain nga energy intero adlaw. Kaya ang red ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sa maanang ubo. Napag-i-chay sagol nga Panax ginseng o horny goat weed. Oh, Panax ginseng o horny goat weed. Pangpataas sa energy, mupukumbati batok sa physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa immune system. Busa, mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya diha, mga papa o mga daddy. Sulayin ninyo ang Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang o energy. Okay, mahigala mo katong Turbo Max Coffee na to. Okay, padayon ta. Dirisab ta sa atong mga haplas mahigala. Kaya importante sab ning haplas na to kay kanunay taga-trabaho, o sa'y paningtunta, o sa'y mupuli ang bugnaw ng hangin, panuhot o panakit sa kalawasan.
O, labi na sa mga buntis. O, ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Duhan ika klase, green ang isa ang taklob, nga daghang kagamitan. Ang usa, orange ang taklob. Dirisa ta sa green. Kining green, pwede kayo sa mga pamaol, panuhot, sakit sa tiyan. Para dali ra ka nang mawala. O labi na sa mga buntis. Dili mo mahadlok mga buntis ha, kaya wala gini chemicals ang atong Orion Herbal Liniment Oil kining green ang taklob. Ilikay hinon kas panuhot nini para pag-abot sa imong kabulanan, dali ra kay ka magpakatao sa baby nimo. O wala sa chemicals nga makadaot sa imong baby ni atong Orion nga green ang taklob. Pwede pud kay ni sa mga bata nga mga bisan tagpila pa kabulan kay wala siya ihalang, mild lang ni siya, mga pure herbal gid na sa iya. Gusto mo masayod kung unsay anaa, na si citronella extract o na si kakawate extract, guava leaf extract. Huwag na po siya ay luya, himag, huwag siya chemicals nga sagol. Pwede sa dipinsa nga dili kita maduulan og lamok, proteksyon. Kaya delikado ba yan ang lamok dinggi? Pastilan, ayaw yun mo, kumpiyansa niya ng lamok dinggi mga higala. Simba ko, mapaakan ang bata. Isan pag mga hamtong. Muna, before mo matulog, ang haplas una mo, og Orion Herbal Liniment Oil. Kining green ang taklob para walay lamok nga maduol. Labi na kung magdala og dinggi. Pwede po ni sa mga katul-katul, kung na mga allergy, katul-katul, mga bun-e, pangagod, mga kaunggo, o bukol. Ang bukol, taplaki lang nagapas, nga na'y Orion. Pero green ang taklob. O niya, pwede sa mga sa Olmoranas, taplaki lang ang lubot ni mo, gapas nga na'y Orion. Mga duha kasimana ni mo ng Aguantana. Okay, nakakaon siguro ka o kiningibawal sa imong Almoranas. Mitokar, hasol ba yung kay na? Makatabang nga itong Orion Herbal Liniment Oil. Karang green ang taklob. O labin usab sa mga kuto o glosa o kuyaman sa bata. Mga inahan, ayaw gindin nyo intaw na upawin na inyong anak. Kay looy kayo na ato sa eskwilahan. Butang ilang nag-Orion na ilang buhok, haplasi. Kumalukop na, utsa siya usa ka oras ng silupin para mga tanggal. Tungod sa kakawate. Napoy anti-parasite properties ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Kining green ang taklob. Katul-katul bitaw mahigala sa bukid, mag-uuma, magdala-dala mag Orion. O labi na sa mga mag-beach, o niya, wata kay balon na yung mga salta nga, matos bye-bye, kilids dagat, niya naglangoy-langoy mo dito, inyong anak, na ikatul nga buhi sa dagat, saghiran, katul kay na, sa inyo din matambalan sa atong Orion, magdala-dala mo ni anak sa inyong bag. Pag diripunta sa orange ang taklob, may pagkamintol, may pagkabugnaw lang yun ni siya. Pero pang massage gini atong orange ang taklob. Parihar gyapon sa green ang taklob nga Orion. Kining Orion nga orange ang taklob, pang massage lang gini. Ang nakalahi lang sa ilaha, na ay pagkamintol, may pagkabugnaw ang orange. Para sa mga higala nato nga mahilig sa mintol o bugnaw. O kung naatay Orion, duha ka klase nga haplas, napod kitay usak haplas nga Supremo Herbal Oil. Sulayin ninyo mga higala, Supremo Herbal Oil, doon na kini epektibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad o asunting. Nasulayan na kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol niini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol niini. Pipila ka minuto gikan sa imong pagpanghaplas. Mabatian na nimo ang pagpanuhot suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunduran og batioon nimo ang relieving effect. Dili usab kini maduulan og lamok tungod sa samuyaw nga sagol niini. Mao di pud kadul ang lamok dai niini mga higala. Abi ninyo mga higala ang Supremo Herbal Oil na sulayan na kini. Sulod sa 25 na katuig dugay na dai ni mga higala pod. Mao ni mibalik ni siya para makahatag usab og tabang sa mga tawo nga nagkinahanglan kaniya. Ang atong Supremo Herbal Oil. Busa kung panghaplas ang ikinahanglan, Supremo Herbal Oil ang masaligan. Okay, mahigala, mahinaot ko na sabta ninyo, no?
Napakoy uban pang mga product akong i-share sa inyo ha, pero unya na lang. Ato lang sa Asundan sa paghatag kinabuhi ang mong kaagi nga gisugilon diri kanato sa usa ka lalaki nga si Jojo nga taga Bislig City. Jojo, ana imong

0: Apa ke, Jok?
1: Oh, kayaknya udah ini sih.
0: Kenapa saya kunsun dan menemtek dukain yung pauli, oi?
1: Nisi, nagtrabaho ba yung ako?
0: Dali kong tundrebe. Diskumpiado naman ko na imong tagduga yung pauli. Alas 5 dapat na nakadiri.
1: Alas 5 akong out sa trabaho. Unya, maabot ko diri alas 5 po. Masa din, mulupad ko? Bisan pag mulupad siguro ko, bisan pag alas 5, di ko makaabot diri. Sa maning bayhanan eh.
0: Yan, undugay man ka.
1: Salamat ganit tanga gipa overtime pa ta para madungagan akong inadlaw. Sa maning pagtuunin mo sa ko ah.
0: Ako, John, di naging kumagagwanta na imong style pa.
1: Pastilan mong bayhana ka.
0: Ikaw pa yung gili ka makagwanta sa akong style na tagdugay ko makauli nga nag-overtime ko. Diskumpiado ko. Basta nung naglaag-laag pa mo sa imong uyab dito.
1: Uyab? Kasayon pa ni mo musulti niya ng uyab-uyab.
0: Galisod na gani kita.
1: Sa pagpangitang trabaho, manguyab pa sa pasalamat gani ko na ako'y trabaho.
0: Antos lang ko bisan og mga sugo-sugoon sa ko kay bag-o pa ko diha.
1: Ikaw, Nese, hunung-hunung harag ko na imong pagkasilusan imo.
0: Kasi may di magsilos. Pasanan dungay kang pauli. Wako kay balo kung imo akong gibakakan. Pero di ay tuwa ka, nag-happy-happy ka dito sa imong uyab.
1: Di na ka, matulog ko. Kapoy kayo.
0: Tanawar ha. Masa di na ka manihapon, kaya gipaparihapon na ka sa imong uyab.
1: Kasi may ganahan mo kaon. Gigotom ko. Pero mauni ako masugat, yaw-yaw. Magsige na lang ni. Pila nakahiga yun?
0: May pa man to sa sinugdanan na nagsugod tag-live-in? Karoon, pila nakahiga yun? Sige na magpangaway din sa ako, ah. Tungkol sa iyong pagkasilosa, mga pagduda nga walay kapuslanan. Diyan na ka, eh. Jojo, asa magka?
1: Kapoy, mag-istorya ng maghisgod o mag-topic na naman may pulos. Pulos.

Magsige na lang nangyayani. Karun pa uli na pod ko. Karun nga na alas utuan ko sa gabi eh. Paka-paka na po ng babatong bayana. Sablihin mo na ako. Sayang po nga din ako. Bir-timer ng trabaho na gihatag sa ko ah. May nalang dugang sweldo. Otro lang din ako makaantos. Bulagan ta ang bayana ka. Karun pag uli na ako.

Otso na gyud. Apasa ko dito sa trabaho para maklaro nimo. Ngano di magabagsusi? Nisali ko sa imo ha, pero basing imo kay abusaran. Kung wala na kay pagsalig sa ako ha, nagtukang kay abusaran ta ka. Ha, mas maayo wag bulag ta. Di na ko magagwanta nila yung sistemahan eh. Naningkamot ang tao. Pero pag uli diri, away perminti. Mapay magbulag ta. Oh, makigbulag ka kaya nakikisaligan? Wa ko'y gisaligan. Panid-i ko kung napa ko'y gisaligan. Makalagot ka. Buisit yan itong pamuyo. Puro sa pagsilos-silos. Bulag ta. Mahal.

Bay, wa mali kang trabaho kagahapon, bay. Sorry, bay. Gipangita ka ni bay, sir, bay. Ato sa dito, bay. Ganun ang atod ka mo trabaho? Nagbulag bininisi, bay. Unsa to? Nagbulag bininisi. Ha? Nagbulag mo? Wa, pagana mo yung anak, nagbulag na mo. Mas maayo na magbulag na walang mapagan ng anak. Di na ako makagwanta sa pagkasilosa, bay. Ha? Ano sabi niya silosa niya sa imo, ha? Ganon dugay ko nung pauli, giing na ako panid-i ko sa trabaho. Dili po siya. Ay sus! Nagpataka rin siya, bay. Wala siya kabantingan. Lubog ta sa trabaho din sa atong itrabahoan. Wala naging bulag ko. Sa una na mong pag-live-in, bay. Wala pa may away-away. Okay pa to. Pero damtarong mga kapinbula na. Dito na nagsugod. Hantod karon. Ipulan ako. Gikapoy na ko sa pagkasilosa niya, bay. Wala nagbulag, bay. Okay naman siya. Magigbulag ko sa iya. Ay na, ulitaw na rin kakaroon. Ulitaw pa magyapong gudaan. Kalib-in pa man, bay. Aw, sa bagay sa... Ay, mayroon po. Kapoy ka na yun at sige tag silos-silosan. Dira sa akong kabaisor, bay. Aw, sige.

0: pastilan anak di mo, Jojo. Nagibulag ka kay Nessie, kaluoy sab.
1: Ako'y makaluluoy, ma.
0: Ay, Ginoo ko. May gani kay wala siya magsabak.
1: Ambot, ma.
0: Ingon pa ni mo kaniadto, magpakasal ra ka mo. Naglipin lang sa mo kay nahitabo na ka mo. Pero may nalang gani, wala na buntis. Ya, karo nagibulag ka.
1: Tungod sa iyong pagkasilusa, ma. Sobra na pagkasilusa. Pag uli na ako, away, away.
0: Kapuyay, gutom. Pag-abot ako, mawala akong kagutom kay... Sige, pamanghag. Magputak-putak ng baba nga. Walay klaro. Eh, gilabaran ako ba? Bahala na siya. Okay naman siya, nakibulag ko. Yasa naman si Nessie ron.
1: Ambot, ma. Muhawa ba siya dito sa among yabangan o parahin siya magpuyo? Basta kaya ko, ipakita na ako sa iya nga mali iyang pag... Duda sa kung ano gunaw ng anaya, babae na ako.

0: Joe, palagra ko na yung mga papel, Joe. Papirmahin dito kay si Joe. Oh, sir. Kadi lang, sir, ha? Oh, palihog lang, Joe. Oh, sige. Ihatod ako ni sir.
1: Bye! Bye, Jojo!
0: Uy, bye. Ano man?
1: Pasti na may nakita na ko si Nisim, eh. Naglatagaw, bye?
0: Kadi lang, bye. Mag-istorya ta. O, sana ihatod yung papel dito kay sekretary.
1: Ah, sige, bye. Alitin din, bye, ha? Pag-istorya ta.
0: Sa katong gingon ni mo, naglatagaw?
1: Oo, bay. Sus, nagmotor-motor ko bay uban sa akong asawa, bay, o sa akong anak, na malit may gabi ito, alas 9 na to.
0: Oo niya.
1: Sinisi, lakaw-lakaw, mabantay na ko, nakainom.
0: Bahala siya, bay.
1: Luoy, bay, abunbay mo na ba, o wala siya tag-iya, bay ba? Nakainom. Oo, ay, no, si kauban. Pero, ambot lang, kanong nakainoman.
0: Masagni na siya, bay.
1: Luoy ko may bagay mo na ba? O duha ka bisis na ako nakita ba? Hubog. O saan, naglingkod na sa nailingkuran na nakong tindahan. Hinuktok. Buro ka na ba yung nawadaan paminsan ba? Sakitan siguro na ba nga nakigulag ka ba?
0: Bahala siya.
1: Di ka maluoy siya ba?
0: Asa man siya mo nakit eh.
1: Dito sa nakong tindahan ba nga nag-istabayanan ng mga mag-inom? Ya, makita na ko siya mag-inusara. Ambot. Kinsa yung kauban?
0: Pasig na siya.
1: Ya, di ka batig kaluoy, bay?
0: Sig kaluoy, wag na siya maluoy sa koa. Nasisig pang-away, kanauli na ko, silos, silos. Mawan ang nagmayong ang plano ni Ana.
1: Ah, lala, sige. Basta isultihan talang ka, bay.
0: Salamat, bay.
1: Bahala ka.

0: kumusta na kasi ni si anak?
1: Abot ma,
0: asa na katumbayhan na to? Maayo ba ito sa ako ah? Pagwanto ko sa inyo ha, astilan, magkapulikig ko na to pag anda mo pagkaon.
1: Bauto'y kabiliban ako siya ma. So ganyan na itabo mi. Ako na lang siyang give in. Kay plano mi, magpakasal na mi. Pero naun sa ba? Kada ko bang kausaban? Tungkol siya yung pagsilos-silos din ka na ako. Sagunsa nila yung huna-huna. Mag-create siya guna-huna nga nagbabae ko. Muna ng lugay ko na kauli. Di siya maminaw nga nag-overtime ko. Ay, nasubrahan na lagi siguro sa iyang gugma sa iyong anak. Ambot ma, kung gugma pa na, dilinta na siya nga na. May sugot man siya, nagigbulag ko. Hindi ko siguro ito masugot, pero kaya naapot siya sa kalagot. Kaya nagpatigbabaw yung pagkasilosa. Ambot sa iya ma. Bahala siya.

0: tapos na akong trabaho.
1: Bay! Bay! Oh, uy, bay! Dali sa bay, dali bay, dali. Nakita na ko si Daisy, bay.
0: Nakita ni mo?
1: Oo. Amot may dito mo tumurag doktor man to, bay.
0: Doktor?
1: Oo.
0: Kaya nga no ka?
1: Basta sa doktor bay murag na siya gipa-check up bay ba? Karang private mga clinic. Nakita na ko siya bay. Nagpa-check up yun to. Yan naman ito yung murag gihabiran niya nga murag tambal.
0: Mau ba?
1: Oo.
0: Silang may bala na nato kung siya yung gibati, kung siya yung problema sa yung lawas.
1: Ay ay bay. Luoy kay sinisi bay ba nga ng inosa rara bay?
2: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.

0: Alik na anak, jok-jok mga anak kita. Tuan papa ni mo dito.
1: Oo, ma.
0: Sige na. Maghulat na may dito. Oo, ma. Makatur ako. Sinisi man eh. May bayan na nawag. Hello, Nisi?
2: Jo, asa ka karon?
0: Natural, naman ko'y gawin ni Kanan, di ako.
2: Jo, pwede magkita kita.
0: Magkita ta?
2: Masin ba kaya pa karon yung oras? Pwede magkita ta?
0: Oo, sige. Pasa may tuyo, daddy mo.
2: Malang ko isulti sa'yo mo, ha?
0: Oo, sige, Nisi. Manihapon sa'yo kadali.

0: Salamat gani ka. Pasensya na kayo, Joha.
1: Sa unsa?
0: Sa mapagsilos na ako kanimo. Sa mga gipakita na ako sa mga dili maayo. Kanong na kita mag-away, gibasulan ako, Jo.
1: Masibot pa sabot di, ma.
0: Jo, para masayod ka, buntis ko.
1: Buntis ka? Ganun karun pa ka nagipahibalo mo din sa ko, ha?
0: Natingala lang ko nga mo, rag na ako igibati. Kanong liluod akong ginawa, mato nagpa-check up ko sa doktor. Buntis na ako.
1: Mau ba?
0: Oo. Pasagdan lang bago ni mo, Jo. Wa pa kay plano sa pakigbalik diri ka na ako.
1: Kung makibalik ko sa iyo, mao lang gihapon imong kinaiya. Nasamo ka punta ka dunay tungod sa imong pagkasilosa. Wa ipulos kung makibalik ko sa iyo, ha?
0: Ako isa sa iyo, Jo. Nga magbago na ko. Tagay lang og lain higayon. Nga baguhon ako akong kaugalingon. Wala ano na ako pagkasilosa na ako. Isa na lang kay gayon, Jo.
1: Ganun ba libaran tamang ka? Nga nagsabak manday ka? Lisod pong pasagdan ta ka? Lisod pong matao na akong anak nga wala amahan? Nga ni amang ko?
0: Ba't pasabot ka yung mga kadawat kag balik sa ko, ah?
1: Oo. Pero hangyo lang ko sa imo, ha? Wala ana na yung pagkasilosa, imo mapagduda nga dili mao. Nga dili tinood.
0: Promise, Jo. Promise. Awa ka ng buhaton. Magmalinaw na kita. At di manong takag maayo.
1: Sige. Pero dito na tayo lang ni Mama. Dilin itong balik sa atong gabangan ni atong gipamiyaan.
0: Mag-agad ako si Mojo. Salamat kay Jo.
1: Tara.
0: Ay, sanga akong gamit.
1: O si Kuano, ito sa balay ta.

0: Mayo, anak.
1: Ay, but pasabot niyong buntis ka ni si.
0: Oh, nung?
1: O nga nung magnung mangkadris ako, nga buntis na gani ka sa anak ni Jojo.
2: Pagtawad sa ilan ni Mama magpapa. Parehas ako, ha?
0: Oo, pa. Ma. Nahala, sige. Dini na lang ka mo para malalayan ko ikaw, Nisi, sa imong gisabak. Salamat sa inyo, Ama. Ma.
2: Basta, ha? Dili ta magsamok-samok na yun ni Mama, diri. Dili ko magtinunto sa imo, ha? Huwag wala ko ikaw tinunto, isukat. Ikaw ang babae nga kong gimahalog ikauban.
0: Salamat, Jog. Ayaw ka balakal. Dili na ka tumahitabo. Ang akong ginabuhat ya kanimo.

0: Balik na yapon mo, bay. Suspanto rin nakit anto na ako, bay. Jojo sa clinic? Itong sa private nga clinic?
1: Nagpa-check up na siya, bay. Kaya nalain na yung gibati ni siyang lawas ba? Bato kuman na ni Balan, buntis na siya.
0: Aw, sa ato pa, daddy na nakaroon, bay.
1: Magpakasal kami, bay. Pero, karong mataw na ang bata, kay... Wala pa mong kikwarta. Magtigom pa ko. Nya, magtigom pa ko para sa bata pagpakatao. Huwag na yun, magtigom na po ko para sa kasal na mo.
0: Abisan sa huwis na goodbye? Kano mga abogado ba? Maligal lang yung panag-uban. Kaya kasi simbahan, hinoon, iblis mo sa simbahan. Oh, pero pa may kwarta, kay kinahang na maging nag-gasto ba eh. Pwede, abogado lang sa mo ba eh.
1: Akaroon na ba human siyang pagpanak? Kay magtigom pa ko kwarta, abisan to sa abogado rin na. Mangita pa may ninong ug ninang. Alain po na pag humagkasal, ihairarik uli. Kinahang na maging nagsalo-salo.
0: Ay, gamay raman na ba eh.
1: Maugani, gamay ra, pero disod pagitaon. Trabahuan ginato og tiguman.
0: Nala, sige.

Ines eh. Ah, ma, pag hinahinay dag trabaho, ako na yung hugas din na, kaya dako na yung tiyan, oh. Pila na lang kabulan, mga anak na ka, magpakatao na kaniyana. Ay, na kay pagkuanong trabaho, kanang pag-walking-walking inoon sa gawas, kanang buntag, maglaw-lakaw ka. O baka magpauban ka ni Jojo, hangyo na mo si Jojo, samtang di pa siya mo trabaho. Oh, ma, ako rin istoran si Jojo. Ako na din ha, sige na, pagpahulay dito. Ma, kaya naman ako ni ma, hugas rabit yung plato. Ay, kay panuhuton ka niyana, bugnaw ang tubig. Sige na, ako na din ha, sige na. May pa niyo, magsilig-silhig na lang ka dito, murag nalang exercise ba? Silig-silhig lang. Ah, sige ma, sige ma.

0: Jo.
1: Oh.
0: Jo, bangon sa Jo pagbata sa...
1: Oh, sa?
0: Sakit ay akong tiyan, Jo. Sakit ay akong tiyan.
1: Ha? Pasimanganak na ka?
0: Ang butani.
1: Oh. Sige, sige. Kanila ka. Kasi yung pito na ko si Mama at Papa. Magpatabang na sila.
0: Oo, oh, Jo.
1: Sige, kanila lang, kanila lang.

0: him so bang bad that job.
1: Oh. Gua apa sebening betabah, masih maliwat tisa ko ah.
0: Di pakai nama klaro, ya bago pa ka na tao.
1: Bagay sab, sige lang. Ay ikaw, kumusta na?
0: Ay, gotom ko, Jo.
1: Kadi lang ha, ibutan sa ako ng bata, kaya pakaunong ko ikaw glugaw. Yang ada gatas, ya, protas na yun, ha?
0: Ah, sige, Jo.
1: Ah, sige, kadi lang.

0: Bay. Oh, bay. Masing kalimtan ko ni mong ninong, bay, ha?
1: Oh, ikaw pa malimtan ako nga. Kanunay mo ay akong sumbungan sa problema.
0: First ninong ka. Kung mabunya ka ng bata. O niya, kano sa mamang pagkasal? Ah, sige lang. Mayingura ko sa imo, ha. Di ta kalimtan. Pari ta. Kay pabunyagan sa anong bata. Magpakasal sa ami. O niya, pabunyagan akong bata.
2: Ah, may problema na ba eh. Basta kay, ayaw, kalimti nga pari ta.
1: Ah, sige.

Jo, anak na lipagon. Masa pa? Wa ba kayo namatikdan sa bata? Namatikdan pa nga unsa? Ay, tanawangin ako ba sa kugusun ni mama ni mo ba? Muraog, wa may sa imo ha? Una akay nisip, pero imposible sa bisa na lang sa ba baka ha? Nakanabang lagi kahawig ninyo ba? Agtang ba? Ilong? Nakita na kung tumurag wagi mo ha? Mao pa? Wa baka makabantay? Wala man pa. Ay, ako gitan awag mayo. Kung asay na sirok sa bata sa imuhang si Tura, wa mang yun. Basta hindi pa kayo ng mailhan. Sa una nga, dito nakakabulan, may balanda niya na mo nga ikaw na ipagkahuwig sa kuwang ilong. Pero kaning imuhang anak, wag yun, bisan gamay sa imuha. Asag din na pa, may balanda ka na pa ka na murag, butakot ako naging siya.

0: bitaw anak. Dahigid siya anak.
1: Sige lang ma. Pasin mo sa brand ng dagway sa bata mo. Dako na.
0: Ay, nahala sa bagay sa di pa magyukain akuan. Pero ikaw sa una anak, tinuotong giingon ni papa ni mo. Napila pa lang kakabulan, mailhan na. Ngaliwat yung ka sa imong amahan. Bisa nabahin ka diri sa ako ah. Pero nagi mo lutaw nga sa imong amahan o diripot sa kuwa. Pero ikaw, kay Nisi na ah. Pero sa imo walag yun. Parang na ay dili kay Nisi, pero dili po sa imo ha.
1: O sa iba't pasabot ninyo ma?
0: Ah, wala God. Ah, sa giliwatan sa bata na ay kay Nisi. Pero naapoy sa bata nga wala kay Nisi. Pero wala po di sa imo ha. Pero kung makita ni mo, nagoy kahawig kay Nisi ang bata. Pero na yung mga part sa bata, nga wala po kay Nisi. O wala po sa imo ha. O asa na makuha.
1: Oh?
0: Oh anak, tutokira ng bata.

0: Murag nagliraw-liraw man ang mata ni mo, bay? Humanay mong trabaho, bay?
1: Wala pa, bay.
0: Oh, murag na may blaom kayo nga problema.
1: Oh, sige, buhaton ako, bay, no? Ako gigitutukan ang bata, bay. Walang gi ako. Wala sa ko magsaba ni Nese.
0: Bay, ana, bay. Ipa-diinitis ng bata, bay.
1: Ipa-diinitis?
0: Oo, para maklaro kay... Watak hamalo ba? Adi lang ko pong kumistorya, pero... Ipa-diin-inabay.
1: Okay, bay. Salamat kayo sa advice.

0: Lisi.
1: Oh, Jo, nakaulik ka na di ay. Ah, diyari mong labakarag si Nina.
0: Ibuta una na, may istorya ta. Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Atos ang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Unsa ganit yung benepisyo sa Capricorn na sa imo, ha?
2: Ang anong ganahan ko sa Capricorn?
0: Mm-hmm.
2: Ang ako gunggi, kung anong guniya, kay kung anong magupya ko na magbatil ka ana, dili siya layaw. Kaya ako, mang kung anong ako man dito, ubay-ubay yun. Kanabang dili siya tamis. Ganit yun, nagaan dito kong lawas. Kanabang dili na kayo bukakang lawas. Anong kan, ay puro buyag ang tao na kong lawas. God, tabok-tabok kong idotay. Niya karong galing na, puro bang na, kuan ko na, busubos na kong timbang. Kay laya, hindi kong mainom.
3: Maayo na ang paminaw sa panglawas ni nang Marilyn nga taga Butong Manhuyod, Negros Oriental. Kumikan sa pag-inom sa Capricorn Gold with Malunggay and Santon.
0: Okay, may gala mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. May gala, no? Hayo ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kinis sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalitin ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Anya pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
4: Okay, sir. Nakagigunit ang haplas.
5: Kuhan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
4: Uh-huh.
5: Ako din nga si Jared.
4: Uh-huh.
5: Kung ang magaduwa ko kung basketball ba niya, kini siya na pamatulaan gina ko nga maayo din siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa, mogit na akong gamiton.
4: Mm-hmm.
5: Natawaan gani ko sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanon ng mga plus.
4: Mm-hmm. Orion Herbal Oil mo gamit?
5: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba sila na po yung loo, eh, ano, ako raw ang puway pamaol ka daw maguli.
4: Mm-hmm.
5: Sila puro sila aray-aray, mata nila ugma, pagabuntag, wa na puro na pamaol.
4: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
5: Wala problema.
4: So, imo yung recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
5: Wala problema. Testin and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang dahil sa inyo ang tanan. Okay, parayin tayo sa mga testimony mga higana, labi na sa ito ang Nerveplex Syrup.
6: Nangita ko vitamins na makaganan kapagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na akong papainom aning Nerveplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagyod siya. Na ako ipainom niyang vitamins sa una, pero nung sakit man niyang tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerveplex, ako na siya limaintain sa akong mga anak.
0: Karon napod gyapon tay Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya, Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang ganas pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerveplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen nga pampaganas pagkaon ug makatabang pud ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerveplex AA mobalik ang ganas pagkaon ug gusto kang mo relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nag-agwanta sa mga tusok-tusok, mao na nagitawag ang nerves neuropathy tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pagmintinar o inom sa B40 ang high dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod o tusok-tusok ang problema sa inyong tilt o kining kamot, B40 na ka na ha, ay mapag-agwanta ito na sa inyong pharmacia. O dili po ta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay say 1000 mg with EPA 360 mg DHA 240 mg og vitamin A 20 ayo. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina mga nanay tatay, makalambo pod ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yung mga higala? Lison na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Pusampingan na to atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Megacarsop Del Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacarsop Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacarsop Gel. Bisan sa usa lang kadlok o sa kapsul. O makatabang po ang Megacarsop Gel nga mabawasan ang fatty liver ni atong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacarsop Gel nga makunhoran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag Megacarsop Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacarsop Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumalas pagtuon. Busa ang importante consistency is the key, meaning nga imintinar og inom ang Megacarsop Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinumdumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. Og diri punta sa atong Ferbite Capsule. Ang Ferbite Capsule mahigala para sa mahigala na ito nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanaw, dry tanaw, labi na kumabae, pangit kay tanaw, no? Ayaw kalimti. Kung naa kaniya na ang problema, magmintin og Ferbite Capsule sa matag adlaw, ha? So sa kadlaw, kaisa lang niya po. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mabalik ang kakondisyon sa trabaho. Og probod sa atong sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 times up. Ayaw kalimti. Ang sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 times up, siya ang mutanggal sa mga dead skin cells sa atong mga panit. Dr. Love's Glutathione 10 times up. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.
1: Jo, nakauli ka na di ay. Ah, di aray mong labakarag si Nina.
0: Ibuta una na. May istorya ta.
1: Labaki kasukun ako, Jo.
0: Amuton sa unta ka. Tugani ko sa tinuod. Nagpadiini ko sa bata. Sultihan ta ka. Nakaphimo ko sa pagpadiini. Kahit way naliwat sa kuwani ni bata.
1: Jo.
0: Si mama o si papa. Huwag ako rin ginihibalan ka rungan. Dili ni akong anak. Kinsa may amahan na ni. Ha? Kinsa naman? Sulti ko kay dili ko buangkon nga ako ng anak. Kay bisan gamay wala nga akong dugo nga naglatay sa ugat sa bata. Sulti ko.
1: Joke.

0: sabi ng May. Lentong nagkabulang kita. Oo, wala akong magsabak ato. Pero sa dihang sakit sa kuwangan, wala ka na ka na ako. Nagkabulang na kita, naglatagaw ko. Mahubog ko. O ngay lalaki nga, wao kay balon nakikinom sa kuwagi. Buta nga nung drugs nga akong giinom. Manong wala akong kasahit kung kinsay abahan yun yung bata.
1: Buot pasabot ni mo, nagkikuman kang lalaki nga waka kaila.
0: Na yung mga higayon nga magkikuman ko sa kalalaki. Nga magkikinom ko. Para lang mawala ang kasakit niya akong gibati nga nagbulag kita. Pero nakalimot na ako. Wow, kay balong kong kaasawa kong inala. Pagmata na ako, naanaw ko sa usa ka lawak.
1: Usa!
0: Oo, Joe.

0: asa si Nessie jo?
1: Ha?
0: Asa si Nessie? Mag-aaw na kita.
1: Anto na ko, ma. Nag-away ba ka mo?
2: Ay napag-apil-apil diha, day. Natulala na mag-away na yung problema na magtiayon.
0: Ah, sige, anak. Pag-una na lang mi ni Papa Nemo.
1: Pag-una na lang mo, ma. Anto na ko si Nessie.

0: Nga ron napakatil sulod sa kwarta. Oh. Nanghipos ka? Naulan ako sa akong kaugalingon di ka ninyo, Diyo. Maulan ako lang naman magpapa. Wala na ako sila sulti.
1: Diyo. Masailo ako. Ang ipaanggon ko ikaw. Wala na ko ilaing mahimo. Ikaluis akong anak kamatao. Nga wala yaman. Kaya wala ko kay malungkuin sa yaman.
0: Pasa ka man.
1: Malakaw na ako, Diyo. Naulan ako sa imo. Malakaw na ako.
0: Ay, paglakaw.
1: Unsa?
0: Dire ka. Dali na siya mga unta. Unyar ta mag-istorya. Dali na. Kaya nagpaabot ng grasya. Tuwa sila mga magpapa nagpaabot. Huwag ay kabalakawan ako sila sultihin sa tinuot. Nga dili di ako amahan niya ng bata.
1: Naulaw ko. Naulaw ko, Diyo.
0: Dali na.

0: Nesi naghilak ka?
1: Oo, ma. Di malikayan, ma. Sa isa puton ko.
0: Ay, nga nun sab kang tawana, imbis nga nagbag-o na imong asawa. Hapit na ka mo magpakasal. Unya, away-awayo na inunin mo, imbis dinagani mo sugat sa imo nga magsilos-silos. Ya karon ikaw na po yun, magbikil-bikil.
1: Sorry, ma. Sa hindi ko kapugong kapoy sa trabaho sa puton ko.
2: Ay, pag-anak kay Nishi, anak. Gisaan na ni Nishi nga magbag-o na siya dili na paras kaniya to pagpuyo pa ninyo dito sa laing balay nga perminti mo mag-away tungo siya ang kasilo siya.
1: Sorry pa. Nalay gamay nga bikil. Mana nga.
0: Basi, imong ipasakitan.
1: Wala ma, istorya lang. Istorya lang, ma.
0: Sige na, Nishi. Ay ka nagkuana. Wala ma, okay ra ma.
1: Jojo.
0: Magtarong ka na ni mong pangasaw unon. Nanamoy anak.
1: Oo, ma. Ibaloko.
0: Kung na'y problema, istorya lang. Kung dili lang yung magpasakit yung istorya. Sulbaron. Basin makatabang may magsulti mo sa amo. Basin mo, pasakitan ng babae bago pa ka ng anak. Unya, di pa biyan pwede ng pila pa kabulan gi ka ng anak niya. Tapos, nanay batiyon yung mga kahiobos. Mabughat na.
1: Sige na ni si Kaonan.

0: Maaf, amin ako, ma.
1: Akala lang kasi Ginoo, anak. Wa may gawas-gawas si Nessie sa kwarto. Kaganina ra katubuntag ba?
2: Ay, wa na to babante ni gawas ba kay tuas abta sa gawas. Si mi gawas lang, ikapoy na pay bata. Wa ni gawas-gawas, ma? Ay, di mi sure nga ni gawas ba git sa kwarto kay dito sa may sa gawas na may gitrabaho. O, pagsulod na mo diri, wala inoon siya. Wa ta kay balo kaganina ni gawas.
1: Antong sana ko, ma. Pa, paminasan ko pa.
2: O, sige, kaluyan ka, anak.
1: Wala si Nessie, Dre. Nessie! Saan mo kawas ko? Ano, isulat? Nagsulat pag itiyawa sa mag-chat sa ko, ah. Pasilo ako, Joe. Naulaw ko sa akong gibuhat. Nagipaangkon ko ikaw ang amahan sa akong anak. Dili na ako makaya ang kaulaw, labi na sa imong mga ginikanan nga maayo diri ka na ako. O palayo na lang ko. Dili na ako makaya sa konsensya na ako. Nga ikaw akong ipailang amahan. Pasilo ako. Nisi! Nisi!
3: Asa ka, anak?
1: Ma, wala si Nisi na sa kwarto niya, ma. Kay nga ano, di ay? Milakaw siya, ma.
3: Ngaroon sa may problema ano milakaw, man?
1: Nahiubo siguro doon sa gabi, ma, nga. Teto, naghilak siya nga nangaunta. Oo, ma. Asa na katumpayan na to? Ay, pastilan ni mong tawahanak ka. Pasin mo gispasakitan to.
2: Ma, sige ba, pangitaon ako, ma. Dala sige, antunga, pastilan. Pastilan itong apo na mo, gidala-dala ng apo na mo. Oo, ma, pangitaon

Asa man ako sa pangitaon, ha? Gawa naman siya sa iyang gibangan nga kwarto. Asa, magpahuli sa ko. Magunaw na ako maayo kung asan ako siya, Tuan. Tuan, na iyang suod nga higala nga si Mila. Ang tuon ako. Masintuwa siya dito. Kaya sa una mo ito'y dangpanan niya si Mila.

Dia nak balik mila. Si Radun ah. Gabi ina magud. Malukto ko. Ayo. Mila. Mila. Oh, Jo. May kaniya ka. No, ba sinisindri? Niya. Salamat. Ingnan ako sa ganitin mula ka. Dali, dali. Nasa sulod. Oh, salamat kay Mel.

0: Jong Alun ni Aka. Di ba nagpilin ko ang sulat?
1: Ayo. Ayaw ko biyay. Kung unsa't nakakamahal sa una, mas may grabe ka ron.
0: Jong, nakasala ko sa iyo, ha?
1: Masag ni nakanta. Giisip na sabla ko ang bata ang akong anak. Huwag napamahal na ko sa bata.
0: Jong, sa'yo pasabot ni mo.
1: Bulit as balay. Huwag ay kabala, kay itago lang nato nila ni mama. Kaya nagtuo silang ako ang kining anak. Magpakasal kita. Dili na ako makaya nga pasagdan ko ikaw nga magdala-dala ni ning bata nga mahitabo nga wala amahan. Ako'y magpailan ni ning ako'y amahan.
0: Diyo, tinuod ka.
1: O, Nesin. Sige na, tana.
0: So, salamat.
1: Nesin, mahal ta ka. Nagkabulag lang kita ni atong higayon na kitungon naglagot ay gumayo, pero sa tinuod, mahal ta ka. Dili pwede nga pasagdan ko ikaw. Magpakasal ta. O ako gini ang kunon nga akong anak nga mawaya akong ipatuo sa tanang tao nga akong kaila.
0: Salamat kayo, Jo. Salamat.
1: Tara, Mila.
2: Ah, Jo. Naunsa man nag-away mo?
1: Oh, gamay lang, good. Nakabating istorya nga sakit para kay Nisi. Nangayon akong pasayro.
2: Ay, pastilan po ni si Nisi. Anak mo ginamagtiayon mag-away-away. Wala kao day-dayon. Ayaw ka na himuha permintin Nisi. Kay dili na maayo.
0: Oo, Mila.
2: Ah, sige na. Hala.

0: Ay, pastilay. Nagtuo ko nga mulakaw ka naglayo, Nese. May gani man abtan ako sa iyong suod nga higala nga si Mila. Gingnan ako mga pastilan. Igo na ka maistoryahan o sakit gamay. Mulakaw din ka, ubiya din ka, diri ka na ako. Ayaw ka na kimuan, Nese. Kay normal na magkanas magtiayon ba? Magsinabta na rin ka mo. Nadamay na ni akong apoy noon ay among apo ni mama ni mo.
1: Maselo, alam ko ninyo pa, ma. Ako ang manggot.
0: Apa, ma. Gamay lang nga bikil na mo ni Nese. Yung wala man ni maanadog akong singgaakan dito sa kwarto. Sugat sa mong parag-ipon. Mana nasakitan nung maayo.
1: Ay, mag-anad-anad na ka Nese o may mga problema. Kaya natural lang ikan na sa magtiayon. Oo, ma.
0: Dala, sige. Dami ng apon ako, be. Stilan nga nung ilakaw mong taon niglayo. Ayaw taon po, Nese. Be.

Nagpakasal kami ni Nisi Kuya Arn. Og sukad sa sinugdanan, hantod karon nagpabili ning taon. Ang among gitago ni Nisi nga dili gyud ako tinuod nga anak. Ang unang ipakataon ni Nisi nga bata gikan sa iyang sabakan. Pero aduna na kami tulo ka mga anak kibali. Nami duha ka anak gyud ni Nisi nga akong dugo. Og ang iyang anak sa sinugdanan wala siya kabalo. Kung kinsay amahan. Tungod sa iyang paglatago niya itong higayon na nagkabulag kami. Kuya Arn, dagan salamat sa paghatag kinabuhi. Sa akong kaagi ako kining i-share, pamasin nga makahatag kining inspirasyon sa uban. Salamat imo magtatampo, Jojo. Dagan salamat, Jo, no? Sa imong kaagi. Stila, no? Sige lang, Jo. Kaya na naman mo'y duha nga inyo yung dugo. Duha ni Nisi. Hala, magina, Jo. Teka, salamat. Huwag mahigala. Mato atong cinder na si Jojo nga lumulupyo sa Bislig City, Surigao del Sur. So, ayun yung kalimti mahigala, no? Ang atong mga produkto na makahatag o mayong benepisyo diya kaninyo. Na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Og namin usab sa atong Capricorn Purple with Malunggay and Santon. Og sa atong Turbo Max Coffee. Og sa atong duha ka klase nga haplas at tulo na gani diay ni. O ang duha parehag pangalan Orion Herbal Liniment Oil nga dagagkagamitan dagaikatabang sa external lang apart sa atong lawas. Og sa atong orange ang tagklob may pagkamintol may pagkabugnaw. Og sa ato usab nga Supremo Herbal Oil. Ay, patong Orion Herbal Liniment Oil, ha? Huwag na pinusap sa itong Nerveplex Serap ang kumpletong vitamina para sa mga bata na nag-eskwela sa elementary. Mga inahan, ang inyong kalimtihan, inyong mga anak, ipatagamtam ang inyong pagmahal sa inyong mga anak na eskwela sa elementary. Pinagis pagmintin, pagpatumar, matagbuntag sa dilipang mga ito sa eskwelahan sa itong Nerveplex Serap ang kumpletong vitamina. Huwag sa itong Nerveplex EE or Appetite Enhancer Capsule para sa mahigala na itong anawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos, pataas nga may edad hantod pati gulang, pwede kayo sa itong Nerveplex EE or Appetite Enhancer Capsule. Ikaw sab sa itong B40, ang high-dose nga B-vitamins. Para sa mahigala na ito nga nakabaton og nerves neuropathy, kanyang nerves neuropathy mahigala, wala siya. Ang ma-feel ni mo ni Ana, may murag mangusi sa mong tiil, manusok-tusok, o labas sa tanan, magbinhod imong kamot o tiil. Manenerves neuropathy, basi nadaot imong kaugatan gumikan sa imong edad o nadaot imong makaugatan gumikan sa diabetes. Mag B40 na, malibihan na pinagis pagbintin sa B40 capsule ang high-dose ng B-vitamins. Huwag labi nung sabno sa atong Mega Car Soft Gel Capsule. Mega Car Soft Gel Capsule may gala, dagang health problem ang itikar, no? Ngayang matabangan nga nasa ato ah, nga nakahatag og problema. Ubay-ubay kining sakit ngayang matabangan, basta mamintin lang yung may gala. Mega Car Soft Gel Capsule, gitawag siya nga dagang health problem ang itikar. O sa atong Fairbite Capsule, kining Fairbite Capsule para sa mga higala na to, nga may pagkaluspad, maglipong-lipong, nga mag-dry ang lawas ng aon, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Muson, dali. Mahigala, dili na pwede nga nga ng kanunay atong lawas. Kaya kadaan lang kita nga naning kamot para sa atong panginabuhi. Makatabang ang atong Fairbite Capsule, mahigala. Makatabang siya. Imintin lang sa usakad lang kaisa. No? Kwa siya ilasa nga tayo, dili maghapdos imong tiyan. Wala nga, ay kalimti, Fairbite Capsule. Okay, dagang kay salamat sa inyo makanunayong pagpaminaw. Kinis Kuya Arn, ang inyong Dr. Love. Mingon, bye-bye. Dr. Love! Oh, God bless ka natong tanan.

0: na ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Choi Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
1: Maing adlaw sa tanan, especially sa atong avid listeners, no? Dr. Choi, hello?
2: Yes.
1: Hello, hello.
3: Hello, hello.
1: Hello, hello sa atong mga kahigalaan tanan, no? Welcome na po sa atong programa. May kalabutan dyan sa panglawas. Of course, dili gyud mawala ang ato ang specialista nga doktor. Kay specialista ka sa
3: family medicine and then nag-subspecialize ko sa diabetes.
1: Yes. So sa mga dunay problema din ha, no, sa inyo ang katong mga dunay tagasog sugar din ha. Duulal niyo si doktor.
3: Taas og BP, taas og cholesterol, taas og uric acid. Anak, ma'am.
1: Lahira dyan yung dili siya makompleto, dok, no? Kung sila pa to, mas tilig na to mailhan. Kana mag-mention tagtawo, no? Nga, walay apelyedo. So, importante dyan, no? Nga, kompleto, no? Insakto ka, ayun na. So, kanina yung mga higala ngayon, ang kahigalaan sa kahanginan din, no? Si Buttercup. So, sa itong mga higala din, no? Nga, gusto pa mo join sa itong programa, please, mag-message mo kay aron nga, mas daghan pag mabasa, mas daghan pag ma-share nga inyong mga problema, mas daghan pag matubangan si doktora, no? So, giawhag na to ang tanay, nilabi na sa atong hotline number mo, message mo sa 0909-304-8924. And for sure, Judok, ang uban na to ang mga kahigalaan, kaning ato mga sukik nga tigpaminaw, naka-phone book na dyan nga ito ang hotline number.
3: Yes, i-textmate na dyan na ninyo si Buttercup, no? Kung naamoy mahuna-hunaan ng mga questions about sa health, so yes, inyo dyan ang i-text sa iya.
1: Para mabasa na to na, kaya ako man dyan tigbasa ana, dayon si Doktora dyan ang mutubag anang tanan.
3: Oh, pero pwede po gama makahatag sa imo ang mga experience o imo ang mga nahibawaan po.
1: Yes, Dok, no? So, kaning ato apo mga mamiminaw, pwede sila makahatag sa ilang experience at the same time.
3: Yeah, so, nasa question or nasa clarification, even positive feedback sa ato mga products, amo nang i-welcome kayo, no? Kay isa na sa mga testimony nga effective kayo ang ato ang mga gina-endorse diri. Kay syempre, di man po ta mag-promote o kanang mga products nga kita mismo nagamit, kita mismo kabalo nga maayo ni siya, no? So ana jud na siya, ma'am. Kay syempre ang ato ang gikuan is health biya, no? So gusto jud ta nga ang atong gina-endorse na tinuod jud nga makatabang sa atong mga pasyente.
1: Kay tinuod jud po nimo nga love ang mga katawhan, dok, no? So gusto nimong matabangan, matambagan, unsay maayo gyud nila nga imnon. Og buhaton.
3: Yes.
1: Okay, so sa walay paglangan, atong sugdan nga to ang nagpadala din hi og mensahe, no? Ang last 4-digit nga 7693. Ingon siya, Doc Choi, good PM. O, diabetic ko. O nga ako ang HbA1c kay 7.35. Then akong tambal nga gihatag sa among doktor diri sa among infirmary hospital sa Bukidnon. Mm-hmm. So, okay ra ba ni ang glyclazide 30 mg 2 times a day?
3: Yes, okay ra, pero sa tanaw na ko kulang, no? So kung okay ra imong creatinine is wala kabot og 1.5 milligrams per dl, pwede jud ka magdugang og metformin 500 milligrams buntag og hapon, no? Kay ang iya ang HbA1c is taas pa since wala po siya naingon sa iyang edad, no?
1: Wala na mention, Dok.
3: Kaya usually, basta napaka below sa 60s, ang gusto dyan na mo actually is 6 to 7. Ideally, 6.5 ang HbA1c. So, ang iyang 7.3, taas pa na para nako kung iyang edad na siya sa 60 below, no? So, pero kung late 60s na siya, and then daghan siyang mga sakit, so pwede na nang 6.5 to 7.5 ng HbA1c. Para nako, if ever napa siya below 60, mas maayo nga magdugang siya metformin 500 milligrams after breakfast and after dinner, no? kay syempre mas maka-preventa sa mga complications, no? So para na ko taas pa na for 7.3 kung less than 60 pa siya. Pero siguro kung late 60s na siya, na pa siya lang mga sakit, okay na ko taman 7.5.
1: Okay. So ma'am, ipalihog lang ta, or sir, ipalihog lang tag message unya din hino kung pila imong edad. Kay aron nga sa sunod may iskutan nato nagdugang, yes, no ni doktora, oh, para mas maklaro jud kung say angay nimong buhaton, no, anang imong tambal, kay sa giingon ni doktora medyo kulang man, no. So unsa may maayo niya dok, mobalik ni siya sa iya ang kuan doktor
3: pwede,
1: dito.
3: Pwede mobalik siya sa iya ang doktor.
1: Taga Bukidnon man ni siya.
3: Oo. Pwede mobalik siya sa iya ang doktor, kay syempre para na ko, para sa kong mga pasyente po, regular check-up dyan na siya. So, dapat magkita ta every 3 months. So, da kay laboratories, pinakataas na na kong 6 months. So, kasagaran, kung ako mga pasyente, 1 year after pamubalik, daghan na kay problemang dala. Kahit either naundang na sila, or wala sila kabantay nga nagsaka na ilang cholesterol o sugar, or nabikil na ilang kidney, kay kung dili magod na ni mo i-check every 3 months or every 6 months, tendency ana na itag-as na siya. So usually we have follow-up sa akong mga pasyente every 3 months. And then makatabang po sa ila, kay every 3 months pareha ni mo ma'am. Asa naman to yung resita.
1: O dok, pagka mapalagi ko ni mo dok.
3: Every 3 months pwede ka makaduo sa DSWD.
1: Kana adjud mo
3: ginadampo dapat. Makatabang na sila og support sa tambal o kanang sa mga yakap gamot ko, no. Wala pa kay kukakuan ana, pero naana sa Dapitan Hospital, naana sila yakap gamot nga provider dito. Pero syempre murag under dapat sa doctor nga na-registered sa yakap dito sa Dapitan Hospital, no. So sama ni Dr. Jessie Labisig, ni Dr. Rosal Glaze.

0: Zamboanga Peninsula DOH.
1: Okay. Mm-hmm.
0: Pero pasalamat po ko ani nga program kay at least kanang makatabang sila og manpower, no? Labi na sa mga diabetic patient usually pwede ra nga ako ikuan and then silang doktora na lang ang register siguro.
1: Kana. Grabe gani yung diabetic doc, no? Daghan kay itang magpasyente no nga mga diabetic. Mm-hmm. So unsay buhaton na po nato doc, no, para ma-prevent unta ng sakita kay usahay kung dili siya acquired, kuan man ba siya doc, kana ang hereditary man siya mostly, no?
0: Yeah.
1: Pero kanang uban aron dili ma-acquire na nila kung magsigit
0: sa sa diet, mm-hmm, lifestyle,
1: tana,
0: stress.
1: Apil gyud doc, no, ang stress gyud.
0: Mm, tanang klaseng sakit manggawa sa stress.
1: Sa stress. Na so dili ta magpa-stress-stress ani mga palangga din ha, no?
0: Oh, kanang diet yun na to. Nga gusto na mga fast food tanan, high sugar. So, hinanglan mo, balik ta sa basic nga dugang-dugangan na nato gulay instead of iced tea sa balay, tubig na lang sa balay. Kana lang sigurong manggawas mo, manay party or na occasion. Sige, okay na, mainom mo mga tea or soft drinks, no? Pero kung nara sa balay, as much as possible, tubig lang.
1: Tubig nilang dyan, no?
0: Dayon, mas more healthy foods, na more vegetables.
1: Ang, ano. Yeah, ang uban din na daw, ka nagkakaon man siging mga junk foods.
0: Kana lang, mo na siya.
1: Sa nag-edad na, mga
0: dili
1: on-kihapon.
0: Kayo na to, dapat i-promote na. So, karun, panalagsa na lang yun. Kung makagawas na lang ko, ayahan na lang kung magkakaon, huwag ka na matambal sa ibog na lang ba? Hindi na yun ka magpalit nga part sa grocery ninyo sa balay yung mga junk foods.
1: Lagi doc niya kanang mga paras anang mupalit dahil o cake, dinapad siya yung ice cream.
0: Okay na, na occasionally. Doc, no? No, occasionally.
1: Kanya ang okay. Occasionally, weekly po.
0: Once na, a week.
1: Na, yeah. Pwede rin gada
0: once a week, may Jollibee.
1: Oh, di ba? So, okay rin gada gihapon na siya, doc. Ma-advise lagi hapon na ni mo. Basta na atay mga
0: reality
1: supplements.
0: Reality naman na to. Nga do, part naman yun na.
1: Insakto. Pero kinahanglan na agad tayo food supplement, no?
0: Kinahanglan na agad tayo mga vitamins haron na aratay energy for your daily work.
1: Lagi. So, para sinana, doc, na atay once a week nga mga on din na sa mga fast food, no? Inana, no? So, magkakaon man taanag mga medyo mga oily, mga fatty, di ba? So mas maay mag-inom tag mega care na lang, no? Yeah. Aron ma-prevent
0: every day
1: ng
0: mega care.
1: Every day ang mega care.
0: Be complex every day sa mga diabeticon, sa mga
1: high
0: neuropathy. Mm. High blood run every day kasi mo mega care. Tagas cholesterol every day sa mega care. Mm. Yeah, every day pwede kita mag Nerviplex AE kay haron natay energy.
1: Yes.
0: Yes.
1: So nindot po kay no, kay kung naatay more energy, more happy be jud ta tinuod. Dok, no? Kay kano, kana bitong mga kulag energy? Tigid na malipay yun. Lahi rag yun. So, kulang gitag mga vitamins.
0: Karo na, nauta na dito tag Nerviplex AE, ma'am. Kulangan na tag vitamins. Asa na si Sir Franz. Sir Franz, sagay na may vitamins dohan ni Buttercup.
1: Hello, Kuya Franz. Oh, kinahanglan na daming vitamins. Kay murag nangaluyan na daw midinhi madahan.
0: Yes.
1: Magurag itang nanginom o kuan. Magurag itang nakainom daw o Nerviplex AE. Na mahadlok ng kusay ba? Kaya ba sinug ka nang mapasobraan tagana sa kaon? Hadlok daw, dok. Nindot pa itong tulog, ana, dok. Labi na nag-inom ko coffee corn. Lami, dyan kayong katulog ba? Si doktora, di na mo comment. Kay may nga si doktora, ko yung magtulog. Nabutaan niya ng kape na to. No, so, magkahigalaan na to. No, nga, so, wala pa. Nakatry sa atong kape, nga, coffee corn. Ay, itry ninyo, no. Nindot po kayo ni siya imunon. Kaya ako, nagbuntag, udok, hantod, gabi, mo, inuman ko, dok. Pero maulagi na, magsige tag panghuyab kay lami jud kay katulog. Ikaw daw unsa man imo ang ika-komento kung mo inom kag kape or ikapi lang ka mag-inom.
0: Hindi day katulog na jud gumayo.
1: Ana ra jud dok, no? Ini duty ni mo dok, makakatulog ka.
0: Dili pwede.
1: Aha, sa di pwede.
0: Maputbol ta na.
1: Okay, so ay paglanga na po din hita mo. Padayon ta sa ato ang pagbasa sa nagpadala sa 0386-0930. No, na siya dok. Maayang hapon, taas akong asid, usahay mura kong malipong, tapos medyo maghalap akong pananaw. Unsa may maayo nako himuon, salamat. Maghalap daw siya, dok.
0: So, kanang malipong ka, halap imong pananaw, is nagyo na siya indication nga base na kay problema sa imong mata, no? So, mas maayo siguro magpa-check up kag doktor sa mata, no, kanang ophthalmologist or eye doctor, no. Dili ka moderate siguro sa tighimo kanti para mas maayo dito juga sa eye doctor to

0: si kayo sa basin taas ang pressure sa imong mata or na ay problem sa likod sa imong retina, dili man siya makorek og eyeglasses lang. So, and then after that, i-check ang grado sa mata. So, kung inana sa initial, okay ra sa imo ang opta, ay ha naka siguro prescriban og eyeglasses, no, for correction, no. So ana ang first natong buhaton dayon, pa-check po ni mo imong blood pressure kayo. Usahay man kung taas imong blood pressure, medyo mo blurred po na imong pananaw, no. Kay na edema imo ang optic nerve dapit, no. So optic disc ni mo makita na didto sa imong retina nga medyo nag-edema siya. So ang pananaw ni mo is medyo blurry. So ug usahay kung naa kay diabetes, no, ang liquid sa imong eyes, which is kanang gitawag natong aqueous humor, is mura siya lubog, no. Lahiran na siya sa aqueous humor sa walay diabetic, no, nga klaro. So muna siya nga ang advice ana is pa-check po siya og sugar niya, no. And then for the meantime, siguro pwede siya may inumog ka ng mga para pang retina nga mga supplement like optin or lutein ana bitaw. Pero as much as possible magpa-check up jud siya og eye doctor or kanang itawag natog ophthalmologist. Ayaw sa ating himog antipara dito sa jud sa doctor sa mata jud nga maliili sa sulod. Dayon ipa-check imo ang sugar, ipa-check imo ang BP ana.
1: Ah.
0: Muna nga okay. Mayuna siya nga ga kuan ko ana. Pero I don't know lang kung taas yun yung acid. Kung taas yung acid, dapat ang hapdos na nayantian.
1: Mm-hmm.
0: Or nagsuka-suka na siya.
1: Mm-hmm.
0: No? So, katulang sa akong gingon sa iya, amo sa niya ang buhaton.
1: Adto sa ophthalmologist.
0: Then pa-check sa iyang cholesterol, iyang sugar, o iyang blood pressure.
1: Uh-huh. So, di ba dok, gawas ato yung ito mga eye bearing ngayon mong giinom, maayo mo po din ato ang mega care, di ba? Kay pang eye health. Mampod ni siya?
0: Napod siya gamay nga effect sa mata, uh-huh, no? Siyempre, mga hormones, no? O katong, atong optic nerve, mas mo, kuan siguro siya, mas functioning siya for kuan. So, good for the heart, good for the eyes, brain health, promotes better sleep. So, muna nga, pwede yung guy, gid everyday nila ang omega-3 or atong omega care.
1: Okay.
0: Pero, sama sa kong gingon, dapat mapacheck up siya doktor sa mata.
1: Sige, Doc. Salamat kay Doc, no? So, mauto, no? Atong texter sender nga wala man naka-mention sa pangalan. So, man, hinaot nga nakadungog ta sa ato ang mga sa advice si Doktora.
0: Mm-hmm.
1: So, Doc, mo ba sa pamataglain? Doc, naapay ko na to, Doc. Naapatay na ko nga oras, Doc. Ha? Kanidari sa kuan, Doc. Oh. Sa ato ang last four digits sa 4916 sa 0938. Ingon siya din ni Doc. Good PM, Doktora Choi. Ug Buttercup, ask ko, maglabad akong ulo tapos akong kutukuto, magkutoy per me. Unya, magsuka. Unya, panington dayon ko. Ug malipong. So, dul-dulo ni sa nai problema ganina, Doc. Oh, sa ato ang sa bag-uran ni mong gitambagan. Tapos ingon siya nga, kuan na siya, 54 years old of Kabadbaran. So si Ma'am Belen. Hello Ma'am Belen. O, hello sa tanan nga mga taga Kabadbaran. Shout out ninyong tanan. Dok, unsa imo ika-advise ani ni Ma'am Belen, Dok?
0: Moni siya ang atong gi-discuss last time, no, about ulcer, no? So, kaning ulcer mang good, usual ana, maghapdos muntian, kasukaon ka. Pero ang very common ana is kanang malapasa gutom or mukaon sa mga makasamot, no? Like mga acidic foods, mga halang, mga mantikaon, kanang mga tinunuan, kung magsigi ka ana, isa na siya sa culprit, no, sa ulcer. And then usahay pod na tay kaning kagaw nga H. pylori sa atong tiyan nga mo'y makakos, no, og dryness sa ato ang kanang tinai nga supposed to be sama sa akong gi-discuss last time, dapat na ang na siya slime or mga bata na tumingon na slime kay English man, no? Pero sa ato is murabag mga kuan ba?
1: Danlog.
0: Mucus. no? Mm-hmm. Murag mga sipon-sipon, in short, no? Kana murag sticky, slimy ba, no? Harun inig galing sa mga pagkaon sa atong tiyan, inig kumot-kumot anang slide atong intestine. Maslide siya, dili siya magbag-id, no? So, manang, usually, ako po, magpakuha jug ko og H. pylori test. Now, kung wala ko'y makita, negative tanan, that's the time siguro nga magpakuha ko og ultrasound sa whole abdomen. Mm. So, for the meantime, kuhan siya sa iyong diet. So, avoid mga acidic foods, avoid mga aslo, mga sinukaan, mga inununan, mga fatty foods. And then, siguro, ang mga tambal ana is mga over-the-counter man, mga ranitidine, masaya na mga Kremel S. Pero kung dili mawala, na dito na jud, mo reseta na jud ang doktor og pantoprazole for 2 weeks or 1 month or omeprazole ba. Yeah, o kanang usually ako mag-reseta kong aluminum magnesium o ribamipide. So, pa-check up sila. Labi na kung grabe na kayang ulcer, ang doctor nga in charge ana sa specialista is gastroenterologist.
1: Okay, so salamat kay doktora no sa imong pagpasabot ani ni Ma'am Belen sa iya ang problema karon sa iya ang kutukuto. Dayon, hapit na po ta nakabsan sa oras dok. Mao na po ni panahon nga manamilit na po ninyo mga kahigalaan nato no sa tanang mga namati, sa tanang nga nag-message. Thank you kay inyong tanan dayon sa ngalan ni Kuya Franz. Kining iyong higala nga si Buttercup nga kanunay mag-remind ninyo nga prevention is better than cure and always cheaper than cure.
0: Yes, o gani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now,
0: bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon o diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
3: FM Radio, Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Maayong gabi mga ka-vibes sa oras sa FMR. 24 minutos na human milabay ang ika alas 8 sa gabi. Maayong gabi kaninyong tanan, kanatong tanan mga ka-vibes. Adlo kita karon nga Miyerkules alas 8 na sa gabi. Diri sa 96.7 FM. Alas 8.24 na day. Diri sa 96.7 FMR Davao di Oro. Uban sa inyong kauban si Deji Kuya Tulets. Maayong gabi di kaninyong tanan. Hinautong ta nga nata karon sa maayong panglawas mga ka-vibes. Huwag maayong pagpaminaw diha sa tanan atong mga suking tigpaminaw diri sa probinsya sa Davao di Oro. Unsa man ang lingaw at atangan ninyo diha sa karong gabi una. Abo may paboritong kanta nga gusto ninyo. Ipatugtog, ipa-shoutout din sa tuang programa. Pwede kayo na mga ka-vibes. Kung unsa man ninyo ang mga gibuhat karong mga oras sa mga ka-vibes, naghigo pa kamog kape samtang nagpahuway gikan sa inyo ang mga trabaho. O nag-relax samtang naghigda-higda na sa inyo ang mga lantay. Lantay pa rin. Karaan mga terms una ba? Sa inyo ang mga lantay. Sa karong panahon na kuhanan na siya, folding bin, ano? Folding bin, ano? Sa una, lantay pa na, o nag-relax mo, uban sa inyong pamilya, mga barkada. Ipaabot ang inyong mga mensahe, diri mga ka-vibes, ha? Sa ito ang programa, ang FMR Confession. O, kumusta naman, diha? O, ang inyong mga request, ng mga kanta, kay Basin, mauna na ang sunod na ito, ipatugdog diri sa ito ang programa, mga ka-vibes, ha? Karong gabi na ato ang paningkamutan nga mahimong mas bibo o mas hayahay ang inyong pagpaminaw. Mga ka-vibes ha, may gabi ida kaning ninyong tanan. Bisan asa mo karong din sa ato ang probinsya sa Davao de Oro. O sa mga kasikbit ng mga lugar o kasikbit ng mga probinsya. Padayon lang ta sa pag-tune in din sa 96.7 FM, ang favorite music radio sa Davao de Oro. Kay nining gabi una makiguban ganinyo si Kuya Tulets. Hangtod kita alas 10 ning kagabihon mga ka-vibes ha. Samtang ang atong oras, aduna kita 26 minutos na. Human milabay ang ika alas 8 sa gabi. Padayon niya sa pagpaminaw mga ka-vibes. Tungod kay nining ato ang programa karon. At ito sa madunggan ang usang mga sulat, sugilanon sa gugmang ipadangat. Gipadangat din sa ito ang programa mga ka-vibes ha. Og hatagan ka na nato og gibug aton na og atong pagasalusuluhan sa gibug aton god. Atong pagasalusuluhan diri sa to programa mga ka-vibes no. Mga kaagi sa inyuhang gugma, katong mga kapakiyasan o kalampusan man diha sa inyuhang relasyon og ang uban bisag wala nay paglaom apan nagpabilin sa gihapon nga aduna pay paglaom. Atong oras mga ka-vibes, 27 minutos na, human milabay ang ika alas 8 sa gabi. Padayon mo sa pagpaminaw, dinhi lamang sa 96.7 FM, ang favorite music radio sa Davao de Oro. Kapadayon kita, human lamang niining pipila ka mga pahinumdom. One station,
1: all the hits. FM Radio, favorite music radio.

0: Bisita ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 or bisita ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Copy 17-in-1, hindi tayo magkapiko. Dili din ko maluya kay makabusog yun siya. Pakita na ko effectiveness niya nga. Maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas. I-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. Huwag ang tanang product sa EXL Makabuhay kay. Nindot ko na siya. Proven at tested na quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: family.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Tarataot at manuro. Nagpasalamat ko sa Magnum C. Fiktibo, Brato Pagyon. Maura na ako kay ang kakong mga balatian na ayaw. Hubag mani, arthritis. Nagkaling kamot na ako di kaliok. Pero sa pagkakaroon nga, nagkagamit ko sa Magnum C. Mo'y nakakuhan ako nga. Pasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
4: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Palata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
5: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: One station.
11: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

Okay, may gabi pagbalik mga ka-vibes sa oras dere sa FMR 49 minutos na human may labay ang iga alas 8 sa gabi. Dili sa itong program ang FMR Confession. Siyempre kauban gihapon ninyo si Kuya Tolets hangtod kita alas 10 ning kagabihon. Ning adlaw karon nga Miyerkules sa Pizza 24 ning bulan sa Hunyo. Adlaw no sab sa bulan no sab sa pagsugod sa to ang klase mga ka-vibes no. Sa to mga estudyante. Katulog na mog sayo di ha. Tungod kay sugod no sab sa mga gimbuhaton isip usa ka estudyante. Og sa mga ginikanan usab siyempre ha. Siyempre, kung unsa ang obligasyon sa estudyante, mas labaw og obligasyon ang ginikanan, ha? Tungod kay mao ang mumata og sayo para mo prepare sa mga gamit og uban pang panginahanglan sa to ang mga anak, ha? Diba, mga ka-vibes, no? Unang, ang mga ginikanan, usab karong mga oras na dapat matulog na, no? O, kamo kay, wala man mo na, wala man mo yung overtime, no? Muna nga, muna nga, kuhan, saan mo? Matulog sa mong sayo ron. Muna nga, hinaot-unta mga ka-vibes, oh. Hinaot-unta nga, nangatulog na po ng ato ang mga, ang ato ang mga kaigsuunan karon. Shout out din sa ato ang mga suki ng mga tigpaminaw nga nagtanaw sa ito ang live garon, ha? May gabi ida ka ninyo, atiro trimulta niyo. Yeah. Maayong gabi ito let sa tagae kung kapi kay nahurot na. Ha? Sige, puhon. Magalaag na diyan, ha? Uda, ha? Ako ang favorite song, murag nalimtan na dyan ba? Hindi na may tabo, malimtan. Di ay matik na ron. Oh, may gabi ini mo diyan, atiro trimulta niyo. Diya sa may barangay Tamya. Kompostila double di oro. Siyempre may gabi usab kang Sir sige, Sir Antonio Poliantes diha sa may San Remy Hio, Cebu City. May gabi mo diha sir. Salamat sa mga pagtanaw sa toang live ba? May gabi diha kaninyong tanan sa toang mga tigpaminaw o mga nagtanaw sa toang live diha sa Cebu City. Gabi na diha sa may San Remy Hio, Cebu City. May gabi diha kaninyong tanan. Sa ako nung gikaingon mga ka-vibes sa toang mga estudyante, tulog na mo sa'yo. Ayun na mo, sige o kaning kuan. Sige o kanang Facebook-Facebook dia. Ayun na mo, sige Facebook-Facebook. Sugod na gyud ang klase, no? Sa mga kuan, sa mga estudyante na to. Sige na gyud ang klase. Sugod na ang college. Murag sa ubang eskwela, nagsugod na ang uban. Mag-graduate. Ya mga ka-vibes ha. May gabi sa ito ang mga sugi tigpaminaw sa may barangay Ugaw. Gili na ito hikalimtan siyempre ang ato ang barangay Captain Milagros Nistal. May gabi ini mo diha kap. Salamat si muhang magkanunayan pagpaminaw suporta dili sa programa sa FM Radio. Dagan salamat kayo.

yung tipong tara sa tsubom lumgat. Salamat kayo mga ka-vibes ha. Huwag may gabi ide kang Nanay Maria Tungko. May gabi ide ka mo Nanay Maria Tungko. Diyan sa Purok 3 Barangay Ugaw. Huwag kang Nanay. Nanay Carmen Diaz. Sa mga Diaz family may gabi ide. Kanyang tanan sa mga Gulayan family. Sa mga Soldia family may gabi ide. Huwag ingon manusab. Sa ako ang bugtong asawa diha sa mga panimay karon na si Juliet Rosales. May gabi ide kanyang tanan sa ito ang mga silingan diha. Kang Chuy Rudy Roncales. Ingon manusab kang Ate Carmelita. Kang Ate Carmelita Pipito, may nga biide ka. Congratulations, Kang Juni. Kang Juni Pipito. Ang murag ugma, ugma ba ito ilang graduation? Congratulations sa mga mo graduate. Nag-graduate na ba? Karong bulan na og mo graduate pa. Congratulations sa mga kabatanunan nga mo graduate. Sa mga ginikanan usab nga mo yung mga nagpaluyo og naning kamot aron makahuman ang ilang mga anak sa mga gitinguha nilang kalampusan. Itinguha nilang kalampusan sa ilahang mga anak. May gabi ide kaninyong tanan. Oras na to asa FMR 54 minutos na. Human milabay ang ika-alas 8 sa gabi eh. Nya ayo mo palipat mga ka-vibes ha tungod kay aduna kitay usa ka sulat sugilanon. Nga to pagkabasahon diri sa to ang programa FMR Confession with Kuya Tolets. Sugilanon sa secret na to nga suki nga tig paminaw sugilanon sa ihang kinabuhi. Pinatunta mga ka-vibes nga ubanan ko ninyo hangtod kita alas 10 din hilamang sa 96.7 FM ang favorite music radio sa Davao di Oro.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
4: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
5: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
6: Hugo Bistro.
7: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
8: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo's Bistro.
8: More than good pizza.
9: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
11: Teresita Basanyes, Oropesa. Sakit akong lawas. Akong gibati mo lang kuhaan ka ng maluyay mo lawas. Kanari akong imnon. Muna, 3 times hindi ang kapsul. Ang kape, na nagyot ba't law? 3 times, gihapon. Pamahapan yun to pa ni hapon. Kayo guay sudan, katumang kape ako sa daanon, di ba? Barato, may pipipo pa. Lahira sa ubano.
10: Di nagyot mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
12: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
13: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa umang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
14: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
15: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
16: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: iwan ko sa iyo.
1: Okay, magabi, pagbalik mga ka-vibes. Oras sa FMR. This is Ice Minutos na Human Milibay. Ang ika alas 9 sa gabi. Dito sa ito ang programa ng FMR Confession with Kuya Tolets. Shoutout din sa tanan mga amigos, amigas na ito nga hangtod karong mga oras ha. Nagapaminaw, nagatanaw gihapon sa toang live ha. May video ka ninyong tanan. Salamat sa inyo, magkaroon na yun gihapon o suporta dili sa tanang programa sa FM Radio. Daghang salamat mga ka-vibes ha. O ining mga oras sa mga ka-vibes, ito ang pagasaluhan kining usa ka sugilanon dili ni ingon nga bagay mga ka-vibes ha. Tungod kay pangutana kini. Pangutana kini sa usa na to ka. Usa ka suki na tong digbaminaw din sa ito ang programa. Doon ay mga kalibog ha. Sulay na to sa paghatag o kanang opinion. O, oh, di ba ka? Kanang kaugaling na to mga panghuna-huna, mga ka-vibes. O, may gabi ide sa to ang mga suking tigpaminaw ide sa mga barangay Kamantangan, Monte Vista. May gabi ide ka ninyong tanan. May gabi usap diha sa barangay Diyas Barangay Bangkiruhan Sor, Bangkiruhan Norte. Sa ito ang mga suki nga mga tigpaminaw. Ang Hanalin, Handayan. Sa mga Handayan family diha, manggabi, diha ganin yung tanahan. Sa ito ang mga suki nga tigpaminaw diha, labi na kang kagawad ni Store Handayan, manggabi, diha ganin yung hurot. Manggabi, usap diha sa may barangay Kamantangan. Kamantangan, Banglasan, biasa may Kanidgid, barangay Mayaon, biasa may barangay Prosperidad, may gabi, diya ka ninyong tanan. Salamat sa inyo magkanunayon yung pagpaminaw dito sa FM Radio. Sa barangay San Jose, biasa may Kumustila, may gabi, diya Dingkoy, Arangkon, kagawad usab Origin, Arangkon, kagawad Litoy, kang kagawad Litoy diya sa may barangay kani kagawad Litoy bro Litoy diya sa barangay New Dawis gabi diya kaninyong tanan barangay New Dawis sa mga taga barangay New Dawis may gabi diya kaninyong tanan salamat sa inyong pagpaminaw bisan pa man ining kagabion daghan kayong salamat nga padayon ka mo nga naminaw ka na to karon ay nautunta ha. Inautunta nga nato sa maayong panglawas mga ka-vibes. Kay mo kani ang pinaka-importante sa tanan. Magunsama na ang tanan na itong mga panalapi. Kung anaata sa dili maayong kahimtang o panglawas. Oras sa FMR, 19 minutos na human milabay ang ikalas 9 sa gabi. Nining gabi yun na karon, nining mga oras sa mga ka-vibes. Pagkabasahon ang usa ka sulat nga gipadala diri sa tuang programa usa ka murag pangutana itungod sa iyang karelasyon karon inautunta mga ka-vibes nga pabiling gamo nga maminaw diri sa tuang station ang 96.7 FM kauban si Kuya Tolets kining higina ato kining paghatagan o pagtagan.

0: na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
1: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kipamati sa akong mga tuhod. Starting na ako ani mga March. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Ay biktibo kayo. Tapos barato pag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy! Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
7: Good news! Davao de Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
8: Hugo Bistro!
9: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba! Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza!
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: One station, all the hits.
17: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

Ang iyang pangutana mga kabaybs, ug mao bagid ka kini ang tinuod nga rason. Ha? Usahon man ako pagkahibalo kung ang problema tinuod yun nga bahin sa mga dokumento. O kung adun na bagilaw ang pagidkaha nga rason na wala niya masulti nga rin ka na ako. Morgana, agad siguro na magagino. Para lang sa kuwapod. No? Kay morg dili magud ko mo ng inana nga problema, nga inana nga rason nga maingon ka. Dili ko mo pakasal ni mo tungod kay lisod mo gunta pag kanyang asikaso sa imong mga papilis. Mautro ang tanan ni mong mga records. Hindi siguro eh. Ramot na buka ha. Basig na po yung mga tao na maglisod. Kasi kaya yana ba no? Pero ang ato adi ang mga kabibes. Kapunta yung kasulti ana. Hinaot na kwan po siya. Tinood, hinaot unta nga kanang. Paminahon po ni mo ni siya, Ma'am Lena. Ato sa ka-sender karon si Ma'am Lena. Wala siya magsulti yung tagasa no? Pero matod pa niya usasiya ka 29 anyos. So, hapit na kita siya mo, hapit na siya mo lampa sa kalendar. Muna nga gusto na siya makigminyo sa iyang hinigugma. Problema ang iyang hinigugma, kaya ang rason ba murag ka ng mabaw ra kayo. Mao ba gayod kinikaha ang tinuod nga rason? O, dadu na pa'y mas laom. Ako'y kasultihan ni mo, ana, Ma'am Lina. Mao kini. Tinuod nga adunay mga gamayng kahasol sa pag-asikaso sa mga dokumento. Human sa kasal. Human makasal na mo, naginay mga sa dili pa mo kaslon, naginay mga requirements, di ba? So, katong mga requirements, mao man to ang pagpamatuod. Yeah, dayon, human sa inyong kasal, tinuod nga, aduna gyoy mga kahasol ginagmayra sa pag-usab sa imuhang mga records. Ito sa ka-miss, sa mahimo na na siyang missis. So, may, kung pananglit ang imuhang apelido Puno, mahimo na kang Rosales. Alam ba? Pero, dili ka na mo'y bugat nga rason. Ang mga papilis, mahimong maasikaso sa hustong panahon. Samtang ang tinuod nga hinungdan sa pagduha-duha, kinahanglan nga klaro, matinudanon nga mahisgutan gayon. Posible nga tinuod ang giingon sa imuhang uyab. Mao ka na ang rason niya nga murag ganang duha-duha siya tungod sa ingana nga hinungdan. Apan posible usab nga adunay lain pa siya ang kabalaka. Unay mo ang kinahanglan nga bantayan o pangamatuki. May tungod sa responsibilidad, kahimtang sa panalipi, pwedeng ingana. O sa iyang kahadlok baga ha? Sa pagsulod sa kinabuhing minyo. O di ba ka, mao nga ang importante kaayo nga pagka-istorya gid mong duha. Mahimong tinaw o sinsiro ang inyohang panag-istorya. Klarohon ba? Oh? Kaya ba sino niya o ganang dili ginisya mo ang tinuod ng hinungdan? Ang kami niyon dili lang mahitungod sa pag-iili sa apelido. Muna hinumduman na ito mga kabayos ha? Minyo lang niya, nagka-focus lang tadi sa pag-iili sa apelido. Dili ka na. O ang pag-asikaso sa mga dokumento. Ang tinuod, kini ang mahitungod sa usa ka saad nga magpabiling, magkauban sa kalisod o galipay. Kung andam na ang kasing-kasing, ang inyong duha ka kasing-kasing, ang mga papilis mahimong gamay ra kaayo nga bahin sa mas dako nga tumong sa gugma sa panaghiusa. Sa ato pa, kung atong ikumpara dili gid na siya igong ikumpara ni mo nga mas bugat nga rason. Sumala pa, biblikal na to nga bahin mga kabayms ha. Sumala pa sa 1 Corinto 3:7. Ang gugma nagaantos sa tanang butang. Nagtuo sa tanang butang. Naglaom sa tanang butang. Og nagapadayon sa tanang butang. Paminawa ang tinuod niyang gibati. Og dasiga siya nga mamahimong matinud-anon kanimo.
mas maayo nga masayran ang kamatuoran karon. Karon na gid ha, kaysa magpadayon pa ang pagtagantagan na lamang sa samtang nga naglabay ang mga panahon. Muna nga imogid na siyang klaruhon. Tungod kayang rason, alang ka na ko, dili ka na siya may igong basihan sa iyang pagdumili sa pagpakasal diha kanimo kung tinud-anay manggaling siya nga nahigugma diha kanimo.

Okay, maing gabi, ipagbalik mga kabibes. So, oras sa FMR, 3 minutos lang yun ang nagpabilin. Una, mudang at ang ika-alas 10 sa gabi. Tagang kay salamat mga kabibes, no? Sa inyo ang makanunayon nga pagpaminaw o pagtanaw diri sa tuang tanang programa diri sa FM Radio. Aduna pag ginakapas diri sa tuang kuan ha? Aduna pag ginakapas. Maayong gabi, busing, paki was out sa tanang Alcala family diha sa may Barbell Manggayon. Salamat kayo, no? Gikan ni Jory Alcala sa mga Alcala family. Maayong gabi diha kaninyong tanan diha sa may Panlinugan, Barangay Manat, Nabunturan, Davao de Oro. O gilabi na diha sa may Marbel Manggayon, nas Compostela, Davao de Oro. Dagang salamat ha sa mga Alcala family, shout out diha kaninyong tanan. Gikan ni Sir Jory Alcala. Kunya kay nagkalaw naman ang oras mga kabibes, wala naman kita igong panahon sa pagpadayon. Muna giingon mga kabibes, ang tanan adunay sinugdanan, kung aduna usay katapusan. Dili katapusan sa tanan, katapusan sa kinabuhi dili, katapusan sa toang programa karon na. Una nga, ako na lamang si Kuya Tulets. Mapasalamaton kayo ninyo, ha?

0: 358.
1: Mapagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang

0: Makarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Alala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
3: Gutom na lagi? Asa man galami ka una, no?
4: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
5: Hugo Bistro.
6: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza at marami pang iba. Saan ka pa?
7: Tara na!
6: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
7: More than good pizza.
8: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.

0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At hindi ko na ito papatagalin, no? At diretso naman po tayo sa katanungan ng ating karamihan kung saan ay may mga health concern din po sila. Alright, so we have our texter. Hello, Doc Glenn. Gusto ko pong magpasalamat. Ako po ay may hypothyroidism. Lagi akong pagod at mabagal ang metabolismo ko. Madalas sumasakit po ang aking katawan. Halos nawala na po ako ng gana sa pagkain at nawala na po akong gana sa buhay. Huwag naman sana, no? Sinubukan ko po ang EXL Makabuhay Capsule 2 times a day at ininom ko rin po ang EXL Makabuhay Black Coffee tuwing umaga. After 2 months, napansin ko po na mas na-energize po ako. Nabawasan na po ang aking pananakit sa aking katawan at gumana na rin po akong pakiramdam. And of course, na normal na rin po ang thyroid hormones ko. Base sa aking doktor, imala po na naging normal po ang aking thyroid hormones. Maraming salamat po talaga, Lorna from Maramag, Bukinon. Wow, napakagandang balita po yan, Ma'am Lorna, no? You know what, ang hypothyroidism kasi isang uri po ng kondisyon na kung saan ay mababa po talaga ang thyroid hormones. Kaya bumabagal po ang metabolismo.

0: We have another texter. Magandang araw po, Doc Len. Ako po si Juanito from Butuan City. Na-stroke po ako ng 2 buwan na nakalipas. Sabi po ng doktor, CNS stroke daw po ito. CNS ha? Ngayon po, nahihirapan po akong kumilos. Parang mabigat po ang isang side ng aking katawan at mabilis po ako napapagod. Ano po ba ang pwede kong dapat kong gawin para bumilis po yung recovery ko maliban sa physical therapy na ginagawa ko? Una-una sa lahat po mga kamakabuhay, ang CNS stroke, ito ay isang uri po ng stroke na naapektuhan mismo ang central nervous system. Ibig sabihin, may dalawang klase kasi ng stroke po mga kamakabuhay, na posibleng nagkakaroon ng bara o yung tinatawag natin ischemic o yung pagputok mismo ng ugat, yung tinatawag na hemorrhagic stroke mismo, particularly sa utak. Dahil dito naapektuhan mismo ang daloy po ng dugo at oxygen, kaya namamatay o nasisira po ang ilang brain cells. Ito yung dahilan kung bakit mabigat po ang pakiramdam at nahihirapan po kayong gumalaw sa araw-araw. Take note, ang pinaka main goal po natin dito na ibaba po ang chances ng panibagong stroke. Isa sa mga pinaka-importante dito ang ayusin ang blood circulation. Dapat kailangan maghanap din tayo na makakatulong po sa pag-repair po ng ating brain cells. Kumain po ng mga heart-friendly diet like gulay, prutas, isda, and whole grains. Iwasan po ang alat at matatamang pagkain. Regular na light exercise, malaking tulong po ito. Kasabay po dito ang physical rehabilitation. Mag-manage ng blood pressure at cholesterol. Importante po yun. Now, paano naman nakakatulong iAccel Makabuhay products para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon? Ang iAccel Makabuhay capsule kasi meron turmeric at ginger na napakayaman sa anti-inflammatory properties na nakakatulong po sa blood circulation, may garlic pa, no, at cinnamon para sa healthy cholesterol at even sa pag-control ng blood pressure. Ang iAccel Makabuhay black coffee naman na may ginseng, spirulina para sa karagdagang enerhiya at cellular repair, at mangosteen at guayabanupa para sa antioxidant protection. Kung titingnan po natin scientific basis po nito, chronic inflammation and oxidative stress, ito yung nagpapalala po talaga sa stroke complication. Well, the herbal antioxidant at anti-inflammatory compounds mula sa iAccel Makabuhay ingredients ay tumutulong sa pagbabawas po ng pamamaga, pinoprotektahan mismo ang brain cells at sinusuportahan mismo ang immune at vascular health. Recommended dosage for this kind of condition, iAccel Makabuhay capsule, 2 capsule 3 times a day before meal. iAccel Makabuhay black coffee naman, 1 sachet in the morning. Alright, we are running out of time, kamakabuhay. Patuloy lang po kayo sa pakikinig and see you tomorrow for another episode ng the iAccel Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? And this is Dr. Glenn Sanico.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Barado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o audiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minum din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule at sa EXL Makabuhay Coffee.
1: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay!
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: 501.

0: Wala silang masabi ng radio ang bed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bed kasi malupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: One station, all the hits.
4: FM radio, favorite music radio. FM radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol.
7: Madungog ang TV Patrol dito sa FM Radio 96.7 Davao de Oro.
6: Ito ang TV Patrol!
8: Simulan natin ang balitaan sa nangyaring pamaril sa Tacloban City. Walang salitang makapaglarawan sa pagdadalamhati ng tatlong pamilyang nawala ng anak matapos masawi sa pamamaril sa San Jose National High School. Para sa kanila, dapat mapanagot ang mga sangkot sa krimen kahit pa mga minor de edad ang mga salarin. Live mula sa Tacloban ng Papatrol, Rafael Posano. Rafi, kumusta na ang mga pamilya ng tatlong estudyanteng namatay sa pamamaril?
9: O Alvin, alam mo, pagkalito at galit ang nangingibabaw ngayon na emosyon sa pamilya ng tatlong estudyanteng nasawi sa San Jose National High School nitong Lunes. Para sa kanila, wala nang masasakit pa sa pagmasdan ang labi ng kanilang mga kaanak at ang mapait na realidad na ilang araw na lang ay ihatid na nila ito sa kanilang huling hantungan. Kaya giit ng mga magulang, ang trahedyang ito ay pwede naman sanang naiwasan. Kaya ang patuloy nila talagang panawagan ay hustisya at pagpapanagot, lalong-lalo na sa mga nagpabaya.
10: Ang may-ari ng baril, dapat siya yung managot. Bakit yung baril niya nasa bata? Tignan mo yung nangyari sa mga ano namin. Ikaw ang mananagot. Dapat ginamit mo yung baril na yon sa mga masasamang tao, pero nagamit yung baril sa walang malay-malay na bata.
11: Nagkikiusap po kami sa inyo, tulungan niyo po kami makamit ang justice ng mga batang...
9: Walang sino man ang makaiintindi sa lalim ng hinagpis ng pamilya ni Chris Lawrence Fabian, ang isa sa mga estudyanteng nasawi kasunod ng pamamaril sa loob ng San Jose National High School noong Lunes. Siya ang nakunan sa video na sinubukang harangan ang pinto para hindi makapasok ang isang armadong estudyante. Pero ang kagustuang matulungan ng iba mula sa kapahamakan ang naging mitsa ng kanyang buhay. Di gaya ng ibang teenager, simple ang pangarap ni Lawrence. Mapangiti ang kapwa sa pamamagitan ng pagtulong lalo't siya'y isang Boy Scout. Pero ngayon, ang pagpapangiti ni Lawrence sa mga magulang, manggagaling na lang sa mga alaalang kanyang iniwan.
12: Tinitingnan na lang kita ngayon. Bukas makalawan din na kita na paano na yung bukas namin. Kung namamasyal kompleto, laging ano. Ngayon, paano kami papasyal? Ikaw na lang papasyalan namin. O, hindi ko na mayakap, sir eh. Ang kumot niya po katabi ko sa pagtulog. Sabi ko hindi ko ito lalabhan. Kahit anong amoy nito.
9: Bahagyang gumagaan ang pagharap ng pamilya Fabian sa araw-araw dahil marami ang nakikidalamhati. Pero batid ni Erbea na magiging mas mahirap ang mga susunod na buwan.
12: Mahal na mahal kita, anak. Anong makakapantay?
9: Ilang di pa lang mula sa bahay ng mga Fabian, nakaburol din ang mga labi ng kaklase ni Lawrence si Joyan C. Separa. Tahimik pero masayahin at puno ng pangarap si Joyan C. Ang gusto lang sana niya ay makapagtapos ng computer course at makatulong sa pamilya. Gaano man kahirap ang pinagdaraanan, halatang pilit na nagpapakatatag ang inang si Jenilyn na aminadong may mabigat na pakiramdam noong umagang mangyari ang trahedya.
13: Mabigat sa pakiramdam, mabigat parang yung mabigat sa ano, paglakad.
14: Kakaiba na pala.
13: Oo, kakaiba. Yun na pala yung kung alam ko lang na mangyayari sa kanya, sana umabsent na hindi na lang siya pumasok.
9: Umabot din ang pagdadalamhati sa makikipot na eskinita ng Barangay Tagiktik. Dito nakaburo lang pangatlong estudyanteng pumanaw, ang 14 na taong si Ayesa Dazo. Panganay na anak si Ayesa kaya mahirap para sa kanyang mga magulang na tanggapin ang maaga niyang pagkawala dahil katumbas nito ang katahimikan sa kanilang tahanan.
14: Bakit sila gaganon? 14 years sinalagaan mo. Ganun lang. Para lang pangalawang tahanan nila. Ganun lang mangyayari. Inaano ko lang sir na makulong talaga. May gawa sa kanya. Hindi pagbasihan yung minor di edad. Kasi hindi niya yung gagawin kung hindi niya alam.
15: Sana di ko nalang ikaw gimpasulod. Wala mo lang anasulod ka. Gimplansya ko pa rin yung uniform. Ano yung sapatos. Ilimpiyon ko pa tapos mauli ka sukan.
9: Kanina, binisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang mga pamilya ng mga namatayan at nasugatan. Bukod sa tulong, nilinaw niya at tiniyak sa mga naghihinagpis na mga magulang na nasa kustodiya na ng kagawaran ang dalawang bata na sangkot sa pamamaril.
16: Nasa isang facility na natin and I assure them that pinaliwanag ko na doon sa current nating batas, may liability naman na nakasaad. The responsibility ng mga adults sa bahay na yon kung bakit may baril na nakakalat, bakit may access yung mga bata sa baril, kinius yung crime na nangyari. Na nakasaad naman sa batas na una, yung judge will do multiple meetings or consultation with a team of social workers, child psychologists. Yun lahat ng may humahawak sa kaso, pati yung mga police investigators. Kasi they have to determine nga, di ba? In this case, they have to determine dun sa 15-year-old yung discernment.
9: Dagdag ni Gatchalian, bagamat nasa kanilang pasilidad ang dalawang minor de edad, hindi sila magkasama sa iisang lugar. Nakahiwalay din sila sa iba pang kabataan na tinutulungan ng DSWD. Giit ng kalihim, sa mga bahay dapat nagsisimula ang paghubog sa kamalayan ng mga bata na maging mabuti sa kapwa.
16: We have to strengthen yung pamilya. Part ng mandato ng DSWD is patatagin ang pamilyang Pilipino. And kasama dyan, malaki ang gampanin yan, obviously, yung pang mga magulang. So that's our contribution, fixing it at the source sa bahay pa lang.
9: Dama sa mga lansangan ng Tacloban ang bigat na dulot ng insidenteng ito. Na kahit may pasok ang ibang eskwelahan, hindi kasing sigla ang paligid. At ang mismong paaralan na sentro ngayon ng atensyon, nababalot ng katahimikan, tanging hangin at ang bangungot na iniwan ng insidente ang mararamdaman sa mga bakanting pasilyo.
17: Alvin, alam mo, bukod sa pagbisita sa pamilya nung tatlong nasawi sa San Jose National High School ay nagpunta rin at binisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian maging yung ilang mga estudyanteng nasugatan sa iba-ibang ospital dito sa Tacloban City. At bukod nga sa tulong pinansyal ay sinabi niya ang pangunahing prioridad din talaga ay magbigay ng psychological first aid para doon sa mga apektado nitong insidenteng ito. At nakita rin natin no, na nag-assign ang DSWD ng dalawang social worker sa kada pamilya para nga yun ang kanilang lalapitan sa kahit anumang kanilang pangangailangan. Samantala dito naman sa burol ni Chris Lawrence Fabian ay tuloy-tuloy yung pakikidalamhati ng kanyang mga kaklase. Nandito sila at yung ibang mga kaanak ay nandito din at sinabi nga nila, no, sinariwa nila yung pagiging mabuting tao at pagiging bayani ni Chris Lawrence nung araw nga na yun. At ang sabi nila ay ito ang mga bagay na hinding-hindi nila malilimutan at patuloy din sila nakikiramay maging sa iba pa nilang mga kaeskwela na pumanaw dahil sa insidenteng ito. Alvin.
8: Rafi, nabanggit ni Secretary Gatchalian ang salitang pamilya. Lumutang na ba ang pamilya o guardian ng dalawang suspect o di kaya yung tsahing pulis na nagmamayari ng isa sa mga baril?
17: Oh, so far, Alvin, sa ating pakikipag-usap kay Secretary Gatchalian kanina, ay sinabi niya na pinapaubaya na niya itong bahaging ito sa mga pulis dahil nga yung mandato ng DSWD ay siguraduhin na magiging okay yung pamilya at mag-provide nga ng assistance. Kaya yung pagdating sa pag-iimbestiga ay pinapaubaya na niya sa mga pulis. Maging tayo nga ay hindi rin nakatanggap ng impormasyon dahil nga Sinundan natin yung kanyang pagpunta at pagbisita sa iba-ibang mga pamilya. At doon sa pagbisita na yon, may mga pulis din naman, pero walang nakakarating ng impormasyon sa mga pamilya hanggang sa ngayon kung lumutang na nga sila, lalong-lalo na no, yung mga yung tsahe na may-ari ng baril. Kaya ganun din, paulit-ulit talaga at very consistent yung panawagan ng pamilya, lalong-lalo na nitong pamilya Fabian na panagutin hindi lang naman yung mga bata, hindi lang naman yung mga minor de edad, kundi lalong higit yung mga may-ari ng baril, dahil hindi naman magkakaroon ng access sa baril itong mga minor de edad kung hindi naman siya pinabayaan in the first place. Alvin.
8: Rafi, isa na lang, may nabanggit ba si Gatsalian kung hanggang kailan magtatagal sa kusudiyan nila ang 14 anyos na suspect at yung 15 anyos na suspect?
17: Oo. Wala siyang specific timeline na binigay, Alvin, pero natanong natin yan kanina kung meron ba silang nakikita kung kailan matatapos no, yung mga kailangan tapusin para nga sa umusad itong kasong ito. Wala siyang binigay na timeline, pero tiniyak niya na yung mga ganitong klaseng kaso ay mabilis naman ang usad, kaya tuloy-tuloy din no, yung kanilang pakikipag-usap sa mga piskal at iba pang mga involved na tao, parang patuloy na gumulong, ma-assess, mapag-aralan at mapag-desisyonan no, kung ano man yung kailangan, lalong-lalo na pagdating doon sa age of discernment ng mga involved, lalong-lalo na yung 15-year-old na involved dito sa pangyayaring ito. Alvin.
8: Maraming salamat, Rafael Busano.
18: Natuklasan ng mga pulis na taliwas sa paunang investigasyon, may target pala ang dalawang menor de edad na suspect sa pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Samantala, nahaharap na sa patong-patong na kaso ang isa sa mga suspect dahil sa pamamaril. At live mula Tacloban City, nagpapatrol Francis Orsio. Francis, may detalye na ba ang otoridad sa motibo ng mga suspect?
19: Karen, nandito pa rin tayo sa San Jose National High School dito sa Tacloban City. Itong nakikita ninyong gusali sa likuran ko na kulay asul, ito yung pinakanapuruhan ng putok ng baril ng dalawang menor de edad na suspect. At ayon nga sa Police Regional Office 8, mayroon talagang gustong punteriyahin itong dalawang menor de edad na suspect, kaya sila nagbitbit ng baril sa loob mismo ng eskwelahan. Pero ang inaalam pa nila ngayon kung sino ba talaga yung kanilang target at kung ano ba talaga yung rason nila sa pamamaril. Isa rin sa tinitingnan ng pulisya kung meron ba talagang impluensya din yung sa 14 anyos na suspect, hindi lang itong online game, kundi pati na rin yung iba pang insidente ng pamamaril sa ibang bansa. Naghain na ng mga reklamong kriminal ang Police Regional Office 8 laban sa 15 anyos na sangkot sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City nitong Lunes. Ito'y matapos mapag-alaman ng mga social worker na kumilos umano ang menor de edad nang may discernment o sapat na kakayahang intindihin ang kanilang gagawin. Nahaharap siya sa patong-patong na reklamong murder, physical frustrated murder at serious physical injuries. Hindi naman kinasuhan ng 14 anyos na suspect dahil alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Law ay walang criminal liability ang mga nasa edad 15 pababa, maliban na lang kung may sapat siyang pangunawa o alam niya ang kanyang ginawa. Sa halip, sasailalim siya sa intervention program na pangakasiwaan ng City Social Welfare and Development Office. Samantala, matapos lumabas sa paunang investigasyon na walang partikular na target ang mga suspect, natuklasan ng mga investigador na posibleng may hinahanap na tao ang dalawang suspect bago ang pamamaril. Pero hanggang ngayon, hindi pa nila matukoy kung sino ito. Batay sa mga pahayag sa pulisya ng mga nakakita ng insidente, hindi agad nagpaputok ang dalawang menor de edad pagkapasok sa loob ng paaralan.
20: That day, pumunta sila sa last classroom to check for someone na parang may hinahanap silang target. And then upon knowing na wala doon yung target, naglakad sila sa corridor, passing through several classrooms.
19: Doon na sila nagpaulan ng bala sa mga silid-aralang na daraanan. Isa tong classroom na ito sa mga pinunterya nila, makikita dito ngayon na merong kandilang nakatirik dahil isang estudyante ang namatay po dyan. At makikita pa dito yung marking na iniwan ng Soko dahil yung baso ng bala ng baril ay dito nahulog. Inisa-isa nila ito, mga bintana, mga pinto, at nagpaputok pa sila. Halimbawa dito, merong galos itong pinto dahil tumama din yung bala ng baril na pinaputok nung 14-year-old na suspect. At saka siya nagtuloy-tuloy maglakad hanggang sa makarating doon sa dulong bahagi. Nasa pinakadulong silid-aralan ang mga estudyanteng sina Chris Lorenz Fabian at Gian Sibadoria Separa, ang dalawa sa tatlong estudyanteng namatay sa insidente. Ayon sa advisor at guro ng mga biktima, pati ng suspect, magkaklase sina Chris Lorenz, Joyancy at ang 14-anyos na suspect sa pamamaril.
1: Ang ano ko sa kanya is loner siya kasi wala siyang gaanong mga katabi. Wala siyang mga nakakausap masyado. 4 days ko pa lang siya nakita na araw-araw.
21: Mm-hmm.
1: Kasi nung Thursday na yun, nagpaalam siya na nagbigay nga ng excuse letter kasi daw may family gathering sila sa Maynila. So, sabi ko, okay, sige, basta may excuse letter lang.
19: Nagpakita pa ang suspect nitong Lunes sa ilang kaklase at dumalo sa flag ceremony na hindi alam ng kanyang advisor. Ayon kay Sayong, wala siyang natatanggap na ulat na mayroong pagtatalo ang suspect at ang dalawang na baril na kaklase nito. Iniimbestigahan na ng pulis kung posibleng naimpluwensyahan ng mga nagdaang school shooting sa ibang bansa ang isa sa dalawang suspect. Napansin din nilang parehas ng damit ang isa sa mga suspect sa isa sa mga sangkot sa mga school shooting sa ibang bansa.
20: Nakita namin yun and yun nga, kinukonsider din namin yun sa investigation. If those previous shooting incidents involving those persons na naka-shirt na parehas ng isang CICL would have influenced him of committing that. Pero that's for confirmation.
19: Na pwede namin mapakita. Gayunman, nilinaw ng mga otoridad na wala pa rin napapatunayang motibo at hindi pa maaaring iugnay ang obserbasyong ito sa pangyayari. Sinusuri din ng mga investigador ang mga maaaring naka-impluensya sa isa sa mga menor de edad na suspect, gaya ng sinalihan itong online groups o online games. Hawak na rin ng Regional Anti-Cybercrime Unit ang mobile phone ng mga suspect para sa digital forensic examination. May napag-alaman din ang pulisya tungkol sa estado ng tahanan ng 14-anyos na suspect.
20: During the investigation, it was found out na hindi broken family itong dalawang CICL. However, sa isang CICL, there is an information na mahinding magandang samahan within the family.
19: Maging ang mga magulang ng mga suspect, sasalang din sa investigasyon at pag-aaralan ng kanilang posibleng civil o criminal liabilities.
20: That will be part of the investigation pa nagagawin namin to determine kung there is direct participation or influence of the parents sa commission of the crime ng kanilang anak.
19: Karen, bahagi rin ng investigasyon ng naunang record ng 14-anyos na suspect sa guidance office ng paaralan. Matapos umano siyang mabugbog noong nasa mababang baitang pa lamang siya dito rin sa eskwelahan. Karen.
18: Francis, una lumalabas na may target umano etong dalawang suspect. So etong target umano, ano to, kaklase rin ba, nakaaway nila? Anong impormasyon na ang lumalabas tungkol sa umano'y target na ito?
19: Karen, yan yung iniimbestigahan pa rin ngayon ng mga otoridad kung sino ba talaga yung target nitong dalawang menor de edad. Kasi kanina tinanong natin ang Police Regional Office 8 at sila ay sinabing hindi pa nila nalalaman o natutukoy kung sino yung gustong punteryahin ng dalawang menor de edad na suspect. At yan yung aalamin natin dahil nga hanggang ngayon kahit yung teacher tinanong natin kung meron bang nakakaaway itong 14-year-old na kanyang estudyanteng suspect, nabanggit ng teacher na wala naman daw siyang nakakaaway doon or nakakapagtalo doon. Kaya yun yung inaalam natin kung meron nga ba talaga siyang totoong kaaway dito sa loob ng eskwelahan, Karen.
18: Okay, Francis, saan nang galing ang impormasyon na may target umano? Kasi doon sa walkthrough na ginawa mo ay parang napaka-random nung mga naging biktima. Sa isa nila yung mga classroom at doon sila nagpaputok. Kung may target ka, pupuntahan mo lang yung lugar kung nandun ang target mo. Saan ang galing yung impormasyon na may target?
19: Karen, isinagawa kasi kagabi yung inquest proceedings at sinabi ng Police Regional Office 8 sa pakikipag-usap nila doon sa isa sa mga suspect na sinabi nga nung 14-year-old na suspect may gusto talaga silang targetin or punteriyahin dito sa loob ng eskwelahan. At ang kwento, nung nalaman ng estudyanteng suspect na wala dito sa eskwelahan yung kanilang target, doon na sila nag-random shooting o kumbaga inisa-isa nila yung classroom at kung sino-sino na lang yung kanilang pinagbabaril at kung saan-saan nila pinagpuputok yung baril na gamit nila, Karen.
18: Okay, Francis, isang tanong na lang. Ilang araw na ang nakakaraan? Merong bang inilabas na paliwanag, Francis, ang mga magulang o ang guardian ng dalawang suspect na ito?
19: Karen, hanggang ngayon hindi pa rin sila humaharap sa media. Tinanong natin ang Police Regional Office 8 kung nagpasa din ba sila ng kanilang pahayag, sworn statements, pero wala pa rin silang ipinapasa na sa ayon sa PRO 8 makatutulong din sana kung halimbawa meron ba talagang negligence itong magulang doon sa pagbibitbit ng baril at yung pamamaril mismo ng dalawang estudyanteng suspect nga. Pero hanggang ngayon, wala tayong naririnig sa mga magulang, pati maski ang pulis ay walang nakukuhang pahayag. Although humarap sila doon sa inquest proceedings dahil sila yung mga guardian, pero walang pahayag na nakuha ang pulis, pati tayo rin sa media, Karen.
18: Oo. Kasi Francis, dapat yung mga magulang at guardian ay iniimbestigahan din. Pero maraming salamat sa iyo, Francis Orsio, nag-uulat ng live mula sa Tacloban.
0: Inihatid na sa huling hantungan ang labi ng student-athlete na si Rene Baterbonia. Bumuhos po ang emosyon ng pamilya, dating teammates, mga kaibigan at maging ng mga nakikiramay sa pamilya. Live mula sa Talacogon, Agusan del Sur, nagpapatrol si Hernel Tokmo. Hernel, paano binigyang pugay si Bobet sa huling pagkakataon?
21: Bernadette, bukod sa mga kababayan niya rito sa Talacogon ay may mga nanggaling pa sa malalayong lugar. At kanina, nag-abang ang maraming tao sa tabi ng mga kalsada upang salubungin at makita ang karo ng mga labi ni Bobet. Bumuhos rin ang emosyon ng ihimlay na si Bobet. Halos higit 2 linggo na mula nang siya'y bumanaw.
22: Puno ng pagdadalamhati ang Talacogon Gym. Para sa binatang itinuturing na sports hero ng kanilang bayan, si Rene Clert Baterbonia. Suot ng kanyang ina na si Ginang Roveline ang isa sa mga medalya ng minamahal niyang anak. Habang suot naman ng buong pamilya ang Davao Regional Athletic Meet jersey na may kani-kanilang numero bilang pagpupugay sa Mr. MVP ng Palarong Pambansa 2025. Sa kapistahan ng San Juan de Bautista, luha ang bumuhos sa Talacogon. Hindi napigilan ng ina at lola ni Bobet ang kanilang emosyon.
23: Ako na magpasalamat sa inyo talan. Kapalo ko. Iawag mo na rin umot sa inyong gugma sa akong anak. Pagsagatin ang buong hindi mo kaati. Salamat sa inyo sa pagbabansa mo.
22: Bandang alas 9 ng umaga, tumulak ang karo na sakay ang labi ni Bobet. Sinalubong siya ng mga kababayang nag-abang sa tabi ng mga kalsada bilang pasasalamat na rin sa karangalan na inihatid nito sa kanilang bayan. Kaya naman idineklara ng pamahalang bayan ng Talacogon ng 8 ng Hunyo kada taon bilang Rene Clert Baterbonia Day. Pagdating sa bagong sementeryo ng Talacogon, Nakaabang na rin ang maraming tao na nais makita ang libing ng kanilang minamahal na kababayan.
2: Nga pagion ang ato nga mga dignitaryo.
22: Labis ang hinagpis ng ina at lola ni Bobet. Iyaka naman ang mga kapatid, kaanak, mga dating coach at teammates, maging ang mga kakilala man o hindi. Tagos sa puso ang mensahe ni Ginang Rovelin para sa anak, kasabay ang paghingi ng hustisya sa sinapit nito. Hindi makalimutan ni Judah ang kanyang best friend sa junior high na si Bobet. Nakita niya ang hirap na dinanas ni Bobet sa paglipat noon sa Davao, kaya lagi niya itong nililibre ng pagkain dahil anya, napakabait nitong kaibigan.
3: Sobrang bigat. Kung feel na feel talaga yung bigat eh, kasi di pa kasi din nakakamit kung ano yung dahilan bakit siya namatay din. Ang known pa talaga po, yun yung masakit na part doon, wala kang peace kasi di mo alam kung ano yung cause of death.
22: Habang buhay namang alalahanin ni Coach Jess Evangelio si Bobet na bukod sa tumulong makamit ang kampyonato sa ilang basketball games, ay itinuturing niya na rin kapatid si Bobet.
4: We will continue the dream of Bobet. Araw-araw namin ikwento yung kanyang mga mabubuting kwento. Araw-araw namin ikwento yung kanyang greatness. So yun yung for me na para sa akin how to handle grief.
21: Bernalette, mula dyan sa Quezon City, sa Davao City hanggang dito sa Talacogon ay tuloy-tuloy ang buhos ng pakikiramay kay Bobet. At sa mga nakausap nating dumalaw sa burol ni Bobet, at sinabi nila na naantig sila sa kwento ng batang nangarap at nakipagsapalaran upang makatulong sa pamilya na maiahon ito sa hirap. Bernalette?
0: Maraming salamat, Hernel Tokmo. Gretchen, ano ang latest kay Gen Z Total Performer Alexa Ilacan?
5: At ibinaging bukas si Alexa Ilacan tungkol sa kanyang pinagdaanan mula sa body image issues at pagiging people pleaser. Paano nga ba niya ito nalampasan at natutunang unahin ang sariling happiness? Nagpapatrol, Ganiel Krishna.
24: Lumaki sa harap ng publiko ang aktresa si Alexa Ilacan, kaya hindi rin niya naiwasang makaranas ng matinding pressure pagdating sa looks at pamantayan ng kagandahan sa showbiz. Sa panayam sa vodcast na Oh My Gan, inamin ang aktresa dumating siya sa punto na gusto niyang baguhin ang maraming bagay tungkol sa kanyang sarili dahil sa mga comments ng ibang tao.
25: I wanted to change a lot about myself, for myself, na lagi kasi people would call me names or give me backhanded compliments, yes. And it always had something to do with my weight, and it's also something I struggled with then here sa showbiz.
24: Ibinahagi rin ni Alexa na nakaranas siya ng body dysmorphia.
25: I guess yun nga yung isa sa pinakakailangan ko rin i-heal. Nahihiling naman, ano naman. On the way naman tayo doon.
24: Nagbalik tanaw din si Alexa sa panahon madalas niyang ipagtanggol ang sarili sa mga basher at kritiko. Pero ngayon, mas pinili na niyang protektahan ang kanyang peace of mind.
25: Umabot na ngayon sa point na, Ma, I don't need to give you an answer. I don't need to explain myself ever to anyone.
24: Pag-amin pa na aktres, dati siyang people pleaser.
25: I was so scared to lose supporters, na yeah. Yung mundo ko was just, I need to please all. I was a people pleaser there!
24: Yes.
25: I was the biggest, fattest people pleaser ever.
24: Mapapanood ang buong episode ng Oh My Gan kasama si Alexa Ilacan, kung saan ibinahagi niya ang kanyang buhay sa industriya mula noon hanggang ngayon. Mamayang gabi pagkatapos ng TV Patrol sa ABS-CBN News YouTube channel. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
8: Sa pagbabalik ng TV Patrol, usapin kung dapat bang babaan ang edad ng criminal liability. Umiinit! Kung may biglang insidente ng pamaril sa paaralan, ano ang dapat gagawin ng mga estudyante? Coco Martin, nag-uumapaw ang pasasalamat sa mainit na pagtangkilik sa Sigabo. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
6: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
7: One station, all the hits.
6: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
10: Looking for the best deals in town? Visit LYR Marketing and Furniture Center. The Bunturan Branch. Located at LYR...

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Hi, I'm Ernie Abella. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
2: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Gutom mo kuyoy? Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi? Asa magalami kauna, no?
6: Good news! Davao di Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
7: Hugo Bistro! Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza! At marami pang iba! Saan ka pa?
8: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
11: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Ani di ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa ayag. Nay, galangan i-suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, gisulayan ako. Ug tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka-diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
13: Taan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Calling all gadget lovers. Gadget lovers! The MCOR Great Gadget Sale is finally here! From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
15: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
16: One station, all the hits.
17: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
18: TV Patrol sa FM Radio.
19: Inanunsyo ng Cybercrime Investigation and Coordinating Council na mananatiling banned sa Pilipinas ang online game na Gorebox. Ito mano ang video game na sinasabing naka-impluensya sa mga menor de edad na namaril sa eskwelahan sa Tacloban City noong Lunes. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
20: Pagkatapos ng eskwela, dito sa computer shop na ito sa Barangay Bagong Silangan sa Quezon City, ang diretso ng 13-anyos na si Alias Lon, isa siya sa tatlong anak ni Sally, nasuki ng mga online games. Ang 20-anyos na panganay niyang anak na humaling din sa mga laro online kaya para mailayo ito sa tinawag na niyang bisyo, pinauwi na lang niya ang anak sa Masbate.
8: Alas 12 ng gabi na siya umuwi. Sabi ng asawa ko, dalhin mo na yun sa probinsya doon kasi walang ano doon. Walang computer.
20: Ditong Miyerkules, pansamantalang ipinagbawal ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang gaming app na Gorbox. Kasunod ang nangyaring pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Ang naturang gaming app ayon sa CICC, nagpapakita ng karahasan na target ang mga batang manlalaro.
21: So Gorbox is a extremely violent, extremely visual na shooter game sa na nadadownload nyo sa Android lang, and it's a web-based application. Pag tinatamaan yung mga tao, very gory, hence the name Gorbox.
20: Sabi ni Paraiso, walang age restriction sa larong ito at maaring i-download ng kahit sino. Kasama ito sa mga iniimbestigahan ng CICC at iba pang ahensya ng pamahalaan na pinaniniwala ang naka-impluwensya sa mga minor de edad na namaril sa Tacloban.
21: They were radicalized using the game. Parang dito sila nagpa-practice on how, kasi for example, nasasanay ka na masanay doon sa goriness, doon sa pagiging masyadong violent, nasasanay ka doon. So there's definitely a correlation between the game and the actions put out by these children.
20: Nirerepaso na rin ng CICC ang ilan pang sikat na online games.
22: Sabi ng mga eksperto at ng CICC, gaano man tayo kaabala sa trabaho, bilang mga magulang at mga mas nakatatanda, hindi dapat hinahayaang ang gadget o anumang uri ng online games ang mistulang nagiging tagapag-alaga ng bata o ng sino mang minor de edad.
20: Giit ng mga eksperto, mahalagang magabayan at laging nakakausap ng mga magulang ang kanilang mga anak.
23: It's like speaking to kids about pornography. No? Hindi yan pinag-uusapan masyado. And yan din yung nagiging results, for example, sa mga teenage pregnancies. It's the same banana. Dapat alam mo yung mga games na lalaro ng anak mo.
21: May pagbabago do sa attitude ng mga ano, nagiging irritable, nagiging pasaway yung mga batang to. Second is, mas pinaprioritize nila yung games kung hindi na sumasama sa mga family meals, mga family outings, sa mga lakad ng pamilya, at pinaprioritize itong mga games na to. And third is, tumatakas na sa atin, nagiging secretive.
24: So kung napapansin ninyo na nagiging withdrawn, no, mapag-isa yung bata, hindi nagkikwento, hindi nakikipag-usap, no, isa yon sa mga kailangan pagtuunan ng pansin.
20: Ayon sa CICC, mananatiling ban sa Pilipinas ang Gorbox hanggang hindi nakapaglalatag ng mga safety measures bilang proteksyon sa mga maglalaro nito. Ayon sa Malacanang, pabor si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na iba ng mga violenting online games sa bansa. Maraming mga bansa na ang nagbawal sa mga minors na magkaroon ng access sa social media at iba pang online apps gaya ng Australia, United Kingdom at Indonesia. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
25: Pinaigting na ng mga eskwelahan ang kanilang security protocols kasunod ng mga insidente ng karahasan sa paaralan. Pero ano nga ba ang dapat gawin ng mga estudyante sakaling maganap ang pamamaril sa loob mismo ng kanilang eskwelahan? Alamin sa pagpapatrol ni Daniza Fernandez.
26: Nabalot ng pangamba ang ilang magulang sa magkakasunod na insidente ng pananaksak at pamamaril sa magkakaibang eskwelahan sa bansa. Nababahala sila dahil dapat sana'y ligtas na lugar ang paaralan para sa kanilang mga anak.
27: Talagang hindi lang po doble, triple po talagang pangamba namin. Imagine po, nasa loob na po ng paaralan, nangyayari po yung ganun.
28: Bilang isang ina, hindi naman mawawala yung kaba, diba? Lalo't yung anak mo, hindi mo alam kung anong ginagawa sa school. Ang sabi ko sa kanya, tuwing uuwi, magkwento siya kung ano nangyayari sa school.
26: Ayon sa Philippine National Police, Police Security and Protection Group, sakaling may sumalakay na masamang loob sa eskwelahan, mainam na manatiling kalmado. Kung may nakikitang ligtas na lugar, tumakbo papunta rito at hikayatin din ang iba na sumama. At kapag nasa ligtas na lugar na, saka tumawag sa emergency services. Pero kung hindi ligtas na tumakas, pinapayo ng pulisya na magtago. I-lock at barikadahan ang pinto. Patayin ang ilaw, i-silent ang gadgets, huwag magingay at lumayo sa pinto at bintana. Kung marami kayong nagtatago sa isang kwarto, huwag magkumpulan. Maghanda rin ng gamit na pwedeng pangdepensa. Kung hindi makatakbo o makapagtago, lumaban. Pero mas mabuting gawin ito ng may kasama o bilang grupo. Gumamit din ng improvised weapon at i-target ang mahihinang bahagi ng katawan ng suspect para makatakas. Ayon sa Department of Education ng Amerika na isa sa madalas makaranas ng school shooting, kailangang may kaalaman at handa ang staff ng eskwelahan, mga estudyante at pamilya sakaling may insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan. Dapat ring isama ang first responders at school resource officers sa tinatawag na active shooter drills. Dito sa Pilipinas, ipinag-utos na ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang pagsasagawa ng drill sa mga eskwelahan para maihanda ang mga mag-aaral sa mga dapat gawin sakaling may shooter.
0: Yung mga bata, napapansin natin kapag may nangyaring insidente, parang hindi nila alam gagawin nila. Yung iba, shock na lang. Yung iba, sumisigaw, tumatakbo.
26: Napagdesisyonan din ng lokal na pamahalaan na ipasuri ang mga posibleng pasukan at labasan ng mga masasamang elemento sa mga paaralan. Paiigtingin din ang inspeksyon sa mga papasok na estudyante at palalakasin ang police visibility sa mga eskwelahan.
1: Dito sa President Corazon Aquino Elementary School, ang pangalawang pinakamalaking elementary school sa Quezon City, pati ibag ng mga school personnel ay iinspeksyonin na rin.
26: Kwento ng principal, noong nakaraang taon, may nahuling nagdala ng kutsilyo na nakatago sa tumbler, kaya plano na rin nilang bumili ng detectors.
3: Panakot lang siguro, pero hindi naman niya inilabas kasi that time, nagkaroon ng parang may nagbanggit na bata sa kapwa niya bata at pinarating sa teacher. Hindi alam ang security guard kasi tumbler ang ginamit.
26: Ayon sa isang psychologist, mahalagang bantayan ang mga bata kung may ipinapakitang senyales na may pinagdaraanan sila para maiwasan ang posibleng violenting aksyon. Ilan dito ay ang pagbabago ng kanilang mood na nakaaapekto sa kanilang pagkain at pagtulog, maging ang pag-iwas sa mga kaibigan.
4: Children do not always verbalize that they are struggling. Often, they communicate yung kanilang distress through behavior.
26: Pero pinakamainam ang bukas na komunikasyon ng mga magulang maging ng mga guro sa mga bata upang makuha ang kanilang tiwala na maibahagi ang pinagdaraanan nilang problema. Deniza Fernandez, ABS-CBN News.
5: Alamin na po natin ang update sa mga bagyo sa palibot ng bansa mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasaan na ang bagyong Francisco at hanggang kailan pa magpapaulan ang hapagat?
6: Alvin, unti-unti nang kumikilos palayo sa bansa ang Typhoon Francisco na huling namataan 320 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Sa ngayon ay patuloy ang paghina nito, may lakas ng hangin na 130 kilometers per hour at pagbugsong umabot ng 160 kilometers per hour. Kumikilos ngayon ang bagyo Pahilaga sa bilis na 15 kilometers per hour. At kahit lumalayo na ito ay nakikita pa rin natin na humahampas pa ang kaulapan mismo ng bagyo sa Northern Luzon, lalo na sa bahagi ng Batanes at Mabuyan Islands. At magutuloy-tuloy pa po ang paghina ng bagyo hanggang maging severe tropical storm ito habang kumikilos palayo at hanggang makalabas na ng Philippine Area of Responsibility Huwebes ng hapon o gabi. Nakataas pa rin po ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa bahagi ng Batanes at Northeastern Cagayan kabilang na ang Mabuyan Islands. Pero dahil sa paglayo ng bagyo, pwede ibaba na ang wind signals bukas ng umaga. Samantala, unti-unti namang kumikilos palapit sa PAR ang Tropical Storm Higos. Ito ay huling namataan 1,975 kilometers silangan ng Central Luzon. Kikilos po ito pa-northwest at pwedeng pumasok ng Philippine Area of Responsibility Huwebes ng gabi kung kailan nga palabas naman ng PAR ang Bagyong Francisco. At tawagin po sa local name na Gardo ang Bagyong Higos at di din ito magtatagal sa loob ng PAR pa rin makalabas na ito sa araw ng Biyernes sa umaga o hapon. Wala po itong inaasahang magiging epekto sa panahon sa bansa at ang habagat ang maiiwan ang iiral sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Pagdala po yan ng mga pag-ulan, kaya posible pa rin yung mga pagbaha at paguho ng lupa. Kaya patuloy pang mag-ingat, magplano at maghanda. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, June 25, Huwebes sa Mindanao, maaraw sa malaking bahagi sa umaga, pero may kaunting ulan dito po sa bahagi ng Davao Oriental. Hapon pa magsisimula yung mga pag-ulan sa maraming lugar, pero malalakas ang boost ng ulan bago lumubog yung araw dito po sa bandang Bukidnon, Agusan del Sur at Davao del Norte. May aasahan pang mga pag-ulan pag lumalim ang gabi, lalo po sa may Caraga, Davao Region, Northern Mindanao at Soc Sergen. Sa Visayas naman, uulan sa umaga dito po sa ilang bahagi ng ginampanay dahil sa habagat at sa tanghali, mas malakas yung aasang ulan dyan po sa bahagi ng Panay. Pero maghapon na, no, may adaran pang mga kalat-kalat na mga pag-ulan lalo dito sa may northeastern part ng Panay. At pagsapit po ng oras ng hapunan, meron din kaunting ulan sa may central Cebu. At paglumalim ang gabi, may kaunting ulan pa dito sa bahagi ng Bohol at sa may southern Negros Island. Dako naman tayo sa Palawan, may aasahan pong kalat-kalat na mga pag-ulan dahil pa yan sa habagat, lalo bandang tanghali hanggang hapon at sa gabi, halos wala ng mga pag-ulan. Dito naman po sa Luzon, magdadala pa ng kalat-kalat na paulan ang habagat sa umaga hanggang tanghali sa malaking bahagi po ng Central Luzon at sa kanlurang bahagi ng Calabarzon. Pagsapit naman po ng hapon hanggang gabi ay meron pang kaunting ulan sa ilang lugar, bagamat mawawala na yan pag lumalim ang gabi. At tayo naman sa Metro Manila, aasahan po na maulap buong araw at may kalat-kalat na mga pag-ulan, lalo ba ng alas 9 ng umaga, alas 3 ng hapon at alas 9 ng gabi. Kaya job you, just always bring your umbrella. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
19: At susunod, butika ni Looban sa Quezon City. At sinigang sa strawberry, sabaw sa maulang panahon. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
18: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
16: One station, all the hits.
18: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Hi, I'm Ernie Abella. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Kitchen Peralta ay nagkalibang kong lugos akong ulcer niya paggamit na nakuhaan eh nawala kaloy si Ginoo murag na arang-arang na po akong ulcer di na mong karper ni capsule na akong gigamit sir capsule kape o kanang kuhaan haplas ang galing Magnum sa efektibo gini kayo
4: di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw.
10: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
9: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
10: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Calling all gadget lovers. Gadget lovers. The Emcor Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
14: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
15: One station, all the hits.
16: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
17: TV Patrol sa FM Radio.
18: Sapol sa CCTV ang pag-atake ng magnanakaw sa isang butika sa Quezon City. Natangay ng suspect ang mahigit 100,000 pisong cash at cellphone. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
19: Walang kahirap-hirap ang lalaking ito na inakyat ang bubong ng butika sa Barangay Talipapa, Quezon City madaling araw nitong Martes. Sa isa pang kuha ng CCTV ay nakitang nakapasok na siya sa loob ng butika mula sa Kisame. Dumiretso ang lalaki sa kaha kung saan natangay niya ang mahigit 100,000 pisong cash at isang cellphone. Mabilis din siyang tumakas papaakyat muli sa Kisame.
20: Sa investigasyon, binaklas ng suspect ang bubong at sinira yung Kisame para makapasok sa loob ng drugstore.
19: Agad na humingi ng tulong sa PNP ang pharmacist na nakadiskubre sa panloloob sa butika kinaumagahan. Sa follow-up operation ng Talipapa Police, natunto ng suspect sa tinutuluyang bahay sa katabing barangay.
20: Kasi po sa profiling, sa face profiling na isinagawa, ay nakilala itong suspect na dati na rin nasisita sa kalsada na pakalat-kalat. natandaan ng mga operatiba yung sa kilay, yung palatandaan sa kilay, at yung mapapansin sa CCTV ay ito ay Blandy.
19: Nabawi sa kanya ang tinangay na cellphone at cash na 20,000 piso na lang. Aminado ang suspect sa pagnanakaw at sinabing nagastos na niya ang mahigit 80,000 cash. Na-recover din ang suot niyang t-shirt sa krimen.
0: Ginawa ko.
21: Kasi?
0: Pero sa hirap ng buhay.
20: Sa mga establishmento natin, malaking tulong talaga yung CCTV footage na

0: Bobby Yap ngayong Miyerkules habang ipinatatawag na rin sa imbestigasyon si MVP Sports Foundation Chairman Manny Pangilinan, nagpapatrol Karen De Guzman.
1: Malapit nang makumpleto ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang kanilang investigasyon sa nangyaring team building activity ng Ateneo Men's Basketball Team sa Aurora na ikinasawi ng student-athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay Interior Secretary John Vicremulla, tinatapos na lamang ng mga investigador ang pagkuha ng mga salaysay sa natitira pang Ateneo basketball players at ilang opisyal ng universidad. Kabilang dito si Ateneo de Manila University President Father Roberto Bobby Yap at si Father Nemesio Ke na humarap na sa CIDG nitong Miyerkules ng umaga. Pareho silang tumangging magbigay ng pahayag.
2: This investigation has been going on for the last 2 weeks. We've interviewed over almost 100 people. May siguro 1,200 na pahina ng testimonya galing sa mga nando doon. At halos kumpleto na kami. Conclusive na at very confident sa case build-up na ang CIDG at makikita nyo.
1: Nauna nang nilinaw ng CIDG na itinuturing na resource person sa mga naimbitahan sa investigasyon para makapagbigay ng karagdagang detalye tungkol sa insidente.
3: Nabanggit daw po sa isang podcast na sikreto raw po yung isinasagawa nyo pong team building activity or may waiver naman po.
4: Actually, you know, let's leave it na lang to the investigators. Anyway, you guys,
3: attorney, sorry, dito po.
4: You guys will see the results naman.
3: Yes, attorney.
4: Pag lumabas na.
1: Ipinatatawag naman ng CIDG si MVP Sports Foundation Chairman Manny Pangilinan sa Webes. Iniuugnay ang nasabing foundation sa umano'y pagpaplano at pagpopondo ng mga programa ng Ateneo Basketball Team. Nauna na itong itinanggi ng foundation at sinabing limitado lamang sa pagbibigay ng financial support ang kanilang papel sa koponan.
2: Sa Biyernes, isasabitan namin sa DOJ for filing ang kaso. Hintayin nyo na lang sa Biyernes ang aming huling pagsuri at makikita natin kung ipapaliwanag namin sa inyo kung anong nakita namin sa investigation na to.
1: Kinumpirma naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na sinibak na sa pwesto ang Provincial Director ng Aurora Police.
5: Kailangan yung investigation natin ay complete and thorough. That's why the Provincial Director of Aurora Province was relieved. Because salita siya ng salita, and then sinabi niya is there's no foul play. Of course there's no foul play, no? If there is an incident, investigate it thoroughly. Of course, the death is caused by drowning, but we doesn't stop there.
1: Samantala, patapos na rin ang isinasagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation. Nagsumite na rin sa NBI na sinumpaang salaysay ang ilang student managers at utility workers ng Ateneo Basketball Team ngayong Miyerkules.
6: Pinoprocess yung mga testimony. We're intending to finish the report sana by Friday para may submit namin sa Department of Justice for proper disposition.
1: Inaasahan namang haharap sa NBI si Father Yap sa Biyernes para magsumite ng ilang hinihinging dokumento at record ng universidad. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
7: Wins!
8: Ay!
7: Ngayong nag-uulan, masarap ang ulam na may sabaw.
8: Oo.
7: Namiss ko tuloy yung kansi.
8: Ay,
7: na sarap. May lunggo. Ano ba yung recommendation mo, Tawins?
8: Ay, naku, syempre, blockbuster pa rin, Alvin, yung pagka maulan, maghigop tayo ng sabaw ng sinigang. Pero, kung nasubukan nyo na yung sinigang sa sampalok, sinigang sa bayabas, o sa pinya, para maiba, try nyo naman yung sinigang sa strawberry. Ha! Dating chef sa ibang bansa si Cleotilda Clemente. Kwento niya, ang kanyang hilig sa pagluluto ay namana niya sa kanyang tatay.
9: Na-employ ako sa restaurant din, sa mga Filipino restaurants doon. Kaya kineri ko lahat yung parang Ilocano dishes.
8: Noong 2013, bumalik siya sa Pilipinas at nagtayo ng sariling kainan sa La Trinidad, Benguet. Dito niya napansin ang mga strawberry na hindi na bebenta sa farm.
9: Nangihinayang ako kasi tinitignan ko good pa naman yung iba. Kinukuha ko tapos linilinis ko.

0: Tapos nag-try ako, sabi ko, try ko nga iluto ito.
1: Bit-bit ang kaalaman sa pagluluto, ginamit ni Cleothilda ang strawberries para bigyan ng kakaibang lasa ang karaniwang sinigang. Una, pakuluan ang mga strawberry. Winning discarded tip number 1 ni Cleothilda, mas maigi na gamitin ay overripe strawberries para lumabas ang bango. Ang nalutong strawberry soup ang magsisilbing base ng sinigang. Dadagdagan ng kaunting tubig, tsaka lahukan ng pampaasim, silim panigang at sibuyas.
0: Yan ang gagamitin natin na pang-asim. And the salt, i-boil lang natin muna.
1: Pwedeng lagyan ng mga buo-buong prutas na strawberry. Huwag kalimutan tikman para malaman kung kailangan pang i-adjust ang lasa. Habang hinihintay kumulo ang sabaw ng sinigang, gawin na ang plating ng iba pang sangkap gaya ng lettuce, onion leeks at bagnet. Sa dish na ito, mas magandang gumamit ng baboy o hipon dahil nagko-complement ang lasa ng mga ito sa strawberry. Yan ang winning discarded tip number 2. Pag kumulo, ilagay na ang soup at ready to serve na ang sinigang sa strawberry. Ay, diba? Tiyak na masusurpresa ang pamilya kapag iyan ang inihain nyo sa kanila. Kakaiba! Muli ako po inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment.
2: Susunod, malaki-laking rollback sa presyo ng LPG aasahan sa susunod na linggo. Atapatang gabo at Django aabangan sa Sigabo. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
3: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
4: One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
6: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Kaya nalin pa niya taga Santa Jose pa. Daw walang paggamit, daw magsakit akong mga tuhod, sakit akong mga kalawasan, pero karoon may Magnum C na maayo na. Kapi kaga haplas, mauni ang magigamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
11: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
12: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
13: Looking for the best deals in town? Visit LYR Marketing and Furniture Center, Nabunturan Branch, located at LYR Building.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio
1: TV Patrol sa FM Radio.
2: Patuloy ang diskusyon kung dapat bang amyendahan ang Juvenile Justice Law at babaan ang edad ng criminal liability dahil sa insidente sa Tacloban City. May mga sang-ayon na baguhin ang batas, habang ang iba naman ay nagsasabing epektibo na ito. Nagpapatrol, Adrian Ayalin.
3: Base sa Juvenile Justice and Welfare Act, pwedeng dalhin sa bahay pag-asa ng Department of Social Welfare and Development ang dalawang menor de edad na namaril umano sa San Jose National High School sa Tacloban City. Naniniwala si Senate President Sherwin Gatchalian na ang bahay pag-asa sa kanila sa Valenzuela City ay epektibo para sa rehabilitasyon ng mga batang nagkasala. Kaya ayon kay Gatchalian, hindi na kailangang babaan ang minimum age of criminal liability.
4: Yung mga bata, yung CICL, Children in Conflict with the Law, magbinigyan ng tamang edukasyon, tamang gabay, at even spiritual guidance, eh nare-reforma sila at bumabalik sila sa lipunan na kapakinabang.
3: Para hindi maulit ang nangyari sa Tacloban, ang mas kailangan para kay Gatchalian ay paghihigpit sa internet access sa mga edad 16 pababa. Naniniwala naman si House Deputy Speaker J.J. Suarez na dapat pagtuunan din ng pansin ang pagpasa sa panukala niyang Digital Safety of Minors Act. Ayon kay Suarez, hindi dapat baliwalain ang mga delikadong content sa internet. Hindi rin pabor si Kabataan Representative Rene Co sa pag-amyenda sa Juvenile Justice Law at pagpapababa ng Age of Criminal Responsibility.
5: Hindi po solusyon ang karahasan sa karahasan. Na ang solusyon po dito ay pagtigil ng kultura ng impunity. Meron pong nakikita tayong standards ng iilan dapat yung mga youth rehabilitation centers na naitatayo.
3: Ganito rin ang pananaw ni Council for Welfare of Children Executive Director Angelo Tapales.
6: The difficulty now is really to establish bahay pag-asa in all those areas dahil hindi pa nga makumpleto sa buong Pilipinas. Ang ginawa natin dyan, yung tinatayo currently dyan, yung mga huling itinayo, ay ginawa natin per region.
3: Idiniin din ni Tapales na dapat pagtuunan ng pansin ng lahat ang iba pang nag-uudyok sa kabataan na maging marahas tulad ng kahirapan, kawalan ng edukasyon at problema sa pamilya. Pero para sa isang child advocate, pabor siya na ibalik ang itinakda ng revised penal code noon pang 1930 sa 9 taong gulang pababa ang exempted sa criminal liability.
7: Nakita mo naman may mga nangyayari na ng rape ang offender is 12 years old, 13 years old. You see? So I would personally, dapat let us lower or go back to the revised penal code provision.
3: Si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, suportado ang pag-amyenda sa Juvenile Justice Law.
8: Sa aming pag-aaral, ginagamit ngayon yung mga juveniles as drug couriers para kung mahuli sila, hindi sila pwede charge. So we're going to review with Congress kung pwede i-review yung ganun.
3: Sabi pa ni Remulla, dapat repasuhin din ang mga polisiya ng pamahalaan laban sa bullying at paghihigpit ng mga seguridad sa mga paaralan para hindi maulit ang nangyari sa Tacloban. Adrian Ayalin, ABS-CBN News.
9: Sinagot ni Senador Francis Escudero ang mga puna na ang mga naging problema sa liderato ng Senado ang indikasyon kung paano boboto ang mga senador sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pinabubuksan naman ng prosekusyon ang kahon ng ebidensya mula sa Bureau of Internal Revenue kaugnay ng tax records ng bise. Nagpapatrol, RG Cruz.
10: Tiniyak ngayon ni Senator Francis Escudero na hindi indikasyon ng hatol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang katatapos lang na sigalot sa liderato ng Senado. Anya, nais lang nila maayos ang gusot bago ang pagdiritis.
11: Yung sigalot sa Senado, wala rin ako nakikitang kinalaman sa impeachment dahil yung mga kilala, sinasabi nila, sigurado acquittal na yan, sigurado conviction na yan. Naghalo-halo eh. Di ba? Nagaganda halo-halo na eh. So hindi mo masasabing galaw ito, pabor o kontra kay VP Sara.
10: Giniit ni Escudero, tuloy pa rin ang mga kaso laban sa mga senador kahit judge sila sa impeachment trial ng bise. Ang pinagkaiba lang, pwedeng hindi makalahok sa trial ang mga nakakulong.
11: Walang immunity ang binibigay sa senator judges ang pagkakaroon ng impeachment trial. Ngayon, kung ikaw ay kinasuhan na, depende sa kaso, tulad ng sa kaso ni Senator Jinggoy, may kaakibat yon na suspension agad.
10: Ani Escudero, wala pa rin pa siya kung siya ang magiging presiding officer ng paglilitis. Sa day 4 ng pre-trial conference kanina, inihirit ng prosekusyon ang pagbubukas sa kahon ng dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue ukol sa tax records ng vice-presidente. Mainam na ani lang mamarkahan ito bilang ebidensya dahil nga hindi rin nila nakita ang laman ng kahon.
12: Para makita na, para tapos na, para malaman na rin ng both parties kung gagamitin nila yung mga contents, yung mga documents na nandyan sa box na yan ng BIR. That is in relation to unexplained wealth, Article 2.
10: Maghahain ng sagot ang depensa sa manifestation ng prosekusyon. Pero niliwanag din nila sa media na hindi dapat saklaw sa impeachment ang mga issue bago na upo si Duterte bilang vice-presidente.
13: So, ang main contention naman po namin doon, anything outside, anything before her term as vice president does not constitute as an impeachable offense and therefore should be excluded from the proceedings.
14: Pero katulad ng sabi ko, hindi ka naman magiging multimillionaire in a single day, in a single year.
15: I would need to discuss with the Senate President, and I'm sure he would also consult the other members of the Senate on how to best address that issue of that box.
10: Bukod sa pagpapabukas ng kahon ng BIR, hirit rin ang prosekusyon na sa wikang Ingles at Filipino ang paglalahad ng mga testimonya para mas maintindihan ng publiko. Nais rin nila na makapagsalita pareho ang mga congressman prosecutor at private prosecutor sa pagharap ng testigo. Pabor din sila sa hiling ng depensa na 3-day notice sa kabilang panig bago sumalang ang isang witness sa pagdinig. Mas mabilis naman ang pagmamarka ng ebidensya ngayon dahil nagdagdag na ng mga marking teams. Umaasa ang lahat na matatapos ito ngayon Linggo para makapaglabas ng pre-trial order. Wala pa rin pagbabago sa takdang pag-uumpisa ng paglilitis sa July 6. RG Cruz, ABS-CBN News.
16: Mahigit 20 electric cooperatives na sa Luzon at Visayas ang pinayagan ng Energy Regulatory Commission na utay-utayin ang dagdag singil sa kuryente simula ngayong buwan. Pero may good news naman sa mga consumer dahil malaki-laki ang inaasahang rollback sa LPG sa susunod na Linggo.
17: Isang tangke ng LPG ang nauubo sa maliit na karinderya ni Leslie kada Linggo. Mula 1,600 pesos, bumaba na sa 1,200 pesos ang bili nila sa LPG. Pero hindi sila nagtaas ng presyo ng ulam.
18: Nung 1,600 ang tinaas lang namin rice. Kasi yung rice din naman, pagkataas ng LPG, yung rice din nagtaas, yung bigas.
16: Pero may good news kay Leslie at sa milyon-milyong consumer na gumagamit ng LPG dahil malaki-laki ang inaasahang rollback sa LPG sa susunod na Linggo, July 1. Dahil pa rin ito sa paghupa ng tensyon sa Middle East na nagpapabagsak sa presyo ng krudo.
17: Galing din kasi sa crude ang LPG. Kaya kapag bumababa ang presyo ng krudo, dahil sa paghupa ng tensyon sa pagitan ng Iran at US, damay din ang presyo ng LPG.
19: As of last night, ang naging forecast at yun ang tingin namin na nagiging trend ngayon, it's around $200 per metric ton ang ibinababa. So that will be an equivalent of 12 pesos per kilo.
17: Pero ang mas mangingibabaw ay ang contract price sa June 30 pa na ire-reflect naman sa presyuhan ng LPG sa Pilipinas pagdating ng July 1.
19: Abiso nga namin sa mga consumer. Kung meron pa naman produkto, huwag na munang bumili at hintayin na lang ang July 1 dahil sigurado ang July 1, malaki ang ibababa ng presyo.
17: Bagay na ikinatuwa ni Leslie.
18: Dapat bumalik sa dati. Dati pang ang presyo, mas 760 lang eh.
17: Sa ikalawang araw naman ng trading sa world market, may increase pa rin sa gasolina pero bumaba na ang presyo ng diesel at kerosene. Pero hindi pa sigurado kung magtutuloy-tuloy ang bawas sa presyo sa susunod na tatlong araw ng kalakalan sa world market dahil sa gusot kaugnay naman sa nuclear inspection sa Iran. Samantala, mahigit 20 electric cooperative sa Luzon at Visayas ang pinayagan na ng Energy Regulatory Commission na utay-utayin ang dagdag singil dahil sa pagnipis at pagkapos ng supply ng kuryente noong Mayo. Ang pinakamalaking dagdag singil batay sa listahan ng ERC ay ang Visayan Electric o VECO. na mahigit 4 pesos per kilowatt hour ang itinaas sa generation charge na sinundan ng Anteco sa Antique at sa Melco 2 sa Samar na nasa lagpas 4 pesos din ang isinirit sa generation charge. Nilinaw ng ERC na hindi naman pantay-pantay ang hati ng staggered increase sa mga consumer.
20: Sa initial na pag-iimplementa nila ngayong buwan, malaki na kaagad yung kanilang ipapatong, limbawa 50% na.
17: Sa Kabisayaan, aminado si Juan na mukhang mananatiling mataas pa rin ang presyo ng kuryente pagdating ng July dahil sa ika-44 na araw, yellow alert pa rin hanggang ngayon ang Visayas dulot ng pagpalya ng 25 planta habang 15 planta pa ang derated o bawas ang produksyon ng kuryente.
20: Meron pa rin na magiging sustained na increases or kaya naman at that level na medyo elevated na yung presyo. So hindi na tataas pa dyan.
17: Sa gitnang July hanggang Agosto pa inaasahang makakabalik ang mga malalaking planta sa Visayas, kaya ilang linggo pang inaasahang tatagal ang manipis na reserbang kuryente sa Kabisayaan.
16: Susunod, Coco Martin at Julia Montes nag-uumapaw ang pasasalamat sa mainit na pagtangkilik sa Sigabo. Yan na rin pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
1: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
21: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
22: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
23: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.

0: sukat pagsugod sa Magnum C. Magnum C, capsule of coffee. Tanang produkto sa Magnum C, gigamit na mo pansak mong bana. Fiksibo, barato ang Magnum C. Dagang salamat, Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Mga pinalanggang pensioners, nangita ba mo og mas maayong pamaagi aron mapalambo og mapadali ang pagdumala sa inyong pension? Ang Cantilan Bank na ay Pension Prime Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na i-free ATM card, mga benepisyo nga para gyud kanimo. Pag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakaduol nga Cantilan Bank branch karon. We can bet. Together, we can.
4: One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. TV Patrol sa FM Radio.
6: Lago umapa ang pasasalamat na Coco Martin, Julia Montes at buong team ng Sigabo sa mainit na pagtangkilik ng mga manonood sa kanilang unang dalawang episodes. Pero papunta pa lang tayo sa exciting part. Nagpapatrol MJ Felipe.
7: Parami ng parami ang mga tumututok sa Sigabo gabi-gabi. Mula sa mga telebisyon sa kanilang mga tahanan hanggang sa mga nanonood online. Ang ikalawang episode ng Sigabo, pumalo sa mahigit 415,000 ang peak concurrent viewers o yung sabay-sabay na nanonood sa Kapamilya Online Live sa YouTube. Bagay na nagpasaya sa buong produksyon, lalo na sa mga bidang sina Coco Martin at Julia Montes.
8: Sobrang saya, sobrang fulfilled kasi hirap na hirap talaga kami sa proyektong to. Pero yung ibinigay naman sa amin ng mga tao, yung pinakita nilang pagmamahal sa amin, ramdam namin to kasi sabi ko nga, walang ibang sasarap sa pakiramdam kundi yung ma-appreciate nila yung pinaghirapan namin.
9: So happy ako na maganda yung reception ng mga tao at ang daming nag-message na parang na-excite sila kung ano yung tatakboy na kwento namin ni Gabo.
7: Di rin makapaniwala si Coco na na-break ng Sigabo ang online viewership record ng Batang Quiapo pagdating sa pilot episode sa Kapamilya Online Live.
8: Unexpected kasi dati nung natapos ko yung probinsyano, sabi ko sa sarili ko talaga, dahil 7 years siya, sabi ko, yun ay pinaka-peak ng karir ko. Sabi ko, I'm sure hindi ko na mauulit yun. Sabi ko, chamba. Pero nung nagawa ko yung Batang Quiapo, at naging 3 years siya, at tinangkilik ulit ng mga Pilipino, sabi ko, feeling ko nagsisimula pa lang pala ako.
7: At ang panimulang kwento ng Sigabo, papunta na sa exciting part. Dahil ang episode ngayong gabi, kaabang-abang ayon kay Coco.
8: Nako! Isang matinding aksyon, matinding laban namin ni Django, yung pagbabalik ko. Talaga matutuwa ang lahat ng mga Pilipino na nanonood. Saka yung drama namin magtatay ni Tito Joey, napakahusay ni Tito Joey, ni Tita Irma. Actually lahat ng cast, nakaka-proud.
7: Mapapanood ang Sigabo pagkatapos ng TV Patrol sa All TV 2, A to Z, TV 5. Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live sa YouTube at Facebook, at sa iWant. MJ Felipe, ABS-CBN News.
10: At ito talaga si Alvin. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na sa ABS-CBN News YouTube channel ang Oh My Gan. Ako po si Karen Davila.
6: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
11: Yung isa natin si Kabayan, tinitingnan ka lagi pag extra. Napapanood, di ba? Napapanood po TV Patrol at iba pang programa sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino, maraming salamat at magandang...
5: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Why does emotional stress cause high blood pressure? Ngano man pag maglayan itong gibati tungod sa mga kasubo, tungod sa family problems, financial worries, relationship conflicts, grief, anger. Grabe itong kasuko, kahadlok. Ngano man ni siya makapahigh blood. Pag nadita sa emotional stress mga pinangga, problemas panimalay, financial worries, nabalaka kasi muhang bayronon, kwarta, kalisod sa paninapi. Problema ba sa relasyon? Ang ato di ay utok mo activate siya sa ato ang lawas kanang gitawag fight or flight response. Number one hinungdan ang stress hormone di ay ma-release siya. Ang atong utok mo signal siya sa adrenal gland nato nga iyang ipagawas ang adrenaline. Mao na siya ang gitawag kanang epinephrine. Unya ipagawas pud niya ang noradrenaline. Kining norepinephrine o ikatulo kaning cortisol. Kining mga hormones, gitawag ning mga hormones mga pinangga, mao ni magtabang sa tong lawas sa pagresponde kung naay kuyaw, katalagman, danger. O na ikaduha, pag ma-release ning mga stress hormones, ang atong kasing-kasing mas mo pump siya o dugang. Mas paspas, mas mangusog siya ang pag-pump sa ato ang mga kasing-kasing. Ang adrenaline manggod na to, maunay mo papaspas sa pag-beat sa atong kasing-kasing. O niya mas mukumot ang atong kasing-kasing. Ang contractions sa ato ang kasing-kasing, maunay function ni adrenaline basta mapagawas na siya, mas madaghan ang iyang pagpagawas. Ang resulta na mga pinangga, mas daghang dugo ang mapush dito sa tuang dagkong ugat sa atong mga kasing-kasing. Maunay hinungdan makapahigh blood mo, taas ang ato ang blood pressure. Ikatulo, pag mapagawas ning mga stress hormone tungod sa emotional stress, kasubo o away sa pamilya, financial worries, relationship conflicts, grief, anger, kasuko, kahadlok. Ikatulo pa rin epekto ana pinangga. Pag mugawas ng stress hormone, ang ato mga kaugatan, mas mukipot siya. Ang stress hormones di ay mupa kipot, mupa bagtok sa ato ang mga kaugatan. Hinumduman nimo ang hose bitaw. Di sa ato ang gawsan ng tubig ba? Pag imo ng kumuton, unsay mahitabo, na ay kusog nga pressure sa maong tubig. The same thing happen sa ato ang mga kaugatan. Mao day importante kaayo makadungog ta. Oh, relax lang, ginhawag lalom. Iampo lang, pasagdahi lang. Oh, di ba? Ngano man panahon di ay nga maglain imong gibati sama sa ang imong kasuko nagpabilin, ang imong kahiubos, ang imong kahadlok, ang imong kabalaka nagpabilin, wala maresolba ang away sa panimalay. Taas imong stress. Unya, ang atong lawas anang time naa sa emergency mode. So mauna nga, magbagtok ang ato ang mga kaugatan kay para mutaas ang pressure. Yun. Ikaupat nga bantayan, ang chronic stress mga pinangga, magpabilin, taas ang ato ang pressure sa ato ang mga dugo. Nganuman, kung ang stress magpadayon duha ka semana ni abot og pila ka bulan, ang cortisol magpabiling taas, ang blood vessel magpabiling bagtok, og ang inflammation, oh, diha na bantayan ha, maghinay-hinay kataas ang pagpanghubag sa imong kalawasan. Pwede mo hubag ang kasing-kasing. Pwede mahubag-hubagan magka-breast tumor, breast cyst, hubagan sa mattress, sa ovary. Pwede mo hubag ang mga joints nga mahimong arthritis. Imagine nga naman, mitaas ang inflammation sa atong mga lawas. Unsa man ang inflammation? For example, ang inflammation pinangga, normally, maayo na siya. When we talk about inflammation, maayo na. Pananglitan, nasamad ang imuhang tudlo or na-infection ang imuhang tudlo, ang imong immune system, ang atong immune system, magpadala na siya white blood cells o mga proteins dito sa area, affected area, para awayon to ang mga nakasulod dito nga naka-infection, unya mo repair sila sa damage. Ang problema, kung permente na ay damage, magpermente pod na ay inflammation. What happened? Ilang i-irritate, ilang ipabagtok ang mga kaugatan. Yun. O sana, although daghan pa kayong mahitabo, pwede mo pabara sa ato ang mga kaugatan, kanang plaque mag-build up. Ilang i-escalate ang clotting risk. Kanang magtibugol ang imong dugo. Ano man, kay naalagi damage. Ngano na'y damage? Oh. Naaman permente ang emotional stress. Mitaas permente ang BP. Mitaas permente ang usapan na nag-as ang sugar. Nitaas ang cholesterol. Nitaas ang triglyceride. So makita ni mo nga ang inflammation response na sa imuhang lawas para i-correct or tambalan or i-repair. Ang problema, kung na'y permente damage, magkadako ang repair. Masay mahitabo, ang pag-repair mahimong makapabara na hinoon. For example, sa imong kaugatan, may problema dito. Iyang tapakan. The more ang tapak dito sa problema sa imong kaugatan, the more magagamay ang agianan sa dugo kay mas taghan ang tapak. Nako atong punto mga pinaga. Kabantay mo anang malisa ta. Paglisa na to ni hubag dayon. Oh, part na siya nga naay damage gi-repair. Kang ang inflammation part na siya nga response tong lawas para i-repair niyang nahitabo dito. I-repair ang mga nangadamage dito. Pag walay kausaban sa lifestyle, perminti gihapon ang kagool-kagool, mga away-away, problema, kabalaka, dili i-manage ang emosyon, hantod mi cause na pagtaas sa BP, blood pressure, ang mga inflammasyon nagperminti taas, maunay makaguba sa tong kaugatan. Maunay hinungdan makapa heart attack. Maunay hinungdan makapa stroke. Maunay hinungdan nga makapataas sa ato ang mga blood pressure mga pinanga. Although daghag hinungdan nga nung mataas tong blood pressure. Isa lang na itong isgutan dire ang emotional stress. Kana laging away sa panimalay nga wala marisulba. Kabalaka nga wala gyud marisulba. Kahadlok, kaguol, kahiubos, dismaya, disappointment. So, nganong mupataas sa blood pressure ang chronic stress, ang dugay-dugay na nga stress ni sobra nagduha ka semana, bulan nga away, problema, problema sa gibati, pagbati, emosyon. Ngano man, mapiktahan imong tulog. Onya, nana kay mga unhealthy coping habits sama sa magpasagad na lang kagkaon, masubrahan og kaon, ang uban manigarilyo, ang uban magsigig inom, ang uban sigig mukmuk, higda, lingkod, hinuktok. Samot ang pagkataas sa blood pressure. So ang research nagpakita nga ang dugay-dugay nga psychological stress iyang i-activate, iyang i-on ang sympathetic nervous system og ang hypothalamic pituitary adrenal HPA axis nga maoni siya ang nagakontribute sa pagpataas sa blood pressure og pagpataas sa cardiovascular nga risgo. Posible magkasakit ang atong mga kasing-kasing og kaugatan, mga dagkong ugat sa atong kasing-kasing og paingon sa atong ulo mga pinanga. Kung ang atong mga lawas under siya sa prolonged stress, taas-taas nga panahon nga na-stress ka, nagkinahanglan o magkinahanglan o dugang sustansya ang imong lawas o pwede po maka-experience ang atong lawas o taas nga oxidative stress, fatigue, poor sleep, and reduced resilience. But pasabot pag magsakit ta dugay ta maulian, ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule maoy tubag para niining tanan. Kay kini, naani siya'y chalcones o sa siya natural plant compounds with antioxidant properties nga mutabang pag-proteksyon, mubantay sa itong mga selula nga dili madaot or ma-imbalance tungod sa oxidative stress ug musuporta ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule nga chalcones gikan sa mga delikado nga inflammatory response sa atong mga lawas nga mahinungdan sa pagbukol-bukol, mga arthritis o guban pa. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, rich in B-complex vitamins ni mga pinangga. Importante ni siya for energy production, nerve health, stress resilience, and normal brain function. During periods of stress, mga pinangga, ang atong mga lawas na kinahanglan yun og mga insakto nga mga B vitamins sa atong mga lawas. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule na puno siya'y vitamin C support nga makatabang sa immune function, collagen formation, antioxidant protection, ug motabang sa atong lawas pag-responde sa physical and emotional stress. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule na puno siya'y bitter herbs nga makatabang sa general wellness and vitality. Mopalami sa tulog, molimpyo, motabang nga atong utok makalimpyo sa iyahang mga hugaw. No, matagabii daghan kay mga patay nga mga cells, mga toxins nga naastong utok nga kinahanglan matangtang, kinahanglan malimpyuhan. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, inom isa o duha o tulo kapsula dayon tulog. Kung medyo dako kang tao, taas ka overweight, pwede ka tagduha tagtulo inumon dayon tulog. Hinumduman nato together with healthy eating, adequate sleep, exercise, hydration, prayer, and stress management. These nutrients may help support the body's natural recovery processes and overall well-being. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after these few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
5: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
4: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents but also food para sa mo ang anak.
6: I love EXL Makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: Itong oras-oras na para mga pitaw. Magkape.
11: Samang makapuhay.
10: Okay, ang kape nga itong imnon. Kanong kape nga nutritious na delicious pa. EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix mo. Doon ay 17 powerful herbal ingredients. Nag-iipon pag-ayo, no? Giusa, giitos pag-ayo ang pitok, ang 17 ka mga herbal. Unya, gipalami. Mauna yung pinakadakong milagro. Giun sa pagpalami ng herbal. Pero di na nato ipangutana, tilawanta na lang. EXL Coffee Mix. Ang kape nga muhatag og solusyon sa inyong constipation, insomnia, uban pang mga problema sa acidity o diabetes. Isang diabetic ka, kape nga pwede na akong ikarekomenda. No sugar spike. Ang EXL Coffee Mix. Pusa, palit na. Available sa inyong mga suking grocery, NCCC, nana sila sa Last for Less karon o sa mga butika sa inyong mga lugar. Mga pe, EXL Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: I love EXL Makabuhay.
1: Basta healthy, happy.
0: Naay duha ka pamaagi nga matambalan imuhang high blood pressure. Kung ang imuhang high blood pressure ang hinungdan, stress-related, kay dili tanang high blood stress, naiubang na high blood kay nasubrahan rag kaon, nasubrahan rag bilar-bilar, nasubrahan rag barkada, nasubrahan rag inom, nasubrahan ra sa mga asin, kape, o daghan pa. Pero kung ang imong high blood ang hinungdan stress-related, dito ni mo siya tambalan stress-related pod. Pero kung tanaw ni mo nga, oy, dili raman stress-related ang hinungdan sa high blood, na ako'y problema, emotional stress, ikaduha, matulog kong busog, kaong gihapo kong karnis sa gabi eh. Pwede po na. So sa ato pa, kung gusto nato matambalan or kung gusto nato makorek or manormal or mamanage, kinahanglan i-ascertain or i-determine nato unsa hinungdan, pinakahinungdan sa imong balatian. So kung stress-related ang imuhang hinungdan sa high blood pressure, number one, naadyugay regular physical activity. Unsa maning mga regular physical activity nga makatabang sa imuhang stress-related high blood pressure. Number one, baklay. Baklay kag 30 minutos, tama-tama lang gud. While nagabaklay ka, nagapamalandong ka spulong sa Ginoo. While nagabaklay ka, basta safe lang, nagabasa-basa po ka. The best. Ikaduha, pwede gardening. Ikatulo, magbisikleta-bisikleta. Ikaupat, mangita kag ehersisyo, basta makalihok-lihok lang yung ka. Swimming ba? Walk jog ba? Treadmill ba? Kaya ang pag-ehersisyo, mga pinanga, na regular physical activity, ng limpyo ba kadiha, ng rapo ba kadiha, iyahang sunugon ang mga stress hormones. Pagtaas imong cortisol, taas imong adrenaline, iyahan ang sunugon. Dili na ito magpabiling mo pa bagtok sa imong kaugatan, mo pataas imong sugar, mo pataas imong BP, ngano man, nasunog naman itong mga stress hormone. Kay imo mang gilakaw, imo mang gipasingot, imong gi-exercise. Unya, ang pag-ehersisyo makapalower gyud siya sa blood pressure. Ikaduha, mga pinangga, dapat naadyog kay healthy social connection. Pag ang imong taas sa blood pressure, no, pag-check nimo si imong BP, kumahimo, pinangga, kada semana gyud ta check og BP, labi na katubitang wa pakabalo pag-manage sa ilahang lawas. Kada semana check, kumahimo kada adlaw, pila ra man na pinangga. Dapat na kay healthy social connection, makigstorya gyud ka sa imuhang trusted family. Kumahimo kada adlaw, makigstorya gyud ka. At least sa banag asawa, diha ba sa mga anak, naagid mo'y bonding 20 to 30 minutes kada adlaw. Sa imuha bang friends, kauban ba sa inyohang community, silingan, sa inyohang church, mupa-reduce na siya sa stress response o mupa-improve sa emotional resilience. Dali di ay maka-cope up, dali di ay maka-cut on, dali di ay maka-move on, mahimong ligon ang imong emosyon pagbati, huna-huna. Basta na kay healthy social connection. Pag naglayan imong dib, ang imong gibati, imong nakagidibdib nga huna-huna, problema, sakit nga storya, nadismaya ka, ayaw idibdib. I-istorya ni muna siya sa Ginoo, sa imuhang trusted family, trusted friends, trusted faith, community. Reminders, mga pinagpahinomdom, nga nung naay gitawag blue zones, mga lugar nga ang ilang mga tao dito tag 100 kapin, ligon pa man gihapon, nga naman, kay ilang gimaintain ang strong family ties. Kung gusto ta maabot tag 100 kapin, liguno na to atong family. Ikaduha, mga friendships. Ikatulo, meaningful community involvement. Kinahanglan mo apil gyud ta og mga charity work, banding-banding, guapo gani, matag barangay pinangga, naay parke, naay park, nga dito ang mga senior, pwede magkapi-kapi, pwede magstrostorya, pwede baklay-baklay, pinaka the best pinangga, nga ang atong mga barangay, naagyo nindot nga dalan para baklayanan. Dili bitaw maglisod og baklay ang mga community nga moadto silang trabahuan, makainsakto ba exercise, makabike, makabaklay. Dili maglisod og baklay. Labi na kung naay mga parke, park. Ngano man, ngano moabot ni ang mga tao sa mga blue zones tag 100 kapin? Tungod kay naa sila'y purpose in life. Napa sila'y mga tao nga ilahang gihigugma. Napa sila'y mga tao nga serbisyuhan. Napa sila mga tao nga mi care, mi amuma sa ilaha, o sila po mi amuma sa uban.
9: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
1: Basta healthy, happy!
12: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos linggawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay, sa pag-inom ko, 2 times, adidyo na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
7: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Basta healthy, happy!
0: Magbilin tagasabihan mga pinangga. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. A worried mind tightens the arteries. Ang nabalaka, grabing kabalaka nga huna-huna. Makapahugot, makapabagtok sa mga dagkong kaugatan. A peaceful heart eases the journey of the blood. Pero kung naakay malinawong kasing-kasing, mauni siya ang makapa, hapsay sa daloy sa atong mga dugo. Proverbs 14 verse 30, nagingon ang word for today, a tranquil heart gives life to the flesh, but envy makes the bones rot. Ang usa ka hapsay nga kasing-kasing, malinawon nga kasing-kasing, mao daw ni siya ang muhatag og kinabuhi sa atong kaunuran. A tranquil heart gives life to the flesh. Kana mga problema nato sa mga kaunuran nato, sa atong mga kaugatan, ang number one di ay sikreto, dapat naalang yung kay kalmado, malinawon, malipayon nga kasing-kasing. Kay kon ang imong kasing-kasing ingon dinhi, but envy makes the bones rot. Maka gabok sa bukog kon naa kay kasina, kahiubos, kalagot, wala kay kalipay, wala kay kalinaw. Kanang envy mga pinangga, sakit nga pagbati ang imong mabati sa panahon nga pirmi ka mukumpara sa imong kaugalingon nga to sa uban, may panaasya no? May panaasya no? Ay, ingani ragyug ko. Ayaw, that's envy. Og labi na kanang giingon diha, pag naa kay envy, sakit nga pagbati, makapagabok na sa imuhang bukog. Kung sabot pasabot na, Hebrew expression man na siya nga nag-describe siya sa kung unsa ang destructive emotion makapaapekta sa imuhang inner life, strength and vitality. Kay kung may yung tagbukog pinangga, maudiha manggod ang ato ang pinakatinubdan pod sa tuwang inner life, strength o vitality. Gani sa pagtuon, kung gusto ka mo taas imong kinabuhi, kinahanglan ligon ang imuhang bukog. Pero kung naakay sakit nga pagbati, di ka malipay kung muuswag imuhang kauban. Di ka malipay, wala kay pagkontento tungod kay gikumpara nimo ang imong kaugalingon sa uban na may pasila. This is Dr. Brian Palangi. Ang Diyos magpanalangin. Until next time.
1: Basta healthy, happy!
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
10: Makabuhay. Nakatake na ba mo sa inyong EXL Makabuhay Plus capsule? Naku, og wala pa, timani ha. Mag-remind you ko kanunay kaninyo that consistency is the key. Di pwede nang uinom lang kag capsule karon, unya sunod dili na pod, unya mo inom ka karon, unya sunod dili na pod, ya kuan. You know, consistent nourishment sa imong lawas. Huwag mawala sa imo, madungag ginuon sa imo, daghan kaayo. Ngano man, sa atong pagkaon karon, sa atong daily life nato sa kalisod sa panahon karon, ang atong pagkaon halos minimal na. Labi pa katong dili man ni padatuay o papubriay. Ang pobre, gamay ragkaon kay wa naging makaon, mahal ang palaliton. Labi na ng mga nanay, mga ginikanan, na palabihon na lang ang ilang mga anak. O niya, di na makakaon o tarong. O sana sa mga rason nga nung magkasamot mong kaluya, if you want to stay strong for your family, take EXL Makabuhay Plus Capsule. Maura gyud ni ang susi para magpadayon mong malig-on. Actually, dili na sa gidaghanon sa inyong gikaon. Bisag daghan kay mo gikaon, pero puro pod kanon, puro rapod baboy, kaon mo daghan kay kanon, bisag pag lima kabandihado, unya, ang sudan nyo, ginamos. Wa man ay nutrients. Ang uban pod dato, gamay ra ginakaon kay gadayet. Utro pod, ang ginakaon, limitado ra kayo, naagya po na ginatawag og nutrient deficiency. Kana mo ay pinakadako kayong kontra sa atong panlawas kay pagmahutda na ganit tag vitamins, minerals, mga calcium, magnesium, di ba, mga lupog mo, labi na nagmahutdan mo potassium. Mauna nga ayaw ninyo nagkumpiyansahi ang nutrient deficiency. Kay makuha lang na ang mga nutrients gikan sa prutas o gulay. Gulay, specifically green leafy vegetables. Mauna nga EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay tanaw ni muna, imo man ang ukbon, color green yun na. Ug pino kayo siya nga di na kinanglang usapon. Eh, na yung mga adlaw mo kaong kagulay pag adto nimo sa CR, ang imong gulay ngigi kaon, gulay gihapon. Wa mahilis, wa maabsorb sa imong lawas. Anything nga na adto sa waste, wa na maabsorb sa imong lawas. Mauna ang imong pag-asa, kanina lang yung EXL Makabuhay Plus Capsule. Para di ka mahutdan og nutrients sa lawas, magpabilin kang ligon. If you really wanted to stay strong, healthy, protected, and maayos imong mga balatian, take EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Wa nay mulabaw pa sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Available sa inyong mga suking butika sa Mindanao. Luzon, Visayas, and Mindanao. Makita ni, mapalit na ni. Mapalit online.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: I have EXL Makabuhay.
1: FM Radio 96.7 FM. Ka-Vibes!
13: Mga Ka-Vibes, sunod lamang sa mubo.

0: Arrancada Nacional.
1: Arrancada.
2: Okay, balik tama kay Sunan sa tuwa Arrangkada sa buntag program. O, ganyan na ang mga nag-una na itong mga balita. Ora tay magisgol sa itong pagkinag-una ang mga balita. Garo kadlawa at tuunag sayron ang kahimtang sa tuang panahon.
0: Arrancada Barranquita Weather Update.

0: Katapos ang detalye sa balitang nasyonal, gihim makakaroon sa mag-abogado sa House Prosecution Panel. Nga wala sila musipot sa pre-trial conference alang sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Mato ni Attorney Jay Tolosa, tigpamakba sa prosecution. Dili tungod ang allegasyon sa abogado, dili tinuod ang allegasyon sa abogado ni Vice President Duterte ang ganunay silang mupalta sa hearing. Sumala ni Tolosa, fake news ang pasangil ni Attorney Michael Pua. Usa sa mga abogado ni Duterte, tanglit doon ay mga video o galagwang nagpamatuod naa ang mga abogado sa prosecution sa pre-trial conference. Una nang gipasabot ni House Lead Prosecutor o Batangas Congresswoman Jerville Luistro nga lagmit dili pa mahuman karong adlaw ang pre-trial conference gumikan sa labihan kadaghan pang mga ebidensya nga kinahanglan nga pagamarkahan.
1: Arangada! Arangada!
0: Alas 7:12 na ang itong oras, mga karanggada.
1: Arangada! Balita! International!
0: Detalye garon sa balitang international. Mitiurok sa labing ubos nga presyo ang produktong petrolyo sa global market sukad miulbo ang US-Iran war ni adtong Pebrero. Lagip sa membrantong petrolyo mao ang US standard ang West Texas Intermediate kon WTI. Sumala sa report, wala na milapa sa $70 kada barilis ang presyo niini. Samtang ang world standard nga Brent crude may kantidad na lamang og $73.50 per barrel nga labing barato usab sulod sa upat ka bulan.
1: Arangada! Arangada! Balita! Sports!
0: Sa balitang paugnat sa kusog, parihong daog isip magpartner sila Alex Yala o ang veteranong tennis icon nga si Vanessa Williams sa Bad Homburg Open Doubles dito sa Germany. Gipildi sa Pinay og sa iyang 46 anyos nga US legendary teammate ang American-Australian tandem nila Catherine Harrison o Alexandra Osborne sa round of 16 sa score nga 6-3, 6-4 aron mo abante sa quarterfinals. Makasangka nila sa sunod nga round ang number 2 ranked team nila Teresa Mihalikova o Olivia Nichols.
1: Arangada! Arangada!
0: Alas City 14 na mga garanggada.
1: Arangada!

0: happy night. Yes, ito ang showbiz balita. I feel nice. Sugar is fine. Mas misamot pa ang tinubagay karon sa mga anak ni Anhing Nora Honor nga sila si Matit De Leon o Ian Binerasyon. O Ian De Leon. Ano Binerasyon? Ha? Anong si Ian Binerasyon manidre? Ha? Ian De Leon. Gumikan sa isyo sa katigayunan. Di ba? Nagagamagsamo ka ng kining kabilin ba? Muna nga lisod o daghang kagini ang kabilin mag-exon ka. Iluga na. No? Iluga na sa imuhang mga anak. Kini human gihagit ni Matit ang iyang kuya nga mutingog og iyagyag ang matod ni ini nga kamaturan bahin sa ilahang pamilya. Nagsugod ang kontrobersya human matod bagi barugan iyan nga siya lang ang sole heir o bugtong manununod sa kabtangan ni superstar Nora Honor. Pwede li ba yung nga na? Kaya bisan pag-adapted ka, no? Consider mag-apon ka nga anak. So makadawat gyapon ka o ginini ang katigayunan. Oh. Gilabtikan po ni Matit ang mga buzzards tungod sa pagpasangil kaniya. O sa ilang uban pang mga eksoon nga kuno mag-aagaw. Sakit sa part po ni Matit ngayon ni mo mag-aagaw. Ito, sa balaod magigala, kung imong i-adapt ang sagataw, consider ni mo nga imo na siyang anak, naman mo pirmahan dia, naman mo ikit ang adaptation paper din ang ipirmahan, nga imo na siyang anak. Bisan tuod, og dili ni mo kanabang kadugo, di ba, o ka-bloodline. Pero imo man ang gipirmahan, no? Tubangan si kini ang balaod. So, kung doon na kay katagayunan, simbako ako, matigbak ko, no? Ang kato kong adopted child, doon ito'y kabahin sa akong katigayunan. No? O, na to say, masunod. O, murag na'y mali si Ian De Leon magabi nating tigpaminaw. Anyway, 17 minutes, sumaan nagkalabang intak na sa La City sa Buntang. Dito naglangkob ang kinatibukan sa tuang bagabalita alang sa Arangkada Balita sa Buntang. Sa adlaw kita karon ang Webes sa Hunyo 25, 2026. Gikan na lamang sa kanitibok ang pwersa sa FMR Network News Center. Troy Marino ang among news writer. Princeton Lim ang among news editor. Toilets the fire. Diyas may nabunduran, Jason o Pats. Ngayon naman ang ituang kaubanan sa din sa ituang production technical side bagaygala Harrison Cirillo. Among botang General Manager Billy Danrel Dulatre. Ako si Elmer Dudes Romantico Tandog Magengon. Dagang salamat. May buntag ganyang tanahan o mabuhay Pilipinas. 101.9 One
1: station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Iyuhin niyo lumakang taga-patrosinyo San Jose Pago San Nelson. Na ako'y pamati ng mga kuhan, ginagpairay mo ang mga kuhan sakit. Pero sa diyang nagamit na ko Magnum C kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw o hantod na nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sa Magnum C. Pitlibog yun. Ang Magnum C mao gini makaayo sa atong panglawan.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
9: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
14: One station, all the hits.
15: FM Radio. Favorite music radio.